0: Elite Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
7: Para sa dasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Sarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
0: Para good mood. Your text, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5
6: K5 News. K5 News FM.
5: News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alas 8.05 naman sa aga. Balik kita sa ato naman yung presentation, mga ka-K5. And ka-K5, Eric, sa mga utod na ton, subong adlaw is Tuesday, no?
8: Yes.
7: May libre tayong konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Sa Kabankalan.
7: Dari sa Hernai Street.
8: Uh-huh.
7: No? Sa may klinik, kagidblan na ton, di sa Tubangan, das Paglaom, da, sa Entrada.
8: Sa old nga gate, sa Paglaom, siguna.
7: Adlaw-adlaw, ganyan, libre ang konsultasyon from 9 a.m. to 5 p.m.
8: Mm-hmm.
7: Basta man yung libre konsultasyon, tas Kabakalan, Wednesday.
8: Mm-hmm.
7: Wednesday, boss?
8: Wednesday na ta, Subong?
7: Ah, Wednesday. Subong, galing. Subong
8: na.
7: Siga na mo ka man, Ditribayo, Nico.
8: Ang Ditribayo, inumon, gidanay. Kaya okay. May ketones na mo.
7: May ketones. No.
8: Libre to subong sa kay Aros Building to. Ah.
7: Aros Texas Building Street, ah. Asta lang galing launa.
8: Tingo kami sa ilos na sinigaran mo.
7: Mga painigaran siya na yun.
8: Sa ilos.
7: Okay. Ano ng kampiyon doon. No? Ma'am Rica, mayong aga. Okay na kami si Riri. Okay na kami, Ma'am Rica. Si Riri.
8: Kapla.
7: Wait. Tabaloka nga si Ma'am Rica is very dako ginayang part sa kabuhi ko din sa K5. Nagsugod kami din sa K5. Mga kunti. Kaya si Ma'am Rica, ginakantuan ko sa tabangan ni Noiches mo. Cheryl dyan. No, si Ma'am Rica, ginaya. Siya ginang pinakauna-una. No? Ang tanan na yan ang mga endorser sa radyo na yan ang kanto kay Ma'am Rica. Siguro mga 5 years nga mga muna ni Ma'am Rica. Tanga na establish ng system, hindi na siya iniyawan. Imagine na sa una, wala na kadamo ubra ni Ma'am Rica. Ay, oo. Sige Ma'am Rica, basta Vice President ka na sa Borpong Pinas, okay naman. Ma'am Rex, pinakaunang empleyado ni Boss. Now, i-check ko na si K5 James Banduquillo.
8: Oh.
7: Ang pangalan sang marine biologist ka K5 Eric
8: is Kenneth Carpenter.
7: Ginpatay siya, gintiro. Gatanaw siya TV at around 12 midnight.
8: Yes.
7: Upo na niya live-in partner. Ginsulod ang ilang balay dito sa Sibulan.
8: Sibulan.
7: Pagsulod, gintiro siya. Ginggapos, ginray pa. Ang iyong live-in partner, ginkawatan pa siya. Ano naman pinakalatest ngayon? Dahil high profile case ito, nagkaroon po ng establishment o gumawa, meron pong directive to create special investigative task force or SITG.
8: SITG.
7: And ano bang latest investigation? Paano na-establish na pinatay at saka na-rape ang kanyang live-in partner bago sila ninakaw? Narito pong report kasi si Buano to eh, no? K5 James, okay lang mabisaya, pwede man magtagalog.
8: Lalo
7: rin, K5 James, balusan sa silunggur, ilunggur, tapong walang takaroon. K5 James, good morning!
9: Good morning, K5 LG. Kan, at nakapandemikin natin ngayon sa may bakuna.
7: James, improve muna natin yung signal mo. James, yung signal mo napakahina po, ano? Pakicheck na, Tan, para at least maklear yung signal ni James. So, James, go ahead.
8: James.
7: Taputol. So, balikan talaga nyo guys si James. Dako na kabalita, K5 Eric. Kaya development mo kapon to. Abi na to, higdan lang siya K5 Eric. Napakitlooy siya kung hindi pagkakon cellphone niya. Galing kay gincharge siya. No?
8: Napakitlooy.
7: Sino na?
8: Ibuong granada. Niya paliyaw ninyo kung pagbuking nga sa puro ay.
7: Hindi kay si nanay ito yan. No? Sa lahat na tumulan si nanay, ang gambal.
8: Ibuong siya.
7: O si James, sorry, subong sa line number one. James, please come back.
9: Yes, magandang umaga, K5, Sir Elgin, at saka sa lahat mo na nakikinig sa atin dyan sa K5 sa Pampakulo. Tama po kayo si K5, Sir Elgin, no, na ina-activate na po ng Negros Oriental Police ang isang special investigation task group Carpenter sa upang tutukan ang kasong pagpatay o pagpaslang kay sa isang biologist na si Dr. Kenta Edward Carpenter noong Linggo. is the 11:30 PM kung saan na binaril mismo ang isang foreign national sa kanyang bahay habang ito ay nanonood ng television kasama ang kanyang.
8: Okay, James, saglit James,
9: yes,
8: ha?
7: Ang signal mo, signal James,
8: mo, steady lang muna, steady ka muna dyan.
7: Nagta-travel ka ba, James?
9: Hindi, naka-steady lang ako.
7: Okay na yan, okay na. Go ahead, James.
8: That's good, that's good.
9: Yung signal ko dito, okay naman.
7: Okay, you're coming loud, okay na. Dito. Andito sa amin ang problema, go ahead.
8: Go ahead lang.
9: Yes, yun nga po, K5, dyan, no? Pinuuna, nag-PNP Negros Oriental, ang isang special investigation task group carpenter upang tutukan ang kasong pagpaslang sa isang Amerikano marine biologist na si Dr. Kent Edward Carpenter, kundi ina pinatay mismo sa kanyang bahay noong Linggo, 12 ng buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon sa PNP ay may wala pa silang lead sa suspect na gumawa nito, ngunit may tinitingnan na silang person of interest na ngayon ay kasalukuyang iniingatan ng ating kapulisan upang hindi makatunog at bakat mga ito. Yun ang ginagawa ng NP Negros Oriental. At ayon naman na K5L dyan at sa live-in partner mismo ni Kent Carpenter na siya ay ginapos at pinagsamantalahan. Sa ngayon, yung tanong natin mismo, yung PNP, kasi ayaw naman magpa-interview yung babae. Ayaw niyang magsalita in front of media.
7: So anong ibig sabihin nun? So, right after binaril itong kanyang live-in partner, ginapos siya, tapos ginahasa. Tatlo itong mga suspect, tatlo ba silang gumahasa sa kanya?
9: K5 Beljan, walang kumpirmasyon kung tatlong lalaki ba ang gumahasa sa live-in partner ng biktimang namatay niya. Dahil ayon sa kanya, pagkatapos umanong barilin ng mga suspect itong si Kent Carpenter ay agad siyang pinagsamantalahan at pagkatapos ay ginapos bago sila pinagnakawan. Yun ang nangyari according to the live-in partner.
7: Hindi ho ba kilala ng live-in partner ang mga suspect? Nakabunit ho ba sila nung pumasok sa bahay?
9: Yes, K5L dyan, yun ang sinabi natin. Ang sinabi lang kasi ng babae K5L dyan, no? Yung kung ano ang kanyang nararanasan o kung ano yung na-experience niya na pinagsamantalahan siya, and after that wala na siyang ibang binigay na impormasyon dahil siguro dahil nasa trauma pa din yung babae. Pero sa ating pagtatanong K5L dyan sa mga kapitbahay, although this is not a masasabi natin pwedeng gamitin kasi
7: unofficial information. Unofficial.
9: Yes, K5L dyan, no? Base sa ating nakuha ng mga impormasyon mula sa mga kapitbahay na nagtataka sila dahil kung totoong nakagapos ang babae, bakit nakapag-chat pa siya sa group chat
7: para
9: humingi ng tulong? Kasi siya yung nag-chat sa group chat nila ng mga kasamahan, mga kaibigan niya upang ipaalam yung nangyari na binaril yung live-in partner niyang foreign national. Kaya may tumawag, hindi pa confirm kung sino sa mga kaibigan niya ang tumawag sa PNP Cebulan. Kaya yung ating kapulisan ng PNP Cebulan, agad nang rumispondi sa may bahay mismo kung saan nangyari ang krimen sa may barangay Ahong Cebulan Negros sa Oriental, Lucky 5 Belchan.
7: Okay. I see. Ano na yung initial investigation ng police? Meron ba tayong interview sa police? Kung ano yung angulo, yung tinututukan nila prior pa man na kagawa ng SITG ang regional office ng NIR?
9: Yes, ang ginagawa ngayon ng ating PNP most specialist SITG Carpenter K5L dyan ay ayon sa kanila ang yun nga yung sinabi natin kanina na by person of interest na silang iniingatan at ngayon ay sinusundan upang malaman kung may kinalaman nga ba talaga itong mga person of interest sa nangyaring pagpatay sa isang foreign national. Kasi nga K5L dyan may nagtatanong at may nagpapaabot din ng mga iilang mensahe sa ating social media, although using mga dummy accounts, but there are some information na pwede namang i-consider ng ating PNP na imbestigahan dahil, yun nga, kung totoong nakagapos ang babae, bakit nakapag-chat pa siya, sino ang tumulong sa kanya, at bakit hindi man lang nila namalayan na pumasok yung tatlong lalaki na nasa harapan pala nila yung monitor ng CCTV K5L dyan. Katabi daw ng TV na nasa harapan mismo,
7: so,
9: yung monitor.
7: So, na-retrieve na ho ba yung CCTV? Hindi pa kasi kailangan pa nila ng taga-regional anti-cybercrime unit para po ano to, extract ba yung video sa CCTV? Ma-decode ang tawag doon, password.
8: K5 James, ang tanong dyan is, active ba, gumagana ba ang CCTV sa bahay nila? Was there a CCTV?
9: Ayun naman sa PNP na gumagana naman.
7: Gumagana, kaya hindi nila makuha yung password kasi andun sa namatay.
9: Yes, yung mukha mismo talaga nung ano nung foreign national na namatay during incident K5 Eljan.
7: So, ibig sabihin noon, active yung CCTV, siguro kitang-kitang lahat na nangyari K5 James ano. So, nasa custody na ba ng PNP itong CCTV ngayon?
9: Sa ating pagkakaalam ay K5 Eljan, tulad nga ng sinabi ni Negros Oriental Provincial Spokesperson sa Captain Stephen Junard Pulina kahapon na tinitingnan pa nila yung mga CCTV kung mula doon sa kung saan na posibleng dumaan yung mga source park papunta mismo sa bahay ng kung saan nangyari ang krimen, at yung CCTV ng bahay mismo kung saan nangyari ang incident ay hindi pa nila magalaw sapagkat yun nga na kailangan pa nila na hawakan or ibuksan kasi nga K5 Eljan hindi nga nila makausap ng maayos maliban doon sa pagbigay ng impormasyon ng babae na siya ay ginahasa after binaril yung live-in partner niya, ginahasa, hindi pa nila makausap ng maayos itong si babae dahil sa trauma ding na naranasan niya ngayon.
7: So dalawang bagay, James, tinitignan natin dito, maliban sa person of interest yung tatlo, magiging part din ng investigation ng kanyang live-in partner kasi andun siya. Andun siya when the crime was committed. Kaya nga, andun siya ngayon sa custody ng ating police. Is there any way na makrack nila ang code na bang CCTV? Do they have the capability with the help of the anti-cybercrime unit ng PNP?
9: K5L dyan, kahapon ang umaga pumunta tayo sa may Garden of Sins kung saan nandun pa rin hanggang ngayon ang bangkay ng biktimang binaril. Pumunta doon, dala-dala yung cellphone ng biktimang lalaki, K5L dyan, at binuksan ng asawa, yung living partner, I mean, gamit ang fingerprint ng namatay. So dinala yung cellphone, nabuksan nila to. We do not know na K5L dyan kasi hindi pa naman inilalabas ng PNP kasi yung cellphone mismo ng biktima may access din yon sa CCTV.
7: Ibig sabihin nakakonect. So in short, maliban sa yung fingerprints ang ginagamit yung passcode, no? Or yung code para mabuksan. So ma-open ba nilang CCTV gamit yon?
9: Yung natin yung PNP kahapon ng K5L dyan, yun nga sabi nila as of this moment, kahapon, as of today, hindi pa sila pwedeng magbigay ng partner information sa kung ano ang nakita nila using
7: so it's very clear na meron na silang idea what really happened.
8: Then, saka,
9: yung ginagawa nilang investigasyon.
8: So, K5 James, K5L dyan, madali lang yan. Ang CCTV kasi na yan, sinusum ko yung CCTV, yung brand ng CCTV is yung klase na mayroong SD card. So, maski hindi lang ma-open, naka-record yan dyan.
7: Kukunin na lang yan nila.
8: Madali lang yan. It's not a problem. It's not a problem.
7: So, James, paki-check mo na lang kung may SD card yung CCTV. Baka hindi po nalagyan ng SD card, ha?
8: Pag ganyan, kailangan may SD yan.
9: Pagkatapos natin dito, in fact, si K5 Cyril nandun din ngayon sa PNP, sa Norpo mismo, kung Negros Oriental.
7: Anong tingin ng ano? As far as the investigation is concerned, ang person of interest, ito bang sa custody nila ngayon o yung tatlong tinuturong may kinalaman doon sa nangyari sa American National na ito?
9: Regarding that K5L dyan, walang sinabi si Police Captain Pulinar kung itong mga person of interest kasi nga sabi niya
7: wala bang lumabas na angulo na possible inside job o may connection itong either sa kamag-anak o any members of the family itong mga suspect sa krimen.
9: Tulad ng sinabi natin kanina K5L dyan, no, maliban sa mga posts online yung mga ginagamit yung mga registered account, yun yung mga sinasabi nila na pwedeng, hindi naman pwedeng ibaliwalain ang ating PNP. Kasi nga, from the beginning, questionable na kasi yung pagkawala ng isang babae na nakapag-chat pa siya sa group chat para humingi ng tulong kung totoong siya ay nakagapos.
7: Tama
9: yun
7: po,
9: yung inaasahan din ng publiko at maliban.
7: Ano oras daw? Ano oras daw nakapag-chat si babae sa kanya mga kaibigan?
9: Based PNP report na K5L dyan, no, ang nakuha natin sa PNP report na pinuwar din dyan sa ating PRO in IR alas 11:30 ng gabi siya.
7: Ano so, oras daw nangyari ang krimen?
8: What happened?
9: Ang bago nangyari ang krimen, the estimated time is 10 to 11 na K5L dyan. So 30 One minutes off. After, baka dun pa siya nakapaghingi ng tulong. Kaya rumispondi yung ating PNP coming from PNP Sibulan doon mismo sa barangay Ahong kung saan nangyari yung krimen, sir.
7: Okay, sige. As of now, nasa custody pa ng PNP itong babae?
9: Yun yung nakuha natin na K5L dyan, no? Pero yung latest na dinakuha mula kay Police Captain Mary Jean Gutierrez, hawak nila at pinoprotektahan nila itong live-in partner dahil may takot umano na baka siya iabalikan sa mga tatlong suspect na pumasok sa kanilang gabahay. Maliban doon na K5, Sir Eljan, ipapaalam lang natin na ang University of Silliman University ay nagpaabot na rin ang pakikiramay sa isang foreign national na pinatay dahil simula pala noong taong 19 wait lang, Sir.
7: Okay, go ahead.
9: Simula pala noong ilang taon na pala itong Sir
7: Carpenter.
8: Kent Carpenter.
9: Yes, Carpenter. Naging kaagapay ng Silliman University bilang research associate at ng Biological Science and Old Dominion University.
7: Anong taon? Anong taon siya nagsimula na mag-collab sa Silliman?
9: Sir, sorry sir.
7: Anong taon siya nagsimula na mag-collaborate o naging consultant? Okay. Signal.
8: Nagsimula siya in 1976 as a lecturer ng Silliman University and matagal working pala, for environmental marine scientist.
7: So 1976 to the present, more than 20 years na.
8: And he arrived in the Philippines, especially in Dumaguete, as a Peace Corps volunteer.
7: Okay.
8: He is a Peace Corps volunteer prior to working with Silliman. Siya yung nagpagawa ng isang study because ang research niya is more on the diversity of the coral life in Dumaguete, at siya yung nagpalabas ng theory that Dumaguete City and the reef, ang yung ilalim ng ng tubig ng Dumaguete, is the center of center. Mm-hmm. Sa lahat ng mga coral reef area in Asia Pacific, including the Pacific Ocean, center of center ang Dumaguete kasi ibang klase ang coral reef sa ilalim.
7: I see.
8: Right now, he is 73 years old before he died last Sunday. Mm-hmm. And supposed to be he is due to retire 2 years from now after matapos niya ang isang parang thesis na sinusulat niya on marine diversity of the Philippines and Dumaguete City. Tinatapos niya lang. Very important study
7: very important
8: yung ginagawa
7: study.
8: Niya.
7: And it can help the next generation, no? On how to preserve our corals, no? Sa Dumaguete area and even sa Bilugang Pungsod. So James, so natong tanong development, kaya nga itong ginatutukan dari, ginalili namon kay Pabiyari kung basi may ara inside job or whatever. Isa na kapalamang kutanon niya ginaraise natong subong kay Pab James.
9: Yes, K5 Eljan and K5 Eric, no, pagkatapos natin ngayon na pupunta tayo, proceed tayo kagad sa PNP.
7: Sige.
9: At hoping, no, na makausap natin yung spokesperson talaga
8: James,
9: ng ITG para matanong James, natin yung mga gusto nating malamang sagot na K5 Eljan.
8: K5 James, please focus naman dun sa mga friends ni babae. Sino si babae, yung friends niya, ano yung iba, other story on the other side na naman. Kasi ang American embassy right now, they are sending their special envoy in Dumaguete. Expect it to come either today or tomorrow. Special envoy of the American embassy, mapupunta dyan sa Dumaguete. So if you can also catch them up and maybe the other side of the story sa babae para makuha natin ang detalye nito. And yung CCTV, if you can get a full picture, picture lang, not the video, sa CCTV, kasi yan sigurado, may dala yan na memory card nang ibinenta yan sa kanila. It's a okay. kind of the CCTV yes. na may memory card.
7: Sige. James, thank you po.
9: Yes, Key 5, Sir Eljan. At by the way, Key 5, Sir Eljan, no, kahapon pala, kagabi by around 9 p.m., nautopsi na ang pangkay ni the late...
7: Ilang tama ng bala?
8: Oh, yan. What's the story on that? Yan magandang balita. Yan ang balita.
7: Anong pinaka-latest?
8: Anong latest dyan?
7: Ilan yung sugat?
9: Kasi kagabi, dito tayo, pumunta tayo sa may, I know, this morning lang, pumunta tayo sa may Garden of Saints at doon natin nakuha yung informasyon na 9 p.m. last night, nagsimula ang i-autopsy ang kawan ng bangkay or nung si Kent Carpenter at natapos sila alauna na ng madaling araw.
7: So, okay.
9: Sa ngayon, yun nga, si Key 5 Siren nasa hope na makakuha siya ng informasyon kung ano yung na-recover ng ating PNP kung na may magamit ba sila na posibleng gawing ebidensya laban or sa pagturo kung sino ang suspect sa gumawang krimen na nagresulta sa pagkamatay ng isang foreign national Key 5 Belgian at Key 5 Sir Eric.
7: Sige. Okay. That's a very good development good. Mamaya. No? Salamat James. Maraming salamat po.
9: Yes, from Key 5 News from Dubai, ito, ito si Key 5 James Dietre Bayo Barugilio para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa Key 5 News.
7: Salamat, Key 5 James Mandukillo. In autopsy na mabal, ang tali kong pila ka-igo ang na ang Consulting America National, di nang patalaga sa mag, magpusilang gagamit siya, buno, whatever.
8: Kag under pressure ang Philippine National Police sa hierarchy git sa Manila because si Kent Carpenter is not just an ordinary yes. American citizen, he is a lecturer and a well-known marine biologist.
7: Mm-hmm.
8: Kag kilala siya sa bilog nga kalibutan, right now they're calling the PNP. Gaay nyo kami investigasyon because ang iyang mga findings, ang mga thesis, may isa sila kagin sulat eh. His contributions transform how the world understands the values of Philippine marine life. But siya ganun, hindi siya laug-lahog.
7: Hindi laug-lahog. So, gwa niya sini, ang iyat pagtuon di is very material kag magamit sa bilog na kalibutan.
8: Kalibutan. It created an impact. So, grabe. May global pressure. That's why ang US Embassy mapadalas ang envoy nila sa
7: para,
8: Dumaguete.
7: Para magtutok
8: para sa investigasyon. Para magtutok. Butangan kita o ang isang embassy.
7: Kag base gani may makabulig na sa investigasyon. Especially ang mga forensics. No?
8: Ilaguro ng mga
7: kay, ang mga fingerprints na ma-determine nila eh.
8: Ma-determine. So, mga kabay CCTV, pa. Mga password, password. Dali lang na
7: yan. Simple na lang na yan.
8: Dali lang na yan kayo. It's
7: so,
8: not a problem.
7: So, ang matabo si ni Kaki 5 Eric, kung ma-retrieve ginatong CCTV, kagkuntuhod ito nga naka-atubang pa sa ila, tanan nakita na record gin how this crime happened.
8: Ang ila CCTV, pati sound mga kuhan eh, makapture.
7: Tibot siya ganun si Kaki 5 Eric. Halin pagsulod, pagsulod dito sa tubangan, kapag kiro makita gin.
8: Makita pati lupok.
7: Kung paano nila nga gin yud-yud, kung gin yud-yud nila ining babae.
8: O kagin ni Muslan, kundra kagin ni Muslan.
7: Kundra siya gin ni Muslan. No? Pabo ng pinaka mga bati natural, dira naman lang himukon na kayo, sulod mo.
8: Pati no? Guro, ang kung makuha na, pati ang kaya sa guwa sa ilapertahan, kita ko may CCTV, pati mga getaway vehicle, arana na.
7: Kaya hindi ko lang maintindihan, Kipa Berry, kung may lupok, ano may silencer, o yung batian sa tupad balay.
8: That's why, it's a good point. Kung ginuna patay si lalaki, then ginrape si babae, ginlugos, kaginkawat ang mga gamit, then 30 minutes is not enough. So,
7: naangaway
8: gikabati, lupok ang kaingod.
7: Tigalahan niyang kaingod, why siyang lupok na ba't yan?
8: And the fire, the bullets that were fired, or the firearms that were fired, not only fired once, but three times. Tigigapo, lipot ni siren, tatlo ka lupo, tatlo ka agi. Tibot siya ganun, tatlo klupok
7: to. Tiyan mo may silencer ang pusil?
8: Doon ka budlay, no?
7: Or, basi may silencer ang armas? Di ko may silencer, expert ang nagtira eh.
8: Tiyo, tiduway, maguro siya nga paniro. Di sa Pilipinas, yan di silencer. Gina.
7: Oo.
8: Doon ka labanik, kabram na yun.
7: Kay, apunto ko ko nang awat, kaya tapos nang rape ka pa, ang imuras to ko na kusing in-spend mo sa sulod.
8: Mga 1 hour, guro, minimum siya na matabo.
7: Sobra, ikiti nga last 10 ko na ng tabo, last 11, last 11 media na.
8: Kailangan lang ka na mag-rape ka ron, di sa linyak bilog. Tapos isa naman to, hindi na yan, lawig na yan. Mangawat ka pa, mangawat ka mamuluskay ka pa mo. Sa anong baluskay yun nila to kay researcher ni siya? Kwarta, di siguro may kwarta siya. So laban is laptop, alahas, cellphone. Tiko
7: yung ginawa mong
8: cellphone si to. Kung laban para sa mga cellphone mo na yan.
7: Tira pakit loy, pisa ko ng cellphone. Hindi yan pagkwaon.
8: Oo.
7: Kung ikaw kawatan, ibilihin mo pa cellphone niya. Makapanawag pa to karoon. Number one nga ginasecure mo cellphone.
8: Cellphone ginayon.
7: Because it's communication.
8: Arada,
7: with all the things ka dapat unahan mo, cellphone mo nga hindi na yes. nila makuha.
8: Password mo, arada mo. Bangko mo, arat.
7: Tingalain ko gani nga ang cellphone niya. Wala ging kuha sa cellphone sa babae.
8: Amo na. either or basi kung expert na to yung killer niya, hindi pagkuha, kaya niya matrace kita kay letter I ng iyang cellphone, no? Makita na.
7: Hindi nga basi matrace ta kay nga, basi may ara na nga...
8: cellphone tracker.
7: Tracker. GPS.
8: Para sa kaitan ba niya kadula cellphone niya, makita na yun.
7: Tud ka? Kagalabaw sa tanan ko si Itan Madula, kita, ginamakita sa ka-cellphone niya.
8: Makita.
7: Kung di ba niya ko Madula, cellphone niya makitaon? Yeah, si Itan niya, cellphone niya, kapagita siya
8: mo. Yeah, there he is.
7: Kagalabaw si Itan. Now, magtihan ta karoon development seryoso ini nga kaso mga ka-K5 because isa ka high profile individual American citizen,
8: yes,
7: world renowned marine biologist ang napatay dira sa Dumaguete.
8: Yes.
7: I-check on this time si K5 Wilson Villena. Kon bala sino ini pila ka bilog ang ipadalaan sa show cause order ni Mayor Greg Gasataya in line sa yes ni ginhambal nga may mga nagainom nagakantos kananaan gainom pagkatapos hindi mababayad gamiton lang ngalan sa syudad. Grabing pandam ka, Mayor, to. Tiyabi naton gani ba si hindi empleyado sa syudad, kapakilala lang empleyado, gali kay may na-identify si Mayor. I-check ko si Wilson Villena, mga ka-K5, para maplastar ta, kipamitan, okay na? Ara na si Kipam, dasig ba? Kipam Wilson, pila kabilog siya cause order, kag pilang ipadalaan, bakong siya ginaligar, pag-abusar, paggamit sa ngalan sang gobyerno sa syudad. Sa mga ilimnan nga kung wise lang inugbayad, Kipam Wilson, good morning.
6: Good morning, Kipa Valjan and Kipa Eric. Before pa, may mag-jump up sa topic, Kipa Valjan and Kipa Eric. Naari kita dito sa may Hall of Justice.
7: Ara na? Okay.
6: Oo, galing lang. Problema, Kipa Valjan and Kipa Eric, kaya kinapalabangan ko sa polis nga rin, matitili ang suspect, kaya may MSWDO man nga nagpalabang.
7: Ang gina-report ni Kipa Wilson is something to do with the rape case, nga natabo, allegedly rape case, natabo. So, i-describe lang sitwasyon na, son, actually, ilagi na obra na, naproteksyonan na nila, eh, no? Okay lang man, pero kung mapile ng kaso, kung mo nga it is sensitive, abing nga kaso.
8: Ang masubo, Kipa Wilson, tungkol for lack of vehicle, ang suspect, ang lolo,
7: Updanay
8: sang
7: ang
8: iloy.
7: Suspect kag complainant.
8: Kag ang complainant ang bata kay inquest kinsa subong.
7: Oh. Inquest siya.
8: Oh, so updanay sila sa isa kaslakyan.
7: So subong ano natabo? So ni describe na lang bi sitwasyon.
6: Okay, kay Fabel Jano pag abot eh, ni nila sa likit sa kan actually isa ka van na owned by municipality of Hinubaan.
8: Okay.
6: And then may ara siyang
7: duwa. Breaking story niya. Breaking story naton.
10: K5 News FM Flash Report.
8: Go ahead, Wilson.
7: Ay, na nakaso si Lolo nga 67 anyos. Ha, nga naglugos. Allegedly, sapo. Go.
6: Sige, kay Fabel, John, kay Fabel, Rick, no? Amari, kita liwat din sa may Hall of Justice. Kaga nakita natin, din nga bag-ulang nag-abot ang van nga ginasakyan, eh, no? Sang nanay, sang biktima. Kaga at the same time, ang suspect man nga sa likod mismo sang van, kaupot sang duwa to tatlo ka mga
7: personel. Grabe, yung singkita na isa
6: doon. Sang taga MSWDO nga kaupot sini nila kay Fabel John kay Frederick. So ang nanay kag ang bata naka jacket hindi sila na same taga duruko o naga suksok sa ilaw sit nga face mask kag nakita naman ang bata kay Fabel John kay Frederick ang trauma niya sa pagkakang experience sa doon yung kikyapon, ginabitbit niya kikyapon, kagang iloy niya, why na nagatubang, nagaduko na lang, ginagayda na lang sila no, sa MSWDO, kundi yung pag-agi, direksyon na rekta, why na buro balikid, rekta-rekta na sa entrance ng Hall of Justice. At the same time, nagsunod tayo, no, after nila makagwa, mga butang na doon, mga 10 to 15 seconds after, nagsunod man ang suspect upod ang tatlo ka mga police personnel kag may MSWDO man ka upod kay Fabian kay Frederick. So hindi ta na ma-divulge ang ala nila no pero describe ko ang sura sa suspect kay nakita ko kitis ko kay Fabian kay Frederick.
8: Okay.
6: So liwangon siya na medyo ang panis pala kay Fabian kay Frederick at ito pagawa sa town puti ang iya sininga buhok kaysa sa dyan. Kaya ang height niya mga more or less, mga 5'4 to 5'5 ang iya sininga height kaysa sa dyan ang kaysa Eric. Liwangon na kaysa kayo kasi niya citizen pero patgon pa siya. Ano pa, baskog pa balaw, the way siya maglakat, the way siya pang-iho, baskog pa iya sininga kwan niya sa edad niya ng 67. So, rik-rik na na, nga nagsulod, pakadto dito sa may prosecutor's office, no, ini ang suspect, ang biktima upod ang iya sininga Inoy, bangod subong nga gano pagsakaan o kung inquest proceeding ini ang ipasulod o kung ipasaka sa kwan sa may suspect sa nga nagluntad no nga pagpang himulos dito sa Banwa sa Inubaan kay Fabel John and kay Fabel Eric.
8: Ang malain da kahit ang traumatic effect sa bata libugan sa ulo kung nga wagi gi-providean sang laing nga salakyan sang MSWD o sang inubaan.
7: Kamo na proteksyon nila nga grabe mo no. Oo,
8: di dapat siya si parahon mo nga traumatic na tikip pamisa mo aras lulo mo skili na mo lang grip.
7: Amo na pailan mo kaso?
8: Ya do ka budlays na tanigin si parar sila ta sa lakyan eh.
7: Oo, kag grabe man ang proteksyon nila sa buong mo.
8: Oo.
7: Tapos wa ina lang panumduman.
8: Oo, nga siya tikik kalaw ay man nga gasakay kamo kun ikaw bata ga kurog-kurog kang daan sang natabo si mo.
7: Tapos ipatupad ki para
8: sa unahan mo rara sa likod mo isa lang kadupang distansya nyo kayang bani nga mayim lang na mo. Di dapat ginsiperate na sila. Oh, yes, Wilson.
6: Isa daw dyan kay Feverick, ang distansya nila isa lang kit ka bangko.
8: Na, mo gani. One row, away mo.
7: Tisubong, ipile gini kaso, tila ba laban, hindi kita nikakwa statement, kaya rang MSWO. I-close na nila, hindi na sila magpasugot. No? Importante lang sa itong bottom line na file ang kaso. No? What is important is ma-file. Anong kaso? Ipasaka, rape gidya?
6: Rin kit kita sa dyan ng kita Derek ang kuan ang i-check at i-check na pa kung may bawsi ining upot kita sa dyan ng kita Derek kasi may laban-laban bawsi and rape in it kasi sa Tina may nasuriya kita ng rape man ang iya sa mga kaso dito na dyan confirm na lang ang bawsi kung mapsulod to sa bawsi since sa minor ang bata man kita sa dyan ng kita Derek so

0: coastal area mo, no? Kailangan mo ng mga beaches, mga K5, no? So, dra ng area, nag-plaster ining mga marine biologists, kaya damo to nag-snorkeling. Ang dawin, kampyo na bina.
1: Tahom na dahil sa lugar. Galing ko magamba ka ba mga dawin, mga simulan. Ang confirmation is Dumaguete.
0: Sige. Go ahead na son, kay pa-check ko madugudu guys si Aubrey, director dito sa Banwa sa Giluban. Go ahead, Kakipaib Wilson.
2: Kesa na dyan, kesa pere, kliwata, hindi kontraktual, hindi plantilya, kag mas lalo na hindi job order.
1: Ano siya?
2: Regular employee nga
0: lalaki. Hindi matas. Regular, lalaki na, lalaki.
1: Retire.
2: Lalaki, kesa na dyan. Ayaw, mas lalo, pag-kesa na dyan.
1: Ano na?
2: Kesa pere, kesa na dyan. City Legal Office Personnel.
1: Ay na, ano?
0: Ha? Sa City Legal si Gobra, tapos sa munang iyayang
1: legal gani, illegal talang ni. Kasakit ka lahog ba?
0: Katilaw sa Gurunda. Para sino ka ning City Legal Officer ta? Si Attorney Joseph Cho?
2: Kada confirmar man mismo kay Fabio Jadi kay Fabio na kompleto na dokumento pag-transform sa papel kompleto na kag-asya ko sa order niya ara na sa opisina ni Mayor Greg Kasataya sa karon. Kaya ginahulat na lang ito nga ma-aprobar kag-iserve na ina sa lalaki nga regular employee sa City Legal Office kag-agot no, maka-explicar ini siya. Kaya kabalo ka kay Fabian, kay Fabian, kung di hindi natabong insidente eh. Si Kipad Aljan, guro ni Kipad Merik, hindi ni familiar sa...
0: hindi, pero yung balambla, sige lambla, pasikalag na muna, kalagaw to, ano na?
2: Sa may Golden Field niya area, sa Akop, sa mga...
0: Ay, hindi kami nakatultol ni Kipad Merik, amo ng lugar, hindi na matultulan.
2: Ako, oh, kasi kinakuman, hindi ko takatultol, pati amo na dito sa isa...
0: Pailim na daw, duway naman na da.
2: Kami ara, Kipad Aljan, ilim na, nagkuno, ay, wala pa makunta ganit ka sa ito, pero may ara, padaya, ilim na, nabas sa mga kilala ko.
0: Ah, okay. Tinaginom siya to, pilagi ka, anugi ka damo, gininom yung hindi sa kasarang magbaya daw.
2: Kipad Aljan, Kipad Aljan, nag-abot na ganit sa punto nga ang staff mismo sa ilimnan ang nagreklamo sa Bacolo City Government, pagi sa kay Mayor Greg, that's why, na na-call out ang attention ni Mayor Greg Chini. So, hindi lang one time, hindi lang second time, but several times na natabo inadra
1: uy
2: sa ilimnan kay Kipad Aljan.
0: Uy, huya, no?
1: Sa diin yung ilimnan na, son?
2: Mo pa na ang ginakuan ko Kipad Aljan, Kipad Aljan, Kipad
0: Aljan. So, bali, hindi lang gali kaysa, ni pilagi niya kabisis, grabe mo niya kabilidad. Guro, may mga chikay kay guro das babaw ay.
1: Amo gani pa mangkot ko sa dikilim na na son.
0: Just be sure ko disan alob ni da ko ni mingala na da nga daw manok, da son may alagyan. May ara das babaw nga daw do bulan lan niya bla.
1: Da hindi ko pamilyar basta mo na.
0: Sa katos babaw da son may mga karsel.
1: Tapos man baka ka serang bill mo nga charge. Nga sa din sir, ma-charge nga charge sa purok. City Hall to. Nga huwag
0: kaya kilala sa ako. Legal ko.
1: Dakpon, dakron.
2: Are, kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya no, aside si na, kaya kaya pasakaan na nangyari na siya kung order was approved ni Mayor, may isa pagkaya kaya empleyado man sa Bacolod City Government Center na amo matikin ang brand kaya kaya kaya kaya
1: kaya kaya
2: sa siya sa regular employee nga isa, may isa pagit na ina maniya.
0: Regular bang Japon?
2: Inaiyaway pa matibas kaya kinakukompleto pang papel niya.
1: Ano na charge man Japon? Na charge?
2: Oo, charge to you. Ano man charge man Japon sa ano, charge to experience.
1: Ay na,
2: ano?
0: Charge to purok. Ay na, ano ka damol sa mga guya nila, no?
1: Na hindi amo.
0: Ay di mongking ang klase mo empleyado ni.
1: Na hindi amo, Wilson. Ay di mongking mo naman.
0: Nga Ben, singa mga member sila kung nasang Ben Dalo.
2: Problema sa ni Kefe Bajan, Kefe Merik, kumpirmado nga empleyado gin sila ya. Pero kung hindi sila empleyado, te, siyempre maangan.
1: Ano ni Wilson, panyapo ni ilaw, kung inom?
2: Inom. Inom gin siya, Kefe Bajan, Kefe
0: Merik. Tibol-tibol, pag-uros lang niya eh.
2: Oo, inom gin siya. Why man namamin siya ng tibol-tibol, pero klaro nga inom gin siya.
0: Inom? Ti, kung ma-inom lang sila ya, mapahuya-uya po
1: sila. Naipermi ko nun lagi na himo niya, oh.
2: Pero may kaysa na dyan, kaysa na rin, kaysa tiyan mo ito ganun na, mahal ko na nga.
0: Gintaw ka na si Mayor Greg mo?
2: Kung kaisa lang, mapatawad mo pa, pero kung kapila na, hindi na
0: kita. Sobra, kita mo statement ka, Mayor?
1: Oo.
0: Hindi makompleto kung papeles. Di ba si Janay lang ta?
1: Yor, yor. Yor, takiyan ni yor sa kwan yor sa limnan ba listo? Bago

0: Poblao. Nya yung hotel, ano, makuha mo business permit. Nga hindi, sir, makuha kami siyang bayan, siyang pliyado mo, kay Charles ni Kunong City Hall. Ay, kalanggap ba nga life? Kanami, lumpatan ang langgap.
1: Pagpangguba nga lang si Mayor niyo, Branla.
2: Pabalan ni Mayor Greg, oh. Ang negosyante, ang ilim na manda o kung ano, manda kasi sa iba, basta nag-negosyante.
1: Gabayad man sila yung ganit, buwes nila mo. May tao man lang lagi na swilduhan pagkatapos ikaw yung mangilkil. Hingi mo yas, thank you hon mo lang inom mo to.
2: Amo na siya ang papuntod ni Mayor Greg, kaga o hindi dapat ang isang kandiyado sa gobyerno.
1: Sige.
2: Magamit sa iya posisyon kay Pedro Jan.
1: Kinakabato na, kumpleto na, sano ta ni mabalaan ang berdek ko now?
2: Sige nga si Manag, kasi magdiyan, karoon, i-check na naman yung
1: muna. Sige, balikan. Tari ba, unami sa development doon. Kunami sa istorya sa mga kailangan, duwag yung
0: ikwino. Well, take it na, Wilson. Siya magbalita. Tanay, kinisa-isam lang. Yung duwa mo, gini mo, ya.
1: Grabe, son ba?
0: Gapabara ka to, gapabara ka.
1: Gapamati lang kami yung kipay. Berik doon kami nahuya, sobra niya. Basta ang imo ginarekomendo nga manogpuan, why man to ah. Why kagitong pangit niya, son. Son, sige na, son ah. Tinunto ito ko si Mama Esperanza in Zoli pa. Nga good boy kaya si Eric ang kipa Biljan. O yung nakatultungol din field.
0: Promise.
2: may bago. Kaya may Biljan, kaya may Eric. Karoon na lang ang sabihan sa iyo sa adobe of the record kini.
0: May ara naman, John.
2: Sorry.
1: Istoryahan talaga galing. Sige, siling sa iba. Sige, lain-laing ganyang ubra nila. Mainom nila si Mayor Papaydo nila.
2: So, sige lang kay Fernando, kay Frederick, i-check na ina karon kay tiabal man ni Mayor Greg sa statement ni Gani ni sa flag ceremony
1: na taga City Legal Office ko no pro illegal ginobra nila.
0: Si Mr. Hel Benitez ya kadlaw mo sa Amerika.
1: Kaliga. Isang pating good boy ka mo. Lamat kid Zona.
0: Ara si Mami Esperanza.
1: Tan ba yung break? Kaya
2: sa Zona, kaya sa Amerika, imagine no, lawi ka pa kang makaregular sa gobyerno, kundi itaya mong imo ka ugalingon sa ngalan na sa Ilipton. So, kaya amo na kaya sa Zona, kaya sa Amerika, no, nga to, sini ka balita, anay, no, nga ginadunong sa inyo sa kalwan sa RTC. Dito, ribaya ko, dito, X500. Balita, ikan sa Bacolod City New Government Center, ini si K5 Wilson Villana, upo si K5 Vincent Coralde, para sa kampiyon nga balita, sa tisyo publiko, ang kalingawan sa Necros, K5 News.
1: Salamat, Gid, mga ka-K5. Hindi ka magpa-interview kay traumatic experience pa, itupad talang ka sa suspect.
0: Hindi ko blakang sindi, no? Kaya hindi magipapanugin sa media nga ima report man lang gapo na oo.
1: So
0: pwede mo lang ganyan balo mo nga may natabo di amo na hindi pagsugig nga kundi okay na
1: wala nga lang lugar to just like what we did
0: because sir sa mga pulista no, the more you keep it from the media from us the more we will be aggressive in getting the news because bilog na yung inubaan ka balo na may natabo tapos ipsan nyo na
1: si actually ang ilan is under the law no. It's under the law that there is an utmost protection. Di dapat iatag sa minor de edad kiti minor ang ano biktima ti for example why may pangalan why may tanan
0: di inatabo sa
1: no. Respect that no. So nga to lang nga is suggest taniwan nyo to gindungan ang suspect
0: tapos ano, pasakyo nyo sa isa kasalakyan niya one row difference siya
1: isang bangko
0: tapos kada balikid siyang bata makita is lulo ya.
1: Grabe, no?
0: Di may mobla na nga ang lulo, gadlagan ng slack. Hindi isikambal nga. Dahil, pasinsyahan ko. Di mabatian niya tong tingog karon. Ano nang once na? Isi? Masyado na iakabudlay mga ka-K5. So, tanikin si parar nyo man sa this is dita kay sa pulis sa inubaan. Ang suspect kag ang kwan, why nagidaiban nga slakyan, how? Pwede man na naguro ulam man na iban nga slakyan. Kung nang balan yung gross mayor, dahil padagamit pa na sinyo iban slakyan da. Do kabudlay sina kayo. Or patrol okay. Sa pulis eh. May patrol man ang pulis sa inubaan.
1: Galing ka. So, tanawin na ito na. Away sa sige. Okay. Wala galing sila ka prosinto sa lugar, no? Alang-alang. Now, balik kita sa ato naman niya presentation, no? Kagipay Merik, ini nga mga kaso nga ginadiscuss na, ilabi ng kaymoan sa isa kalulo, magasarbi na ni eleksyon sa aton.
0: No.
1: Kag sa mga ginikanan, gid, nga kung may bata kaya nga babae, kinanglan, halungan mo, gid.
0: Apuyahan mo, gid. Apuyahan mo, gid.
1: Bantayan mo kay hindi mo na iya ma... Hindi mo na iya mapulong mo. Kung ano ang matabo. Now, sa iluhan tabihan, ay mga paeskwilahan, tanay Kipay Merik.
0: Okay.
1: Mga ka-K5, may isa ka-insidente subong involving sa isa ka-8-year-old estudyante, grade 4 student. Iding 8 anyos nga bata, grade 4, napatay ni siya dito sa 13, ano ni? Martires na panawag.
0: Tracy Martires.
1: 13 Martires.
0: Ari naman siya.
1: Si?
0: Tatalo, nag-text naman.
1: Ano?
0: Nga slacker mo lang kulang. Ito yung request na duwa kang kurman. Huwag gani.
1: Ibarkot lang isa biro.
0: Barkohon na lang ng isa siya, tata. Now, okay.
1: Nasa, napatay ni siya sa Tracy Martires, ini bata sa Cavite. Ang report ka na baton siya, na baton naton, nga naglain pabatsyag niya, kay kundi may deworming activity ang school. Pagpurga ko nung sa iya, sa eskwilan, ang natabo mo ni. Naglain matyag sa bata.
0: Uy.
1: Kag ang masubo kay pabiri, kinapatay. According sa report ka nakuha nato, in grade 4, isa kadlaw matapos siyang ginpurga. No? Dito sa eskwilahan nila sa Trece Martires City, Cavite. Nabawian sa Kabuhiti ang ginikanan subong hindi ginya magpakali kay mag-file gisa reklamo.
0: Okay.
1: Suno kay Rochi Galiro ang nanay sang bata nga ni. Ang alam sa bata si Rex, 8 years old. Gahilibio ni siya kag ang bata ay gamuno kuno nga singalain matyag ko nay. Kundi July to mo pagpuli niya singalain matyag ko. Alas 11:30 kuno sang aga. Nagambal pa siya kuno kay mamaya nga ma-half day lang ko. Lingati nga ma-half day ka lang aw. Gasuka ang bata. Nga, nag-inom siya kuno, gipainom siya sa pampapurga. Tiambal niya sang san. Oh, linga, nagligad nga adlaw. Ti, pagsunod nga adlaw, ginsiling niyang sang nanay niya, gindala niya kuno niyang bata niya sa klinika. Pero gin-recommend sang clinic, yang bata niya ipa-hospital bangod laing gikuno ang iya sitwasyon. Pag-abot dito sa hospital, ginsisyur ang bata niya kagipay Eric. Hasta ka nag 50-50 na siya. Nag-injika na siya sa ngang bulong para sa nag-ipusuon bla. Why na? Pag lipas ang pulo kadlaw, hambal ka doktor, di na kuno pwede nga anhon pa nila kay patay na siya kunong-kunong pagkagabi mo. No? Ginuntata na lang sa doktor tong pag-revive pero ang iloy di pa tani gusto. So ang point na itong kakipamerika naman, pwede ba lang makapatay ang pagpapurga? Ano man, may mga ba, may dapat hindi ba lang may ara nanay nga mga question ginasorbe ano yung kabataan ng tispurga?
0: Kung may sakit. Ang yes. Ining bata, napatay siya tungod sa ang iyang cause of death is septic shock.
1: Ay.
0: Ang septic shock is a massive drop of blood pressure mga K5.
1: Okay.
0: As a result of sige, may bacterial infection sa loob, sa sulod.
1: Subot yung bacterial infection. Amo nang septic mo, sepsis panawag nila kung sa dugo na no.
0: So amo nang kinamatay niya. So tungod sina napatay siya, septic shock, nag-drop ang iyong blood pressure nga hindi beyond the kuana revival na sang lawas niya. Kay gin painom siya sang deworming pill.
1: Ano amo nang gusto nato ni Baluon. That's why by tomorrow tingo anta malabot si Dr. Itik Itoriaga. Pa-explicar tani and sa mga nanay ha, di ka mong pakulba. Siguro gi mo lang guro ba si antes ka magpahurga sa bata, dapat may guide, may survey anay. Mangkuton ba si may ginabatsyag ba ng bata?
0: Kung luya siya,
1: whatever.
0: Siya,
1: I don't know kung ano ang i-consider mo. Kung mag-deworming kay di lang na basta-basta nga paibnon mo lang sila mo.
0: Kay maluya gid man ang under normal circumstances, maluya gid man siya. Kung gina-discharge siya na ang worm, no? Kung gina-discharge siya na, maluyagin man ang bata, some of them will suffer nga daw hilanaton ka. Kaya ti may ginapagwa siya mo nga sa lawas niya.
1: Dapat gulong ka painom siya na doktor.
0: Oo.
1: Kaya ba siya ginatag lang nilang pill sa mga teachers? Kaya mga teachers lang bala na panagtag? Amo nang dapat tanong anong
0: process? Arin na class maapurgahan ay porsyon ta.
1: Pagkana ay porsyon na ta. Nga pila ka mo kay gaan, among kamo di ka purgaw.
0: Nga purga na ni purga. Te, ang imbes niya, nga ma'am, sorry, nga hindi purgatory na ni. Hindi sorry.
1: Ha?
0: Nga purgatory na ni.
1: Ni mongking o. Kamo ni pila ka mga bagay nga tanawon ta. Mga kakipay, doon ko labo sa Tagalog sa Tiyempo.
0: Alang, alang, alang, alang.
1: Mati Prado, pa kami kipay, Mary. Hindi ka mo maripat, ha? Happy birthday, by the way, kay Kuya Ray Ray.
0: Yes, sir. Happy birthday.
1: And kay Ivy Corn, diba? Happy birthday.
0: Happy birthday.
1: di maripat this coming July 18. Hingagaw na bakal ticket sa SM City, iyasang Cup of Joe. Paborito nyo nga multo, pahina, kaiban pang makanta with Vix, with Vision. Munang partner niyang makanta, no? The K-pop, the P-pop group, dura sa Sky Hall sa SM City. Thank you sa inyong pag-upog karong adlaw mga ka-K5 sa pangalan ni Ethan James Sarmiento, Rinyal Alcantara, opo na ato mga manager sa Southern Negros, Jean Chatita, Colin Cubia sa Northern Negros, opo man kay Rod Spalma, SM Rod Spalma dari sa Bacolod. Sa pangalan sa amang CEO and President Dr. Ramil Uy, ako si K5, L. John Castanio.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, K5, News FM.
0: Bye-bye. Yes, ma'am. Mayong haga.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala malasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapatamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Impormasyon sa ikaayong lahat.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:03, medyo tulo timprano ta, kag damo kita ginapreparar para sa inyo, no? Informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pag-aisturihan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, suplemento, nga manatili kitang healthy, kag mga lifestyle, na? Dapat maayong nga tulog, maayong nga pahuway, maayong nga pagkaon sing mga healthy foods, amuna ang aton mga tips. Upod naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Zulweta. But before anything else, dapat remind ta lang tagsa-tagsa, mag-take ka mo permi adlaw-adlaw, DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, at D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Mga partner, do indi-stress ang akon mga partner subong. Ha? Mayo ang yuhum kag dumayong bugtaw, aga pa nakapaligo na. Sir Kevin, mayong aga sa imo?
2: Mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy kag sa mga suki naton nga tigpalamati, no? Ang Isil North, Isil South, Isil FWs kag mga solid supporters nato ng K5 solid supporters nga nagatutok sa aton programa sa sininga tinion kag syempre sakto gina engineer dapat naka DTX 500 gid sila, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para kumpleto ang ila proteksyon batok sa anuman nga sa isang balatian. Kag engineer ang amon nga kami ni Sir Boy managayom kami free from stress kay nagpatigayon kami team building sang last week, no? So doon na break ang amon nga routine.
1: Mm-hmm.
2: Sa sige lang nga work.
1: Aha.
2: Kaga amuna gin-awardan ni Doc Ramil Uy ang mga kagin-recognize ang mga efforts kag services sa mga empleyado sa klinika di alternatibo.
1: Correct. Pero si Sir Boy kuno do ga reklamo kay wala sa ka dive dito sa pinakadalom nga damo bla mga kural sa.
3: Ano pag dive mo to nga taas pa sa tao ang balod?
1: Amo gani? Amo tong ginawuri mo?
3: Tatlo ka floor ang ang balod kay may manugpaabot ang bagyo. So ginuyong tan-aw lang to namon ang,
1: okay,
3: ang katahuman sang ano. Anyway, Sir Kevin.
2: Yes, Sir Boy.
1: Oh,
2: para sa aton nga DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton pagatutukan or i-discuss naton ang stress kag ano sinibala iya epekto sa aton nga health.
1: Mm-hmm. Okay. So stress ang pag-aistoryahan ta. Okay, forward na ta. Ano ang mga tips?
3: Mayong aga man engineer ah.
1: Ay, mayong aga. Oh, mayong aga sa tanan-tanan. Ako gari si Engineer Albao, i-Albao mo.
3: Oo. Oh. Mayong aga man ako si Boy Zulweta. Duwa din ito na sa topic ko. Kabay pa kampiyon ang kondisyon sang lawas kay naka DTX 500, no? The super antioxidant pangkunta sa aton bisyo, pangkunta sang ang mga tawag ng mga pollution, other factors nga gapatigulang sa aton silula, no? Ang sabat da super antioxidant ti amuna ang DTX 500, no? It protects your cells in your body in a cellular level para magbalik ang imo nga tawag nga imo overall health, no? Ang nami sini sa DTX 500 may ampalaya extract kapanubo man sa blood sugar, no? So kung ikaw ang feeling mo nagtigulang ka na para sa itsura mo at feeling mo taas ang imo blood sugar, ay this is the best food supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga tawag naton nga mga invaders sa aton lawas, no? Alin sa mga harmful microorganisms, mga viruses and bacteria, and also makareact man ang mga immune system mo, ang mga immune system cells mo against anomalies sa sulod sa lawas mo. Kung may mga tumor da, may mga cancer formation da, makabato da yun ang immune system kung bastante sa Alkaline Vitamin C na Mighty C. Ang paaman, gamatamat ka puti, ha? Kaya kataas ang glutathione level mo, and ganami ang imo skin, kaya ang collagen factor, gataas man kung naka Mighty C alkaline vitamin C every day. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, mag-eye care gold, the best para sa mata, ang food supplement, may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract, nga gapanami isang health sa imo mata para 20/20 vision man gyapon ang imo mata. And of course, parisan mo na sa tawag nga eye care eye drops, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a busy day. And of course, kontratang kaso obosip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo ay mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? Stress a pag-aistoryahan ta. Do normal niyang response ang aton nga lawas.
3: Do na stress mo ko.
1: Do normal niyang response ang aton lawas. Nagapagwa sa sing cortisol kag adrenaline. May kita ko bla, Sir Kevin? Sunog bala? Kaya ya dakwan nun ang daku-daku nga kwan mo nga ining
2: pakwaton.
1: Aparador?
2: Oh, nakwat niya.
1: Nakwat niya, grabing adrenaline.
2: So, malasang the fight or flight nga response engineer sang aton nga lawas. So, ang stress engineer do mostly tanan no maka-experience gyud sang ginatawag nga stress.
1: Okay.
2: So kung magwa mabatian nyo bilang word nga stress, mostly ang gakapaminsara naton
1: do mga, negative.
2: Oh, do ka negative mga pressure, financial problems, pressure sa work, sa school, sa family. So amo na siya ang stress engineer usually ang gaupod
1: ang connotation naton
2: naton sa word nga stress kag gakapektuhan aton mood pero hindi lang aton mood kundi bilog nga aspeto sang aton nga lawas.
1: Correct.
2: Gakapektuhan sang stress pero ano bala ang stress no? Ang stress engineer amo ni siya ang isa kan normal or natural defense sang aton nga lawas.
1: Okay.
2: In response to challenges.
1: Correct.
2: Example engineer no nang bago kasukad kanon na mainit nagakadto sa imo panit.
1: Okay.
2: Ang imo response is iwaslik mo na ang
1: kanon. Init basta init.
2: So ang ito siya ang natabo ang init to amo tong stress.
1: Uh-huh.
2: And ang pagwaslik mo sang kanon amo to siya imo response.
1: So defense mechanism
2: na ko isa. Ang stress amo ni siyang natural nga depensa naton kung ang stress no kung stress kita amo ni siyang natural naton nga defense kay nga amo ning nagabulig sa aton to stay alert kag focus.
1: Correct.
2: So alert ka man pag waslik sang kanon to nga mainit
1: automatic na akong kaisa mo basta mapasok ka init na sa panit mo
2: pero ang laway lang engineer okay lang ang stress kung dasig lang ang laway lang kung dugay-dugay ka na nga stress
1: constant.
2: Constant.
1: Uh-huh.
2: Yes, kagadlaw-adlaw, stress ka na gid lang. So, ang imong lawas, nagatiner bala sa state of alertness, kag readiness.
1: Correct.
2: So, muna siyang laway engineer. Over time, no, ang nagahimo na siya nga chronic stress. So, I mean, kung dugay-dugay ka na nga stress, dira mo na mabatsyagan nga, maski ni kompleto imo tulog kapoy ka Japon nabudlayan ka mag-concentrate wala ka na sa focus dasig ka ma-iritar no gabag-uy mo nga mood no dasig mag ng mood swing
1: so gataas imo BP na da kung gamo na
2: tapos may poor sleep quality ka gabugtaw-bugtaw ka tungang gabi tapos dira na nagasugod imo mga unhealthy eating habits.
1: Inang pagkaagam la Sir Kevin wala ka inugbayad sa sinikos nimo ba ari sumong mang utod na.
2: Umano sa engineer no kay kung overstress ka gataas imo cravings, gapangita ka kalamay. Gapangita ka sodium. So gapangita ka sa mga palatable or magambal ta palatable sa buruso nga mga pagkaon. No masaburan ginaton kay bangod ining mga saboroso nga pagkaon nag-release ang dopamine nga pwede mag counteract sa atong stress. Kag syempre gaka-reduce pagid ang imo motivation mag-exercise engineer. So wala ka gana mag-exercise. So ang stress no hindi lang kay cortisol kag adrenaline engineer ang gasaka kung ara ka sa stress. May ara man siya ginapasaka nga mga unstable molecules nga kung tawago naton free radicals. Kag ining free radicals nga kung in the moment ara sa stress aton lawas gaka outnumbered or mas taas ang iya number kesa sa antioxidant nga ara sa aton lawas nga kung later on no kung mapabay-an it will lead to oxidative stress na nga makaapekto sa normal nga cellular function sang aton lawas, which is ang cellular naton dapat amuning pundasyon sang aton nga lawas, engineer. Okay, once maguba ang aton pundasyon, no, everything falls apart. Same man sa building, pundasyon ang nagapatindog sa isa ka building.
1: Tumba.
2: Once pigaw ang pundasyon, tumba ang bilog na building. No?
1: Oo.
2: So paminsaron ta ang aton lawas, engineer, no. The well maintained bala nga salakyan sa kasa mo gina-maintain. Tapos adlaw-adlaw ginagamit mo siya.
1: Aha.
2: So expose siya, pwede taklaron, pwede batsiyon imo ginaagyan,
1: aha,
2: pwede hinay imo dalagan or dasig imo dalagan. So ining sahi sang pagdala pag-usar ta sa salakyan paminsaron ta nga amo maning aton lawas. Kag ang mga challenges nga ginapagyan ta sa salakyan amo ning mga pollution, unhealthy food choices, bisyo, no, kaangay sa pagpanigarilyo, pag-inom, kulang sa tulog, kag adlaw-adlaw nga stress, no, like pressure sa school, sa work, sa family, finances. So ina sila tanan, engineer, makapasaka sang free radical activity sa aton lawas. Again, ang free radicals amo ning nagaguba sa aton nga selula pinaagi sa pag pag-disrupt sang normal cellular activity na supposedly dapat nami imo energy production,
1: uh-huh,
2: nami imo metabolism sang mga glucose, kaso kay guba imo selula nagakaguba man ina nga mga proseso.
1: Kag kung ka isa Sir Kevin, sakit sa ulo ang ginabatyag per me, muscle contraction, kag irritable.
2: Kag dira na, engineer, nagasugod ang pagtuhaw sa nakalain-lain nga balatian, no, kaangay sa mga metabolic disorder, kaangay sang high blood, hypertension, sang diabetes. So ina sila mga metabolic disorders na sila, engineer, nga kinanglan lifelong treatment nga once may ara ka na sina, engineer, no. Kag syempre ang aton nga ginatawag ni nga depensa, engineer, naganubo against dira. Kag kung ang imo selula always na lang guba, pwede ina magmutate into a cancer cell or tumor cell.
1: Mga worse na condition
2: tumor
1: sa cell.
2: Tumor tissue, I mean. So ang aton lawas may aras ang ginatawag nga antioxidant as defense batok sa free radicals, engineer. So ang free radicals galing, no, maski may aras nakita depensa,
1: mm-hmm,
2: batok sa free radicals galing, mas damo kita ginahimo nga nagaproduce sang free radicals kumpara sa pagpadamo sang antioxidant.
1: Uh-huh.
2: Simple lang man niya magpadamo antioxidant, engineer. Tulog ka insakto, kaon ka prutas kag utan. Amo lang na, engineer.
1: Correct.
2: Para magdamo imo antioxidant.
1: Ulo exercise
2: while
1: sabi.
2: Magpadamo free radicals.
1: Damo
2: kasi,
1: man.
2: Gwa kasi inyo balay.
1: Uh-huh.
2: Mas damo gani, mas damo gwa kasi inyo balay. Bisyo ka. Kaon ka processed food, fast food,
1: pollution.
2: So amo na siya, engineer, ang mga bagay nga nagapataas ang free radicals. So mas damo paya ang bagay nga nagapataas ang free radicals sang sa antioxidants. Now, diri na nagasulod ang importansya sang balance meal, no, engineer.
1: Correct.
2: Magambal ta balance meal dapat imo pagkaon may ara sang
1: antioxidants
2: kag utan. Prutas kag utan ang giniyang source naton sang antioxidant. Galing kay sa tam-an naton ka busy or tam-an naton ka sako sa kabuhi. Kay bangod, may mga obra na kita, may mga responsibilidad kita para sa aton pamilya kag sa ibang nga tawo.
1: Mga instant dayon.
2: Oh. Ga resort kita sa pagluto sa mga instant noodles,
1: aha,
2: dilata. Kag indi na kita maka prepare sang healthy nga pagkaon nga may prutas kag utan. So, diri na nagasulod, engineer, ang importansya sa pag supplement sang ginatawag naton nga DTX 500.
1: Correct.
2: No, kung hindi naton kaya mag-prepare sang healthy nga pagkaon nga bugana sa antioxidant, mag DTX 500 ka. Kaya ang DTX 500, ang isa ka kapsula, engineer, 1.3 million sa orax scale ang kaya nga ihatag sa imo nga antioxidant para may protection ka batok sa free radicals nga ginadala sang stress sa imo. Kag kung taas gali ang engineer ang antioxidant sa imulawas, dasig ka makarecover sa stress. Dasig mo mamanage ang stress. So kung ga DTX 500 ka, kag ginapartneran mo pa sang Mighty Sea Alkaline vitamin C kay kung gabalatian kaya engineer another stress na mo.
1: Correct.
2: So kinanglan bakod immune system, may ara ka mighty C alkaline vitamin C. So para sa mga tigpalamati da naton nga always stress no, mag DTX 500, mag mighty C alkaline vitamin C para hapos i-manage ang stress.
1: Okay, salamat Sir Kevin sang imo mga sang imo lecture about sa mga benefits sang DTX 500 labi na gid sa stress nga kondisyon sang mga tao. Sir Boy, mayong aga si mo. Yeah, ano naman? Ano naman ang mga benefits nga matag sang D3 Bio sa talk ni Doc ni Sir Boy?
4: Sungod ko ah, may mag-introduce kay na.
1: Ako na, kapila gito.
2: Doon itlaw lang sa sakon, Sir Boy, goro.
1: Gin-introduce ta.
3: Tapos kay Sir Kevin, dito na sa dayon.
1: Hindi ah, nagambalik ko Sir Boy. Sulwita, ang gwapo.
3: Anyway, no? Thank you, Engineer, no? Makadto na ta sa aton main lecture of today kung paano pala makabulig ang ginatawag na D3 Bio when it comes to your overall health. Let's talk about our brain today. So, may hantang utok ta ah.
1: Okay,
3: anong
1: okay,
3: pala
1: okay.
3: Ng utok ta, no? Ang utok ta, tama, imaginable anong sa kasako. Habang gambal ko ni subong, ginautok ko na gabra. Habang gambal ko ni subong, ang akon tagipusuon, gaandar, utok ko mo na gapon gaubra. No? Ang akon, okay. Ang akon organs, ang lungs ko, it basically orders all of your body parts to do its job.
1: Those CPU, Central Processing Unit.
2: Even though, Sir Boy, nga ari ka di ba subong, no, ga-programa ka, may ara gidya instances nga ang imo, ang iban nga space sang imo nga pinsar ato sa iban
3: ato
2: nga
3: sa
2: lugar.
3: Iban. Correct. While doing this, no?
2: Ang imo imagination.
3: O imagination, abang ga programa, tadi gasturya ako bisang function sa brain. Ang iban sang parts sa brain, kuya, ga paminsa kung anong ilibre ni engineer sa akong nga pamahaw karon.
2: Anong sudanon karon.
3: Mean to say, your brain is a understatement, kani multitasking eh. Kung tanawon mo lang, it is a, basically, do amuni siya ang
2: overworking, Sir Boy.
3: Overworking part of our body.
1: Inang atubang mo si Lorna, pagpapinsar ka kay Faye.
3: Oo. Pwede imagine, oh, grabe ka dyan. Ang gano'y ang brain mo yan. Anyway, your brain only consists 2% of your body weight.
1: Okay.
3: 2% lang. But it consumes 20% of your energy source. Meaning to say, sa 20, ang kaon ka 100%, ang 20% sinaginausal gatong sang imo brain, which is only 2% of your body weight.
1: Kagang oxygen daw, 20% man, nga gina-consume.
3: 20%, it is a voracious organ. Kaya kadamo-damo siya, ubra. How, ang banila, ano pag your brain? Your brain is basically, ang ginaubra sini, is to manage all your bodily function. It needs around 86 billion neurons or brain cells to do its job. Mm-hmm. And ang mga main nga pagkaon is what you call, ang pagkaon niya gininginausar is ang imo glucose. So, kumawadaan ni siya glucose, gakapatay ni ang mga brain cells nga ini. Dira nga kasulod ang ginatawag nga D3 Bio. No? So, doon mo makita nga ang D3 Bio is made up of medium chain fatty acids, no? Ang medium chain fatty acids ini is considered good fats. Remember, your brain is 60% fat. Fat head tatanan, no? Wala ka kita yung brain nga muskulado. Mm-hmm. Fats ni siya tanan, 60% sini is fats. So, the fat you put inside your body, the quality of fats that you nga ginabsolut mo sa lawas mo defines kung ano man ang health sang imo brain. That's why kay ang D3 Bio good fats gapanami ginisa sa imo brain health. But let us not stop there. Di sa isilya, wait tay gambal nga ang D3 Bio mayo sa brain po ay tagin explain.
1: Explain kagid.
3: D3 Bio is made up of medium chain fatty acids. This medium chain fatty acids, lalo na ang lauric acid, has the ability, once converted into ketones, to cross the blood-brain barrier, no? Meaning to say, makaatag siya dayon sa ginatawag nga energy sa imo brain. And not only that, these ketones coming from medium chain fatty acids, ngalin sa D3 Bio, has the ability to help your brain do a lot of processes, of cleaning processes. Ano ni mga cleaning processes ngayon eh? Number isa, inadakit na tawag is apoptosis. Meaning to say, kaya niya ni maghamba sa mga brain cells nga, uy, medyo hindi ka na mayo. Masakiton ka na, medyo suicide ka na.
1: Suicide ka na.
3: Uh-huh. Another thing, it also activates another cleaning process called the glymphatic system. This glymphatic system is the drainage used by our brain para pagwaon mga toxic materials niya. Mga unwanted materials na gina-activate man asang ketones ngalin sa D3 bio. But for me, the most important role of medium chain fatty acid that turns into ketones from D3 bio is its ability to provide energy to your brain, no? When sugar is not available or your brain does not like sugar anymore. Uy, katabo na gili engineer. When your brain becomes diabetic or ang balila, type 3 diabetes na siya, it does not want sugar anymore as its normal source of energy.
1: Mm-hmm.
3: So, kung hindi na siya kauyon sang iya kanon, kumbaga kanon na nga, kung resemblance, di kay, ang kanon, for example, be ikaw, nagpamahaw ka, may kanon ka. Kita Pilipino, panyaga, kanon gapon.
1: Correct. Well,
3: galing, hindi ka na kauyon sa kanon. Meaning to say, maamat-amat ka na niwang. And our brain cells usually dies when it does not have its primary source of energy.
1: Ano na nagagamay kung gakapatay
3: ang... Kapatay
1: gin. Oo, kapatay
3: gin. So kung kapatay ang brain cells, a lot of brain cells will die. Naturally, your brain will shrink. Gagamay ang brain mo.
1: Uh-huh.
3: Ginapakita na kisa sa research and studies na ginsampulan nilang Alzheimer's, ang brain na affected sa Alzheimer's is smaller physically compared sa brain nga healthy.
1: Uh-huh.
3: So, anong solusyon kung hindi nakauyon ang imo brain sang iya una nga pagkaon? Then gaan mo siya alternative, which is ketones from D3 bio.
1: Correct.
3: Ketones coming from medium chain fatty acids. Question. Ay, basi hindi anya man sir boy. Basi hindi man siya kauyon sila. No. Amuning kanami sang ketones. Ang good fats siya, why ginahindian sang brain mo even though it's diabetic na. In fact, research and studies shows that ketogenesis o ang ketogenic diet gili, no? Kita nila gamat-amat sa dako ang brain sang isa ka Alzheimer patients. So din balaga sulod ang D3 bio. D3 bio provides your brain quality good fats in the and healthy fats called medium chain fatty acids that powers your brain, cleans your brain, and gives your brain the ability to revive itself. Remember, ang brain ta is a voracious organ, meaning to say, dalok-dalok. Mm-hmm. It is, kumbaga, ini siya, kung hindi siya kakaon niya, galuyan niya siya dahil
1: yun. Ang isa ka word, Sir Boy, swapang.
3: Swapang, correct. Na amak mo 2% lang siya sa imo body weight or sa imo body mass. Uh-huh. 2% lang siya. Pukwaon niya 20.
1: Kani?
3: Sobra pa siya sa mga gapaulam na. Sobra pa. I'm meaning to say, di mo makita nga your brain is telling you, ay, makaon ka gidya, kikalanan ko yung energy to perform. No?
1: Correct.
3: Kung hindi ka kakaon, mayo, then give me good fats. And one of the best sources of good fats, besides avocado, nuts, and everything, is D3 bio. No? So, di mo makita ang D3 bio, hindi lang pangkuntrat ng kaso, ubusip on kagilanat. If you want to develop your brain health and maintain your brain health, lalo na sa mga 50, 60, 70s, and 80s, for those mga medyo gerian na. Geriatric means may edad na, no? Kung may edad ka na, dapat take good fats every day. Magkaon avocado, magkaon sa mamani. Ah, si engineer mani, ginaintay niya ni Olin ang avocado. Pero ang punto da, you need D3 bio kung para constant ang ginatawag nga pag supply sang ginatawag nga good fats for your brain. So hindi lang kuntrat lang kaso ubo sipon kagilanat ang D3 bio. When it comes to brain health, kampyon ang ginatawag nga the superfood supplement when it comes to your brain health. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo nami mo brain, mag D3 bio.
1: Okay, may dugang lang ko draw. Ang tulog lama ayo nga tulog. nagabulig na sa aton nga brain health, magabulig sa strengthen sang aton mga memories, Sir Boy. Isa pa, ang regular exercise naga-increase ang blood flow sa aton nga brain. So dapat healthy gid ang aton nga brain, Sir Boy, pinagi sa ining mga lifestyle nga healthy man, kag of course hindi ta magkalipat D3 Bio para ma-enhance tanan nga mga poor nga application sa aton nga brain, Sir Boy. Okay. Kinanglan taman maligo kada aga, Sir Boy. Si Sir Kevin niya may ginabalo ni sa permiyang habon nga makapanami sang iyang skin health, moisturize. Lang tawa bala, Sir Kevin, Sir Boy? Lang tawa bala? Healthy ang dating.
3: Correct.
1: Daw 17 years old lang saya. Kay tungod nagapa
2: kung lang tawo niyo sa camera ang agtang ko perte kasi law.
1: Hindi ko na glowing skin. nga ang aton nga DTX Beauty
2: Luwas Shop. Luwas sa taman kasana gangamon nga suga sa studio. Ang akong ginagamit, Engineer, DTX Beauty Soap. Kay correct. DTX Beauty Soap, ang sabon nga may skincare ka na, may antimicrobial soap. Kapag napinakanami, gadya nga panit, Engineer, ang healthy kag free from skin diseases. So correct. Dapat need mo antimicrobial soap.
1: Correct.
2: At the same time, may nag-aalaga pagid sa imo panit para ma-moisturize, makakas ang mga dead skin cells. Kag syempre, no, nag-aamat-amat, puti ang imo nga panit. Bangod ang DTX Beauty Soap, may aras mga active natural ingredients nga nagaprotekta sa imo panit against skin diseases kag naga-moisturize ang imo nga panit. So kung gapangita ka sang 2-in-1 nga sabon, skincare na kag antimicrobial soap pa, mag DTX Beauty Soap na.
1: Oh, of course, kinanglan taman yung wala kapadula labahok sa ilok. Labi na iban na Sir Kevin, balason ng gamay, nagkuan na dayon, nagabaho na dayon, nagaalis ngaw dayon,
3: ang baho dayon, OB tawag siya, OB.
1: OB.
3: Usbong.
1: Gausbong dayon ang baho. Pero may solusyon kita sina. Ining informasyon sa ikayang lawas, nagatudlo sa mga kabataan, labi na gid sining mga adolescent bala, kinanglan nila mag-take sining Clinica Diofresh para 48 hours protected sila, Sir Kevin.
2: Yes, Engineer, no, sa tanan nga martial arts, hindi karate, hindi MMA, no, hindi boxing ang best self defense. Kundi judo run.
1: Judo run.
2: So mag Clinica Diofresh, no, or ang Dio Glow naton, Engineer, no, available na ina sa tanan nga branch sang Clinica de Alternativo, nagapaputi sang imong kilikili, naga gentle sa panit, kag syempre ginakakas ang body odor nga ugat sang indi manami nga amoy sang aton nga lawas, Engineer.
3: So may alternative na, ha, kung gusto mo ya puti na tanang ilok mo, ha? Gusto mo lang yang fresh ka for 48 hours, mag Clinica Diofresh. Kung medyo challenging ang colors ang imo ilok, the rainbow.
1: Okay. Dogalom.
2: Buli ka takore.
3: Mag
2: Dio Glow.
3: Glow na glow ang ilok na umunaw sa salon mo.
2: Both are judo. Judoran.
3: Judoran.
1: Pero kinanglaman naton, kabalo ka, wala agaya nga wala ako gapangapi mo. Kag wala aga nga wala ako nagapok. Ano ka? Sining DTX Coffee Mix.
3: Ito na pati ang
1: Poknet. Poknet ko ginagisi.
3: Okay, Poknet.
1: Ginagisi kung wala ang kwanaw.
3: Ang sachet.
1: Ang sachet. Kag magtimpla, DTX Coffee Mix.
3: Nga, Engineer?
1: Ay, tungod kay matinloan ang imo nga sulok-sulok. Tungod may aras siya seeds. Kag may DSE na.
3: Oo, mas super antioxidant. So, imagine, kakape ka lang, may gatinlo sa imo silula, may gatinlo pa sa imo colon, kag imo sang rectal area mo, no? So this is the best coffee in the morning. Now, pero kung gusto kaya, medyo
2: cleansing coffee.
3: Cleansing coffee. Gusto mo kaya nga kape na, nga pangkuntla sa bisyo mo, gahubin ka pa, ay di mag DTX Premium Coffee ka.
1: Correct.
3: Ang DTX Premium Coffee, duwa ang super antioxidant, kung unod sini, ergotionin, ngalin sa gano mushroom, kag DSE. The latter, ang yatawag nga ergotionin is called the herb of immortality because it is the longest staying antioxidant in the body. Meaning to say, ginaalaw sang lawas mo, gasugtan sang lawas mo, magtinir ni siya sa imo para buligan ang lawas mo, no? That's why gahubin kasi duangan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga ara sa DTX 500, gamat-amat ka glow kung ang muni mo ka. Pwede mo pa niya ma-unleak stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. So, if you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee. Kung gusto mo kontrahon ang imo bisyo, kay ikaw bisyuhan man ng kape, ay sling kape mo sa ginatawag nga DTX Premium Coffee.
1: Okay, okay. Hmm. So, pero hindi ka mo magkalipat, ha? Ang Tree Bio Coffee, Sir Kevin?
2: Yes, no? Kabulig nyo sa pag-manage ang inyong stress, no? Luwas kumpleto. Kamusta antioxidants ang DTX 500? Tignami inyong immune system sa Mighty C. Plus, nami pagid inyong gut health kay naka Clinicas Probiotics kamo kag D3 Bio ari ang Prebio Coffee. Ang Prebio Coffee ang kape nga may aras ang probiotics nga beneficial sa aton nga gut health. Kay sa aton gut health, ginaproduce dira ang mga happy hormones or feel good hormones nga nagabulig sa pagpanami or pagpastable sang aton nga mood para layo kita sa stress, dasig kita makakope up sa stress. So kung kamo stress perme, magkuha sang Prebio Coffee kag magtimpla, kag maghigop-higop sang Prebio Coffee. Pero kung gapangita kamo ya sang probiotic food supplement, kung galain day nyo chan, bloated bala kamo, gabutod-butod inyo chan, constipated kamo, or gadiarrhea, or at the same time, pabalik-balik ang inyong urinary tract infection, no? Amo ni dapat inyo inumon, ang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, himo sa 80 billion colony-forming units of good bacteria nga nagaprotekta against bad bacteria nga pwede magdamo sa imong gut, sa imong gut or sa imong mga bituka dira. At the same time, sa imong alagyan sang ihi, no? Pwede man na magdamo ang bad bacteria. Kag ang nagaprotekta sina is your good bacteria or your probiotics. Kag ina sarang tanan, iatag sa inyong depensa sang Clinica Spore Biotics.
1: Okay, ako introduce si Laya. Inang ginakinanglan ni Mr. Fermi para happy si Mrs. Extend food supplement for men. Nami, Sir Boy, mag-take kasi ni. Nami, ang blood flow mo. Ang kinanglan para nga mag-ayos kag medyo attention, Fermi si Manoy, dapat maayo ang blood flow. Kay dugo na Sir Boy ang pinaka-kwanda, ang pinaka-sekreto. Ang pinaka-importante pagid, may ari ini siya nga anti-inflammatory effects. Ah? Tungod nga, like for example, may ara kang mga arthritis, may inflammation, may hubag sa imong mga tuhod, ah? May ara nga heart disease ka or autoimmune disorder. Ining makakaglabuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, may ari sang anti-inflammatory properties nga makabulig reduced inflammation sa aton nga lawas. So ining extend indi lang kay Mr. kundi kay Mrs. Man, kag sa tanan nga apektado, labi na gid kung may mga inflammation, nagahubag-hubag ang party sang

0: pasukan mo na, mat-amat na ko, abang ka pa ba, news ka, kay misis, kay uh-huh. girlfriend, uh-huh. kay sinapagit, kay neighbor mo da. Kung amunin pala, news DTX liniment oil, no? Ang aromatherapy, sini kampiyon, ga-relax uh-huh. yung brain. Kung medyo may biyahe hilo ka, ay dapat may ari ka sa bag mo. DTX liniment oil, simutsimutan mo, no? So, if you want a relaxing massage, magpabanyos sa itawag na DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Kung problema, mataya sa boy.
0: Akong problema ang matay at yung mag-eye care gold. No? Uh-huh. Mga ganyang gold standard when it comes to eye care. No? In a capsule ni siya na may iniisip mo mata. No? So, sa mga medyo challenging na ng mata, pasamon, ganti para na. Kag gusto mo magnami-nami ang imo health, sa imo mata, layo sa katarak, layo uh-huh. sa ginatawag ng mga oxidative stress that causes mga eye problems, mag-eye care gold. Parisis ang eye care eye drops.
1: Uh-huh. Sige, wala ta chimpo, Sir Kevin, Sir Boy. Sir Kevin?
2: Yes, ang aton nga produkto, sarang tanan mabakal, no? Ang DTX 500, ang mighty sea alkaline vitamin C, D3 bio, kaklinikas 4 biotics, kagtanan nga paborito nyo nga kape, mapa DTX coffee mix, mana, DTX premium coffee, pre-bio coffee, available ina tanan sa branch. Sang klinika di alternatibo nga lapit sa inyo lugar kag sa mga pili nga butika, no, para sa dugang nga detalye para sa branch sang amon nga clinics nga lapit sa inyo lugar, magbisita lamang sa amon nga Facebook page kag i-type didto ang city or ang syudad kung diin kamo naga kung taga diin kamo, no, kag magagwa ang address sang amon nga clinic nga pinakamalapit sa inyo nga lugar. So ang inyong alawas, inyo gida amligan, magkaon sang balansi nga pagkaon, magtulog sang insakto, mag-exercise, kag syempre mag-DTX 500, mag-Mighty C alkaline vitamin C, mag-D3 bio kag Clinicas 4 biotics para ang lawas mamligan, balatian malikawan.
1: Sir Boy,
0: adlaw-adlaw mag-DTX 500 para hubin ang silula, hubin ang tsura, nami pa sa ginatawag nga diabetes. Everyday mag-Mighty C, the alkaline vitamin C para baskugan ang aton health system. Mag-Eye Care Gold para kampiyon ng eye health, parisinas ang eye care eye drops. And of course, kung tatangkaso, ubosip on kagilanat, kag may problema ka bala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 bio. Ako si Boy Zerweta Gambal. Good morning and God bless.
1: Kada aga, kinanglaman kita mga P, no? DTX Coffee Mix, kag DTX Premium Coffee. Of course, 3 bio coffee. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga ininga programa. Mm-hmm. Kag inbiap ni Dr. Ramilo, yaton pinalangga nga CEO. Nga pasalamat kita sa Vice President of Operations Sir Eljan Castaño, sa Station Manager Sir Rhodes Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat po kag may aga
3: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan!
2: What?
1: Problema mo nagdululungan! Nagtambak na ang tanan! Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5! Mga istorya nga nagkakatabo! Kag magkakatabo sa susyudad! Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Lagi chance nga makagawa ko di.
2: O ti ba to na lang adri ka na ng guru asta mabugtuan sa ginhawa.
1: Oh.
2: Ay, amo ginagurong imo kapalaran Jaguar Muskwan.
1: Abi ko gani kung makagawa na ko di pagi kay Bus Norbing. Galit kay, wala man ni Piho.
2: Ay, hindi na balita. Masakitan ka lang Jaguar Muskwan. Ang importante, ang accept dance,
1: Ano nang acceptance man?
2: Nga, diri ka lang itkutob eh. Diri ka lang asta ang imo kabuhi.
1: Nga, sa desubo-subo eh, no?
2: Ay!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Nakabati ka sang balita?
1: Ano naman na, Boy Ramon? Hindi man na siguro balita nga nakapangutang ka naman sa Changi, no? Hindi man na yan party sa diskarte mo sa Tupad Tabalay, agud makakwarta ka naman.
0: Ay sus, boss. Hindi ah. Ang balita, kuya boss, may mga senador ko, no? Nga madugang, nga mapriso.
1: Tiop dito. Ayaw mo nagle?
0: Oo, boss. Prisoon sila, boss. Kay may kaso sila, may sala sa ila, boss.
1: Boy Ramon.
0: Boss.
1: Hinay-hinay lang ta. Hindi ta magusgar na yun. Kung may kaso, korte ang mabuot. Kung may sala o kung wala.
0: Pero, boss, sa politika, ya, wala na korte-korte, ah. Basta kontra ka, tiwasan ka gidya.
1: Oh.
0: Daambo na gidya nag-istorya sa kalye, boss. May iban gani nga napriso. Kagang iban, sigurado na sila nga mapriso na git.
1: Amugin ang problema, subong eh. Kay basta hindi ka magupod sa partido, wala ka na partida, priso ka pa. Kung ako, be.
0: Oh, boss.
1: Kung amo man lang lang madangtan ko, maupod na lang ko. Basta hindi lang ko mapriso. Ay, magamo na ba si posibligid yung may mapriso naman nga senador?
0: Boss, basi mapaktan mo ko sino pagidayhan ang masunod nga mapriso?
1: Ay, hindi ta na inaipagpaktun para mon.
0: Ha?
1: Basi ka, kita man niya mapriso sa sobrata kapakot-pakot kag kun sa laplaw.
0: Amugid, boss. Mas maayo pa mga pitanay, boss. Ha?
1: Ikaw mabayad?
0: Eh, boss? Nga ako naman.
1: Kaya ikaw man ang may dala nga balita.
0: Ala, boss. Mas mahal pagaling balita kaysa kape.
1: Hoy, ikaw ang kabalo sa balita. Dapat ikaw man ang kabalo magbayad sang kape.
0: Nye, sa dadadyahin, no?

Maayo gid ang ginahimo ni Ibus Man Ribulta. Kapag pangdisog, kag pangpahog sa mga sutab ng mga senador. Kita buhay, may naglukso na. Isa na dira si Chisi Escordero. Hindi siya maglukso, mapriso siya. Kag kun mapriso siya, basi kun damo ang matukri sa uyabya nga si Diamond, ibang listahan. Amo na nga dapat upod na lang siya sa dapyasang balon para hindi siya maanod. Wala sila may mahimo sa kunya. Kay nga hawak kuya ang bit. Kag makasiling kagid nya, oh lala baby, para lang sayo ang giling-giling ko. Kanami lang gali sa kabuhi sa isa ka presidente ah. Ang tanan, makaya mo'y muon, basta may malita ka lang. Manggalaway Japon, ibang nga kongresman, kag ang mga senador sa malita eh. Kag ang kanami lang gitsubong, kay wala may mareklamo sa akon sa palagwaon sa TV. Arap lang sikat nga palagwaon sa TV, nga isugid mo kay Tulpox. Anong pagsugid nila kay ara na sakon pag ginahom ang Tulpox brother? Sa dayo.

0: Migo, kulatoy.
1: Ah, Migo, bongkoy nga daw, seryoso ka subungaw.
0: Hindi bala, may assignment ta sa Sunday school tang Lunes ang klase.
1: Ay, ano to gani, Meg?
0: Sulaton ta ko nung aton handom sa kabuhi.
1: Ay, o bali, no? Hala, dumduman ko na, Meg. Bawa mo na yung kalam ko, dumalipat pa ko, wow. Ako yan, Meg.
0: Hmm?
1: Handom ko maging astronaut.
0: Astronaut? Nga naman, Meg.
1: Ay, tigoste ko yung makanto sa bulan mo.
0: Yokes, hindi ka gani ka ba lumagsaka sa lube sa bulan pagidya.
1: Hala, ikaw yung migaw. Ano yung handom mo, Meg?
0: Hmm? Gusto ko maging doktor.
1: Hala, namin na, Meg. Para makabuli ka sa masakiton.
0: Hindi, ha?
1: Di para saan namang gali?
0: Para libreng pa-check up ko kung magmasakit ko.
1: Nge, patihan mo pa na, Meg? Libreon mo pa ba?
0: Oh, Meg, okay. Handa mo na lang, Meg. Wala mo na bayad. Amo na, Meg, nga libre lang magandom.
1: Uh-huh.
0: Amo gani nga mas manami pagid nga gahandom ka sang libre. Teka, kaya, Meg, hindi kaya magdoktor?
1: Ay, hindi na, Meg.
0: Nga man daw.
1: Basi bila sa akon, pamapatsik up sang libre, pilakadlaw-blaw. Basi bisan may income ka na bala, Meg.
0: Mm.
1: Papalibre ka pa Japon kung magpatsik up ka.
0: La, sadya-sadya, you know?

o pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y sama nga nagakusar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang nga installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
9: Check!

0: Oy, Venus, naano ka?
1: Mami.
0: Nga daw lutang ka naman, haw?
1: Wala man, mami, ah.
0: Ay, hindi ko pagbutigi, ha? Kagina pa balaga tulok ikaw sa bintana. Anong ginatulok mo da? Mga pispis nga galabay?
1: Dire lang kung matanaw, ah. Gun makapaminsar ko sa maayo.
0: Aba! Hoy, Venus, ano git bala ang natabo sa imo, ha?
1: Kwan, mami. Daw hindi ko naging mapunggan.
0: Ay, ano na? Hindi mo mapunggan ang hilanat mo?
1: Hindi, mami, ah.
0: Di ano man gali?
1: Ang gugma ko kay Jupiter.
0: Ay, sus! Ah, amo gali? Nga gaaso-aso kasubong?
1: Ano nga gaaso-aso, mami, man?
0: Oo, daw kalan ka nga ginadabukan nga gaaso-aso. Ay, ah. Nga amugid lang na ang rason, amugid na dayon ang reaksyon mo, subong man. Ano? Nakadesisyon ka na nga mamanahaw?
1: Oo, mami. Ang manajapo ng pagtuan eh.
0: Ay! Ay! Hindi ka magsilingan, nakatulon ka na sang bula. Kag si Jupiter naman ang may kahimuan.
1: Wala, mami, ah.
0: O di, nga daw maano kagid mamana sa iya, ha?
1: Alangan man, mami, nga. Ang pamanahon ko, si Tito Bantol. Kalain pa ginayaguro, eh.
0: Agoy,
1: ay! Nastaraan si Jupiter na lang kay siya nga akong nga karelasyon.
0: Siguro! Gaamo ka na ho. Kapila na goro matukrian ni Jupiter ng ano.
1: Mami, ah. Nuuin, kapila na.
0: Ano?
1: Ay, aanggot ko si Lingon. Kapila ko na siya ginabalibaran kay ti. Hindi man kami kasado, hindi ba lang?
0: Aw, ah. Ate, sadya-sadya, eh, no?

0: May kabang kay?
1: Hmm?
0: May ban pakukalingan dom.
1: Kagano yun ang Meg?
0: Nangin milyonaryo.
1: Hmm? Paano Meg?
0: Mangita ko sang manggan Meg.
1: Sa din nga mangita Meg?
0: Sa likod sa ngamon balay.
1: Di may makita ka man tuwaw?
0: Oh Meg eh. Isa ka sinilas kagdua katansan.
1: Hmm? Abi ko manggan ang pangitawan mo Meg.
0: Di manggan mo na Meg. Lagi na pangita ni Nanay Marites ang yachinilas ang tatlo na kabulan.
1: Hala? Ako ulit, Meg.
0: O, oh, ano'y mo yan?
1: May bago naman kung handom.
0: Diyan naman handom mo yan.
1: Mangin maestro.
0: Ha? Nga man, Meg.
1: Kay gusto ko ako naman ang mamangkot.
0: Abi ko, para ikaw naman ang magdudlo, Meg.
1: Hindi, Meg. Para hindi na ako magsabat. Kita mo sa bongga, hindi pata maestro?
0: Mm-mm.
1: Nagpalibog pati isang isa bata sa assignment sa Sunday school nga Lunes ang klase.
0: At yala, sadya-sadya, no?
1: Wow!

0: el Sunday School.
1: Wala lang tabala English, anay.
0: Ay, last ko lang to nga English, hindi ka pagalikabalo.
1: Hindi eh. Paano ko nakabalo mag-English man?
0: Nakita ko lang sa likod, pertaan sa tong classroom ah. Ano pa? Kinsa ulo ko, kaginmamangkot si Mom.
1: Ay, gali ka?
0: Naen? Namitani. Lunis naman subong, no?
1: Para makatuon naman ta?
0: Hindi, ah. Good. May hatagay naman to pagkaon, eh. Para sa kunya? Bala, nada hindi ko mag-alam sa Sunday School. Basta, mabusog lang kuya, ayos na. Food is life nga, Dani.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: TC, TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: pwede magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa TTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga pa.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiin nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Bayo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mapakas, mga butika.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig, magpahealthy sa imong mga tulaan? Dok Ramil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulaanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in General Bao. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya, ditribayo, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals, kag fat, nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya ditribayo.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang ditribayo, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas. Though ano bala siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, kag white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sa aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, taamuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kay amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka ditribayo, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
3: nami
4: imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bisi. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium, kag phosphorus para kinanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio! Health News!

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Bayote, kadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11.08 sa ngaga.
11: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MDPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
12: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
11: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Henaroso. Iniang 11 MBPS.

0: aso kinaton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza 15 na kita sa bulan sang Hulyo, ang ikapitong bulan sining tuig 2026. And it's a Wednesday and it's weldo. Di man kamo nga lugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Paki-like, paki-share, paki-follow ang amon nga page. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Kanyeti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, Mikos na! Mga insan!
2: Tinuto ito.
0: Mayong aga sa kay Pastor Leia Banasing sang Cosmopolitan Christian School. Mayong aga da sa mga teachers and staff sang Cosmopolitan Christian School. Anaming eskwilahan ni abi kon mag matawo kuliwat kag magamay kuliwat. Diri ko maeskwila. Kaliman ba sila Goroy? Ay nga way na kami sa lawayon. Pabalik ka naman sa gamay kag mapasaway.
2: Tinunto ito.
0: Ay ho. Sige, good morning da sa teachers. Sang Cosmopolitan Christian School. Mga gapamati gina sila blas aton. Subong man ang mga staff, kitchen staff sang Bumsy Bacolod Adventist Medical Center na pinamati man sila. Merlita Malbas Barok Loxin, Jane Montesino Arroyo, Gina Purano, Bings Delphine, Richard Bilando Pasilan, Annabelle Santisteban, Nini Dalauraw, Christine Malo, Bings Delphine, Jayan, Joel Garzola Hilya, Leonardo Rilos, Brother Edmond Alejo. Good morning, Brother Edmond. May gina pang pangita kundi nga mga nag-chat sa kuno pag greet dali lang gida. Ibig magsulong gold biat ni. Ah si Peter John Mustero. Peter John Mustero. Mayong aga si imo ah kag sa wife niya nga nagaluto panyaga. Nami kong ginalutuan kamo sang kwan niyo no. Sang mga asawa niyo no. Balaan muna kon suya ang asawa niyo. Balaan niyo na kon suya ang asawa niyo kay damuon niyo na bitsin. Ya do katayam. Do katayam sang laswa gahaw. Tapos ang isa batsi mo ambot.
2: Tinunto ito.
0: Ya nagliga do hindi man ni amuni ang sabor sang biho naw. Galiya damo damo to bitsin. Mayong aga kay Roda ang ilis night nga nagasulusunggod sunggod. Inugay kada. Mas nagasunggod ko kay way kag hindi nagkadto. Anyway, way matagadali. May nami giliya kon sa abroad karon kay kon magpuli kay di sa Pilipinas knowing nga tagduwa ka lang ka semana. Makadto kag gid diri yon sa K5. Pero subong nga diri ka nagidya ma star sa Pilipinas. Away ka nagadali. You have all the time. Matiara na greet na ka Gina Purano. Juniza Flores. Brother Edmond Alejo. Raisin Dico, Estela Tayab, Ryan Dicina Belio, Pastor Inilim Asuncion, Pastor Levi Lapot, Pastor Heber Bacolod, Pastor Giovanni Galanza, Pastor Only Intia, Pastor Alvarez, Pastor Tibo Chavez. Adamo ko mga friend ng mga paston, no? Mga kadungan-dungan, kusang una ka mga seniors naman sa CPAC, sa College of Theology, mga paston na sila yatanan.
2: Grabe po!
0: Muna iya, alagad sa Ginoo. Mga balita nga aton pag-istoryahan, sini nga aga, ma-shift ko gamay sa kuana, sa Strait of Hormuz. Istoryahan tagamay ang Strait of Hormuz. Kag ari ang mga lokal nga balita. Bawho, nagtinabisanay ang duha ka minor di edad ay tinulukay tabis ang tinabisanay nila do nag initay away dayon. Bao karon kuno karon. Roberto Batayo, Jean Montesino Arroyo, Ginilin Sumugat, Gargoles. Ay, tapos tabis, buno, binuno, sang isa ka 16 years old. Ang isa man ka 16 years old. Ang isa drop out, ang isa estudyante. Grabe mga kabataan. Nga, binun anay, gika mo, pwede nagyan mo katapong ulay, pro. Sa una sang gamay ko, may arak ko kontra sa eskwilahan. Ay, siyempre tapong ulay man eh, wala sayod. Oo, normal na sa una mag sa amon kabataan. Luinaway. Pero waaya siling bun anay yung subong yung mapinatsanay ka dyan, no? Nanon ay ako nung kabataan subong man. Hindi pwede nga magpautwas lang ka mong mag-lusparing, da? Mabun anay ka dyan? Doon na hadlok kakisanga kung ikaw ginikanan. Doon namin nagid lang yung mag-eskwila bata. May dulong mo nagid.
2: Ah, grabe po.
0: Daw, ginakibang ka nga ang bata mo, ma. Lakat pa eskwilahan, mapuli halin sa eskwilahan. Eh, base matripingan, bala? Ay, ambot na lang. Is not mayong aga sa imo. Jean Gulmatico Montaño. Mindal Yatino. Ang San Carlos. The city of San Carlos, ASF free. Wala sang Asian swine flu. Ang mga baboy dito. Pero, barato kuno subong ang karne sang baboy, amat-amat nga nagabarato. Ambot gasunggod ko. Sang una nga palakaon ko baboy, sang wala pa ko nag-adventista. Palakaon ko baboy, palakaon ko litson, mahal ang baboy. Sang palakaon pa ko adobo, potsiro, sinugbang pork chop, litson kawali, KBL. Ano pa? Mitsado, minudo, bihon nga may baboy, marguso nga may baboy, pansit kanton nga may baboy. Sang palakaon ko na sang una kay naglapas-lapas ko kagway po kakabalik simba. Malmahal ang baboy tag 400. Subong hindi na ko na magkaon kay ginadumili na sang Ginoo. Nagbaratong baboy. Yawa ka, baboy.
2: Sino to? Ito? Ah, grabe po.
0: Who cares kung magbarato ka man bala? Hindi ko ah. Leviticus 11. Hindi, magkaon, baboy. Ay, ambot na lang, oo. Kasunluganon, giniblas ang yawa, no? Makisab lang, magbakal ka isda. Magbakal ka bla isda?
3: Come on, everybody!
0: Kamahal ang isda, tag 200 ang kilo.
2: Grabe po.
0: May bukog. Hindi mo man makaon ang bukog. May himbis. Hindi mo makaon ang himbis. Ang ulo. Hindi mo makaon na tanan. May hasang. May tinaing upload. May ikog. May sirik. Damo-damo ganyan sa hindi mo yung makaon sa isda yan. Sirik. Bukog. himbis, hasang, tinaing upload, ulo, ikog. Damo, ang mapuslan mo nga unod sa imong ginbakal nga 200 ang kilo kagamay kay kun may bangros ka nabing na dako ang ulo, ang ikog, ang sirek, ang himbes, ang hasang, ang ikog perting tunok, perting bukog. Siguro kung tingbon mo ni madlagan man ni 1/4 sa kilo. Kung may apat, kung may duwa kada kadlagko nga bangros, ang ila ulo, ikog, sirik, hasang. Hindi mo ni makaon. Siguro mga 1/4 kilo man. Hindi ka nugura mo nag-isa, bakal ka na lang manok. Aray! Nanampay akong may tulan. Hindi ka pa masikag. Sino-sino ka agi bukog sa manok ka dula man. Bukog sa isda, yes. Ay, oo. Bangkay sang mangunguma nga ginpatay sang lima ka armado nga mga persona ginpaidalom na kunosubong sa autopsy. Regional Highway Patrol Unit sang inayar aton nga HPG nagapaandam sa mga persona nga imbulbado sa drug racing sa Banwa sang Kawayan. Ay nga mga drug racing.
2: Grabe po.
0: Kagastobya ni ang motor mo pagwapuhon mo kutihon mo nga magdasig. And then ang baylo na kapital kabuhi. Nga, mapatay ka ni ka sa motor nga gahinay ka. Inipang palumbaanay ka mo yung motor. Ang ginapalumbaan nyo, highway pa. Tinubla ka delikado na ang driver ga tinikal-tikal nga. Grabe kuya, driver kuya sa motor nga pang lumba. Tilang tawabla, damor pa na sila nga mag-drive sa motor. Damor pa na nga hindi mag-helmet. Kaya ang helmet ko no, gapa-drag lang na, gapa-dugang-dugang lang na friksyon sa hangin, gapa-hinay sa motor. Di, wala ga-helmet para mag-mag-an sila. Wala helmet, wala protection. Ay, so dasig-dasig ang lagad. Di, ma-expect ka pa ng buhi ka. Ang lain da kung ikaw, imuya, ang kas mong bata mo, kag-asawa mo, idulong mo sa eskwilahan, mayo yung inyong intensyon, hinay at lagan mo. May haras-haras nga kapalumbaan ay mabungguan ka. Patay ang iloy, patay ang amay. Isang bata mapatay ng inyo ya. Makadtol ka mo tani sa eskwilahan. Dalasa ka mo yasang mga haslo nga sige pinalumba. Sila ya buhi, kamu ya patay. Di nang tawabla na. Di mayugi nga pangdakpon ni sa mga polis. Halit nis dalanon tangga drag race. Pag dakobla pang tutdi ng motor nila dayon pang masuha. Pang masuha bla na. Uy, grabe oh, may free pizza kay Mr. Bros Diner dito sa Bago City Brands. Uy, kanami man na iyan mundihar man. Namit biya ang pizza pie sang Mr. Bros Diner. Oo, gindalaan niya ko na di one time. Panamit-tamit ka pizza pie. I-try niyo bla ang Mr. Bros Pizza Pie. O sa mga taga-Bago, lusot ka mo to sa kwano, sa Bago City Brands ang Mr. Bros Diner. May namit-namit nga manok mo, kampiyon git pare sa pizza.
2: Grabe po ito.
0: Daddy City nagapatigayon sang paggamit sang biological control agents kontra RSSI o tigi.
2: Grabe po ito.
0: Yeah, ano ni nga bio control? 700 ka mga senior citizen gikan sa siyudad sa Kabangkalan nakabaton sang ila sukpen or national social pension.
2: Oh right. Grabe po.
0: Muna iya.
3: Paano masabi?
0: Apo ginhimuslan sang iya lolo sa inubaan. Bow, perti maning lolo mo niyang balko gapon nga ang iya apoya ginkonsumo niya. 67 years old nga lolo Di talang siguro paglawag ang exact address ah. No? Basta somewhere in the south ah. 67 years old. Gin himuslan niya ang iya nga apo. Wow, sinilang galing si Mana na tabo alas 9 ang gabi. Wala gid kuno makapangayo tabang ining minor di edad. Kay ginambalan siya kuno sang iyang lulong pamatyon ang mga utod kun hindi siya magsugot sa gusto sang nyakis nga lulo. Ay, nalang huo. Eh? Lo? Hari lo ah.
4: Tatay ninyo si Lucifer. Mga hunghang kayo?
0: Na, amo na lo ah. Hari bagid lo?
5: Ito unggoy na to, iniiwan yung asawa, sumasama sa bata, ayaw pa magsustinto.
0: Good morning, Kenneth Chongko. Good morning, Tony Brillias, Jen Montesino Arroyo, Kim Arizoni, Flora. Sige, nainom nyo na ba lang inyong DTX 500? Kung wala, wala pa imnonta na ni... Imnonta na ni ang DTX 500 tang ara sa inyo, da bulsa, ara sa inyo kabinet. Agod magmayo ang panglawas. May aras ang de-sugared sugarcane extract. Ang DTX 500, very powerful antioxidant. Makabulig delay sa aging. Makabulig delay sa pagtigulang. Makabulig nga gahubin katulukon, gahugot ang panit. Rodang Elis Night. DTX 500, parisang kitsang may tising alkaline ng vitamin C. Gusto ko tani mag-discuss Strait of Hormuz, pero buwas na lang atan. Ang aton datan nga picture sa Strait of Hormuz, taguon mo kay buwas na nang i-discuss, okay? Oo. Mayung aga sa akon nga good friend, Brother Mike Severino. Upod niya si Paulo Lianes. Mamati sila kuno subong. Mayung aga man kay Dr. Diane Severino Lapot. Kay Dr. Jethro Severino, kagkay misis niya si Doktora Melissa Severino Alarcon. Ara sila sa may Bamsi. Na magpa-check up ka mo, lain matyag nyo, o try nyo sa Bamsi. Ara dang duwa ka mga doctors na mag-asawa. Ang isa pediatrics, ang isa internal medicine. Tinamin akong lain matyag mo, dalaw mo to bata mo kung lain man matyag. Tiara yan, di na ka mo magsilo-silo clinic. May matatap sa imong bata, may matatap sa imong ikaw nga masakit sa adult o internal medicine. Severino Alarcon Medical Clinic ara sa may Bacolod Adventist Medical Center. Kag sa mga nagapa kwando wa, napa print, ang ginapaprintahan namon sa amon nga mga resibo sang K5 kag Clinica de Alternativo Medicina, amo na ang printing shop, printing press shop ni ano, ni Brother Michael Severino. Chat nyo lang siya kung may nanglan ka mga pahimo de resibo nga official receipt sa official nyo nga negosyo, registered business nyo na kay Kampyon Donato Alis na Aguda. Ngayong aga Aloya Led Helen. Oh, buwas lang ko madiscuss Strait of Hormuz. Arita na yun, kayo daw dagko mga blita sa lokalo. Now, istoryanta ni ining pag tinulukay. Stand by, Michelle. Hindi mo sila na itan pagtawgan ang reporter. Kung ikaw standby, Campbell, standby. Pwede siya awan hulat. Para hindi ayawan hulat. Yan. Amo na hindi yaon, tasubong Renz and itan. Pag nagambal na kong standby reporter, amo na na pagtawag. Kay kisa, yawan sila hulat. Ga-protikol pa ko di yawan sila tambay. Ha? Yara na siya. Standby na si Michelle. Fire na, fire na. Pa-standbayan na siya. Good morning sa kay Aloyulid, Helen. Vinice J. Aguilar Galan, Alma Galvez. 146 live viewers kita kanami, no? What we're going to discuss now about ini sa duwa ka mga minor di edad, all 16 years old, ah, nagtinulukay. Tapos nila tinabisay. Ah! Nagsitaay, grafter. On! Binuno sang isa ka-estudyante ang kapwa 16 years old na out of school youth. Audrey, kita sa balita. Si RJ Kauntaw sang Campus Tuhan Highland Resort. May yung aga sa tanan nga staff sang Campus Tuhan Highland Resort. Upon kay RJ Kauntaw Niniel. Friend gina sang K5 si Migo Namon, former Bacolod Councilor Kano Guapo Tan. Sir Kano, may yung aga sa imo ha. Friend ni Sir Eric Tenerife. Ara na siya. Michelle, i-K5 News mo.
6: K5 News FM Police Report.
0: Michelle?
7: K5JP, another incident naman na involve ining mga minors kay K5JP. Now, ining insidente sa pagpinabisay, tinapungulay, kag may arapas ang bunanay, ang natabo ni sang Hulyo 3 sa Lunes nga adlaw ka K5JP diri sa may barangay Maaw sa syudad sang Bago. Now ang story na sa K5JP involved diri ang duha ka 16 years old na mga kabataan. Ang isa, tawgo na lang naton siya sa kay alias Noy, ini siya ka K5JP ang isa ka estudyante sa eskwalahan man marapit malapit no dira nga lugar kag ang aton nga biktima ang hindi na ni siya estudyante, meaning to say, out of school youth ni Saka K5JP, but sang amok oras kagamong adlaw, ara sa siya sa sagwa sang bulituan, bangod nga suno sa iya, may ginahulat siya. Agod nga idulong ang motor, hindi lang maklaro galing kay K5JP kung inibala single nga motor o kung tricycle. Now, ang natabo, si Lasingko kay K5JP, buhi, giniya sa mga estudyante mo. Nagwa ining respondent sa eskwelahan kagati tuyo niya nga magbantay sang sakyan niya abi puli sa K5JP.
0: Okay. Sagwa mismo, siya ni ang estudyante ang namuno.
7: Yes sir.
0: Okay. Pila iya 16 years old, anong grade ng 16 gani mang?
7: Do grade 9.
0: Na. Kaysa nguna sang 16 ko mang graduate na kuya.
7: Oo, wala kito 12.
0: Oo, tisubong ya, estudyante pagyapon sa high school ang 16. Okay?
7: Correct.
0: So pagwa ya kay mapuli na siya masakay sa tricycle, anong tabo?
7: Pagwa niya dito kag na sugat anay no ang ila panulukan, kumbaga kadto nagtulok kay lang be ka makadali.
0: Ining ining iyang nat ang imo pa nga term guwapo gid ya tabisay.
7: Oo.
0: Ano kag gid mang sa mga muna nga mga term no? Oo, tabis. Ano pa ng iban gani?
7: Rambol.
0: Yeah. Wala pa ko kaprikatar. Tabis. Astig. Yudo ka astig. Oo. Ti, nagtabisay sila sang, nag-ay-to-ay sila sang tambay sa sagwa?
7: Yes, yes sir. Kay dira siya ganit kahulat sang do may ginahulat.
0: Tinga nga ara ng tambayaw. Ano man may balay siya lapit na ilang puluyan sa eskwilahan?
7: Sunod sa iya ka K5JP do dito ang meet up niya sa ginagulong niya nga motor do iuli niya ni.
0: Ay ining namuno, ining nabunan may inuguli nga motor.
7: Oo, nag-stambay.
0: Tiyama, kung muna 16 years old kadala motor, inuway pa man ang lisensya. di ba? O may motor siya, idulong ito sa tag-iya, nga dira sila ma-meet up sa eskwilahan. Timing man, yes. Nga tambay-tambay siya, nagwa ining estudyante nga 16 years old man. Kag naglaputan na ila mata, kag nagtulukay.
7: Yes.
0: Mang mamangkot ko blanay, mang.
7: Yes, sir.
0: Kung tulukon ka, bi anong imong reaksyon?
7: Depende, guro, kag kay Sir JP, sa nawong sang nagatulok.
0: Ha? Pero may ara ginabalamang nanotis ko lain ang panulok sang kwan jugida. Ho. Babae mo na ya. Lain yang managtulok kesang akig, nagtulok ka na iritar because the eye is the window of the soul.
7: Correct.
0: Lain man ang matulok ni Juan sa una sang crush ya pa ko. Sa wala ko pa sablan na sabat. No, nablang crush up lang ko daw mapatay sa sakon. Layo ng panulok, yamang.
7: Ano ano nga panulok?
0: Daw gambal nga sa paka ko, please.
2: Tinong to, ito.
0: Nga ikaw yang ang bana mo yang ayawan tulok si Mau.
7: Hindi ako ang ayawan tulok siya.
0: Ah, ga crush crush ka manggil isang una. Amo amo kamun juan do mapatay sa ako na. Oo, oo.
7: Sana all.
0: Balaan ko man ang panulok sang nakulbaan.
7: Oh.
0: Dumduman mo sang perting hangin to sana dagdagan taki sa mi.
7: Oo.
0: Ang panulok mo daw, maano tani?
7: Kaurungan.
0: Na, amo na, si Berto, isa ga kaurungan man, bla girl.
7: Pero ko lang si tulog na.
0: Balaan mo man ang panulok sang adik. Balaan mo man ang panulok sang lutang. Balaan mo man ang panulok sang dumay kinanglan sa imo.
7: Oh, putanga ko.
0: Ay, mambal mo man ang oo, ate pinaka-sweet na yaman na panulok. Oo, dumay padala pa na yan pa lumaw-lumaw.
7: Correcto.
0: Oo, diba? Because the eye is the window of the soul. So, mabalaan through the eyes. Oo. Ti... Amo na ginakambal nga. Your eyes open wide as I look your way. Oo, mga paborito na ni Tito Mobis, Minudo. Why patabla matawo? Ti, anyway... So nagtulok kay na after tulok?
7: Yes. Pagtulok sa kay Sir JP na notice sining biktima nga do kalain, do kasakit puno sang panulok sa iya. Imita iya. Ining estudyante. Pinamangkot ya. Ano tulok mo? Do kasakit sang tulok mo hao?
0: Oo.
7: Ano bala kay Sir JP do ginsita niya. So nagsabat man ining estudyante nga why ah wala lang gid kada na kon ginatulok do amo na bala.
0: Sa
7: pagsabat sang estudyante hinali na lang ginpusangan sining isambay sa
0: grabe gid yang mga term mo yamang pusang gid ya
7: ginpusang
0: grabe gid mga term mo ya tabis pusang Nakagi ka guru tambay sa una sila eh.
2: Ah, grabe po.
0: Ha? Nakagi ka ganyan tambay ya kay pusang tabis. Okay, tapos ya pusang, ano da yun?
7: Pagpag tapungol sa iya sang biktima sa kay
0: okay.
7: JP.
0: Okay.
7: Suno sa namuno, wala na siya nakadumdum sang iban pa.
0: Kasi nadulman siya.
7: Hmm. May naging trapagid niya iban. Kumbaga, doon hindi niya madumduman.
0: So, napulihan siya? Ginpulihan gali siya, mang?

0: dugan kag gidya bunon, meaning may intention to kill. Kabalo siya mga ang hindi na to ya pulo pantalya. Ara pantalya do ka kwan man no? Do ka pangkanto man do sinunoy man. Hindi na to yung mga pantalik, pantalya. Do ka kwan gito, hindi na to yung nga bigyan ta ka one port. Hindi. Kwan gito ya. Itipon, itipon gidya mang. Do amo na ang kwan abi ang punto bi itipon kag gidya grabe ti sa yes. Sa duga na igo pero da please
1: yes kay KFJP
0: oh. Dali lang dali lang ano ang armas ging gamit
1: yes amo na actually ang suno sa nagbuno ining ang sundang ang hindi niya bitbit do na pujutan niya lang somewhere sa nag
0: istoryahe istoryahe nga gati na pungulay kamuda gati na pungulay kamuda gulpi na lang may nakita ka nga sundang.
1: Estudyante,
0: inisabi. Estudyante, basi nga gadala sa kutsilyo.
1: Basi, posible man, nga bit-bit ini, kang mga ara sa tagwa, kag pag pinukutay na hulog, siguro, kaya doon na pudyot niya ko, no?
0: Ah, basi, dala sang sunoy nga iban, nga tambay.
1: Basi.
0: Tapos, nahulog, na pudyotan niya. Mayo nga rason, ah.
1: Ang kutsilyo ka kay Frank JP, ang inabalang ano tawag siya na, the jungle knife, ay ano na, ang pindoton mo siya bala magwa siya ang blade.
0: Ay, so, amo sa kwanday, na pagtindot, pagpindot mo gagwa. ito may nano ko, ito may na-recall ko. Do, amo nga pagpindot mo gagwa.
1: Oh, amo man to salmon.
0: Ang talom. May ara na mang, may kutsilyo amo na pagpindot mo gagwa gid da yun ya mang. Ubos gina yagwa.
1: Yes, yes.
0: Oo. Oh.
1: Urot-urot gina. Hindi na siya magbalik
0: ko meaning, hindi magwa. Push button. Push button, hindi ya abri button ha. Hindi abri buttonis, push oh. Button para magwa.
1: Push button.
0: Lain okay, man na yang abri buttonis para magwa. Hindi ya push button hindi butones okay
1: ang iba hindi butones mo
0: no chi pag push button nagwa to ang laba nga kutsilyo
1: yes
0: oh
1: gin handusan niya ni
0: ang grabe naman ka term ara naman handus naman. Bilib ko sa mga terminolohiya mo yamang handos bigwas handos, pusang. Oo. Te?
1: Wala nang igo.
0: Okay. So, timayo na lang. Wala siya mapuruhan, Shil?
1: Wala siya mapuruhan. Outpatient man lang siya actually.
0: Okay, okay.
1: Sa pagdala sa hospital. Nabaw kayo. Walang ang estudyante, ang ara na sa karoon sa paghinakop, no? Sa mga kapulisan, may ara sila sa halfway home. Do ka kuwani siya, do ka custody. Wala sa mga minors. Dira sa may bago si TPNP. Kag ang sa bahay naman niya sang biktima na istorya na kung mas mga kapulisan ang amay sini kag daw medyo nagapahuway-huway pa desisyonan pa ni nila kung pasakaan nila kaso yung uh-huh. Minor in case kaya para may record na balang adaan kay K5JP
0: okay.
1: Kag ang pinakanami dali yung pagpamangkot
0: may nami ah may nami ah anong nami
1: yung pamangkot nato ng pulis kung sila ni bala personally kilalahay ining duha.
0: Te?
1: So ang sabat hindi git dito lang git na yan nag-cross ang landas nila sa guwa.
0: Tigrabe. So amo lang nagalimag amo ng bata kung libang butangan ko na niya mang shades. Oh. Sok-sok da shades para nga hindi makita kung di ka katulok.
1: Maraypan magwa sa eskwelahan.
0: Kaya kadelikado. What if ang bata mo karon curious to ya? And then mga kiko ambal ni Giserenia gripuhan ang kilid. Mga amo pagita bala mang. Kung si Sir Julius pa ya bumbat suhon ka. Grabe pagita kay Sir Julius pag tinigulang lang gidiya ya mang.
1: May mga randa di pa na.
0: Puwerte na gini sila ya. Anyway, sige sila importante nga ining bata, no? Wa'y mapuruhan kag ining suspect pagi ni giniguro gyapon sa psychological intervention para okay. Nga mapensindi siya nga hindi na mayong inimuan mo. Imagine nung 16 years old kung nakapatay ka ni imo. Kung napuruhan to 16 years old, yung pang killer ka na. Tinatawab lang na. Ano na lang yung imo karon yung buwas damlag sina? Kay 16 years old pa lang, killer ka na yung imo kung nakapatay ka. On. Sige.
1: Yes, kay KFJP, kaga mo na isa pagit no, ginalantaw man sa mga sa trend wala sa

0: bong sa mga kabataan.
1: Trend? Oo.
0: Si Daning actually mostly nag-update sa mga patlo, mga suntang kung ano.
1: Oh, okay, okay, okay. Ano to? Ano tong trend? What? Ma'am? Ay, napatay siya? Why na sa guru? Shell? Ah, babay na sila. Ay. Amo gina sa mga ginikanan, perminyo gidlay gayan bata niyo. Hindi magpadala-dala sa init sang ulo, bala no ginakuntulukon ka ha. Kuntulukon ka medyo iwas lang eh. Iwas lang. Hindi pag butang git sa pinsar mo nga kuntulukon ka kag maglikaw ka but silingon talawit ka ha. Hindi ah. Aryo sa mga kabataan ka pinamati. Hindi ko mo nga gintulok ka kag naglikaw ka sa tulok sa iya but silingon tarantado ka or talawit. Hindi. Kapakita lang na nga ginagamit mong alam mo iya. Kapakita lang na nga ginagamit mong alam mo kag ginapakita lang na nga ginapili mo iya ang peaceful nga path. Hindi na maibanan ang pagkalalaki mo kung nagpatulok ka ah. Kagway ka nagbalos tulok. Di kong suya sa simuti ano gid. Oh. Hindi ah, kung tulukon ka lang, hindi, kag kung nangakig sa nga natulukan. Sir, sorry, migo ha. Ako maungod nga natulok na ka, migo, sorry. Amo na! Pinsan na balahaw sa tulok, kung nakapatay ka to karong tao. What if pag binun, anay to, napatay mo siya. O pag away nyo na, nalampusan ka sa ulo. Na inutil ka. Na bedridden ka, na paralyze ka, kinigo ka sa ulo sang lampos. 16 years old ka, paralyzed. Agwan tahon mo nas bilog mga kabuhi nga imbalido ka. Bangod lamang wala ka nagpaiwas sa tulok. Kung nakapatay ka naman, mapriso ka, bata ka pa, kriminal ka na. Ang rason lang, bangod wala ka naglikaw sa tulok. Oh. So kinanglanon, likaw gid sa gamo, hambal ni Gina Arroyo, likaw sa gamo, tulok lang na. You will not lose an ounce of your manhood kung gintulok ka kang naglikaw ka. Di ba? Why na may mano sa tulok? Ah, alay na yan, kung nagkastiguhon ka, tila na na yung istorya. Hindi na yung istorya. Pero kung tulok lang man, mahiida ah. Choose peace. Make love. Not war. Odre kita kay Jong and kay sa San Carlos ko no, ASF free sa Gyapon. Pero ang karne isang baboy gabrato, labot ko. Why ka ang baboy? Ari na si Jong i K5 news mo.
2: K5 News FM live report.
1: Jong?
3: Ka K5 GP, wala sang African swine fever diri sa San Carlos. Basti ini sa nabaton nga resulta.
1: Ah, hindi nagali Asian swine flu? Kwan saya? African?
3: Swine fever.
1: Dumuha mo lang mga ngalan, Permino?
3: Hindi. Lain man tayo ang swine flu.
1: Pero ASF man kaya po?
3: In siya yung K5GP, ang iya sinisiguro.
1: Hindi. Ang iya lang acronym, ASF man kaya po? Asian swine flu muna?
3: Hindi. Pero... Swine flu daw, swine flu lang, wala sang...
1: Ay, ambo, Atya Jong, basta nabalaan ko sa baboy, litson, minudo, mitsado, adobo, subang pork chop, But anyway, waay daya.
3: Waay.
1: Ti nami, balo ka, way ko gambal nga... Klaruhon ko Jong, may mga Adventista blaga pinamati nga brothers and sisters di Jong, may pastor pa. Possible man ba sila nga doon na namian to si Jean Paul nga wise wine plong baboyaw. Ang punto ko ya Jong, nanamian ko niya kun amoni kay nga may mga kauturan kita nga ila pangabuhian gid dipindis baboy.
3: Correct.
1: Ano na? Oh. Ini sila ang mga may tangkal sa balay nila sa backyard. Nga nagapa-hit sila baboy. And then, pag butos ang idek, ifatining nila, ibaligya nila, ibayad sa tuition sa kabataan, pangabuhian nila. Miyara man, nga nagakumprador sang baboy, makapaskwilas na bata nila, kay ginakumpra nilang baboy, bligya sa manugihaw. Iba naman, manugihaw. Makapaskwila bata nila, bangod nga ginagamit nila ang pagbakal baboy, kag pagbaligya sa tapangko. para nga makaginansya sa kinilo-kilo. So ini nga mga bagay, ang hog racers, ang meat shop, makaginansya gawa kon magbaratong baboy. Galing ang pamangkot amuni. Ano ang rason nga nagbaratong baboy? Basi bangod sa nagagamay nga demand.
3: Nan,
1: kung gamay, true to all loss of economics, when there is demand and less supply, price increase. When there is no demand and more supply, price will decrease. Diba si amuna? Base kay waay may gakaon baboy, why na may gabakal, that's why ginpabarato nila, Jong.
3: Te amo na ti 5GP, ako ting pinamangkot-mangkot kita sa mga meat vendors diri sa merkado bala. Kung pila na subong ang current nga presyohan na isang baboy, hindi sila magkaparehas. May ara iban nga nag-steady nga kun sa 300 masobra ang kilo. Ginagawa ang nakaandan ng original price. Previously, sang wala pa nag-tuhaw liwat ining ASF. Kag may ara man iban kay 5GP nga, ginatugyan na lang nila hasta 190. Kay the way, nag-idya sa loob pa kayo sa may nagabakal sa baboy kay 5GP.
1: Why naging may gabakal baboy? Jong, daligid lang, panakaong ka baboy?
3: Oo, siyempre. Namit mo.
1: Giya.
3: Gradual man lang kay 5GP. Kisa sa
1: malaka. Bisan pa, hindi na blakas gika. Ang baboy baladyong. Anyway, so ano istrikto subong ang San Carlos nga kada may magsulod nga mga pork products ginabawalan nila?
3: Dugay na nga kwan, dugay na nakita ziting pagsulundan nga ginpakwa sa local government unit diri sa syudad.
1: Ang kilala, tagali pwede guro swap anay ay no? Nga siya danay ma station manager tapos si Brian butang man to sa piyak kay dito ya do may stricto to sa ASF para makalagaw-lagaw siya
3: kadabo pala pa pilis kinaglari sumiter kay 5GP
1: pagkanto da siya
3: hindi sa mga hog racers
1: magdala ka baboy dira damo ano nga mga papilis
3: veterinary certificate veterinary health certificate.
1: Well, tapos
3: diri sa una diri sa kwan kung diin ka LB kung saan nga CBO mo ang mga races bila particularly mga nagasaguda mo nga diri man lang kay Star San Carlos kay wala git man diri according sa kay Doc Jeffrey Unal diri sa San Carlos City wala kang mga area diri nga may ara masisra nga production sa nga baboy. Kunti, alabanan din is mga backyard kwan lang, inang backyard racing bala, kaya ginatawag si 5GP ng tag-tatlo kabilog, tag-dua kabilog, tag-apat kabilog. Kaya, amuna nga, wala kayo sa dakong epekto din sa syudad ang ining sa isang malapian, ining ASF. Kaya, karon, bangod nga barato ang baklanay diri sa syudad ki 5GP. May suggestion si Dr. Jeffrey Dalangatong
1: nga
3: si Pangulo sa nga office.
1: Nga hindi na tama kaon baboy.
3: Ano man? Pwede baligya sa iba nga lugar nga medyo taas-taas pa ang presyo ki 5GP.
1: Para hindi man sila mapirdi, no?
3: Para hindi mapirdi. Pero ano pa lang imuon sila eh.
1: Okay.
3: Sa kay Doc Jeffrey na kung diin nga barangay na bilong ang ining mga hog racers nga nag-staff doon sa San Carlos yung nagaplano na mag-dispose ang ilan sila nga mga produkto sa iba nga lugar doon sa atin sila nga probinsya. Una nga magpabaluda na sa ilan sila nga mga barangay agod nga ma-certifikahan ng GP ang ilan sila nga inubaligya ng mga buhi ng mga baboy. Pagkatapos, kung kasi si barangay, amo naman ang ma-relay dito sa City Veterinary Office. At the same time, sila man ng mga hog racers, kung matapos ng first procedure dito sa barangay, at least sila makapto sa may City Veterinary Office, agad nga inspeksyon nun. Antes sila tagaan sa papel nga pwede ma-pagwa o pwede ma-dulong sa ibang nga lugar ang ilas niya produkto kay FGP. Kaya ma-prove sa CVO nga hapsaya kag kwan wala sang balatian ang ilas ning nagbaligya kay para diri pa lang at least na anticipate na nga daan sang aton sini nga mga hog experts kun bala may problema sa ila siningi ng baligya o kunwa ay K5GP para hindi hindi pagit magdugang problema ang ila siningabing pag
1: Jong yeah. Jong yes. Tagpilang kilos ang litson da Jong.
3: Oh, ito ko kapamangkod kay nila ga ang akon binaon.
1: Jong.
3: Oo.
1: Pilang litson Jong.
3: Siguro kung siya gagligat, may 600, subong siguro, baksik may 300 na siguro gilang GP ah.
1: Tuod ba lang, piu, ah ba lang?
3: Hindi, tryan ko karan kay Sildo.
1: Pwede, hindi ko. Hindi pwede. Hindi pwede ka uno ng may go. Jong, why na chimpo, Jong? Ikaw, Jong, ah, ginatintar mo naman ko, Jong, ah. Hindi na. Why na chimpo, Jong? Out na, Jong.
3: Sige. So, ako na, give up, GP. Ako na ulat. Ito para sa 11 Emigas program. Nadulog sa ito sa Vitex Commanded Tag. Mighty siya pa naman si K-Pab Zong Barzales para piyan ng mga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K-Pab News FM.
1: Salamat Jong sa mga report. Mayo kay ASF free ang San Carlos. Langalang kos chimpo ah. Pagbalik na ito, istoryahan tayo ining apo nga ginaligar, ginimuslan sang iyang lolo sa sur nga bahin sa Negros Occidental. Sa itong pagbalik, oras, alas 11:54.
2: 11 Mbps Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
1: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
1: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
2: DTX 500.
1: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tub-tub 72 oras bawa. Ah. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc?
6: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangingatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
1: So kun wala kagali kaon, Doc, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga cellula sang utok. Ini ang ginapat nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
1: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
6: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlang wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Tiwala na glucose or GP.
1: Oo.
6: Ang matabo is, gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sang beneficial ng mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala nakakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talag sa magkaon the fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya Sir GP. Nami pagidi, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kag ana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid nami magkaon Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. Mm-hmm. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
5: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang-ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
8: DTX 500!
9: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
10: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
11: Sa DTX 500?
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
10: Subong, kamusta?
9: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
8: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
12: Magbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, tulong talaga ang eye care sa akin.
13: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
16: K5 News Philippines.
15: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
15: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
14: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 7.36 sa milyong halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Presyo ng ilang pangunahing bilihin at tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara umakyat na sa 259. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan na ikinasa para iwasan ang trahedya. Samantala, babaeng nagpapataya ng STL Buki Sakla na arestado ng kapulisan. 20.8 milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes sa nasa bus sa Misamis Oriental Checkpoint. Call center agent at biktima di umano na mga snatcher sa Iloilo City, isa sa tatlong sospek at minor de edad. Dahil sa jacket, a rider patay sa aksidente sa motorsiklo sa Negros Occidental. At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique, napagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 7.36 million halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
10: Ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang mga makinarya sa Bukid na nagkakalaga ng 7.36 million sa 6 na asasyon ng mga beneficiary ng reformang pansaka sa Negros Oriental noong Hulyo 10. Ang tulong ay binubuo ng isang combined harvester at yung mga traktura sa Bukid na naglayo mapabilis at mapahusay ang produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Darang Sekretary Rowena Nina Taduran ang seremonya kasama mga lokal na opisyon ng probinsya sa Masillas Sports Center. Ipinihayag ng mga beneficiaryo na ito ay isang malaking tulong sa pagbabawas ng mga gastos at paggawa sa pagsasaka lalo na sa panahon ng pag-aani at pag-araro ng kanilang mga lupa. Sa pamagitan ng programang ito, muling pinagtibay ng gobyerno ang patuloy nitong suporta para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Samantala, presyo ng ilang pangunahing bilihin na tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, John Chavez.
17: Sumipa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa lalawigan ng Cagayan matapos alisin ang ipinatupad na price freeze. Bilang sa mga produktong tumaas ang presyo ng sabong panlaba, instant noodles at loaf breads. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Cagayan, nasa 25 sentimo hanggang 8.25 pesos ang itinaas ng presyo ng mga naturang produkto. Lalong pahirap. Dagdag pasanin din sa mga Cagayanos ang sabay na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo at LPG nitong Martes, partikular sa lungsod ng Tugigaraw. Matatandaang nakatakda na sanang ipatupad ang price adjustment noon pang Abril, ngunit naantala matapos isa-inalim sa state of calamity ang lalawigan. Samantala, nananatili naman ang presyo ng mga construction material sa probinsya matapos walang naitalang pagbabago o paggalaw sa presyo ng mga ito. Para sa YTC Network News, ako si K5, Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News at Time.
11: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: At kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara, umakyat na sa 259. Kabuhang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
18: Umakyat na sa 259 ang kabuang bilang ng mga kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara ayon sa Provincial Health Office o PHO. Batay sa datos, naitala ang 159 na kaso sa bayan ng Baseya, 77 sa Gandara at 3 sa Paranas, Samara. Sa kabila nito, wala namang naitalang nasawi dahil sa naturang sakita. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Barangay Mabini sa Basay na may 128 kaso, habang 51 naman ang naitala sa Barangay Ngoso sa Gandara, Samara. Ayon sa PHO, mabilis ang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa loob lamang ng ilang linggo. Mula sa 9 na kaso noong Pebrero at 6 noong Mayo, bigla itong tumaas sa 190 noong Hunyo. Nadagdagan pa ito ng 54 na bagong kaso mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 11, kaya umabot na sa kabuuang 259 na kaso. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng Provincial Health Office ang publiko na puksain ang mga pinamumugaran ng lamok sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng kapaligiran, pagtapon ng mga naipong tubig at tamang pagtapon ng basura. Hinikayat din ang bawat barangay na paigtingin ang mga hakbang sa pag-iwas sa pagdami ng mga lamok upang maprotektahan ang buong komunidad laban sa chikungunya. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan, ikinasa para iwasan ang trahedya. Ang kampiyon na balitang yan, natin sa atin ni K5 Ray Almudal.
19: Isang matinding babala laban sa banta na marahas na krimen ang naging sentro ng emergency briefing sa lalawigan ng Palawan matapos magsarip puwersa ang mga otoridad para sa isang seryosong information, education and communication campaign ukol sa isang active shooting incident kaakibat ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Ang biglaang hakbang na ito ay bahagi ng crucial at mabigat na paghahanda para sa nalalapit na Capital Lockdown 2.0 full-scale exercise na ikakasanaman sa darating na Hulyo 23. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Police Provincial Office at Provincial Government Security Services ang aktibidad upang tiyaking handa ang Kapitolyo sa pinakamalubhang sitwasyon na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga opisyal at kawani. Daan-daang empleyado naman mula sa iba't ibang kritikal na sangay ng pamahalaan ang isinailalim sa mandatoryong pagtuturo upang hindi maging biktima sakaling sumiklab ang totoong karahasan sa loob ng mga pasilidad. Sentro ng buong aktibidad ang pagpupwersa sa mga empleyado na itatak sa isipan ang situational awareness at ang mahigpit na pagsunod sa mga security protocol upang manatiling buhay sa gitna ng banta ng active shooting. Direktang tinalakay sa briefing ang totoong hakbang at emergency protocols na dapat gawin kapag may nagwawalang armado na naglalayong tapusin ang kawalan ng kahandaan at protektahan ang kaligtasan ng bawat isa sa oras ng krisis. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: ITC Network News.
16: ITC Network News.
14: Samantala, babae nagpapataya ng STL Buki Saklana, arestado ng kapulisana. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5 Leonard Veray.
21: Arestado ang isang 40 anyos na babae matapos na maaresto sa ikinasang anti-illegal gambling operation ng PNP sa bahay ng Ibahay kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Angelita, residente ng Barangay Asdom, Ibahay. Batay sa ulate, nahuli sa akto ang suspect na tumatanggap ng mga pusta sa illegal na number game na STL Bookies na walang kaukulang lisensya o permit. Na-recover sa operasyon ang ilang pera na inihinalang koleksyon mula sa mga pusta, mga koteho at isang record book. Sa ngayon ay nakatakda ng isailalim sa inquest proceedings ang akusado sa kasong paglabang sa Presidential Decree No. 9287 o ang Anti-Illegal Numbers Games Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Gayun din 20.8 milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes na nasabat sa Misamis Oriental Checkpoint. Balitang hatid sa atin, Mega K5K Buscaino.
22: Nasabat ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 20.8 million pesos sa isinagawang intelligence-driven operation sa Regional Border Control Point sa Barangay Kibunsod, Magsaysay, Misamis Oriental, bandang alas 2:15 ng madaling araw. Tatlong lalaki ang inaresto, kabilang ang dalawang magkapatid, pawang residente ng Zamboanga, Sibugay. Pinara ng PNP ang silver Mitsubishi Fuso Close Truck matapos hindi pansinin ng driver ang traffic sign at sinubukang tumakas. Binigyan siya ng citation ticket at kalaunan ay umamin sa pagkakarga ng smuggled cigarettes. Dadalhin sana ang kontrabando sa Agusan del Sur para sa distribution. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling at ang mga nakumpiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs.
23: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
20: ITC Network News.
16: ITC Network News.
14: At call center agent, biktima di umano ng mga snatcher sa Iloilo City. Isa sa tatlong suspek, menor de edad. Detalye ng balita, atid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
24: Di umano'y biktima ng mga snatcher si alias Inday, 28 taong gulang na call center agent, residente ng Leganes, Iloilo, sa Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City, pasado las 8 ng umaga, Hulyo 14. Ayon kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 10, 2010. Ipinahayag nito na nag-withdraw ng 90,000 pesos ang biktima sa iba't ibang mga bangko. Bigla na lamang hinablot ang kanyang sling bag na may lamang cash habang naghihintay ng masasakyang jeep. Pasado launa ng hapon, inireport ng biktima ang insidente sa kapulisan dahil umuwi muna ito sa kanilang bahay. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 16 na taong gulang na isa sa mga tinuturong sospek at nagpapatuloy pa ang pagtukoy kung saan ang dalawa pa na di umano'y legal na ang edad. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Samantala, dahil sa jacket na rider pataya sa aksidente ng motorsiklo sa Negros Occidental, balita hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
2: Binawian ng buhay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente habang bumabiyahe sa barangay Mansilingan sa lungsod ng Bacolod dito sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa mga rescuers, nadat na nilang biktima malapit lamang sa kanyang minamanehong motorsiklo 5:04 ng umaga noong Martes, Hunyo 14. Wala na rin umanong sinyales na buhay pa ang biktima noong dumating sa lugar ang Barangay Mansilingan Rescue Ambulance. Pinangalanan ng biktima bilang si Leo Gentiloso. Habang isinasagawa ang imbestigasyon, napansin ang isang jacket na pumulupot sa gulong at kadena ng motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, posibleng ito ang dahilan ng aksidente na nagresulta sa maagang pagkamatay ng rider. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique na pagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni K5, Jojen Murillo.
3: Isang motorista ang nag-alala sa sitwasyon ng isang lalaking nakahiga na parang walang malay sa gilid ng National Highway sa Barangay Supa, San Jose Antique, alas 4 ng madaling araw, Hulyo 14. Dahil dito, agarang tinawagan ng rescue ang naturang lalaki sa pag-aakalang na aksidente. Napag-alaman, nakatabi pa ng lalaki ang kanyang motor na nakatayo mismo sa gilid ng kalsada. Pagdating ng mga rescuer, agad nila itong ginising, subalit walang reaksyon. Dahilan para ikarga sa stretcher at i-transfer sa ambulansya kung saan dito na naalipungatan at wala namang sugat. Ayon sa nakakita, posible na lasing lang at inaantok ang rider, dahilan para makatulog sa tabi ng daan. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, naglunsad ang administrasyon ni US President Donald Trump ng isang kampanya upang ihiwalay at buwagin ang International Criminal Court o ICC dahil sa itinuturing nitong banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, ipinahayag ni US Secretary of State Marco Rubio na tahasang tinatanggihan ng Estados Unidos ang kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga o musig sa mga mamamayan at sa mga opisyal ng bansa. Anya, inisyal na layunin ng ICC na usigin lamang ang mga matitinding paglabag, subalit naging mas radikal at sukdulan umano ito, sabay giit na hindi papahintulutan ng Trump administration ang korte na pagbantaan ng mga opisyal ng Amerika. Samantala, sinabi naman ni ICC spokesperson na Orian Maillet na hindi magkokomento sa ngayon ang korte kaugnay ng natu urang usapin.
0: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro at K5 News FM Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana at K5 Alan Catalan sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM. K5 News FM.
16: News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, nipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.
10: 21 minutos. Makaligad sa takdang alas 12 sa ngunto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchor man. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang manami inumon, especially sa may mga problema sa pangginawa. Hindi maayo makahaklo hangin. Kaya may mga kapul ang ano ni, sang plimas ang baga. Gina-asma, gina-allergy, may bronchitis, may infection sa lungs, may tuberculosis. Compromised ang breathing. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule, kibadasig maabsorb ang oxygen. Nagabulig ini for optimum oxygen utilization. Mayari sang 99.9% pure squalene content. Ang ginatawag sa gani nga the oxygen capsule, bangod siya sini kapasidad nga magbulig nga manami ang imo absorption sang oxygen nga imo ginaginhawa. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mikos, mikos! Mga insan!
11: Grabe po ito! Sino ito? Ito?
10: Merlita Malbas, Binks Delphine, Chris Calderon sa aton 105. Ka mga live viewers, Liz Nat Arapa, Merlita Malbas, Jean Montesino Arroyo, Julie Hinovia Lumugda. Meron kita sang breaking news from Capitolio Provincial. Si Berto Gakit, about ini sa released or approved budget siguro sang RSSI. Bertoy K5 News mo.
6: K5 News FM Flash Report.
10: Bert? Bert? Bert? Bert? Yata? Bert? Nautod? Junimay with Tita Bings Delphine Tina Sirohano Jean Montesino Arroyo Renato Garzon. Wala gi ko nagahalin sa program si Lisnat. O, oh, kampiyon mo na iya. Bings Delphine. Tang, ang flash report mo, Bert, daw. Gin-flash sa si Araw. Nautod. Bert, ang imo flash report daw, gin-flash sa CR. Utod. Ano na sa Bert?
12: Okay na.
10: Okay na. Okay na, Pang. Bert. Oh,
12: Kagina GP, okay na po signal. No, para sa sining RSSI nga biocontrol protocol nga gipagwa sang aton sining probinsya ang layunin kini kun ang
10: tinutuyo hindi kay layunin.
12: Sorry again, ang tinutuyo sini nga ti ma pa
10: ang tinutuyo na, Bert amo niho kay hindi niya tinutuyo yung gintuyo sa Tagalog, ha? Kaya tinutuyo ka daw naglagtok. Kaya tinutuyo ka ba? Ang tinutuyo na menta ni Bert, nga bangod sining RSSI, ang atom pananom nga tubo, no? Ginausap sang RSSI, gakaubos ang iya sining nga dahon, siyempre pataying tubo, siyempre perde ang small farmers. May lang mga big-time farmers, kaya damon niya kwarta, mga milyonaryo tanga mga farmers. Ang mga landed ng mga ano ni mga big times ni Gross pero ni mga small farmers nga ang ilaging gasto sa pagpatanom sang tubo ginutang ang pag butang sang ano tawag na gina kumpay na ano blang ginatanom ano tawag ganina Berto
12: ano
10: inang dugag may blang nga tubo nga ginatanom ano ganina.
12: Gamay nga tubo.
10: Para naman lain-lain naman sa pinsar mo. Gamay nga tubo, balaya. Inutod lang nga gamay nga ginatanom. Ano nga tawag naman? Hindi man na seedlings?
12: Oo.
10: Oh, basta gamay. Nakadlaw ka git pagambal ko gamay nga tubo, ha?
12: Wala ko yung nakadlaw, ya.
10: Naikay ka sa gamay nga tubo. Patdan. Oo, bagay, aray si Sir Julius. Patdan. Oh, ang patdan, ginutang. Ang pagparado, ginutang. Oh, ginulaman kwarta. Oh, ang, Ma'am Esperanza Insulera, oh, salamat, gin. Ang, tanan-tanan naging gasto sa pag-uma, ginutang, Berto, kay Y Capital. Te, karon, Lisnat, paano na karon kay, ubuso niya usap sang RSSI, ay, dahil sa tubong patay, that's why, kinanglan sang ayuda rin sa gobyerno. Drin ni masugod, bulig ang probinsya. Ti amo na 22 million ang ilang proposed nga mga
12: 24 million, 968,000 mga 25
10: para ina nga hindi maguot, no? Hindi mapukan ang industriyas kalamay bako sa Negros balo naman ka Berto nga dire Negros ya. Ang number one nga gabuhi sa tao dia sugar industry. Di, that's why kalalain, ginaya ko na muna apiktado, hindi lang maiya kay farmer apiktahan, kita tanan, ekonomiya sang Negros. That's why nga dapat may ara sang solusyon ang probinsya, mapagwa, gidya kwarta bilang ayuda. Ano na? Siguro amun yung gastuhon para nga ipatay sa mga piste ng tigi, RSSI,
12: yes.
10: KAG.
12: Yes.
10: Amo mani base ang hatag nila pangpuhunan sa mga naapektuhan, tsakto?
12: Actually, ang 24,968,000 yan for 6 months being operation. So, for 6 months operation, tala na ditanan ang budget ng mga vet, no, sa biological agent nga gamiton sa pagpulong sa sining mga peste sa aton sining mga katubuan. So karon nga po no subong adlaw ginalauman diri sa provincial administrator nga mapirmahan na dayon no ni Governor Lacson ang ining proposed budget na nga ti amat-amat na sunod semana maumpisa na ni no kag five Jean Paul para nga ti ang tinutuyo again nga hindi na mabudayan no ang sa 2027 nga crop no sa probinsya ang ining again nga mambanaton peste nga RSSI nga ni nga nagapangkaon sa aton sila nga mga katubuan subo.
10: Sige.
12: Sige. Ulat na to sa ato. Kapay nga tima pirmahan. Pero ang ba ni Attorney Diaz to, 80% to mapirmahan na lang din ni Governor Bong Lacson. Ang dugang sila nga mga informasyon sa report sa Kapitolyo, batayan sa ibang public affairs program, okay, by News FM, Bacolod. So, kasi prefer ito gagawin para sa kampiyon ng balita, Servicio Publico, Caringaman, San Negros, K5 News FM.
10: Salamat, Berto, sa imong report. Breaking news niya, ti. Good news sa mga mangungumang apektado sang RSSI. Ara, gagiyo ang probinsya. Matag ayuda. Pagmatag sang solusyon. Nakastandby na si K5 Wilson. Si Red Paguro Anay. Nilipatan mo si Red. Diblang Padason ta, Jong, and then Red. Ginsalutan lang ta ni Berto. Yan, karon kay expect na si Red nga siya ang tawgan tapos ginlikawan ta agin sa iluhan ta. Oh, standby Red Salgado. Kaya ang bangkay sang mangunguma tong agin patay blasang lima karmado to sa nagigad nga sa ligad nga duwan na black adlaw mo. Oh. Daw gin paidalom ini sa autopsy. Ara na si Red. Tiyoy Tagoy. Mayong odto, may shooting incident kuno sa Bangga alit. Basi pwede mabisitahan Station 7. I-check tabi. Why si Red Sarista? Oh, nalipatan guro. Tawgi lang siya be, tawgi siya. Why ko malista gali si Red? Pero ari di sa ako niyo. Ara na si Red. Oh, sige, kuwata siya. Chief of Reporters Red Salgado, K5 News mo.
13: K5 News FM Police Report.
10: Red?
14: MJP, yung unto sa ato sila mga tayo-propot MBPS. Actually, Chief MJP, ganda sa Occidental Police Provision Office, ngating subungan na o igapahinanok ini sa full autopsy. Pero kanya po, ngayon naman ang post-mortem examination ni Chief MJP para may baluan din ang naging kamagdanan sa kamatayon si Rene Cherry Solinap. Kining 65 anyos ng sa kamagunguma nga ginapatay dira sa may barangay San Isidro Banuasang
10: Ibibagalona.
14: Yes. Yes, Collective MJP. Kaya, importante, gini ko no, sunod sa kay Police Captain Julius Catalogo, nga kung may maluan na gani kung sino si Spitsado, mas nabugat kung may arakin sa autopsy result kay MJP, magamit niya sa korte sa pagpasaka sa kaso kaya nga murder in kaso giban nga may baluan ni Kip MJP. But as of now, pinamangkot natin kung may ara na sa portion of interest ang PNP. But as of now, wala gyapon Kip MJP. Kaya ang impormasyon nga nakuha natin sa himata, especially sini sa asawa, ipadulungan man kagapon ni Kip Humberto Gakit, wala nila magkilala ang Kip MJP ni gribat ng mga armado nga mga persona nga tinaga.
10: Yes, Kip MJP. Maga muna nga ang pinatyanay ato sa Babaw Bukid. No? Mabulubudlay magdetermine kung sinong suspect siya na. Unless of course, lapad ang imong intelligence network. Lain niya sa siyudad, abi. Kung sa siyudad, may ara ka din may makita yung CCTV, may CCTV backtracking, may kung ano pa da. Diriya sa bukid, why a CCTV? So kung hindi makilalaan sa mga biktima, ang imong limuon da, intelligence report, lang tawon nyo ang mga hinulagulag sa mga kwanda, armadong tawo. Red?
14: Yeah. Yes, according kay KFMJP, kag mga tao dira sa bukid gumakoton ta hadlok kay KFMJP.
10: Natural kay, eh kay anong ang garantiya nga hindi ka madapagsudlon kag pagwaon kag patyons balay mo mismo?
14: Amo mga nga KFMJP kag ang balay na sa biktima pinakapunta-punta gina dito sa may kwan barag sa Isidro kag ang next ka pa ni Malay KFMJP. Ginabuluban ta isa pa gid kilometro mo ang distansya.
10: Timakon mo na.
14: Kung sila lang dira ka PMJP plus panadaan nga ti lapad ng lugar haladukan gid ya kag tuktukon kada luna sa aga ka PMJP.
10: Bow.
14: Siguro mas ginpili na lang siguro nila nga mag-ipos na lang kag muna kahadlok nila kay basi bala madugangan pagid ni ang mapatay sa ila sila nga pamilya kag PMJP. Kag sa impormasyon nga nakuha naton sa kay Police Captain Judices Catalogo sandig man sa panaysayon sini sa mga ibata kay FJP hindi iya pure Ilonggo ining mga suspitsado kag inang Bisaya na bala kay andra dumping area Meldo nga ting bukid nga area Bisaya nagid ang tono sini ko magistorya sila labi na sa paghatag sini sa impormasyon nga ang ibo sini nga kasapatan ipabayaan mo nakakaon ini nakahalit diri sa mga pananom diri nga mga mais. Galing kiti abula ng unfair kuno sa pamilya kay wala man lang ginatagan sa sansa or ginpatag kay FJP bilayon ini siya ginpalupukan sa armas no tank kay FJP almost similar man sa ginagamit dito sa duwa kalalaki sa may barangay 11 Sitsu Gawahon nga long firearm tidere
10: red ang Gawahon red doka kwano doka ano saturated pasang ano no sang mga armado ano ang Gawahon
14: mo okay ang mga tao dito kay FJP sunog ani sa ila tawhay nga lugar pero galing kiti ang alegasyon bala nga may nagalagaw pagida o nakabalukon mga NPA gid ba na sila pero ang mga itsura bala si do unfamiliar siguro ay kita kabalo pong may mga armas sila kay FJP kipitago man. Siguro kung masiga pa makalman sa mga kasapatan dira pero ang ambag nila nga kung mag-retire kay FJP magbakal sa duta sa bukid para tawahay ang kabuhi
10: patyon ka day mo ya puro ka nami so, blatani ng Gawahon kaya diba may resort pang probinsya da nami ng Gawahon ano na Gawahon eco park dumiara sa mabaw da mo
14: Gawahon resort
10: Gawahon resort diba probinsya ang Tagiyas na
14: hindi, lagi
10: City po, of Victoria of ano ni of Victorias.
14: Victorias.
10: Si LGO sang Victorias. Daw ginakibang kada imo yang magrenta kada sang balay kag mag-spend sang gabi mo kay basi, di bla?
14: Mas prefer na guro ang mambukal si PBC kay may harap sa detachment.
10: May 303rd Brigade. Nan. Ang buta, dumiara man ti detachments babaw sa Gawahon.
14: Ginapatukod pa lang kuno sa information nga
10: nakuha. Tida, bay amo na na migid nga may butangan-butangan na da parang matabog ng mga laing espiritu. Anyway, Red, very good kay gin nagsugot ang pamilya nga i-autopsy. Ti ang result wala pa?
14: Wala pa.
10: Wala pa.
14: Bantayan pa natin kay FJP na possibility matin sa buwas kay karoon din yung follow-up niya sila nga autopsy. Pero ang pamilya, ti wala pa man nakadesisyon kung magpasaka sa kaso kay FJP, ti siguro sa kahadlok man. Pero hindi sila lang ginataga naman sa bulik ni Mayor Marvin Malacon kag ni Mayor Matthew Malacon kag Mayor Marvin Malacon sa Inimagalona kay FJP. Ining libre nga pagpalubong kag ining magkanang lanon kay ila sila nga poderarya kag FJP. Sa mga FMJP, ato siya nagbalita kang madulog sa programa ng 11 Mbps. Kinadulog siya ato sa Power Trio. Ang ato siya nga DTX sa Red Mighty Seek at D3 Bio. Hanggang ato man siya nga DTX sa DT Soap sa Mayko. Dara ka panit may aras ang alap up. Muni pong sigaktiba gamit lang DTX BT Soap. Dasig ang resulta maging puti sa artista ka pa. Ato siya nga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupot si Patrol ng K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko pagkalingkawan sa Negros. K5 News FM.
10: Thank you, Gid. Red, sa imong report. Ang balita ni Red Gindulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Ang manami nga kapi inumon, especially sining hapon, patuloy-tuyo-tuyo ka na. Inom DTX 500. Ga-detox ka na. Nakapi ka pa. DTX 500. DTX Coffee Mix, I mean. Standby ARF. Sigitan, huwag ka-tension. Gawan ko kumpasan. Duwagin sila, hindi kita sa akon. Do traffic enforcer ko di ga-kumpasan. So come on and sing along. Itan, lantaw ang mata sa akon, tana. Hindi ka kundi hindi-inda. Duwa na kamuda bala. Ara na si Arf, ka-standby na. Standby si Arf. Wala at unattended. Ay, kay importante tan ito, nag-follow up to say

0: Reason. Malako ka, ugtas ko sang ilan nga duwa diho. Keep on me in America. Everything's free in America. Dapat attention gid sa angkor man. Kay mabudlay nga gawakal tadi and then hindi ta ka-communicate sa inyo. I-check ko this time si Wilson angot sining pagtuto karon sang HBJ. Kag nagapandam sila sa mga imbulbado sang drug racing sa Banwa sang Kawayan. Wilson, i-K5 News mo.
1: K5 News FM, this report.
0: Son! Sige, Son, go ahead, Son.
2: Tinuig na ang problema sa Banwa sang Kawayan ang pila ka insidente sa drug racing no sa bahay naman niya sa nga barangay Masaling sa Nasambit nga Banwa K5GP. So nagkakatabo ini ang drug racing no every weekend, so Saturday and Sunday K5GP karon nakakuha naman sang atensyon pagi sa K5News FM Bacolod naman nga gipadangat no ang reklamo sang pila ka mga residente sa palibot sang area kun din ginahiwat ining drug racing. So ginapalambot naton ining reklamo no sa Regional Highway Patrol Unit sa Negros Island Region kag ilan nakakibot sila sang ining insidente man na K5GP no pati delikado kag ang area ang ginapadalumbaan sa mga motorsiklo kay sa highway sa so delikado kid sa mga nagapinalumba sira kag sa tagsatag sa king nagalabay dira kay GP no. Actually sa video nga makita man dira gani naton sa karon nga ginapa-play man may ara dira nga nagapalumba nga tatlo ka mga rider kay GP nga wala gani ni skin ano nga suksok nga
0: tinatural abi mo son why na sila son ga why na sila son ga ano ni gasuksok sa kun ano-ano son kay parang mag-an lawas nila kay gapatin ni sila nga damor kay ginasuksok bisan helmet makadugang panabugat. Oh. Ti okay son, abi mo son. Kun sila lang man magkala disgrasya, gaba nila na. Okay lang ko na kun sila man disgrasya kay man mirisi. Ang problema ang mga inosente yang tarong magmotor da. Kun ikaw ya biga may salakyan kay bikron yang van. Kamo sang imo nga mga pamilya, makadto kamo o mga turista, makadto to sa Sipalay kay ma weekend check-in ka mo sa resort. Mabungguan kanila ka mga disgrasya, magkalamatay ka mo inyo niya sang tinunto nila. Dibla? Ambot nga may ara, ginaiyab lang mabakal motor ka magpinalumba. Ambot, anong ara? Anong makuha na nila man? Kuha ka mo to bala, mayo pa kisa pang ang sa iban nga lugar, kay pati tanga, pustahan nila. Ang tanga, pahibagon, kagpustahan. Ano man, sugarol? Sugarol nga gusto magpusta? Or gusto gid magpusta nga may dala nga trail kay galumba ang motor? Ikamatay niya sang Ibanson?
2: May audience pa na K5GP.
0: Di, damo-damo na naiyaga ni katabo nga nagkalamatay. Oh, ti, again, ara sa aton pulis, no? Ara sa pulis ang obligasyon para papasok ni sila. Oh, pulis dapat. Amo ni nga ang HPG, amo ang magatutok da kay ti trabaho gid man nila ni. Oh, ana mi tani ko may mga sikop gid sila kami dakpan bulok budlay man ni magdakop son kun wala son dakpan sa akto.
2: Amo na kay nakita sa GP, actually may video makita na isa nga may patrol.
0: Sige be ang video mi play bitan.
2: Isa kami di play tan di ko magagawa sa GP kay makakadlaw kay may isa na nga nagtaral ato may kasagingan eh.
0: Sige be. Oh. Sige, bitan ang video ko na tan. Ora, are yo, with audio tan.
2: Hindi, ang isa, ang isa.
0: Sige lang, inaanayo. Grabe, yo. Tiya, makon mo, dahan mo sang kalinabay ng mga tricycle, kaya pinalumba sila. O, ang isa pagid. O. O, may patrol man, o. O, wala. Na, hala. O, kita mo. Kinuripa sila padlaga no nan ang isa hindi pang magandar motor ya na lap nago panago kaya patrol nan te damuda mo galintaw mas naluoy ko son sa posible mabungguan nila sa ulihi naluoy ko dapat ya pang sus

0: ang nami ni butangan Intel.
1: Na
0: butangan Intel kay kun ni Wilson kun uniform police ti kamula madabantayan. Amo na nga rin sa una way kay mo may madakpan kay uniform patrol kamo. Uniform police. Hmm. Dapat may Intel mapakuno-kuno nga pulupusta-pusta man.
1: Hmm.
0: Oh, civilian clothes papulupusta-pusta. Pagsugod gid posisyon nga mapalumba pangdakpa. Kag ang nami paginadakpon yo ang kapitalista. Kay klabanan sini sila may financier. Amo paginaya ang financier ang dakpon nyo kay kon ang driver lang ne. Kon dakpon yung driver, mangita na sa bagong driver. Why labot nga dakpon ang driver, ang organizer, ang kapitalista, ang organizer, amo ni inyo dakpon. Kag ang motor pang impound yun na. Ang impound para di na magliwat. Son?
1: Yes, sakto na kay GP ang bagay sa SPG, ang panda nila, hindi lang sila magpatakop. Kay may ubrahon dito ng operation na one of these days, ang ato sinigano, dito lang mabalaan ko sa ano ini. Kaya ang bagay na isang iba na mga taga-barangay, masaling magkanikin kay GP. Ang bagay nila, ang abote ka namin sa inyo, kay imbes nga wala kita din natong iban sa HPG, at loud-loud na HPG, kita din sa may kawayan tungod sa kinakinsidente. Kung tayo nag-a-andab yun ang HPG, kay 5GP, kagapasensyanay, wala kita sa nga wala naman sang pasensya imol o kung PI nga pwede magamit pero kung matakpan sang SPG kay 5GP ang mga naga-involbar si Nino sang drug racing. Actually, sa aton sining interview naman niya sa Nokpo and Nokpo kay 5GP, nagpayag naman niya si Captain Judicious Katalugong ato sining PO nga na-identify na ang pila ka mga individual sa video nga nagapalumba kay 5GP kagini ang patawag man sa talatapan o no, sa ato sa kapulisan. Agot matagaan sa nga nagkakaigo nga disposisyon o kontaksyon ng KPGP, especially sa violation sa traffic ng KPGP.
0: At ulit damo na pwede ma-charge sila da.
1: Mm-hmm.
0: Oh, obstruction. Oh, obstruction of the flow of traffic. Base wala pa ni rehistro. Illegal modification of vehicle. Kaya kung gin-modify mo vehicle mo, illegal na. Oh, driving without helmet. Driving without kung ano pa da. Oh, ano pa ni modified pipe. Oh, sige. So hindi ko magpadugay kita kublita ni Arf.
1: Okay, sige. Kita GP. So amola na ang kaso kun man kami matakpan ta kita GP reckless imprudence git ang isa ni sa pagkatubangon manong nakaso sang mga nagapal niya lumba dire kay 5GP. So mula na lang nga to, sinig ang balita, no? Ang ginadulong sa inyo sa luwan sa Kalwan, sa may TCD 3 Michael GTX 500, upo na to sa patrol si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat, Gid, ka K5 Wilson, sa imo nga balita. Tiyan mo na, nami man ang standby ARF, nami man ang dapat masolusyonan ini. Kag magihog ida aton pulis ang isa sang mga pamaagi siguro akon suggestion lang niya, I don't know how it works pero in my point of view and opinion dapat ya may ara ginaya sang body nga magpaulo intel da civilian clothes nga pulis pag-ara na tanan the problem ha madakpan yung bulang haw kay ang sa ADG gadakop di sa ADG bayway ga uniform oh di dakpan bulang di mo muna nga makadakop ka mo by bust operation nga kadakop ka mo ano ni shabo kay ga wala ka mo ga uniform ga pakuno-kuno ka mo nga manugbakal shabo di mo muna himuon dapat mayupatan gina mo na tanang kwantan ang monitor para nga makita ka mo da very good gina very good amahan na lang natan please kay kung hindi mo nabi matabunan kung hindi mo kitaon ari na si Arf. Renz, naka-standby si Arf. Check tanani ang ining apo nga ginaligar, ginhimuslan siya mismo, Lolo. Arf, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Arf,
3: mayong hapon ka K5
0: K5 Arf. Before that, I'd like to remind you, wala lang tayo mention lugar, Arf, ha? Kay para hindi ma-identify ang aton nga biktima. Proteksyonan ta ang bata nga biktima. Wala sang lugar. Basta sor nga bahin lang sa Negros. Go ahead.
3: Yes, ka K5 poll, no? Muok ang katulogon sining DC sa East and News nga
0: minor.
3: Sang iya mismo nga lolo sa isa ka barangay diri sa sur na bahin sa Negros ka K5 at K5. Si Tintay 7 anyos ang lolo sang biktima kag minor di edad ang
0: si Tintay 7 76
3: 60
0: ah 67
3: mhm. Yes, base sa impormasyon nga nakuha naton ka K5 poll, nagluntag ining pagpanghimulo sa tung Lunes, no? Julio 13, 2026, pasado las 9 sa nga gabi ka K5 poll. Nataho ang pagpanghimulo sa K5 poll sa mismo kapanipal sa nga midor de edad K5 poll. Kaining midor de edad, siya lang ini ang bilin kaupod sa iyang mga manghod sa ilang balay. Wala ang ilang amay, wala man ang iyang itoy. Bangod ang iyang amay nagatrabaho sa Manila, ang iyang iloy nagatrabaho man sa isang kakalanan sa diri sa Surman, no?
0: Putasit. Arf!
3: Tabo ang luang pagpang-rape ka kay Five Pole.
0: Oo. Yes, so, ining 16 years old, amo ning kamagulangan nga bata sang mag-asawa?
3: Yes, ka kay Five Pole.
0: May mga manghod pa ning babayi?
3: Yes, ka kay Five Pole. Kamagulangan it babayi sa anom, no? Utot. O mga ka mga magagmay ng mga manghod, no? Mm-hmm. Matapos ka kay Five Pole, natapo ang pagpang-lunggos, no? O pagpulos ka kay Five Pole sa mismo sa balay sa biktima. Mm-hmm. No? Silingan natin ka kay Five Pole ang biktima kang upod niya sini ang iyang mga manghod. So, meaning say, wala sa sigulang, wala nga upod sa ilapan ni Malay kay Five Pole. Mm-hmm. Sang natapos ang pagpanghimulos ka kay Five Pole na nago ining ako sa tangkal.
0: Uy!
3: Grabe ang itakulba.
0: First time nga na tandog si ni Lolo niya?
3: First time ini, no? Una nga best ka kay Five Pole na tandog ini nga this is anyos, no? Sa nasiling na natin ka kay Five Pole na panago ining biktima ang this is anyos sa tangkal. Sa tupad lang mismo sa nga ilang balay. May cellphone ining biktima ka kay Five Pole, nag-text ini sa iyang amiga nga nagapangayo sa nga uling.
0: Uling.
3: Bila yun sa kay Five Pole nga ang abyan niya sini, nag-gadto sa car kung sa diin siya nanago, sang nag-abot ining amiga niya ka kay Five Pole, hinatay nga nagkalagyo ini sila, sa ginhulat ining iloy sang biktima nga mag-abot halin sa iyang trabaho. Sang nag-abot ka kay Five Pole, ining iloy, gilayon nga nagpanugig ining biktima sa natabo sa iya, no? Naging puslan ini siya sang iya mismo nga lolo. Kag iloy niya kag kay Five Pole, iya mismo nga amay niya, no? So kag kay Five Pole, pag abot sang iloy, nabalaan niya ang natabo sa iya bata, hinay-hinay lang, kagpawala lang sila kag kay Five Pole nga nagkasto sa barangay, kag ang barangay nagbulit sa ila, pakadto sa pulis, para i-report ang natabo. Alas 3 ang kaagahon sa K5 Paul, ang pulis nagkadto sa pulutan sa nga suspektado. Muok ang tutog, matawhay ang palipod sa K5 Paul, kagdayon ni galing aresto ang 67 years old na suspektado sa pagpang-rape sa iya mismo nga apo.
0: Nakita mo, Arf, ang tsura ni Lolo?
3: Ka K5 Paul, wala kang inalaw no, sa kapulitan. Palapitan o kung i-interview ini na solo apang nagkadto kita kasi 5 volts sa barangay no para mag-interview kung ano ang introspection, ano ang mabulit, ano ang assistant na ginhatag sa barangay
0: kasi sa bata
3: sa bata no pag sa pamilya. So sa karon kasi 5 volts ang nandira ang pamilya pati na ang biktima ang iyak tiga upod ang social workers sa K5 Paul sa Pakolod no, para i-inquest na ini ang kaso against sa lolo niya kay Paul. So sa karoon kay K5 Paul, hindi pa masyado maistorya ang apo mangod na ara pa sa trauma wala kay K5 Paul. No? Nagakurog pa ini.
0: Na-consummate gid ko no ARF ang rape ARF? Na-consummate gid? Natandugan niya gid no?
3: So, no, pagani sa kagawad ka kay Five Paul na doon in-interview, nag-agay pa ining bata kay nagsugo no, ang iyang kinatawo.
0: Sige, sige lang. Hindi na tama go into details, pero grabe, no? What is depressing? Bakit, amo na iyang edad mo, dapat, bla, mga amo na ka edad, Arf, gapaninguha ka na niya nga mabalik ang relasyon mo sa Ginoo, kay dugi-dugi ko aon ka sa Ginoo, you're already 66. Ah, 67? Yes, tapos lain-lain pa yang sa pinsar mo ya, and pinsarabala, betrayal of trust nga ah. Ginsaligan mo na kay tita, lulo mo mo. Siya pa yung galiyang makonsumo sa imo. Eh, kanibalizom ba? Arf?
3: Tagining lolo kagito Paul, may asakwa sa ini, buhi pa ini iyang asawa, kag may mga kabataan naman, no? Ang iba
0: eh, ni ka, may Paul. Kay ginunaya ang iyang kamunduhan, Arf? Eh, ano na lang ang huya nga, ano lang guya nga ipakita mo sa asawa mo? Sa imo kabataan? Nga ang ilang ay hinablo sa kabataan mo, ginkonsumo, ya? Eh?
3: K-5 Paul. Sa karon ka K-5 Paul, distido ining iloy ni isang biktima no nga magpataka gid no sang kaso sa suspect na ilang amay o ka K-5 Paul.
0: Sige.
3: So sa karon nga mga ka K-5 dira ang biktima ka K-5 Paul ara na no sa kamot no sang otoridad
0: sa
3: nagapitman ka K-5 Paul.
0: Sige, Arf. Alang-alan ako sa chimpo, Arf. Bye-bye, Git Arf. Bye-bye. Hindi na ako magulat. Extra mo. Bye-bye. Thank you, Git Arf. Halong da, halong. Ang iban nga mga porsyon sini, mabatian nyo karon sa El Castigador. Programa na si Rods 4:30 in the afternoon. Kansubong man sa Larga Vista with Sir Julius Mariveles. Mora sa alas 12:55. Bye-bye.
2: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang kita.
22: Ganado kaya malusog.
21: Kitang kita.
22: Timbang ay mabigat.
21: Kitang-kita.
23: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
24: May kontrabaho formula pa.
25: Walang amoy.
21: Kitang-kita.
22: Ang pangarap ng pamilya.
23: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: hapon mga ka-K5. Ang aton oras, alauna 10 na sa hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo this afternoon, Wednesday, July 15, 2026. Of course, si Tita Sunshine. Magapangalagad kita sa inyo, tugtob alas 3 sa Wednesday edition sa ating program, It's Your Time to Shine. Salamat gid sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga program this afternoon. Salamat man sa amon nga mga amigo nga mga tricycle drivers, security guards, sa mga amigo namon nga mga construction workers nga naka-tune in na sa ilang mga radio sets. Good afternoon sa inyo tanan. Isang mumunting para iso lamang. Kumusta naman ang aton nga mga KSS members? Ang aton nga mga KSS officers sininga hapon sa Bilogan Negros Occidental. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.
1: Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw
0: ay... At syempre sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo.

Mayong hapon man sa mga suki naton nga nagapamati, nagamonitor right now all the way from Adela Market dira sa Mansilingan. Good afternoon sa mga taga-Barangay Felisa, sa mga suki naton nga nagamonitor right now sa Barangay Pahanukoy. Maayong hapon gin. Salamat sa pagtuto.

afternoon sa kay Ma'am Lynn Juanillo Gregas. Salamat gid sa pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Thank you sa mga taga Bukalon, La Carlota City. Salamat gid sa kay Kenzo, Mama Vic, Wilon Sandigo or Sandigo. Kagsakay Nanay Dora, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Kabay pang ara lang sila sa gihapon, kabay pang wala sila nagbiya. Salamat gid sa mga suki naton once again. Nga nagamonitor all the way from La Carlota City. Good afternoon man sa kay Ma'am M.N. Constantino. Ginapamatian gid halin sa aga hasta sa gabi. K5 News FM. Thank you very much, Ma'am M.N. Constantino. I'd like to greet also Ma'am Chona Kango. Kasi nag-monitor man subong si Ma'am Chona Kango. Abi nyo ang ilang mga mensahe last month pa ni nila ginsend. Last June pa ni nila ginsend. Salamat naman kay nabukaran ni Dita Sunshine.

Ma'am Chona Kango, once again, good afternoon. Salamat sa pag-monitor. Thank you for your support. 1:17 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5.

Nanamian gid ko sang ulan pero hindi ko gusto nga magbunok ang ulan kag magbubo ang ano ni kag magbaha tapos may mga landslides pa hindi man nami no pero nami ang ulan eh mabugnaw eh nami tulog basta nagabubo ang ulan subong ti wala na sang bagyo sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas. Nagwa na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang bagyo nga si Josie. Kadali man lang tumodo, nagsulod lang siya tapos nagwa naman. Pero ang siling sang pag-asa sa 24 oras nga forecast sang pag-asa sini nga adlaw, Miyerkules, July 15, 2026, may pila pa ka mga lugar sa Pilipinas suno sa pag-asa nga maapektuhan sa mga pagpanaguob kag pagbuubo sang ulan. Bangod naman sang ginatawag nga localized thunderstorms indi na bagyo. Pero kinahanglan makapahuway na kita sa mga pagbaha kag landslides. Sa report kaina or sa information kaina nga nakuha sang news center, may mga missing individuals pa sa Pilipinas sang naglaslas si Super Typhoon Inday nga tubdob subong ginapangita pa sang ilang nga pamilya. Wala pa gid sila makita sang mga rescuers nato. So kabay pa nga makita na sila. Kung nabawian gid man sang kabuhi or nagkalamatay ini sila, mapalubong sang insakto sang ilang pamilya. Mayo na iyang kay mas mabaton mo abi kon napatay siya nga ara makita mo ang iyang bangka. Sang sa kada tulog sang family mo adlaw-adlaw nagapanglakaak ang ilang paminsaro. Kung ano-ano na lang ang ilang ginapaminsar nga wala kaya nila makita no alauna 20 ang aton oras mga ka K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 5 and with Gamsu, mabakal sa Maze Wellness and Product Center.

Today is July 15, 2026. Kadamo sa nga aton nga mga friends kakilala kaupod sa trabaho nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy, happy birthday. Una gid sa tanan ha, gusto namon tamyawon or luyag namon tamyawon sang happy, happy, happy birthday. Sigurado nga happy gid siya subong. Ang amay sang amon nga Chief Executive Officer nga si Kuya Ray Ray. Sang Radyo Bandera Time, nag-monitor pa na siya sa akon sa It's Your Time to Shine program. Kuya Ray Ray, happy birthday to you. Father, ini siya sang amon nga Chief Executive Officer na si Dr. Ramel Uy. Si Doki Abi ang eldest son ni Kuya Ray Ray. So si Doki, yagin disiplina niya ginasang maayon para magdako nga isa ka mabinuligon kag mabuot nga tawo. Inang tao ba lang may konsiderasyon sa iya nga isig ka tawo. So Kuya Ray Ray, today is your special day. Happy, happy, happy birthday to you. Salamat kay ginhatagan mo kami sang isa ka maayo, mabinuligon, kag madinumdumon nga CEO. Salamat gid sa imo Kuya Ray Ray. Siguro wala na kami sang pinakauna-una gid nga tao nga pasalamatan kundi ikaw. Kay gindala mo di siya sa kalibutan. O para nga magbulig sa amon. So to the father of our Chief Executive Officer, Kuya Ray Ray, a very happy, happy birthday to you. Siniman nga adlaw, July 15, 2026, nag-celebrate man sa iya kaadlawan ang amon nga kaupod man sa news center. Si Ivy Cordova. Kaka-K5 Ivy, Inday Ivy, na happy, happy birthday to you. Birthday man subong ni Miss Amy Berondo. Si Miss Amy, si Mimi Amy daw, station manager sa Rojas City sa Capiz. She is celebrating also her birthday today, July 15, 2026. Happy, happy birthday sa imo, Mimi. Kag sa iban pag yun nga nag-celebrate sa ila birthday today, happy birthday sa inyo. Kabay pa nga hatagan lang kamo sang Ginoo sang malawig pag yun nga kabuhi. Kag maayo nga lawas para mas mag-enjoy sa sini nga kalibutan. Para nga mas mangin happy kamo sa inyo nga pagtinero sa sini nga kalibutan. Basta healthy.

Ma'am Annalyn Abong, good afternoon sa imo, Ma'am Annalyn. Salamat gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program, 1:24 p.m. Ang aton na oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

Mga ka-K5, kung nagatumar ikaw sang may DC, may supply ka sang antioxidant. Ini ang nagahatag proteksyon sa imo batok sa madasig nga pagkurinot sang imo nga panig, madasig nga pagkaguba sang imo nga mga cells. Bangod sang ginakaon mo na kaginainom mo nga may mga toxins. Halimbawa, drunk foods, processed foods, kag mga makahulubog nga ilimnon. Amo na gani ang siling sa mga eksperto. Likawan ang pagpakaon sang mga processed foods permi sa mga kabataan, sa mga estudyante. Kaysa sige-sige ninyo nga pagpakaon sa ilang sang mga processed foods like hot dog, chorizo, ano pa ginang iban, permi lang ham. Permi lang bacon. Kay siling nyo hapos lutoon Tita Shine ko na aga. O galing kay T, kung pila na nakatuig na ginapakaon nyo sila kada aga sa mga processed foods, pwede ko na mag-develop ang balatian nga cancer sa mga eksperto. Kinahanglan i-avoid ang drunk foods sa mga kabataan, mga ka-K5, 1:29 p.m. Ang aton oras, give them Mighty C Syrup every day. Mighty C Syrup, mabakal sa Mace Wellness and Product Center, mabakal man sa mga KSS resellers dala sa inyong lugar.

0: Salamat man sa kay Sir Lemuel Alaban, isa man sa mga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa imo, sir. Alauna, 32 sa ngaton oras, mga ka-K5. Libre ang consultation sa Clinica de Alternativo Medicina sa Hernay Street, dari sa siyudad sa Bacolod. Sa tubang sa gate sa Paglaom Sports Complex, aradara ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Thank you very much. Sa kay Ma'am Susili Colinco Chodoro. Mayong hapon gid, ma'am. Paborito ni Ma'am Susili ang kwan eh. Ang drama eh. Pinanid sa gugma or the pages of love. Thank you also kay Inday Mary Ann Olvido. I know you are listening, Inday Mary Ann. Salamat gid. Sa mga suki naton ng mga senior citizens sa Barangay Felisa, mayong hapon gid sa inyo. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Sunshine Lacson pagkatapos sini.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nga nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
11: breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
16: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.
18: Man, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo nga, kitang kita.
20: Ganado kaya malusog.
19: Kitang kita.
20: Timbang ay mabigat.
19: Kitang-kita.
21: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
22: May kontrabaho formula pa.
23: Walang amoy.
19: Kitang-kita.
20: Ang pangarap ng pamilya.
21: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
24: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag

0: Inday Chimi Aragon, good afternoon. Inday Chona Zopanta, salamat gid sa pag-monitor. And thank you very much sa mga suki naton nga nagapamati man right now dira sa Victoria's Commercial Center sa VCC. No, tama, Sir Ding Taladico. Sa mga kakilala ni Sir Ding Taladico dira sa Victoria's Commercial Center, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. By the way, inform ko lang ang aton nga mga suki dira sa Sipalay City. May branch na kita sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center dira sa siyudad sang Sipalay. Dugidugay na gina dira, no?
1: Kahit
0: sa mga wala makahibalo, you can also purchase the product or the mga klinika products dira sa klinika sa Sipalay, no? Ano ni nga mga produkto, DTX 500 capsule, Klinika D3 Bio, Mighty C capsule, Mighty C syrup. Ang aton nga Klinika D3 Bio, ang aton nga Klinika Spore Biotics, ang aton nga DTX coffee mix, Extend food supplement, kag iban pagid nga mga produkto sang klinika. Ara dira kumpleto sa klinika sa Sipalay. Pwede nyo man mabakal ang mga gin-mention ko ng mga produkto sa Shopee, kag dira sa La Carlota, bawo hindi nagid ka mo yung maayawan sa pagpangita. Kay ara lang gidira sa E&R Herbal Center sa La Carlota City ang mga

sa kay Ma'am Cecilia Banzon of Mandalagan, Bacolod City. Mayong hapon gid sa inyo tanan dara. Sa mga suki ko, Ma'am Cecilia, nga mga senior citizens. Love ko gina sila. Thank you gid sa mga taga barangay Mandalagan. And sa kay Ma'am Yuli or kaya si Ma'am Yuli, kumusta na ihan si Ma'am Yuli? Kabudlay gid sa balang kontakon kay Ma'am Yuli. Kay Ma'am Yvonne Emperyal. O si Ma'am Yvonne nagapamati manaadlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program. Ang suki ko pagid nga amiga ko gid, Ma'am Rita Raymakers. Senior citizen naman na naman ni si Ma'am Rita pero daw hindi halata. Salamat gid Ma'am Rita Raymakers. Thank you very much gid sa imo padayon nga pagsuporta. Indang Hilado Sarad, madamo gid nga salamat. Sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, hello to you. Salamat gid sa pagpamati Ma'am Orlene. Ara na subong sa kaban kalan si Ma'am Orlene. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli.

Si Ma'am Christine de la Cruz ginatamyaw kuman sang maayong hapon. Si Sir Rufil Dulduco pagidgalin. Sir Rufil, kumusta ikaw? Si Ma'am Rowena Villaran Erbido. Tagang mga kaupo niya dira sa eskwelahan sa Barangay Felisa, pero mina sila nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Ma'am Teresita Gayapagatanela, salamat din. Sa mga nag-monitor all the way from Delicioso, Ilo, good afternoon. Gatanela family, Gayapat family, salamat din.

sa mga nagapamati dira sa Mura store. Kinanamian sila ko namamati sa tingog ko kay kalambing ko, no? Pero nanay, wala sang malambing nga akig, ha? Basta gani nag-program na kuya, ginakakas ko ang tanan nga mga problema. Ginakakas ko na iya sa paminsaron ko ang tanan nga mga bagay nga ginaugtasan ko. Dapat amuman ka mo sila. No, basta hapon na gani, basta siesta time, gusto nyo magpiyong-piyong, dulaan nyo na sa paminsaron ninyo ang mga problema. Pamati ka mo music kag magtulog sang mahamuok. Thank you very much, Gid, sa mga taga Arlene Eatery sa puro KBS. Nagamonitor man sila sa imo mission. Thank you, Ma'am Annabelle Alonzo, nanay utay once again. Salamat, Gid, sa aton nga mga suki dera sa Barangay Punta Taytay. 1:54 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang pneumonia, isa ka-impeksyon sa baga. Nagakahulugan nga may nakasulod nga kagaw sa dira nga parte sang imo nga lawas. Kagang kagaw nga ini, amo nang gintunaan sang impeksyon. So nag-develop ang pneumonia. Ma-proteksyon na nato ng aton nga baga batok sa pneumonia kung nagatumar kita adlaw-adlaw sang klinika D3 Bio na may antiviral kag antibacterial properties. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, mabakal sa mga KSS resellers dira sa inyong lugar. Kag mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
2: mga butika.
3: Paano mabuligan ang sobra nga sakit sang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio. With your boy, Sulweta.
4: Damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyod. Ha, bisag ano kata kanong kamuskulado. Basta appendicitis gani, gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una, hindi tani ko makuhan mo. Malupkan ka kuhan.
6: Appendix.
3: Do ay pato bi D3 Bio sang una, no?
5: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
3: Ay, purti ka dyan.
5: Ang paglumpog sang appendix.
3: Ano laman ang untog, rodok ba, no?
5: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo. Tapos pag-abot mo sa ospital,
3: wala man may
5: i-post pa ang imong tiyan.
3: Yan din sakit, oh, muni,
5: oh. Yan sakit, oh. Ah, purti.
0: D3 Bio.
5: Inisya gakatabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo dito mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
7: Nami ang pupo.
5: So, wala blockage nga makabuo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
3: Mga ascaris na.
5: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
0: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
2: Mga butika!
5: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man. So, pero hindi na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti, atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara ito yung nasa D3 Bio.
5: Apat. Pihatag si mo.
4: Atag si mo.
0: D3 Bio.
4: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ka D3 Bio ka, ambas ang iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ka D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Cause may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ara sa pisina. And even for those who are physically working, cause medium chain triglyceride, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsayido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
0: D3 Bio!
4: Amo na gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
5: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
3: You can
5: come
3: no.
0: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. D3.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Babe, maluhay ka man, ay. Hindi man ako pagbulagi, ay. Ikaw lang lalaki ang imbalangga ko.
1: Apple, hindi na ako. Wala na ako sang luyag sa imo. Kalimti na lang ako.
0: Babe, ano ba lang sila ako sa imo, ha? Hindi mo ko man ang tanan, ha?
2: Wala na gani ako sang luyag sa imo. Tigagi daw.
1: Hindi pa bala atag ang tanan? Nga hindi na ako.
0: Leo, balang katagid ka. Sige, kubuhatan may na. Mahikang na lang ko.
1: Hikog ka! Wala ako sang labot. Desisyon mo na. Pag gusto ka. Pag gusto ka kung anong buhatan mo.
0: Ano? Wala na galit sa pagbalangga nga naman sa gansapan.
1: Sa una. Oo. Palanggata ka. Pero subong. Nadulan at nuntungod. Wala na ako sang gana sa imo. Abot! Hindi ko mabatigan ang balatsyagon ko eh. Patawara ako, Apple. Patawara ako.

0: Day, anong problema ha? Nag-awol ka gid sa obra mo. Kami nga mga upod mo sa obra, nagalibog man ang ulo namon kung ang tabusin mo. Gintawgan kong imo number. Kinakontak ka man namon sa messenger, hindi ka man online.
1: Day, wala na kami ni Leo.
0: Hindi ko makabubuon, Day. Sakit-giti.
1: Day,
0: nalaki lang na bala. Tamo pa nga, sobra pa na kay Leo.
2: Day, lain niya si Leo, Day. Lain siya sa ginpalangka ko sa lubos siya lang, Day.
0: Ay, Diyos ko. Gumagid matuod,
2: Day. Ay, Day, may ideya ka ba na kung sa din si Leo subong?
0: Kung bati-bati ko muna, Day, ha? Ang bati ko, nagbulagay mo sa sambag-o yung anubya?
2: Ano, Day? Grabe ba? Saan mo lang sinakadali? Ginkalimtanan niya, Day, yun ako?

0: Ay, hapon na. Ay, maayo lang kay ginbaton gihapon ako sa kumpanya, ginobrahan ko pa. Ay, pero amo na nagaling, may mga penalties. Pero wala sang kaso ah. Sala ko manabi mo. Wala gid ako nag-file sang leave. Ay, wala nga abi ako makahibalo kung ano pang buhaton ko tungod sa mga natabo. Oh, shit. Hala. Ugali. May nalipatan ko mga baklon. Ay, tignan na. Madali-dali ako. Kaya po na gido. Anay ka. Daw kilala kong lalaki ngayon na nagapong ko sa bench, ha? Siya lang isa. Ito si Leo, manina. Gusto. Siya gid. Ay. Bahala na. Palapitan ko siya. Leo?
1: Apple? Ikaw?
0: Ay, oo. Ako ini. Oh. Nga, ikaw lang diri isa. Ay, ano, may ginapaabot ka bala?
1: Apple, kwan. Gusto ko na lang nga mapatay!
0: Ano?

0: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabas kog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. Go
12: flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga,

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag-syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag-palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog, kag-makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga, kag-nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: Leo, hindi pagbuhatay na. Nga ah, ano ba lang natapo, ha?
1: Apple, sorry gida. Dako na akong inang sala nga nahibo ko sa imo, Santo.
0: Leo?
1: Akoon ko. Ginbaylo ko ikaw sa iban nga babae. Mabati ka sa hindi. Naginulsul gid ako. Wala ko nabatsagan sa iyang pagpalangga ang ginhatag mo sa akon, Santo. Apol, mapatawad mo bala ako?
0: Kuan, ang matuod liyo. Basta, palangga ko gihapon ikaw. Kuan, oo. Mapatawad ko ba ikaw?
1: Apol, ang butsin ikon. May chance pa nga magsugod kita liwat?
0: Yes, Leo. Masugod kita liwat.

0: Babe, nga adri kita na kadto.
1: Babe, wala mo bala nadumduman kung ano na diri nga lugar? Basi ko nalipatan mo na.
0: Ay, paano ako malipat? Nga adri ko ikaw gin sabat?
1: Kung amo.
0: Leo, nga nagluhod ka sa tubang ko. Kag may ginkuot ka sa bulsa mo.
1: Babe.
0: Ay.
1: Amo na ini ang tihon. Madamo man sang pagtilaw sa relasyon tanga duha.
0: Ay.
1: Nagbulagay kita pero nagbalikay. Tungod sang gahom sang paghikugma. Babe.
0: Ay.
1: Ikaw lang ang babae nga wala sing katupong. Kaglain ka sa iban. Ikaw ang gusto ko nga makaupod tubtubuhi ako. Kag ikaw ang gusto ko nga manginiloy sa mga anak ko.
0: Ay. Leo.
1: Apple, babe. Will you marry me?
0: Ay. Yes! I will marry you, Leo!
1: Wow! Thank you, babe! I love you, babe!

0: Bili na kita, Bob.
1: Ay, thank you, Gidnong, ha? Ari galing bayad ko nung, oh. Ay,
0: salamat, ha.
1: Manaog na ko nung, ha. Ay, ari na ako sa apartment yung ginaarkilahan ni Leo. Wala gid siya makahibalo nga makadto ako diri subong. Ang pagkahibalo niya nga may duty ko subong eh. Pero wala siya kahibalo nga. I-surprise ko siya. Ari na ako sa iya. Ari na. Ari na ako sa tubang sa apartment niya. Hindi na ako manuktok ah. Tungod may duplicate man ako nga yabi. Babe! Oh. Sir! Hindi!
2: No!
1: Si Leo! Nag-isampo sa isa ka babae! Hindi! Leo! Ano ba ang talingan din eh? Ha?
3: Paul, babe, ikaw!
1: Babe! Gago ka!
3: Mamatang ako! Hindi kungod!
1: Hindi kungod! Ha? Pero nag-asampaw siya sa imo! Sabta ako! Sinong babae nga ini, ha? Siya ba lang nobya mo sa to? Ha?
3: Siya! Baby! Matuod! Palangga ko siya gihapon! Nakibalik siya sa ako eh! Nagkato siya din sa apartment ko! Apol, babe, kukuhan. Wala ka mapunggan ang balatsagod ko tungod palangga ko sa gihapon. Kakakuhon ko. Nahidlaw man ako sa iya.
1: Ano?
3: Babe, I'm sorry.
1: Hindi mo to, Adina. Ginatunta mo lang ako, Leo. Paano kasalta, ha? Paano? Ginpasalig mo ako! Ginpasalig mo lang ako! Nahabi ko ako giyapo na palang gawa! Ano nga? Tanantunan kita atag ko sa iyo! Ginpatawad ko gani ikaw! Isan ginmayaan mo ako sa to? Tungkol kay Mami ko, magtilaw lang ini sa ato niya relasyon nga to pa.
3: Apol.
1: Ano, wala sinigali. Iwala sa ako.
3: Babe. Patawaran ako. Hindi ko mo niya. Sakit to ng balansyagot mo.
1: Ano ba lang sana ko sa iyo? Anong sana ko sa iyo?
3: Babe.
1: Ako maging walang gatang asang lupas. Iwalang gatang ka. Makaduwa na ka bisis. Naging sakit mo ang balansyagot ka. Makaduwa na ka bisis. Anong sana ko sa iyo? Anong!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso.
1: Ilana, sipo, kagubo.
2: Tugas ang fire.
3: Balik kita sa pagmangalagad sa It's Your Time to Shine program. Alas 2.34 na ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Alas 3 karon, matimpla na kita sang paborito naton nga coffee. Ang DTX Coffee Mix. Available ina sa aton nga mga KSS resellers. Dara sa inyo nga lugar, dara sa inyo nga barangay. I-check nyo lang. Makabakal man kamusin ni actually sa mga butika. Dara sa inyo nga lugar. And you can also purchase the product sa mga klinika branches. Sa bilog nga Negros Occidental, sa bilog nga Bacolod, kay may mga kwan kita. May mga KSS resellers kita sa mga nagkalain-lain nga barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Sa kay Nanay Utay, bala, i-check ninyo. Kay Nanay Terry Ariego, i-check ninyo. No, kay Ma'am Choli Colado, kay Ma'am June Rose Javier Lorejo, kay sino pagid gani ang iban, Ma'am Nanette Leong Corsiga, may ara mandera siya, sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito, may mga kakilala na dera siya, may mga friends nga naga-offer sang paborito ko nga coffee, DTX Coffee Mix. Nga amoning paborito ko, kay hindi siya makapasaka sa nga aton nga blood sugar level. Bisan pila pa ni gani akasashay sang inumon mo sa sulod sang 24 oras, hindi man maapektuhan ang tulog mo. Okay lang gihapon, makatulog ka lang gihapon sa gabi. Kung ang schedule sang tulog mo is 8 p.m, hindi man siya maapektuhan. Or kung alas 9 ka na sang gabi gatulog or gapatuyo, mabatsag ka gid sa tuyo pagka alas 9 sang gabi. Siling ko gani, amuning coffee ang bisan mag makabugtaw ka alauna, mga pikad o ka okay lang. DTX Coffee Mix is a product of Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Balikan naton ang drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Ini ginatawag naton nga pagpalangga nga may kondisyon. Amo ni ang pinakamasakit nga kamatuoran, bulagan ka. Nga wala ka makahibalo kun ano ang imo nga sala. Kag wala ka man ginpaintsindi kun ano ang imo nga sala. Sang kinahanglan ka pa, hambalon ka palangga ta ka. Sang indi ka na kinahanglan, indi ka na palangga. Hambalon ka lang nga mabulagay na kita. Ang pinakamasakit panagani sa kaso sang iban, himuan sila sang sala para na lang nga ma-justify ang pagbulagay. Ti galibog ang ulo mo, why man ko nag-amusin na, why ko man naginhimo ang mga ginpato-pato niya sa akon, nga ang ginhambalan niya ko nga nag-amo ko sini nga wala man, tapos masiling siya nga bulagay na kami. Kagali may bag-o, may ara na sang bag-o nga ginbulos sa imo. Of course, hindi mo ni mabaton nga mga hitabo sa imo nga kabuhi. Budlay batunon, no? Budlay batunon pagid nga madula sa imo kabuhi ang tao nga ginpalangga mo nga wala sang kondisyon. Kung siya yung ginhatag niya sa imo conditional love, ikaw yung ginhatag mo sa iya unconditional love. Na ganing siling sang iban, pabayida, lalaki lang na, babae lang na. Pero kung ginsira mo na ang imo nga huna-huna sa sina nga tawo, natural lang nga masakitan ka. Kung magbulagay na ka mo, kung bulagan niya ka, di ba la? Masakitan ka gid. Ang sakit nga ina, dugay pa na madula, adlaw-adlaw, ba't sagon mo na gusto mo magkaon, hindi ka makakaon. Gusto mo magtulog, hindi ka makatulog. Hindi ka makakonsentrate sa imong trabaho. Pero, hindi dapat nga magtiner ikaw sa sina nga sitwasyon. Sa sa gusto mo kag sa indi, kinahanglan mo nga magbangon. Indi na para sa imo ang imo nga pagbangon, ang imo nga pag-move on. Kundi para man ina sa mga ginikanan mo nga nagapalangga sa imo, para man ina sa mga abyan mo nga naga-care sa imo kag nagapalangga sa imo. Sa tawo nga nagsakit sa balatsyagon mo, ano man ang ilang rason, ano man ang iyang rason sa pagbiya sa imo or pagtalikod sa imo, ano man ang iya rason kun nga awala kaniya ginhatagan sang konsiderasyon, kun nga awala niya ginhatagan sang konsiderasyon.

sa iya ang bisan ano, bisan sakit pa ina sa balatsagon mo, kay ti amo na ang iya nga kalibay. Amo na kuno ang matuod-tuod nga paghigugma. Ihatag mo sa iya ang kalipay nga gusto niya, ang kahilwayan nga gusto niya, bisan pa nga masakit para sa imo, kag bisan pa nagalain ang imo nga buod. Tandaan nyo gid ni, mas malipay ka kung nagapaiway ikaw, kung nagapahanunot ikaw, kung nagapakanubo ikaw, kung nagapasensya ikaw. Itugyan sa Ginoo ang tanan, ang tao nga nadula sa imo, nga ginpalangga mo, kung para gid ina siya sa imo, mangita gid sang paagi ang kapalaran, agun nga magkitaay kamo sa liwat, kag mag-updanay, tub-tub, nga nagakabuhi kamo sa sininga kalibutan. Pero kung hindi man siya para sa imo, mismo ang Dios ang mangita man sang paagi, agun nga makita mo ang tanan, kag masaksihan. Kag dira ka na makapanghuna-huna, mabuksa na ang imo huna-huna, kag ang imo nga kaugalingon, nga hindi gid siya para sa imo. Kag tandaan nyo gid niha, ang pagbalik kun ka isa sa ex, isa ina kadako nga risgo. Kung magsiling na kita nga ex, wala na na, ex na gani, patay na. No? Sa hospital, amo na basta ex-dead na. No? So, amo na nga gintawag siya nga ex. Ex na gani, but silingon, hindi kilala. No? Kadamo sang kahulugan sang ex eh. So, kung magsiling kita nga ex, ex na gid na iya, which is patay na. So, ang pagbalik kung ka isa sa ex, isa kadako nga risgo. Ang siling gani nila kung magbalik ka sa ex mo, daw kaangay lang ina nga naglantaw kaliwat sang pelikula nga nakita mo na. Inang nakita mo na siya, nakabayad ka na sa sinihan para makita na ang pelikula, tapos gusto mo pagid, magbayad pagid liwat para makita mo pagid. Te ano pa ang makuha mo dara kung tanawon mo pagid liwat ang pelikula nga ina nga nakita mo na. Wala na thrill. Wala na thrill eh. Kaya nakahibalo ka na. Kung ano ang mangin ending. So nga, tanawon mo pagidliwat o sik sa panahon.

Sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, kinahanglan matun-an nato ng pagbanton sang kamatuoran nga ang tanan nagabag-og gid bisan pa ang balatsagon sang tao towards you. Pwede ina nga magbag-o. Thank you sa mga nagapamati sa aton dira sa Bacolod Plaza Mart. Hatagin ninyo sang Memory Plus Syrup kag Mighty C Syrup ang inyo nga mga kabataan. Available dira sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mas manami kung mapatumar ninyo, mapainom ninyo adlaw-adlaw sang Memory Plus Syrup ang inyo nga mga kabataan. Especially ang mga nagaedad 15 years old below kay nagapa-sharp inis ang ilang memory samtang nagaiskwela sila. Happy, happy birthday! Sa kay Ma'am Julie Cordova Alvarez. As we share, form part of yesterday. Si Ma'am Julie Cordova Alvarez is from Barangay Banago. Board member na nila sa Foronian sa Dabarcads. No, sila ni Sir Eric, Sir L. John, sila ni Ma'am Jingle Ticar, Inday Jingle Ticar. Nan upod na nila si Ma'am Julie Cordova Alvarez. Happy, happy birthday sa imo, Ma'am Julie. Kabay pa nga hatagan kapagin sang Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi. Why couldn't we? Para damo kapagin ma-experiensyahan sa sini nga kalibutan. Hold on to all. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Barangay Banago nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa mga suki naton dira sa Barangay Batang. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton dira sa Talisay City and in Silay City as well.

Mayong hapon sa mga taga-Banwasang Pulo Pandan. Sir Dudes Labrador, good afternoon. Build your fire if the furnace breaks, so it could be so nice growing old with you. Sa mga nagapamati sa aton sa Libertad Public Market, Manang Gloria Banaag Dumpo.

afternoon sa kay Ma'am Johnny Mary Tita. Sa mga nagapamati sa aton sa Paglaom Village sa Barangay Mansilingan, thank you very much. Ma'am Rodora Aguado Despe. Sa husband niya, si Sir Jimboy Despe, advance happy birthday. Si Sir Jimboy will celebrate his birthday on July 16. Happy birthday to you, Sir Jimboy. Alin, of course, sa imo mapinalanggaon nga asawa, Ma'am Rodora Aguado Despe. Ang wish niya sa imo good health. And may you have more birthdays to come. And she said, I love you so much. Sir Jimboy Salazar, halin sa imo asawa, Ma'am Rodora Aguado Despe. Kanami lang, no? Love-love, ginilaya ang isa kag-isa. Sir Leo Digario Kadosali, good afternoon. Sa mga taga Valle Hermoso, salamat, Gid, sa inyo nga pagpamati. Thank you very much, Gid, sa inyo. Sir Leo, salamat. Mami Lili Imting Balinas, good afternoon once again. Manong Freddy, Ma'am Mirna Hambri-Hambri, salamat, Gid. Inday Zilia Velchez Escamos, thank you very much. Ma'am Emily Aldover, salamat, Gid, sa pagpamati. Ma'am Jennifer Gumban Droa, good afternoon. Solid K5 supporters, phase 1, phase 2, Barangay Paraiso. Is this in Sagay City? Ma'am Jennifer, good afternoon. Sa kay Ma'am Rosie Magbanwa, si Ma'am Rosie, dugay ko na wala matamyaw dari sa program. Salamat, Gid, sa mga taga-Sagay City. Love-love ko, Gid, ang mga taga-Sagay. Nagapamati, Gid, ang mga KSS members sa Sagay City this afternoon. Dari sa ating program, it's your time to shine. Thank you, thank you, thank you very much, Gid, sa inyo. Ari na ang aton kapalaran for the day. Siguraduhan nyo, Gid, ha, nga nakatumar ka mo sa My Disease Syrup, ang inyong mga kabataan, kinahanglan na patumar sa My Disease Syrup, and then ka mo nga mga active men and women, mga senior citizens, dapat nakatumar naman sa My Disease Capsule. Kung madungan nyo ni bala ang tatlo kanami, sini, may ginatawag sila nga synergistic effect. Nagabuligay ni sila. DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, My DC Capsule. Cancer June 22 to July 22. Ari ang imo kapalaran for the day. Kung naradarang nga petsa ang imo nga birthday, ang imo nga zodiac sign is Cancer. Ang imo naman kapalaran for the day, ang mga mensahe nga mabasa mo sini nga adlaw makahatag sang kalipay sa imo. Leo, July 23 to August 22, pabor ang topiko bahin sa negosyo para sa imo. Happy ka sa imong love life. Kinahanglan may quality time ikaw para sa imong special someone. Virgo, August 23 to September 23, halungan mo ang imo ikaayong lawas. Ang imo nga pag-istorya sa doktor makahatag ina sa imo sang pag-asa. Kun may ginabatsag ikaw. Libra, September 24 to October 23, mag-aabot ang sabat or solusyon sa imo nga mga problema. Scorpio, October 24 to November 22, maayo ang inyong banding bilang mag-abyan. Sagittarius, November 23 to December 21, isa ka oportunidad ang mag-aabot. Capricorn, December 22 to January 19, mangin maisog sa pagpangaluyag sa tawo or sa babae nga imo gina o nga imo naluyagan. Aquarius, January 20 to February 18, hindi malipatan ang imo ginhimo nga kaayo. Pisces, February 19 to March 20, may mas sponsor kuno sang imo nga biyahe. Purti ba? Makabiyahe ka tapos way kagastuhon kay may mas sponsor. Aries, March 21 to April 19, mag-aabot ang maayo nga balita nga wala mo ginapaabot. Taurus, April 20 to May 20, makabanton ka sang mensahe, hindi mo maintindihan ang opinyon sang imo nga boss. Gemini, May 21 to June 21, ang imo nga pagkamalipayon nga ugali nga kinaiya, amo na ang makalalaton.
Kung malipay ka, malatnan ang iban.

0: Shout out sa kay Sir Bobot Mendoza. Ginapa shout out niya si mama niya, Lucia Mendoza, nagapanglaba halin pa kay ina, nagapamati is it's your time to shine kagang akon manghod nga si Insay. Oh, wala, nagapamati man. Thank you so much. Sa mga taga-Pandanon, Mursia, maing hapon gid sa inyo. Mama Lucia Mendoza and Biging. Thank you very much. Sir Bobot Mendoza, maing hapon. Salamat gid sa mga taga-Mursia. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
1: TTX 500.
5: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tub-tub 72 oras bawa. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc?
6: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nag-produce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga pala inom da sang ano, DTX 500, dako di mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
5: So kun wala kagali kaon, Doc, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang ginapati nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Iniman ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
1: TTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Kila tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
1: TTX 500.
5: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
6: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadla nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
5: Oo.
6: Ang matabo is, gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala nakakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagidi, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at ikampiyon nga kon epekto. Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kag gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
5: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himo stro o tupadji. Kag mas nami ang epekto ko

Hi, fellow music lovers, good afternoon. You are still listening to 101.5 K5 News FM. We got 318 right now. At ang oras na yan ay handi doon sa inyo ang ating Super Trio, ang ating DTX 500, ang ating Mighty C, at ang ating D3 Bio. Yan, basta't ubusin po nagnatrangkaso always. D3 Bio agad-agad. Samayan ang ating DTX 500 para mas maganda. At ang ating Mighty C. Sa mga sugyo ng ating butika, mabibili ho yan nationwide. Magandang hapon, Agent Jack here, and this is your The Big Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Mal, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: It's the best part of the day.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

right, folks, we got 48 minutes after 3. Final, 12 minutes for the Big Mix. Well, obviously, wala na tayong enough time para sa ating para sa pag-play ho ng mga favorite hits ho ninyo. But otherwise, ngayong araw ho talaga Wednesday, July 15, 2026. At we're actually celebrating yung ating sinasabing ano ba to? National Hot Dog Day ba to? I hope I got it right. Yes, so I'm pretty sure ato tayo may kanya-kanya ho tayong paboritong hot dog. Ano ba ho nga sa tingin ho rin yung pinakamasarap na hot dog na natikman ho rin sa tanang buhay ho rin yung. Well, anyways, for sure may mga ano ho, may mga promos sa mga favorite restaurants ho rin yung. Or ini-enjoy ho rin yung ngayon yung araw ho natin ng Biyerkules dahil 15 ho tayo and everybody's a favorite day, I would say. Dahil it's payday, di ba? 15. At syempre, happy birthday sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. What a perfect day. Sahod, tapos birthday ho rin nyo. So you have all the reasons na para i-celebrate ho yung kaarawan ho rin nyo. Happy birthday nga pala sa, to the station manager of K5 Rojas, SM Ami or Lynn Soberondo. Happy birthday to you. Enjoy your day, ha? Bawal uminit ang ulo. Happy, happy birthday to you, Ma'am Amy. Enjoy mo raw yung, what is this, yung flowers dyan, bigay ni, ni Muslim, ha? At saka, yung cake dyan. Happy, happy birthday once again. Alright! Pits, ikaw na bahala dyan, Pits, ha? Abangan ho ang susunod na programa ng ating Alkasigador. Susunod na ho yan. Makakapiling ho ninyo ka K5 Rodza Palma. Muchas gracias con nosotros y buenas tardes. Adios for now.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon ng mga tagpalamati, padayunod natin subo sa pagsipad-sipad. Ang matahong makasugpon sa katong drama sa kaginan, ganyugid magkuhan sa leksyon, ganyugid uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang salig!

0: Ara na, Lola Clara. Natapos ko na Q-Tex ang kamot mo kag tiil.
1: Ay, wow! Ay, katahom! Kasagad sa imo, Rosie. Ang suki ko bala, amugid niya ang nagauyat sang kamot ko kag tiil. Ay, pero kung kaisa, kabugat sang kamot, nagakapilas ako. Kung kaisa, ginaakigan ko ah. Pero ikaw ya, kamag-an sa imo kamot, kaguho. Kahipid sa imo mag-apply sang nail polish. The best kagidjaroshi.
0: Thank you gid, Lola Clara. The best ka man gani, kikabuot gid sa imo.
1: Ako nga tawo, Roshi, iti ako dalok. Basta hindi lang ako pagpaagyan.
0: Mm.
1: Ang kontra ko gidya sa tanan. Ang tawo nga butigon kagkawatan.
0: Ako la, hindi kuya bala butigon. Kaglabi sa tanan, hindi ako kawatan.
1: Ay, maayo kun magsubong sina. Ay, Roshi. Itulod ang wheelchair ko dito sa atubang sang akon vault. Kaya may ipakita ako sa imo.
0: Lola. Aray, Lola. Aray na kita sa atubang sang vault mo.
1: Matumok-tumok ko. Zero, 7261952. Roshi, nakita mo ina? Ha? Ay, nakita mo?
0: Oma. Hindi. Ala. Do hindi ako makapati, Lola Clara ba?
1: Abi mo, Roshi, sa kadamo siyang mga timbang ko nga nag-aubra diri sa akon, never gid ako ya nagpakita sa ila siyang mga personal ko nga gamit. Especially sa unod sa akon vault. Ikaw gid lang ang ginpakitaan ko si ni Roshi. Kita mo na? Perti kadamo siyang mga alahas ko, no? Kagkwarta. Ay, kita mo? Mamangkot ako sa imo. Roshi, ano ang rason nga sa imo ko lang iniginpakita? Ha?
0: Kuan, Lola Clara? Kay may sali ka sa akon?
1: Exactly! Ay, inatungod.

0: Uy! Hala! Grabe ang mga dala mo nga groceries, ba?
1: Apa? Mga imported ina nga dilatas, tito.
0: Grabe!
1: Meatloaf, dason habon nga humot.
0: Bow! Perte! Grabe ang amo mo, no? Perte ka galante! Kag... Ba! Anay ka? Ano yung nakulintas mo? Ano ni Pikay?
1: Kakuan na ambo, tito, ah? Kaya ginatagban ini sa ako ni Lola Clara?
0: Ah, sige, bebe. Uksasali, huwag mo kayo. Dalong ko sa lahiro nga amigo ko, blao. Ipakilatis na kung pila ka karats.
1: Ay, hindi lang, tito.
0: Ha?
1: Hindi man iguro tuod nga gold. Din tabo mahatag si Lola Clara sang gold nga tuod man.
0: Kung sa bagay, no? Ano siya, buang? Bisan ako, guro, magdamos ang kwarta. Pareho sa iya. Ay, hindi man ko magatag sa timbang ko sang alaas nga pure gold gid.
1: Gani man eh. At tito, ari gali o, 2,000.
0: Ba?
1: Kay nagbakal naman ko, 2,000 lang na ha.
0: Oy.
1: Nagbakal ko abis ang bayo ko kag shorts. Dason mga personal ko man nga mga gamit. Kag brief pag...
0: Ay, ayos ah! Anong problema? Ay, ang iba ang dali nga habon kag nilatas ng imported. Rosindo, dalon ko ni sa Changgya kag ibaligya. Eh, hindi ko man yung ubos naman.
1: Pag gusto ka, tito, babi, ah. Ay, oo, galito. Hindi na ko magdugay, kay masimba pa kami bala ni Lola Clara.
0: Bilang gampang, ya. Diyos noon, kagaling sa Bungrosindo. Ate, sige, ah. Sakpa lang ko pa kamuyo, ah. Agod nga, hindi ako pagitagbong sa imperno kung mapatay ako, blaho.
2: Balay!
0: Good line, ah. Ba?
2: Balay!
1: Ba? Si Pakboy Inar?
0: Oh. Balay! Nanong ka, Rosindo? Nga daw kinulbaan kagitsang nabatian mong tingog ni Pakboyaw? Ha, Rosindo?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: Ơi, Pak Boy.
1: À,
0: Rosinto.
1: Trời.
0: Storia là kamu dah, ha? Malakat ko na ya. Pacang ko.
2: Balik ka na yon, Tito Bobby, ha?
0: Oo, mabakala ko is kaya. Upon ko si.
1: Do.
0: Rosindoy, minong.
1: Do, gapang lapsi ka ginaw. Kuro ka gid sakon.
2: Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
1: Wala ka nagatuman sinang balanta mo. Ginbalagyuhan mo kami ni hapon.
2: Pasensya gid, Pakboy. Ginkulbaan ako sang ginpuwersa ninyo ako ni hapon nga pakaunon sang inyo nga mga...
1: Sorry gid ah. Dumago kami habi ni hapon eh. Hindi kami niya magpating ah. Wala ka pa yakagi, Boulevard.
2: Oy, Boulevard, walagi ko na yaga-intra-intray ah.
1: Ah, pasinsyagid ah. Kukuan. Kung hindi takabi pagpresahon, kung matabuin ha, ano bi kung may dalanga pagpalangga, may chance
2: ha? Ha? Ano ang buot mo silinghon, Pakboy?
1: Inusindi ka ganyan, no? Ang buot ko silinghon, magusto ta ka? Kursunada ta ka? Mas nanamian ko sa imo sang sa mga babae, ha?
2: Pakboy?
1: Rosier ba?
2: Pak?
1: Hmm?
2: Ginalukan mo ako sa bibig.
1: Bebe. Ay, kapa ko diyo. Wala pa ni Katino Hibil, oh. Bayuhon ta niya. Lucy?
2: Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak

Roshi! Roshi, sadiin ka! Ay, sadiin bala si Roshi, ha? Sa malapit duha ka bulan niya diri nga nagaubra sa akon. Subong palang natabo nga gin paayawan niya ako tawag sa iya. Ay, sadiin siya man. Roshi!

0: Masudla ko bala. Na ano nga? Hindi ko mag-ahod ha. Manago lang ko. Para hindi ako makita sa tigulang.
1: Roshi!
2: Ginatawag na ako ni Lola Clara.
1: Roshi!
2: O sige, panago lang ha. Dito ka lang sa may dirty kitchen. May pagkaon dito ah. Panapo ka lang.
0: Ayos ha.
1: Roshi!
0: Lakat na, lakat na. Kay base karon maakigan ka sang malam. Sige na.
2: Ate, sige. Lola? Arat na? Dali kitang Lola? Lola?

0: ay nano kaman imuro si man. Do nagadako na ang ulo mo, haw? Hindi ka magsilinga kung ayuhay kita. Abusuhon mo ng kaayo ko. Ay, abi mo bala? Nagapanilag lang ako sa imo. Sugod sang nakabakal ka sang silpon. Do, nagsalawayon ka na. Ano ka, may chatmet? Hoy, paghalong ha? Masapurahan mo gani ang bintahoso? Ay, piho, wala kagid.
1: Wala, Lola. Wala kuya chatmate.
0: Dapat gid. Kay basi kun intuon ka lang. Kag kun may chatmate kagid man, hindi ako gusto nga sugiran mo siya kun sa diin ka nagaubra. Kay basi balasudlon kita diri? Ay, kita lang hadaan permi diri nga duha. Kay hindi man stay in ang labandera kag kusinera. Nakabati ka? Ha?
1: Wala, Lola. Wala ako sang migoya. Wala, Lola.

Pao, manggaranon galing amo ni Rosie ba? Ang mga gamit din sa sulod sa balayo? Mga nami? May mga display pa din ng mga imported ng whiskey, oh. Kaya mga display din ng mga figurines, oh. Kamalalon yun, imong. Mabalaan yun sa itsura, eh. Pugay, ah. Tiba-tiba kami sinigon matabo. Tiba-tiba kami. Tiba-tiba.

0: May malain ayahan na ginaplano si Pakboy. Mga byan, sunod ninyo sa patpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa katong drama sa kaginan. Ngayong gitmakuhan sang pagtunuan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, subra nga salig. Ginsulat ka sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula, nga maskin pambasko, kag maskin panami. Eye Care Gold, ang capsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
9: Oras ang K5 News FM, alas 4:29 na sang hapon.
10: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma! El Castigador! El Castigador!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? Welcome na sa atong sigapala tuntunan. Sa din kaming gabayin sa Negros Occidental, kag Negros Island Region, sa mabatian sa amon singa mga programa. Sa nagkalain-lain nga mga radio station sa bilog gaban nga probinsya sang Negros Occidental. Live kita nga magkapakalagad rin mismo sa K5 News FM Bacolod 101.5. At sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Sa aton sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, bus drivers, at sa mga modernized bus drivers na nagpamati karon ka nagpangot naman sa numero unong estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Live magkita ang balantaw sa amon sa mga Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa K5 News FM Negros Island. Malantaw man kita via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa amon sing TikTok account at K5 News FM Bacolod, kag sa via audio streaming, kuha lang i-download kag i-install sa inyo sining tagsatag sa mga cellphones. Kung may iPhone ka muda, pwede nyo gid ma-search sa App Store. I-type nyo lang ang K5 News FM Philippines. And then i-install. Kag pwede na kamo kapili sa nagkalain-lain ng mga radio stations o kung lugar na may K5 News FM mga ka-K5. Pwede ka buka pamati Bisaya sa Dumaguete. Amping mga byan. Sa Sagay, pwede nyo gid mabatian. Sa Iloilo o kung Panay area, pwede nyo gid makita kag malantaw o kung mabatian. Ginaob na ako sa akong singamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Upon si kay K5 Rimwal Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Ethan James Sarmiento. At kumain si Kubos Ngalagad, si K5.
1: Rose Parma. Rose Parma. El Castigador.
0: Kumusta nga aton sing mga suki nga nagaupod sa nang pagpangalagad sa tatlo ka mga dalagko o kon mayor nga mga merkado publiko sa Burgos Public Market kag Central Market and Libertad Public Market sa mga bugasad da wet section kon dry goods area sa manugutan dira sa may Libertad sa may bagsakan area nagalanog na ang K5 News FM kag ang programa nga El Castigador. Alas 4.34 mga ka-K5, badamo kita nga mabalita gabi katutukan sining hapon. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, at balitang international atong karong gabi katutukan mga ka-K5. I-check na nga daan si ka-K5 siya in Lacson. Kaya sa nagkaparayon, sige hapon, no? Kakadamo-damo, bigyan mga ginabantayan naton ng mga dalagko ng mga isyo, national impeachment trial, nagkalain-lain nga mga argumento sa mga abogado na dapat gidaton may baluan mga K5, kumusta na ang status sa nagapadayon nga sige hapon nga trial sa okon impeachment trial sa mga senator judges dira mismo sa may senado. Itagsa-tagsa sila mga K5, may mga punto no nga gusto nila i-raise. Pero daw, kung gisama, siling mo nga may mga senador, mga tanda, magpulo pamangkot. May nagpamati, subong sa ato sa Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5, si Renan Pendon, nagpamati sila kuno subong. Sanday Henry Estrella, Jerry Mentino, Antonio Samugoy sa Engineering Department sang Bow. Taning tinapay nyo dama sponsor ka mo sa munting building, bisan tinapay na da pa pang Renan Pendon. Right. Hindi ko lang paglawagon ang bake shop nga na, kahit di. May tanong mas sponsor ka mo sa munting tinapay, kaya at least may sudaan na mun sa amun si DTX Coffee Mix.
2: All right.
0: Salamat kini ka pamati sa isa kasikat nga pasalubong center diri sa Bacolod. Thank you sa pagpamati and of course sa kay Papang Eduardo Juju Galuna, kay Maricris Navarro, kag Papang Erning Poderoso, kag kay Papang Richie Piudena. Grabismo sa may Bacolod car seller, kag kay Papang JR o kon JR 30. Grabe si JR 30, si Noberto. Nagpamati sila subong. This time check tabi si Kaki 5 Shine. Aran siya sa line number 1. Ni balaw unta mag Kaki 5. Ano ba lang mga dalagko karon nga mga balita special minti sa gwa sang pungsod diay kag diri naman sa siyudad sa Bacolod o kon sa nagapatayon. Sige apong idabantayan naton nga mga balitang nasyonal. Aran sa line number 1 si Kaki 5 Shine.
1: Kaki 5 News FM live report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo. Waay pa sa kasulod. Sige, check talang karabalikan. Mga kaki 5, ginabulawan tayan tani case na sinin ko na gani, no? Ang house prosecution, mga kaki 5, sinigid lamang yung Miyerkules nga gusto gid nila, yeah, no? Nga ipa-access. Inibla ang taxes ni Vice President Sara Duterte, ang yasing nga bank records. Gusto gid pa-access sa mga senator judges niya para at least may idea ka mo, no? Sa nagapatayon, sige apon, nga kaso ni Vice President Sara Duterte. Asi Kaki 5 Shine. Kaki 5 Shine?
2: Good afternoon.
0: Uh-huh.
2: May hapon si Rod.
0: Okay na. May hapon. Bati-on ka na.
3: Alright!
0: Alright!
2: Pasensya gid kay abi mo. Nagpa-urok-urok ko di kaina. Kay do naumol gid si Senator Pia Cayetano kay Melvin Matibag na director sa NDI.
0: Uh-huh.
2: Actually, next week daw siya ni ang mga resource person sa akusasyon ni nila kay Vice President Sara Duterte sa plano nga pag-assassinate allegedly kay Presidente Marcos, kay First Lady, kaga former House Speaker Romualdez.
0: Okay.
2: Pero may hindi ko makwanserol kasi may program ko kaina. Bali din pamatian ko lang ni ang video na gameplay kaina sa impeachment court. Mga around alas 2:28 sang hapon, mga pasado alas 2. May video na gameplay sa korte na iya ini ni NBI Director Melvin Matibag.
0: Uy!
2: I don't know, Sir Rod, kung makita mo na dara o mapakita sa technical department ang video. Na?
0: I-check may Kaki 5, Ethan?
2: Yes, oo. Melvin Matibag lang, Sir Rod. Basi kung may ara dara. Ang video nga ina, dara makita, sa video nga ina, dara makita si Matibag na may binabulgar sa na mga informations. Actually, it was an interview sa isa ka TV network o sa isa ka media network na kay Melvin Matibag. Ang ginsilindera ni Melvin Matibag kasi niya may ginaimbestigahan sila nga dako na kaso. May angot ini sa gintukod na sports complex sa Tarlac.
0: Uy!
2: Na? Ang sports complex ka ini, siling niya, dako ni siya. Dako man na kwarta ang involved diri.
0: Abaw.
2: Billions of pesos sa rods. Siling niya may anomalya kay wala ini nag-agi sa bidding. So
0: uy,
2: wala sang bidding, tapos doon din dali-dali wala ang pag-release ng pondo. Doon nag sa pag-insindi ko doon nag-demand dahil sa bayad na like 10 billion.
0: Wow!
2: No? Doon mo nag-love si Rods, no? Natimala kita nga siling ko doon nga ang akig na akigid si Senator Pia Cayetano. Sa isyo nga ini, no? Nga siling ni Matibag ti-investigahan ni sang NBI, tanawon ta kung anong ano ang mga anomalya. Busi isiun abis ang NBI ining sports complex na ini. Tapos, I mean, ang issue no, sa sports complex, kay dali, si Rods, ang chairperson sa 2019 SEA Games Organizing Committee, amo si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ang sports complex na ini si Rods daw gamiton o gingamit sa 2019 SEA Games.
0: Ooh.
2: Makuha mo si Rods?
0: Do ginalink?
2: Yes, oo. Siling niya, ang siling ni Senator Tia Cayetano, ti ano ka matibag, nagyayabang ka. Nga dinapagwa mo ni nga mga kaso, siling mo may dako nga kaso, dinapagwa mo ni nga mga statements, dinapagwa mo ni nga mga issue. Anong gusto mo, i-distract mo si Senator Alan Peter Cayetano, i-distract mo ang presidente, ang minority leader. Doon mo na si Rods, may ongoing na impeachment trial, tapos ipagwaan mo issue ang mga senator judges. Doon mo na si Rods, no? Akin din dyan si Senator Pia Cayetano. Ang muna ganyan siling ko, doon nag-personalay na yan ang...
0: Di mga dala na ni Kaki Five Shine sa mga taktika. Sa magtimbang abahin sa depensa kag sa prosecution. Dala na niya and ti hindi mo niya free nga ti. Although nga ti senator judge ka, hindi ka na imo yung mga tubang kaso. Galing kay ti amula na daw ka timely lang nga ti may ginatubang niya. Kaya may ginapreparahan kaya nga may impeachment trial. Tapos daw dira kayo spunto nga mang sugaw-sugaw ka.
2: Amo na gani. Dabig to kay ina doon naglawig, doon nagwa dahil ng emosyon. Sa pag-umpisa pa lang itong impeachment trial kay ina, kay ibig lang umpisa na alas 2 ng hapon. Pag-umpisa, amo na na dayon, ang dobirig dayon na umot ang attention sang tanan, no? Kay ti isa sa ginagawa ni nga video. Kag, diri na ba na batian si Melvin Matibag sang NBI na may billion-billion na
0: ti amo to guro nagligad kay Kipeb Shai nang ila sini nga why sa nag-attend sang yes ka Jol kay amo nato guro ilagi na luto-luto daw kun ginatun-an kay Kipeb Shai.
2: So amo na gani feeling ko for us this is something interesting kay ti ano galing kay ti amo naman na dog dagwa ang issue na sa kay Vice President Sara Duterte doon na sa mga senador. Sila ni Senator Pia Cayetano. Anong gusto mo? Isa-isahon kami din na senador, isuhan mo kami. Kasi,
0: simple lang na ah. Hapos na lutsan kay Kipeb Shine. Hapos ginalutsan.
3: Alright!
0: Kung ako kay Senator Alan Peter Cayetano,
3: right!
0: Sailo sa mayorya.
3: Alright!
0: Oh! Sailo sa mayorya. Ay, boss na yun, why na nakaso?
2: Kung may time ka pa, please, hatagi ko 3 minutes. Siguro mga 1 minute lang.
0: Sige, go ahead.
2: Para mabatian ta si Senator Lia Cayetano.
0: Hindi audible, Kipa Shine.
2: Sige,
0: hindi siya mabatian. So anyway, dira bay ka kipabitan, dira tabay maagi. O, sa imo bay. Kay hindi siya, ano? Are.
4: An investigator's notes or notebook?
0: Iniguro?
4: Or simply notes?
0: Oh, dalingid. Kay kipabitan, ang kay Pia. Ang kay Senator Pia, kay kipabitan, ang paghambal niya bla. Oh, sige ka gina plastar pa ni Kiki 5 Ethan, Kiki 5 Shine. But anyway, sadya ni. Oh, sadya gini kay tanan na di Kiki 5 Shine ng mga baho sa mga senador di. Nami man ni gani kung kisama o kayan la.
2: Oh. Yes, oo. Amo ni si Rods, no? By next week bantayan pa ni. Kay ti mapakita na na si Melvin Matibag sa sa impeachment court. Ano ay hanang matabo? We will wait for this. Subaybayan ka ni ang impeachment trial. Report bigyan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Live report. Matabong salamat kay Kipeb Shine. But anyway, kita mo lumantayan. Tani kita mo damo pa din ka mga expose nga pwede mapagwa. No, and I don't know kung distraction gimani, distraction ni para sa tao kung why kaysang salai. Oh, distraction na para si Imo. Kung may kasang sala, and then kinagkutaw-kutaw ko lang pasakaan ka. Kaso, siyempre, mangita ka na bugado. Pagsabat ka, mag-drop sa inyo sing mga reply sa sampina sa NBI. So, kumbaga, makadistract gid sa ginaakusaran. Pero ti, kung may kamalingas ang kamalahan, way bayda. No? Amutang hambal sa... ang taga-NBI, sadyag ni mo. Taga-NBI, tiara sa posisyon mo. Makapangita sila kag maka-priority sila ay ang mga kaso nga ra na da bayan ng anay unahon ta niyo kay ila ni ang iyasang grupo ta pabayan ta lang anay pwede niya mahimo sa ara sa posisyon sa siling ko naggani ay halatang halata gani nga kung sa bagay i-prioritize dapat to ang flood control scandal way magani dayon mapatigayo naguna patay sa impeachment trial. Oh, tapos nag-abot pa ng ICC, naglalapawan na ang flood control scandal nga supposedly among ito dapat no kaginatutukan di subong din na si Saldico. Oh, di na tong mga taong ginpang mention. Oh, mo to dapat tani patawag kag tutukan kay kung sablang mang limpyo ka, inablang mang limpyo kas balay mo. Huwag ka ba ganit katapos pang limpyo sa sala mo, sa ilo ka na sa ugsaran mo.
3: Alright!
0: Oh? And then, huwag ka pa ganit katunga-tunga sa ilo ka naman sa kusina mo. Ah, ang guwas na, kambang. Ti kung kambang, paglantaw mo, tilingin ulo mo eh.
3: Alright!
0: Di dapat tanik yung manglimpyo ka sa ugsaran mo, tapusab lang sa ugsaran. Oh, and then, sa ilo ka naman sa kusina, panghimos ka, tapusa. Oh, sa sala. Sa kwarto, tapos panglabi mga lagu. Muda muna bala dapat, tao.
3: Alright!
0: Kay ti sa simpleng pag-i-chindi naton, mga kaki-five, ang kalabanan, drabi, kundiin ang huyop sang hangin. Amula na ang tutukan. Oh, ang nabilin, bayda. Oh, uli na na. Hindi pa man yan importante. Kailangan nating unahin to kasi ito yung tao na to, kailangan nating kasuhan to.
3: Alright!
0: Oh, mahirap to eh, mahirap kalabanin sa loob. Ti sala ni ko ba matuod mga kag K5 nga kada senador na ginatubanggid. So question, ti makahamper ba sa ila sini nga performance bilang isa ka senator judge? Sinong pierde diri? Oh, pamangkot ba kag K5 sinong pierde? Kun ang ining senador nga ti ang leaning niya for the defense or for the vice president, ti alam siya na eh. Oh, di ba? Question. May ginpasakaan kaso haw nga ra sa administrasyon?
3: Alright!
0: Di ba? Nagkuha na itong alam ni Senator Chis Escudero. Ay, magaling madayon to. Ang ara naman guro na. Kaso daw ginway lang anay vlog ginuna.
3: Alright!
0: Ginuna pa itong kay Jinggoy Estrada. Ginuna pa itong kay Bong Revilla.
3: Alright!
0: Ang kay Joel Villanueva. Way pa man gani. Ang ginuwa na ito sang una. Pero until now, way pa man Japon nga gwa. Ti mga kaki-five, halatang halata na gid. Ti kamo na lang diya binagbidag. Ti kay nga mun gabalita malang kami di. Based on the reports malang halins babaw o sa nasyonal, alam mo malang na-report namon sa inyo. But anyway, ang punto di mga kaki-five, the more nga nag-aamusin ni, nag-aginamo, nag-aginagual, the purpose o kung ang target naton is to limpyuhan ang gobyerno sang mga tao ng mga kurap. Mga tao nga ti manugpatalang, manugpainto. Ay, oo, ti kabay pang mangin madinalagon ang administrasyon. Amula na nga, kung ginahando mo kay ti, kung malimpiyuhan, giban bi, ubuson bing mga kurap na bing mga butang tabi, ara sa gobyerno. Makabinipisyo mga aputa. Diba? Bisan di na lang ta. Makabinipisyo mga aputa kay ti sooner or later sila man lang nagmabilin magklamatay man ta Japon tanan. Oh. Ambal ka di sang mga katigulangan waay ta nagabato sa kalibutan pero may gabato sa kalibutan si Jose Rizal gani subong bato Japon. Ay sorry. Ay karon ma balda naman ta da sa no I'm just referring sa statwa. Ayong kabudlay no. Wala ko yung ginakuha na, wala ko yung ginagrade si Gata, ang national hero na to na. Kasi siya lagi ba kaki-five, ano? Just, ang ginapunto ko lang diri is, kung limpyo wala, tutuod nga pagpanglimpyo. Hindi one-sided nga pagpanglimpyo. Kaya yung guwas na karon, di colorista. Ang guwas na karon, kambang ta. iti kon kambang ta kon sa barko naman ang piakto puno, ang piakto wala karga, ting guas na ang panggobyerno ta sa pungsod Pilipinas malugdanggid sa ulihi. Hindi ba na gusto nga ti ang gobyerno taga ng banwata o kunang syudad ta ang aton singa nasyon sa pagkanami puno sa mga natural resources, manggaranon sa mga damo ti akwarta. Oh, kita mo during election din ginuha, kita mo ti akwarta. Oh, ti maguba lang kasi ulihi ang salig sang tao sa gobyerno, why na? Hindi ba na gusto? Kaya at the end of the day, dapat nila dapat pinsaron pirmi ang mga komuner. Amuning mga tao nga nagatrabaho, nagatrabaho sa kampo, nagatrabaho sa uma, mga construction workers, oh, kaysa ila siningapag pangabudlay, dako na yung tax nga ginahatag sa gobyerno. Ang mga OFWs naton, tagaan dapat sa nagakaigo man nga pagbalik. Oh, kaya kung ara kayo sa gobyerno, especially kung nagatrabaho ka sa gobyerno, ati yung guwas natin ginasagod ka sa gobyerno, nga kwarta sa mga pumuluyong Pilipinon. Mabuhi ko ng komersyal. Pagbalik ko magka K5, tutok na kita sa mga balitang lokal na ton. Mga pi ko na isang klinika, DTX Coffee Mix. Ining kapi nga may kapi ka na, may pang detox ka pa. Mabalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan na lang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
8: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tub-tub 72 oras bawa. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc?
9: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours sa GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangingatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga pala inom da sang ano, DTX 500, dako di mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
8: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
9: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga selula sang utok. Ini ang ginapati nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
1: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Ilatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Anong matabo dok ya kon tatlo adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
9: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kaadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Iwala na glucose or GP.
8: Oo.
9: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon the fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya Sir GP. Nami pagidi, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid nami magkaon Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka adlaw. Try nyo anay intermittent fasting.
8: Oo, ganagan, matamat.
9: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kagmas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
12: Gina kanon. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
13: Sa kadlo ka pila ka maginom
14: sa DTX 500.
12: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
13: Subong kamusta?
12: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. DTX, Coffee Mix.
17: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX, Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
7: DTX, Coffee Mix. Mga butika. DTX, Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dulang. Pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
19: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabali si Bibi, mas sami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C, mababaka sa mga butika.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
23: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
2: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4Biotics.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Cheers sa barkada nating
26: night shift,
25: OT,
26: breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
30: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
31: Happy!
32: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Playtime Entertainment. Born for happiness.
35: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
3: liyaw kalikot sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. In Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision. Happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between. This is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixens and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance.

0: Busing Kuya Ray Ray Raimundo Senior. Kabay ng Ginoong Diyos, magapakamaayo ko ka maghatag sa gihapon sa imo sa malawig nga kinabuhi. Kag salamat sa imo sining pagbuokwan. Sa imo sining mga bata nga mga gwapo kag mga maalwan. Siya ni ang amay-amay gid. Thank you, kag happy happy birthday, Raimundo Uy, Kuya Ray Ray. Sa imo sining kadlawan. Ang pagpanamayaw, gika naman sa K5 News FM Bacolod. At kay ka K5 IV Cordova, happy happy birthday! And of course, happy happy birthday man sa station manager sa Ruhas Capiz. Kay ka K5 Ami Orleans Berondo. Iway kita da. Sa mga naghihiwat karon sa inyong kadlawan, happy happy birthday. Kasi sa naghihiwat kahapon, belated happy birthday. Kasi sa maghihiwat para buwas, advance happy birthday. Balik na kita sa ato si Kabala Tuntunan, alas 5.13 na sa inyong hapon. Check na busy ka Kifeb Carla Defensor. Kay ining dako ng balita, ang partner sang American National nga ginpatay sa sibulan Negros Oriental ginakabig nga primary witness kuno no sa mga otoridad kag may mga pipila man ka mga impormasyon nga daw primary witness at the same time suspect man but tigabalog kita sa mga suspect tanan nga ra das lugar ginakonsider ni sa mga otoridad suspect oh, especially sa may krimen nga nagluntag. O, kung may krimen nga nagluntad sa iyong lugar, tanan ka muda. O, gina-consider ka muna sa mga otoridad as suspect. Kasi suspect pa man lang niya mo, hindi pa man niya nga kamugid. O, check tabi ang dalagko ng mga balita and of course detalye, pinakuling nga detalye, gika naman sa kay K5 Carla Defensor Longa.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, ibalita mo!
2: Yes, sir, K5 Rods, sa mayang hapon ka sa aton sa Nika K5. K5 Rods, ginakabig nga primary witness ang partner ni Dr. Kent Carpenter, K5 Rods, ang isa ka marine biologist na ginlutang patay sa sibulan Negros Oriental sa tinaligdan nga Domingo o Julio 12, K5 Rods. So sa aton sininga interview kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office. So gimpahayag diri nga nangin POI o kung POI, ining partner kay K5 Rod, at the same time, primary witness sa natabo nga pagpanluthang kay K5 Rod, ang partner ni Dr. Carpenter kay K5 Rod.

0: kag sa information nato na may ara sang sexual assault kag kay fraud ini ginaligar sexual assault ining partner pero tigin pa gin paidalom ini siya sa examination ang tawag diri gani is vaginal swab pero ti ang resulta kay kay fraud is negatibo no so ti amo ni ang suno man diri kay Sir Alam Police Colonel Alam pwede man nga may ara sang assault nga natabo pero ti wala bala sang ano ni tawag ga penetration nga natabo ka K5 rod sa kag ti ginalantaw man diri nga may ara sang lima ka mga suspetsado at ti wala diri nga nadala ang ano ni ang partner ni Dr. Carpenter ka K5 rod.
1: So why sagin considerar as why sagin considerar as suspetsado? Witness
0: yes,
1: lang gid.
0: Ang investigation kuan man sa Japan sang ano eh, sang information kay Kiefer Rod kay tungod nga siya ang ara sa nagluntad nga pagpanluthang kagati siya man ang naging na biktima man bala no kay ti may mga samad man ini siya sa iya sininga lawas sa kay Kiefer Rod. So sa aton sininga pagpangusisa man may ara sang away ang magutod ang ini nga magutod kay Kiefer Rod ang Uy. Partner sang ni Dr. Carpenter kagang iya sininga utod so antes ang insidente may away nga natabo pero ti madugay niya ang ila siniya nga away kay K5 Rod so ara man sa persons of interest ang utod sinisang partner ni Dr. Carpenter so may ari diri isang pahayag nga nagikan kay Police Colonel Timar Alam Provincial Director sang Negros Oriental kag at the same time head sang SITG aton nga pamatian kay K5
2: just give us ample time ma'am para po sa mga suspects natin. Right now ma'am, nasa process po kami ng positive identification po.
0: Okay, yung partner niya po, malalagay po ba na POI sa itong case na po ito?
2: Witness po siya ma'am, witness. Pero although, hindi naman po ibig sabihin pag POI ma'am is suspect natin.
0: Pero sa ngayon po, kinukonsider din po siyang POI.
2: Yes ma'am, but POI sa ma'am. Pero witness na po siya natin ma'am kasi siya naman po talaga sir, ma'am ang pwedeng makapagturo sa atin. Kasi siya lang po ang nandun noong time na yun ma'am.
0: Yes sir. So sir, yung tinitingnan pa rin po natin is robbery po dito sa nangyari po sir?
2: Yes, yes po ma'am, based dun sa mga ebidensya na nakuha natin. Yun lang po talaga ma'am, ang tinutukoy nung evidence natin.
0: Yes po. So, confirm po ba na medyo meron pong sexual assault po doon sa partner na nangyari?
2: Ma'am, pinasubject po namin sa vaginal swab pero negative naman po, ma'am.
0: Oh, okay. So, walang sexual assault na nangyari?
2: Pwede pong may sexual assault, ma'am, pero baka wala naman pong kwan siguro, ma'am.
0: Okay.
2: Penetration parang gano'n.
0: Okay. So, yung ano po, yung paraffin po, tsaka yung autopsy is tapos na po?
2: Tapos na po, ma'am, but we're still waiting for the result.
0: Yes po. So, sir, ano po yung run ngayon ng investigation nyo po regarding po dito?
2: Ma'am, nasa kwan na po tayo, ma'am. Apprehension ng mga possible suspects po, ma'am. But right now, ma'am, we cannot still yet divulge the identity, ma'am.
0: So, meron na pong mga identity pero kino-confirm pa po. Ganun po, sir.
2: Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Nasa process of confirmation pa po tayo ng mga possible suspects natin.
0: Yes po. Ilan nga po, sir, yung tinitingnan nating suspect po sa ngayon?
2: 5 po, ma'am. 5.
0: Oh, okay. So, posible pong 3 yung pumasok, 2 po yung nasa labas. Ganun po, sir?
2: Posible po, ma'am. Posible.
0: So, ngayon, ayan na po yung update at saka meron na po kayong na-identify na 5 person. Isa na po dito yung partner po, hindi po?
2: Ay, hindi po ma'am, hindi okay. Po kasama. Mayroon po tayong mga evidence ma'am which needs forensic examination po ma'am.
0: Okay.
2: Like yung mga latent prints po, yung mga kuan po, yung mga sa saliva po, opo, yung mga may baka may gumamit ng baso pa doon. Lahat po ng mga yun na mayroong mga prints na kwan positive po ng mga prints ma'am ay sinasubject po natin sa kwan. sa forensic po.
3: Yes po. So before po nangyari po yung krimen na sir, meron po bang kaalitan itong biktima po at saka yung partner niya?
2: Yes, previously ma'am, yung kapatid niya po.
3: Kapatid nino po?
2: Yung kapatid nung babae.
3: Oh, may nagkaalitan sila ng American national po?
2: Ah, hindi naman po, yung babae po, yung gabi. Ah. Yung sila po yung dalawa magkapatid.
3: Oh, okay, before nangyari po ito.
2: Hindi naman, kwan po, mga medyo may katagalan na rin.
3: Ah, okay. So, ano po, posible din po bang makukonsider na POI yung kapatid, sir?
2: Yes, ma'am. POI din po siya, ma'am. But it can always be considered a witness po, ma'am. Depende po, ma'am, pag nahuli na natin yung kwan, na-identify na natin yung mga suspects. Depende po sa takbo ng investigasyon natin, ma'am.
3: Yes po. So, kumbaga, ito pong partner po is primary witness po natin sa ngayon.
2: Opo, yung babae, ma'am.
3: Okay. At saka hindi po siya, hindi po persons of interest, ganun po?
2: Sa ngayon, ma'am, sa takbo ng investigasyon natin, okay, we are considering her as a witness.
0: So, Kaki,
1: grabe na itong kasulit-sulit mo, Kaki 5, Carla, POI, suspect, proti, based on their yes, initial investigation, nagagwa yung witness, kiti ara siya mo, primary witness, kaya ti yes, silang of the nice ang American ngani. And ti based naman sila sining records na kitaan nila, o kung naibaloan nila, nga may away galing mag-utod. Oh, yes, ining babayi kagang utod yung lalaki. Lalaki utod ya?
0: Amo na ato to confirm no, wala na nato naka ano kaina, pero may utod ini siya nga may kaalitan kumbaga kay Kay Fabrod. May grudge.
1: Oh. Ti balaon yes, ta kon capable balang utod ya nga maghimo sina or ano gid kadalom ang ila sini nga inaway kay ti kon yes, babayi ang utod ya titiniyampaan na ila nagkag buyaya wise Facebook yes, eh. Di ba? Pero kon lalaki yeah, okay, posibilidad un away nila nga duwa, anong awayan nila? Oh, di ba? There might yes, dapat padalman sa mga awtoridad ni kag pagdulaon, oh, why man tagatudlo sa mga pulis sa investigasyon, but dapat padalman nila diri, no? Kay ti ang rason kag ang only nga nakakita, nakahibalo kung paano patyon ining American national which is ang live-in partner, no? Pila na sila kuno ko to, igna group danay.
0: Sa information kay Kay Fabrod sa kaya Police Lieutenant Colonel Malong, 7 years. Pero ining American national is married for 7 years man, but ginapangita pa ang iya sini nga wife. Pero ti 7 years man ini sila nga gaupdanay sa iya sini nga living partner, but not married kay Kay Fabrod.
1: Oh, so ti muning bulabalan tayan naton kay Kay Fab Carlos na siling na naton.
0: Yes.
1: Kay tanan diring anggulo ginatutukan sa mga otoridad mo. Hindi man pwede ngayang isa lang ka ang gulong lang taon nila kay mataod nila tagaantas lang ampul time mabalya ti give us ampul time ang question derati ang ampul dati lang taon ta kung nasa san una na di bla kay Kay Fab Carla. Sige.
0: Amagani kay Kay Fab Rods. Pero ti at least may ara na gina-confirmed nga lima ka mga gina-pa-confirm no nga lima ka mga suspect sa pagpanuthang sa isa ka American national kay Kay Fab Rods.
1: Oh, sige, salamat gid kay Kipem Carla.
0: Yes, kay Kipem Rod report gikan sa PRO NIR ini kabalitang nadulong sa inyo sang DDX 500 Mighty C kay D3 Mayo. Ini si kay Kipem Carla the professor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay K5 Carla Defensor Longa sa imo sing balita this time. Hibalaon ta naman ang iban nga mga balita gikan naman sa aton sing mga hangkilan nga mga field reporters. Check na bisi kay K5 Red Salgado. Oy si Mayor Mayet Javillana nga aton nga sponsor bla. Dira mismo sa may siyudad sang Bago. No, sponsor ta ni sang anniversary. Thank you gid Mayor Mayet. Check na bisi kay K5 Red sa iya sini nga mga balita man nga natipon sini nga hapon. Kay K5 Red, please stand by.
4: K5 News FM live report.
1: Kay K5 Red, ibalita mo.
5: Yes, K5 Red, sa nga hapon sa ato sini nga mga tagpalamati sa programa nga El Castigador, nag-tambugan ato si K5 Red sa ining State of the City address ni Mayor Mayet Javillana diri sa may siyudad, iya sa Bago. kag nakita na kay Ron sa aton dira ka picture gi padala sa imo, masiling naton nga madabo sa mga tao.
1: Oho.
5: Negative na ta. Amo gid actually iya siling gina implementar orang iya siling mga top or flagship programs and initiatives diri at may syudad sa Bago. So, ini nga Celso Bago, may ara ini siya sa mga meaning, kikitib rods, ang letter A, agriculture and food security, ining S naman niya, ining sustainable livelihood, ang E naman niya, education, culture and sports, ang E naman niya, natural resources, environment and disaster risk management, social services and health and gender equity, ining S, opportunities and employment, business and tourism, access to roads and basic utilities, good governance and transparency, kag letter O naman iring optimization of communication and technology kikitib roads. Kag dira sa picture nga atong sinigit padala, may mga nagkwana, may nag-implement na nga mga proyekto, where it's actually kikitib roads, may mga gipang pamakal na dira ang syudad sa Bago, ng mga gamit, ang gundo pabakod, pagin ang mga gamit, dira sa may Bago City Hospital, kag ining ginatawag bala naton nga iskolar ng Bago, madugangan, pagin sinigatuig suno sa kay Mayor Habiliana, kag may ara, man sa suporta sini sa mga atleta, kaya mati sa madumduman na tuya kay Five Rods, sa mga nagliligad, kaya mga tuig, ang mga, kwan mala, softball players ang Bago, nagahinampang inis guwa sa aton sinigapungsod. So, bugal man din sa syudad, that is why, isa man din sa ginapamakod ni Mayor Habiliana, ang next na madri makita naton ining si Bright Bago. Do ka nami, ni gani. Nga bala mga kabataan, bala sa daycare, bala sa mga grade 1, nalaman tayo kay Fibrods, nga ang abi naton, ang ila sining kwan, pigaw silang mga kabataan sa memorization, why nagpamati sa eskwelahan. Gali, kay dirap patukiman kay Fibrods, kaya ni mga kabataan, may ara gali isang problema sa ila sining mga mata, kaya mati sa muna niya mga kabataan, nga kung nagtanaw naton, more on cellphone, naghahampang sa mga gadgets. Tiyan muna, nga para isama ni kapabaagi para mabuligan ang aton sininga mga kabataan kag mapamaayo ang ila sininga performance sa eskwelahan. So may ara sa ginaparagtag ng mga tipara, may ara sa mga check-up sa tagsa ka mga pampubliko diri nga eskwelahan pinaagi sa programa sa Bago LGU, ini siya ang mabuligan na kipibrods hag ang labaw diri sa tanan kumadumduma naton sa pagpungko ni Mayor Mayet Habiliana, nagdinaguso diri mga investors. May ara man sang Jollibee kag may ara man sa mga imported bala nga mga pharmacy kay Fibrods kag di kon madumduma naton kon ara ganing letter M nga fast food chain, of course makita ginaton iring
1: tigaw the nine na B, hindi na pwede mag bulag si Michael Jordan kun si Michael ara, si Jordan ara na.
5: Oh
1: di bla gawb the nine ginas lang nga duwa.
5: Oh, kita na gid sila. Di pila na katuig ni Kevin Rhodes gali ya ko sa pamangkot-mangkot diri sa mga tawo gusto gid ila gali nga masudlan diri sa mga amo ni kaangay sini nga mga baligyaan kay kun tarawon naton do naguna pa ang La Carlota, naguna pa ang Chilay, naguna pa ang Talisay, pero ang Bago Kevin Rhodes ha, ang I don't know kung sakto ko nga ang syudad sa Bago ang may pinakauna siguro nga Coliseum kung balikan naton ang kasaysayan sa Negros Occidental, pero amo ni ang mga establishments nga daw kulang bala diri kikitib rod sa syudad sang Bago ti amuna nga ti pagsulod si nimo damo git sa mga tao ang nalipay kikitib rod bangod ti may damo naman sila nga pilian kay mati samtang nagalakat ang adlaw nag-upgrade man kikitib rod si
1: correct na
5: so, amuna, kung
1: basta kung basta kikitib rod tandaan ta permi basta nami nga kapot sang renda sang panghimanwa sang isa ka lugar sa isa ka LGU nami let's say lang tawag lang bakulod no kay nami ang pagdala sang renda ni Mayor Greg Sataya oh a completos ricados when it comes sa sports same man sa Bago no ang sports perti man ang suporta sa mga kabataan sa youth naton and at the same time sa health kay ti lapit naman lang yung ospital sa Bakulod mahuman. At the same time, may Coliseum naman ta. And same man sa Bago. So in short, mm-hmm. Kagipay Fred, ako nagapati ko bisan sa barangay pa, no? Basta nami mm-hmm. ang magdala nga kapitan at kalabanan Kagipay Fred, mm-hmm. nami giniya ang panghimanwa, mangin masulay mm-hmm. kagapos palapitan. But anyway, amo lang ida pangamuyo ko pasalamatan ko sa mga lideres nato na. Inaabla mga sa mga leader lang hindi kawatan. No? Hindi kawatan. Hindi kawatan. Why nagapang ngawat sa pundo sa gobyerno kay kaluluoy gigita kaki Fevrod?
5: Yes, correct. Actually, kaki Fevrod, sa ati inaiga pag sinulod rin sa mga investors o sa mga negosyo rin sa syudad sa Bago, baka hatag ba ni actually kaki Fevrod sa empleyado trabaho rin sa mga residente rin sa syudad sa Bago. So, mabalagin na pasalamatan kag ay ang akang isa dito sa manami medyo malawig dating speech niya ang ginkwa na ginto ang purpose din niya tinaga pala kung din naman sa speech ni Mayor Abiliana anon mo kuno ang isa ka proyekto kung wala sang purpose. So dapat may purpose sa pagpatupod sa proyekto agud na pumuluyo makabenepisyo.
1: Gwapo. Tandaan mo gina permi kag Gibebred, dapat may purpose. Ang purpose dapat hindi para sa nagpaubra proyekto. Ang purpose para sa mga tawo. Kay kun ang purpose kag ang interes para sa nagpaubra, ti kwarta na. Oh, mapaubra ko sa ang isa kadako nga kolisiyum. For the sake para may pundo ko. Mapaubra ko taytay. For the sake na may pundo ko nga kawaton, duma mo na bla. Pero kung ang imo purpose is, mapaobra ko taytay kay kaluluoy sang amuni nga mga purok, hindi katabok during sing inulan. Kung di katami, kagipay bread?
5: Yes, correct. Kamu nga nagkikinuran, so mungin ang imbukada sa iya sining statement, pagtiag iya dito nga purpose is mahatagan, mabuligan, kagbapahapos man ang mga ginapangayo ng bulig sang mga pamuluyo diri sa siyudad sa Bago. Ti madumduma naton ang Bago kay Timbronsa ang isa sa mga napektuhan sang bagong bagyong Tino. So duwa dito kataytay dito sa may Maaw, dito madampi sa Mailo, managkalaguba kay Timbronsa. Ambog itong iya sila nga naging priority madumduma naton todo kawayan to gani kay ginubra-ubra una kay Timbronsa kay delikado kayo. Pila ka mga sudyante dito ang nagproblema gid sa ilang siniga pagtabok pero subong pila lamang nga nakaligan kag ini kay Fevrod sa ang napakayuna ni Mayor Mayet Abiliana kag karon hapos na ini nga transportation sa mga sudyante kay Fevrod.
1: Very good. Salamat gid kay Fevrod.
5: Salamat kay Fevrod sa balita sa balita nga modulo sa programa ga El Castigador agot sa gidpatigayon nga State of the City address ni Mayor Mayet Abiliana sa siyudad sa Bago. Atong sinig nga balita dulog sa atong Power 3 ug atong sinig nga DTX 500 Mighty Seek and D3 Bio ug atong sinig nga DTX Beauty Soap ug DTX Coffee Mix. Kao pud sa patrol ni K5 Bot ni Baisip, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado si Musika Balita. At this time, check na to si K5 Michelle Patinio. Bo, grabe. Sino nakadumdum sa tabing ilog sa una sa ABS-CBN? Mga kapanahunan na namon. Pero, ang balita ni K5 Michelle, mga K5, ariyo, tabing ilog, one-stop shop sa iligal nga droga. Tigin sulod sa mga otoridad, oh. Namian ko sa nga headlines. Amo ni dapat mag-headlines. Innovative. Ay, namin. Namian ko sa nga headline niya. Tabing ilog. One-stop shop sa iligal nga droga. Tigit sulod sa mga otoridad. Lang taon tabi kung na nakita to sa mga artista ang mga otoridad. K5 Michelle.
4: K5 News FM Live Report.
1: Sino nga mga artista rata sa may tabing ilog? Ibalita mo.
6: Kaya K5 Rod, sige, ayawa mo pong ita kay Patrick Garcia, kay
1: Abad. Kay si K. Abad na, no? Sila ni John Lloyd? Hindi. Sino ganina? Yes. Si John Lloyd, ara na sunguna, no?
6: Ara si John Lloyd, kay K5 Rod, si Baron Geisler. Waay ko gid nakita. Kasi K5 Rod, this place ang nakita ko, ya. Isa ka lalaki na nagakurong-kurong pa ka K5 Rod.
1: Uy!
6: Kaya ini,
1: natugnawan?
6: Sa pagbaligya sang illegal nga droga.
1: Awa! Biwa natugnawan.
6: ang subject ng White Bar Separation kay Kayfe Broads ang kilala sa kay alias Ron kasi sa sunod sa mga kapulisan madugay na nila nga ginasulod ang ining lugar kiti amoni ang daw bantog dira sa may barangay Filita nga ginatawag nga one stop shop pa dira ka mabakal dira ka man masuyop sa Kayfe Broads
1: bawa
6: pero partida kuan pa ni ha kilid suba sa dalumsang kawayan naging butangan lang nila ni sang hapol nga daw mo nag nga atop atop nila may pertahan pag ni kay Fibrod pulungkuan may waiting
1: so when we say one stop shop pwede tanan mabakal magamit madala sang kwan pwede
6: pwede gid
1: grabe no one stop shop eh
6: yes ang video nga ginsenda da kay Fibrod sa maginasang nga lugar.
1: Sige, so, pagkita tabi. Oh, Kagipay Adrian, Kagipay Ethan, pag report ni Kagipay Michelle, hanot na dayon, ipasulod na, di na magpalawag. Given na niya, pag report sa reporter, tanan nga mga material silang ipangsend, i-display na. Oh, guide Kagipay Michelle.
6: Yes, sir. Kay Fibrods, makita na itong dira sa video, no? Doon medyo masiot yung lugar. Kasi doon medyo kaladukan, kikilid sa pagin niya.
1: Dalagid pa siya. Lagi kay Fibrods, Michelle, kay sa gambal ka nga masiot. Ang masiot man to ng panunawan ko diyo. Doon ko kita diyo. Why pa? Naya matigang ko na yung kay Fibrods, Michelle, ha? Sige, quiet kay Fibrods, Michelle.
6: Yes. So ara gid sa kilid sang sapa sa kay Fibrods. So, pagsulod mo da may ara ka sang kumbaga daw imong tawag ni gani lakaran nga daw pertahan siya.
1: Ay ari na.
6: Ayan lang siya nga wala gid siya pertahan. Kumbaga daw gate, no open gate daw kumbaga sa kay Fibrods. So, kaya
1: hala.
6: Pagsulod mo mismo makita mo sa kilid nga may ara sang mga lagpa.
1: May mga tambo pa man eh. May mga tambo. Oh, may mga tambo ba kawayan no?
6: Correct. So, yes. Kagati makita mo da nga may ara sang duyan. So, pwede ka to kapulo pa huway. Kung hindi ka pa ba magpuli, kay Kay Fibrods, pwede ka kapahunay-hunay dira sa duyan nga daw net ni siya. Tapos may ara dira hapol nga nagaserve nga tabon nila kung magamit. Wow. At labis ang illegal na droga para hindi sila kuno mahangina na.
1: Ano na da exact na location niya man?
6: Sa may Filisa sa Kay Fibrods sa dalom ng bahin, kung halin ka sa barangay hall, madulog ka padalo, may suba na dira na ka Kay Fibrods ang ining din sulod sang aton mga operatiba sa police station 10 sa buong langgit nga hapon. Ang purok na ini daw abandonado, daw wala pamalay sa palibot sa Kay Fibrods. Kag dira nagarumbo ang narisari ng mga drugista. Kaga ang istorya sa mga kapulisan sa pihak sini ka Kay Fibrods may ara pagid kag inspect naton makita man dira sa video may ara gid man po nakaplastar nga lamisa sa pihak na bahin malangoy ka pa sa suba Kay Fibrods may lamisa may ara pagid sang tulda pag may duyan man nga pwede ka kapulo pahuway
1: di ba sikon pala pahuwayan na da kag Kay Michelle sang mga utod naton nga nagaubra hindi ba?
6: Wala.
1: Dito sa likod ni kuno sang ano, sa likod sang Grandville Phase 1. Hindi.
6: Diyan na misa lang gid siya kay Fibrods ato sa tabok sang suba. Bali pihak kag pihak ni siya. Hindi ka lang kun diin ka ma-plastar.
1: Ay grabe.
6: Kun hunat, di pwede mo lang malakad da ang suba kay Fibrods. Ang kabudlayan sa mga kapulisan suno sa ila kay kun magsulod sila, hindi nila madakop-dakop hingagaw kay nagalinumpat yung nagalinang kay Fibrods.
1: Di, pwede. Pwede lang to'y kalangoy-langoy. Kito ka namin isang suba, pwede mapaliguan.
6: Ganit kay Fibrods.
1: Mga abilidad, ano?
6: Nagalangoy sa ilo to sa pihak. Yes, amo nang kabudlayan sa atod mga kapulisan. Tisubong hapon, ining si Rona Dakpan, may duhan siya ka mga kabataan kay base sa yang, yung trabaho, nagapang drilling niya sa bumba ka kay Fibrods.
1: Ahay.
6: Pagpamangko sa siya kung din siya nagapauli, siling niya sa bakulod. Siling ko sa ang silis sa bakulod.
1: Tiyan muna niya kay Five, Michelle, kay Bisan sa taga Granada to, mambal na sila nga, mapabakulod ko. Ko ha? Di ka makagto. Di mapabakulod ko to. Kung di may ginsakay ko nagligad sa taraktara ko. Lingko na, di ka manao. Kay gaulan mo. Hapit ko sa subdivision. Lingko masakay ka. Lingya, mapabakulod ko galing to. Lingko, ha? Lingko, bakulod naman niyang Granada. Lingya, galing iti siyudad, gidyang, as in nga, sa sentro, sa downtown. Ha? So, ti, the son, ang trabaho niya, driller, gapang drill sila sa mga tasok, dumuha mo na.
6: Mm-hmm. Oh, ti. Sa mga bomba, nakakita
1: sa Granada. Bomba.
6: Pag-abot natin kay Ina, nag-kurong-kurog niya siya, ni pamangkot ko siya, sir, okay ka lang. Ang sabat niya, oo, tiyambalas ang kulis, mag-ulang kita ko nung katapos. Gamit sa illegal na droga. Gina ako, yaman, actually, kay Favrol, niya nag-gamit siya sa illegal nga droga. Kag nagbulubaligya man pang dugang-dugang, eh, kasi may duwa siya ka mga kabataan, o galing gamay, manaka-ukon ba ko, kay Favrol, illegal man niya ko.
1: Tiyaman na ganyan, ambal ko, permi, nga kagipay, Michelle, when it comes ganyan sa mga drug users, ako gapatig ko sa mga drug users, ga-dispose ginaya. Gabaligya ginaya. Ay, oo.
6: Libre ang ila, gamiton mo ako magbaligya. Sinan mo sila mag-asko. Kasi sa broads. Kagati, sino ang nakuha sa nan sa iya, no? Mga ara sa nan sa apat sa Shea, dala na ang bybus item, bybus money nga 500 pesos. Kag ang kwarta nga sinsilyohon, mga 20 hon, ini kasi sa broads. Ang nakuha sa nan sa iya nga pag hinakop, tiging dala na si Ron, no? Sa police station 10, para nga mapasakaan sa nagkaigo, no? Nga kaso, may angot sa paglapas sa RA 9165 sa broads. Si ang panugya, no, sa hepe sa police station 10, ang OIC station commander si Ma'am Magan, ang only girl kasi sa broad sa
1: duway ko pa na si OIC Ma'am anong ranggo, kapitan or lieutenant? Lieutenant, no?
6: Lieutenant kasi sa broad.
1: Do ka familiar sa ngalan niya, mga bag-uning na promote B. Da classmate ni sila sang Migo ko da nga deputy man sa station 4. Oh.
6: Si Sir Gadayan.
1: Oo, di mga bag-uning nga mga na-promote nga mga PCO officers. But anyway, mayo man na nagkalarakpan sila kag kabay pa kuntaning hindi na sila magsulit bla.
6: Yes, buot man sa iya mga kapulisan kaya ginalagayan pa siya kag ginahambalan nga may pagbag-o pa man ron si sunod sa iya makagwa siya kung siya magliwat kay Five Rods. Anyway, si Mamagan mag-guest dira sa aton sa Domingo na set na siya ni kay Five Julius Marivelles.
1: Ay, wow.
6: Sorry, the only girl nga station commander sang bilog na Bacolod kay kay Five Rods.
1: Sige, salamat kay Five Michelle.
6: Yes, wa kay sa broad balita gikan sa patrol nga ginadulong naman sa aton sa Kaluan at sa DTX Cofimex, my PC kag D3 Bio, ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News at us.
7: K5 News FM Live Report.
1: Madamong salamat kag K5 Michelle, check ta si K5 Berto Gakit. Oy, basi malipat kamo bala ang Cup of Joe. Kag Vixon maga-perform sa Bacolod ras mismo sa may SMX, oh, sa may SM City North Wing. Maga-perform sila sa sininga Sabado. Kita ay tato ang makakita sa akon may premyo. Oh. Kita ay tato magka K5 Hulyo 18 Sabado. Kita kits kita sa SM Sky Hall gali, hindi iagaliya sa kwan. Sa sa SMX sa Sky Hall sa may inyo lalampidas babaw dira kita ay kay mag-perform ang Gen Z live concert ti Cup of Joe na niya mga nag-meet ni mga kanta paborito ko na amo na ginapatukar ko sa taraktara ko na oh ang multo ginakadlukan pero magkanta si Cup ang Cup of Joe yan nami pamatian mag which is daw kakwan lain naman lang genre. Ti ginapasiguro ginila magka K5 nga ipakita ginila ang ila sining pinaka the best nga performance sa Bacolod, no? Kag tis na sining na ang tickets ara sa SM Bakal kamuda, no? Ang Gen Z Live featuring Cup of Joe kag Vixon diriya sa siyudad sa Bacolod. So nami ni galing ko maglantaw ko ako lang isa. Sige lang ah. Ma pero bawa ginabawalan ko kon magtupad kamo sa akon nga may mga upod kamo kay may mga partner nang ka-holding hands kamo hindi ipaluson ko gid kamot nyo ha. Di magpapagpaila-ila ah. Di ah, but anyway, kidding aside, kita ay kita to mga K5 sa Sky Hall dira mismo sa may inyo, sa babaw, sa may SM mga K5. Namin yung Cup of Joe ah. Ululupod kita. Sabado, hindi mo magkalipat ah. Kagto ta to. Kung wai pa kamu tickets, bakal kamu tickets dira sa SM tickets mga K5. Mangkot lang ba sa admin. Oh, salamat gid Ma'am Anna. Thank you so much Ma'am Anna. Ara na si K5 Berto Gakit. Check na balita naman gikan sa kay K5 Berto Gakit.
7: K5 News FM Live Report.
1: K5 Berto, ibalita mo.
8: K5 Broads, aprobado na ni Governor Bong Lacson ang budget para sa sining biological control, no? Nga proposed ang probinsya sa padayon sining kontra RSSI sa Negros Occidental. Yara sa 24,968,575 kon malapit kay mabalaton 25 milyones ang tanan nga budget ipebrod para sa pag-umpisa sining biological control protocol sa mga baka biological control do mabanaton gin amoni ang mabanaton iti kung kimikal
1: panguntra kwan ni RSSI nga insect na balakay kabalaw kaka kay Viberto ang tubos ang tupad balay na munto sa inigaran na nalabot man si ginlalantaw ko gid kalain kay Viberto galuos mo galuos ang tubo amoni ka kabalans ang tubo to sa tutuod lang kay Viberto. Pag maagyan na kay Viberto, luos daw. Oo. Ti nami ning aprobado na kay pang-spray ni at least pamatay. Oo, panguntra.
8: Yes, kay Viberto, no. Amoni ang biological control nga ti imbes nga spray o kon chemical ang ibutang magagamit ini sila o kon magabuya ini sila sa mga organismo.
1: Oo.
8: Nga ti dira halin sa lakaylota sa lagranha kagiba broad sito na initanan sa probinsya. As of data nakuha naton nga data from the provincial capital yara sa 9,186,000 diri ang para sa field inspection and monitoring team lakit diri ang mga bayad sa mga tinao kag sa mga vet abi. Kay Rebrod, 4,769,000 dre ang para sa laboratorio kag propagation, lakit diri ang biomaterial team kag biological control agent, kag 11 million dre ang para sa research and development. Nagkatok kita kay na dito sa may Kapitolyo, sunod diri kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang budget nga ini ang para sa anong kabulan nga pagtapna kag pagpatay sining mga peste sa katubuhan si Negros. Pinutuyo man diri nga sa sining atikang maluwas ining tubo sa Negros para sa 2027 nga cropping sa sunod ninga semana may pagasuguran kay Negros sang probinsya ang sa mga katubuhan nga timas nangin may madako nga apektado kun dako nga mas apektado sa sining RSSI.
1: Sige, salamat kay Kiperto.
8: So amoning balita naton direktamente diri sa may Kapitolyo dugang sining nga mga balita bantayan sa iban nga public affairs program sang K5 News FM Bacolod. Ako si K5 balita to dulo sa Kaluan sang D3 Bayo, my DC kag DTX Coffee Mix.
1: Dali lang gid nalipatan mo, ti hindi ka maglantaw ka Pop Joe.
8: Ah, wala na ko na da kay wala makuging ka-ticket.
1: Tapat ka to, Sir Eljano.
8: pero, buwan ko, no, kay kiduama kami ni Wilson, Mag-Poker, di laban na ba, may aragid ko na
1: di ticket. Diduwa ka mo to ni Wilson, na aside as media, nga mag-cover sa concert sa Gen Z Live. Kagto ka mo to. Sok-sok ka mo sa K5 nga uniform, no? Special uniform. Sok-sok ka mo da sa pinakamanami ta nga uniform lang, bag-o lang, gin-sponsor sa 90s.
9: Alright!
1: Amo na sok-sok mo para think na think, ano na? Purple. Anong color na? Purple?
8: Purple na, purple.
1: Basta, daw think yung ang pag-itsindi ko, ah.
8: nami, nami, nami, ni. Kon may opod ka,
1: Ha? Ara ka naman, pabati-bati ka naman. Duha ka mo ganun ni Wilson, maubdanay. Oh, reklamo ka pa kay Bob Wilson?
9: Wala man ko gareklamo. Galing si si Aryo, tuya gani, hinggaan nila ako pod kini ko.
1: Tapat ka gid. Nag-chat na si Cyril dyan, no? Tapat ka gid kuno buwas. Sige, salamat ka gid, Alberto.
9: No? Ang bako si Cyril dyan, sir. Oh.
1: Pasugusugong. So kini nga side bag kay K5, kita ay tato kay Ibsan ako makagtugid ko to. Laka lang ko big nanamian sa mga banda-banda. Takaan ko bis mga banda nga mga gahod bla. Gusto ko let's say mga paborito ko si KZ Tandingan, sino ganyan kay K5, tanong yung Migo, si TJ Monterde, no? Namian ko na mga type of songs nga o kuno ng genre nila and ang Cup of Joe. So in OTC TJ, no. Amo na bi nga mga kay basta daw ka nami makatulutan dog sang Balatyago. Ay abaw. Di na kamo minsar mo pud ko ta iboy ti pud. Sige, sa atong singa masok, kini magkalipat pero may magtumar sa atong singa suplemento. Kaya yun, what if ang RSSI may biological nga organismo nga para pamatay sa mga RSSI, iti mayari mani ang mighty C. That's why nga aton sining immune system, amun na siya nga daan ng soldado ta. So babakuron ta, babaskugon, para magkusog, manginhangkila ng soldado ta sa pamatay man sa mga bad bacteria nga nagasul sa lawas ta. Parisan mo pagid sa klinika D3 Bio. Siya pagid niya ang mamatay. O, oh, kami antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Pagpatay na, away sa problema sa manuglimpyo. Ang klinika DTX 500. Kay ti amon siya ang may pinakamataas na detoxifying compound. Kag bayan na ara pa siya ng anti-diabetic properties. Ano yun eh? Ang charantin, visin, kag polypeptide na may kangay naman ngay pictos ang insulin. Kompletos ricados sa klinika D3 Bio, MyTC, kag DTX 500. Sa ngala naman, sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa technical side, kaki-5 Ethan, kaki-5 Rimwell. Ako naman si kaki-5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio. D3, you may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggol. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
1: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
1: Liog kalikod sa salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasay 2 ng gabi.
1: K5 Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nag-apply ng D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules, Hulyo 15, 2026.
1: Makita kita live sa mga Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagbabadian magkita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
0: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, live-in partner sa marine biologist, ginakabig nga primary witness.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Senator Pia Cayetano dismayado sa NBI.
0: Sa balita international, Ukraine nagbakal sa Rafale jets, dugang air defense system sa France.
1: Sa balitang sports, sa Burman kag-Warriors nagdaog sa PBA 50 Governor's Cup.
0: Kag sa ato naman balita, entertainment, Bea Alonzo kag Vincent Ko ginkasal na. Lasays 4.
2: Ulat Panahon.
0: Sa atong Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Wala na sa may gitabantayan na malain na panahon ng pag-asa sa Pacific Ocean. Apang ang norte nga bahin sa Luzon ang apektado sa giyapon sang southwest monsoon o punhabagan. Suno sa pag-asa, maka-experience sa laptalaptang ng mga pag-ulan ng Ilocos Norte, Batanes, Kagbabuyan Islands, bangod sa epekto sang habagat. Ang nabilin naman nga bahin sa pungsod, lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga may tsansa sa mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon nga may upod ng mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa. D3 Bio Evening Newscast.
0: Lasay 5 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginakabing nga primary witness kag hindi pa person of interest ang partner nga babae ni Dr. Ken Carpenter, isa ka marine biologist nga ginluthang patay sa Cebula, Negros Oriental sang Domingo, Hulyo 12.
1: Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office, initial nga gipahayag nga POI ang ginakaupod ni Carpenter apang ginakabig na nila inikaron nga isa ka primary witness.
0: Negatibo man ang resulta sa medical examination sang 34 anyos nga partner ni Carpenter nga ginaligar ginhimuslan sa mga suspect.
1: Dugang pa ni Alam, ginahulat na lang nila subong adlaw Hulyo 15 ang resulta sang autopsy kag examination sa bangkay ni Carpenter.
0: Sa karon may 5 ka person of interest ang ginalantaw sang kapulisan angot sa nasambit nga krimen kag wala diri nadala ang partner ni Carpenter.
1: Naibalawan nga may paginaway pa sa tunga sang primary witness kag saya sini nga utod antes matabo ang krimen, rason nga ginakab man sa kapulisan nga person of interest aga madugay na nga mayara sang away ang magulutod.
0: Samtang sa iban pa nga balita lokal, igapay dalom sa full autopsy examination ang bangkay ni Jerry Sorinap, 64 anyos nga lalaki ginpatay sang 5 ka armado nga mga persona sa sitio Maabo, Barangay San Isidro, EB Magalona sang Lunes sang aga Hulyo 13.
1: Ginsiling ni Police Captain Judices Catalogo, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office nga postmortem pa lamang ang natapos ang sa bangkay ni Sorinap kag ginalauman nga matapos ang autopsy subong nga hapon.
0: Sino pa kay Catalogo nga mangindako nga bulig para sa pamilya sa pagpasaka sang kaso kung may resulta sang autopsy kagun makakilala na mga suspetsado sa likod sang pagpatay sa biktima.
1: Wala pa sang desisyon ang pamilya ni Sorinap sa pagpasaka sang kaso bangod ginahikotar pa ang pagpalubong sang biktima kag ginahulat pa ang resulta sang autopsy kang bangkay.
0: Lasay 7 sa iban pa nga balita lokal. Pagluthang patay sa American National sa Negros Oriental, posible nga tungod sa pagpangawat. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Padayon sa gihapon ang investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region sa nagluntag nga pagpanluthang sa American National nga marine biologist na si Dr. Ken Carpenter. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sa PRONIR, higin pa idalom na sa autopsy finger documentation kag forensic examination ang bangkay ni Carpenter, samtang paraffin test naman kag medical examination para sa kaupod sini nga 34 anyos nga ginaligar ginabuso sa mga suspect. Ginalantaw sa kapulisan nga posible nga pagpangawat lang ang tuyo sa mga suspect bago nadula ang wallet, backpack kag laptop sang biktima. Nagpadulong naman subong adlaw Miyerkules Hulyo 15 ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa lugar kung sa diin natabo ang pagpanluthang agud nga mag-extract sang CCTV footage. Ini nga balita nga dulong sa inyong sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lugo, ang first kabuganaan na festival sa Kabankalan, gin-unveil na subong adlaw. May kampiyon nga balita si KG5 Obre Suspenyo.
4: Opisyal na nga ginpakita ang logo sa labing unang kabuganaan festival sa pagselebrar sa ika-29 nga charter anniversary sa siyudad sang Kabankalan. Ini ang gihiwat sa City Hall lobby subong lamang hapon Hulyo 15. Dugang pa, ini ang may tema nga kabuganaan sa Kabankalan kadalag-an para sa tanan. Kadungan sini ginpabati man sa publiko ang opisyal nga festival music kag pagpresentar sang 16 ka mga kandidata para sa Miss Kabankalan 2026. Ang among nga kahiwataan ang ginlakipan ni Vice Mayor Divina Gracia Miranda sang guriang panglunsod members kag mga katapo sang media. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspenyo para sa kampinyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Lasais 9, kag sa kadapusan nga balita lokal, 25 milyones nga budget sang Kapitolyo Batok RSSI, aprobado na. May kampiyon nga balita si KK5 Berto Gakit.

0: как Biological Control Agents, как 11,023,026 pesos and 56 cents ang para sa research and development. Sunok kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang budget ngayon ang para sa anong kabulan nga pagtap na kag pagpatay sa mga peste sa mga katumuhan. Tinutuyo sang silingat tikhang nga maluwas ang tubo sa Negros para sa 2027 nga cropping. Sa sunod nga simana, magasugod na ang probinsya sa mga katubuhan nga mas naapektado sa sining RSSI. Balita Kapitolyo, ako si Kagibay Berto Gaket para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Lasay sa 11.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, dismayado si Senator Judge Pia Cayetano matapos nga ginanonsyo ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag nga ginaimbestigaran subong sa ahensya ang mga ginaligar anomalya sa 2019 Southeast Asian Okun Sea Games.
4: Pahayag ni Cayetano nagakatublag siya sa mga pahayag ni Matibag matapos nga nanugid sa iya ang iautod nga si Senator Judge Alan Peter Cayetano.
1: Sunod sa iya, wala sang jurisdiction sa kalibutan nga nagatubag ugot sa isa ka judge nga maintimidar o kun ma-pressure.
4: Iya nga gidpamangkot sa mga kaupod nga senador kun ila na lang bala ini nga pagapatugutan.
1: Madumduman nga ang 2019 SEA Games ang ginorganisar sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga ginpamunuan sa doon ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Sa dugang pangabalitang nasyonal, ginmando naman sa Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbalin kay Senator Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail Dormitory sa Payatas.
1: Antes inigin pahibalo ni Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi ang Sandigan Bayan nga wala nasang nakita nga rason agod i-confine sa ospital ang senador base sa findings ng medical test.
4: Nabilanggo ang senador matapos nga gidpasakaan sang kaso sang ombudsman angod naman sa pagbaton sa minilyon ka pesos nga wala sa madeklarar bilang campaign donations.
1: Ginparesto man sang ombudsman ang mga naghatag sang donasyon na.
4: Sang ukon sa Agosto 10, gintalana na sang Sandigan Bayan ang pagpaidalom sa senador sa pre-trial para naman sa kaso nga plunder.
1: Sunod sa prosecution, may yara sang 11-13 ka mga witnesses para sa nasambit nga kaso.
4: Sa dugang pang mga balita, nagpasulod naman sang not guilty plea sa kaso nga plunder ang anay kongresista nga si Mike Defensor subong nga Miyerkules. May angot sa ginaligar non-declaration sa 75 bilyones nga campaign donation kay Senator Rodante Marcoleta.
1: Ang mga co-accused nga sanay Joseph Espiritu kag Aristotle Veray ang nagpasulod naman sang not guilty plea.
4: Una nang gigpahayag ni Defensor nga wala sang basihan ang kaso bangod nga ang gina-question nga campaign donations ang hindi pampubliko nga pundo.
1: Ang paniya ang mga kaso ang ginpasaka agod nga mapahipos bangod sa ginaligar korupsyon nga nagakatabo sa gobyerno.
4: Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginkumpirma naman sa FIVOC sa kahapon nga adlaw Martes nga ang pagtayog nga nabatyagan sa Masbate sa kag Masbate ang tugas ang nagapadayon subong earthquake swarm.
1: Sunod sa FIVOC sumarin Hulyo 13 tubtub Hulyo 14 nakarecord na sila sa 54 ka mga linog sa kadagatan sa Kopsang Claveria Masbate, takip na dire ang lima nga nagdangat sa intensity 5 sunod sa earthquake intensity scale.
4: Apisar nga wala sang kasiguruhan nga ang swarm ang makatugas ang mabaskog nga linog, nagpanugya naman ang FIVOC sa mga residente nga mangin na alerto.
1: Lasay 14.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3 Bio Evening Newscast.
1: Sa balita international, ginkompirmar sang Ukraine kag France nga magabakal ang Ukraine sang dugang ang mga air defense systems kag French-made Dassault Rafale fighter jets agud nga mapabakod ang depensa sang pungsod kontra sa padayon nga pagpangatake sang Russia.
4: Sino sa Ukraine, nag-order sila sang inisyal nga 16 ka mga Rafale jets bilang kabahin sang una nga tranche sang ginaplanong nga fleet nga ginakalakipan sang isa ka gatos ka mga eroplano kaginpirmahan naman sa nalikdan ng Nobyanre 2025.
1: Ang training naman sa mga Ukrainian nga piloto kag mekaniko ang magasugod sa France subong tuig kag ang unang apat ka mga eroplano ang iga-deliver sa Ukraine pag natapos na ang training.
4: Magluwas sa Rafale fighter jets, ginanunsyo naman sa Ukraine nga nag-order sila sang apat pa ka mga next generation SAMP TNG

0: air and missile defense systems. Kag sila ang mangin labing unang operators ng system sa kalibutan magluwas sa France kag Italia.
1: Duha ka mga daan nga bersyon sang SAMPT ang gin-transfer naman sa Ukraine. Agad nga mapabaskog ang air defenses ang pusod kasunod sa mga wala-untat ng mga missile kag drone attacks sang Russia. Lasay sa 15.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Dear men, kag Warriors nagaog sa PBA 50 Governors Cup. May kampiyon nga balita si Kagi 5 Troy Lorenz Baza.
3: Nagdaog ang San Miguel Beer Men kag Anlex Road Warriors sa PBA 50 Governors Cup Martes sang gabi Hulyo 14. Unang ginluto sang Beer Men ang Macau Giant Pandas sa scores nga 123-109 kun sa diin ginkilala si Rodney Brownhill bilang player of the game nga may 10 points. Samtang ginlutos man sang Warriors ang Titan Ultra Giant Risers sa score nga 135-100 kun sa diin ginkilala si Robert Bolick bilang player of the game nga may 29 points. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Bea Alonzo kag Vincent Ko ginkasal na. May chika si K5 Lori Gamboa.
4: Ginkasal na ang aktres nga si Bea Alonzo sa partner sining businessman kag tagapagmana sang Pure Gold Retail Empire nga si Ferdinand Vincent Pico o kun mas kilala bilang Vincent Ko. Ginhiwat ang ilang private civil wedding sa Makati City sa pagpanguna ni Makati City Mayor Nancy Binay sa adtong Lunes sang gabi, Hulyo 13. Suno sa ginpakigbahin sang isa ka source, pareho nga wala sa kasal ang mga ginikanan sang duha kag apat lang nila ka mga abyan ang nangin witness ang kasal. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Congratulations sa wakas. Magpakasal din naman sila.
0: Sino gini mga partner yan? Si, diba, si John Loy?
1: Si Dominic Roque ang nag-engage sila kang natala na matani nga kasunod galing kay na-call off ang kasal. Kaya may mga I think prenup man to ang problema. Then ini naman ang kay Vincent Ko. Ang plan sini according to reports sa Spain sila mapakasal. Galing naman na postpone naman to kay wala naman sila nagsugtanay sa prenup agreement, sa prenuptial agreement. Tisubong na dayon gid. Pero namian ko in fairness ka kay Fevrods. Bet ko ang civil wedding nila.
0: Pero diri mo ma-realize ka kay 5G sa kasal dali si subong nga sa sina nga level may mga level bisang wedding kag 5G nga kun ako maglantaw ang ila permi kita ba isa ning ila sing prenuptial agreement meaning material ang kwarta nila. So
1: may
0: basically
1: mga protectionan sila ng mga assets.
0: Basically nagpakasal sila not for the sake of love. For me ha, I'm sorry, this is my POV. Bahaw POV kay kon ang pagigugma bisan pigado ka. Or manggaranon ka, akseptahon mo ng partner mo.
1: Galing kay team, para sa ganing isang may mga kilala, kita mo ba? I don't know kung ara ka to sa pag-discuss. Sa aton lang na ko, no, kay team. Wala man ta propiedad. Pero kung may ara ka ko, no, nga, ano tawag ni, kung may mga propiedad ka ko, no, may mga,
0: nga,
1: may mga manggad ka.
0: Gabi nga manggad, gabi pangabudlayan mo, nga ti, I don't know.
1: Because ang fact, abi ka kay Fevrods, iniyam aton lang niya. No?
0: Practical thing.
1: Iban sa aton nga mga listeners might not agree sa aton nga ginahambal dire. Pero, do gina-judge na tayo ni Sir Julius. Pero may ara na abi, nga, di ba, amo itong hambal mo kagina, nga wala nag-asawahay tungod sang love. Pero may gina-protection na ano. No, for me, may ara man na sila nga may paghigugma man ina. Galing at the end of the day bala sa mga nagakatapo sa
0: they're just preparing
1: sa iban,
0: for themselves.
1: Oo, wala man actually like ang iba nga mga mag-asawa nga mga nakuhaan sa mga leksyon or na ano da nga may mga manggad nga nag-inawa gaagaway or paano ga may ginamay mga struggles wala kung paano nila makuha like mga kabataan nila nga magkato sa ilang ano or mga assets mga mga propiedad nila nga magkato sa ila. So ang inabi para sa akon sa pag-uusang mong nagka-plan sila mapakasal, wala man na sila nag-mind. Nga, sa ang bottom line, gali nila, maamuna sila.
0: Pero, so, during that time, ako yung pag-idiyan, panindugan ko pag-idiyan. During that time, kay ti may ara ka muna ng agreement, meaning, na-force nyo na. Nga, sooner or later, mag-ubanay ta, sooner or later, mabulagay ta.
1: Galing kung ako ka K5 Rods, kung, for example, naibutang tamanggaranon ko.
0: Imanggaranon ko nalang, dito pagbutang,
1: ibutang tamanggaranon ko, for example, si Sujo, for example, my billions ko, just like Bea Alonzo.
0: Hindi ka na magpakasal eh.
1: Ha?
0: Nga mapakasal hindi, ka pa ang purpose mo muna.
1: Hindi man. I mean, wala ka man yung nagpakasal para magmamana ka. Ay, para magdamo magmanggad mo. Diba? Wala namin ko. Wala ka man ang pakasal para magdamo manggad mo. Sometimes, magpamana ka man out of love or something like that. Kung ako man, I think kinanglan ko sang prenuptial agreement. May mga trust issues with everything in the world.
0: Amo na da.
1: May mga trust issues. Pero ti, ang mga nagkakatabo sa mag-asawa, I don't know kung circumstantial lang ina siya.
0: Isa ilabi ka K5G, nanotice ko when it comes sa mga artista, and most of them actually nagaka-encounter sa kapusina. Nga mga issues.
1: Amo gani. Kis abi ka budlay, abi ka K5 Rods mo. Kung amo na bala. Ti mas mayon na lang na nga at least no may
0: rason
1: mga
0: nga way ka nag-artista.
1: Amo nang rason. Kagamo nang rason nga sa sumula. Iwala ko nagmanggaran.
0: Makasanggad ka. Pero sa tutod lang, actually, practical thinking niya sang tao. Yes. Kay may iban biga ride lang mo. What if ikaw ya tutuon? Tapos ang partner mo hindi. Because you're just only aiming sa imo sining manggad.
1: True. Isa man na.
0: Mga lain-lain.
1: I'm sure, I'm sure ng ibang nga tao makarelate ni sa aton regarding sa nga kinahanglan may prenuptial agreement before kasloan, especially may mga propiedad ka mo.
0: Nadala na sa debate sa manumduman ko sa Congress ang una regarding sa annulment kag divorce blas ang una diri.
1: Oo.
0: Okay, ti may mga pila ka publicist na gusto ang divorce gusto pero galing way tayo pa na may dasun diskusyon na no. Kaya nga nga itong moderator si K5
1: Julius Mariveles. I don't know kung si K5 Jules ga-agree ka man nga dapat may prenuptial agreement. No, galing ako ya, kung wala lang man ta mga wala man lang ta providan ang mga prenuptial agreement hindi na necessary. Na, amuna siya. Pero di I think no with the sa nagkakatabo subong sa mga relasyon subong abi ka K5 Rods kapos na lang mag
0: be unfair no? Sa tuod
1: ng kapos na lang magbinulagay kapos na lang
0: so,
1: I don't know hindi ko na magets. That's why nga naglabuot man ko guro sa edad
0: ga, no? Kay lain-lain man ta pagpati, lain-lain man piya pagpati, gusto yan ang iya, gusto yung upo.
1: Feeling ko ka K5 Jules, isa na guro sa mga ano, sa mga factors nga ang naglabot ako sa edad nga mo ni mo, matyaga mo ako, tigulang-tigulang na. Wala pa ko naman.
0: Matyaga na, 22 ka palang ganito. Ay, kailan!
1: Oo. Abo, girl, salig ba si Inta Santomigo, no?
0: Drama, nugay ko, pero,
1: in fairness, pero bet ko ni ang ano, bet ko ni ang civil wedding ni Bea Alonzo kag ni Vincent ko, no? Hambal ganun nila si Bea ko, no? Hambal sa mga memes sa Facebook, malang K5 Jules, nabasa ko lang. Si Bea ko nang may billions ng civil wedding lang, nagkasal sang mayor ni Mayor Nancy sa Makati. Ang iya ko nung friend, 200 ang guest sa kasal.
0: Wow!
1: Sana
0: kasal pala ka pag-utang, why pa ka mo kasugod pangabuhi?
1: Amo na. Dati na, dapat maging practical. Dapat maging practical kita. Practical si Bea, ba? Kasi feeling ko tinakalan ni Chris si Bea, wala ka dahil ng mga kasal niya, aray mo ay, dayo nung ta.
0: Congratulations.
1: Yes, congratulations.
0: Like siya nga status, B, kagipaibing, kitang lamang sa dapat nga ido, maging deserving man siya.
1: May edad na si Bea, pila na siya man? Almost 40 na siya guro ay.
0: Siguro, maybe, kasi si John Lloyd, almost 40 naman.
1: Almost 40 na siya guro. Sige, congratulations, Mrs. Almost 40, Bea.
0: Almost 40, total size 35 na. Mo yung nakita.
1: Bea ko. Bebe ko. Ice. Charot. Manaka kay 5 amoy atong dalag ko nga mabalita subong nga Miyerkules Hulyo 15, 2026.
0: Bantay man buhas nga adlaw pa bago nga edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
1: Magasunod nang larga visa program kaupod si ka K5 Julius Mariveles sa pangalan sa bugos nga persa sa numero 1 nga estasyon sa Bacolod kaming inyo nang itag balita ako si ka K5 Jean Shatita.
0: Man si ka K5 Roza Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo, madala pa sa edit tura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
6: Masakit mangihi? Max 4 Biotics ka! Base UTI na ina, Max 4 Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
8: Number 1 hit music station. 101.5 K5 News.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM Flash Report.
1: Breaking news karon nga gabi angot sa development dito sa Negros Oriental sa pagpatay sa kay Kent Edward Carpenter. Later on mayara kita sa developments gikan sa Negros Island Regional Police Office o kun NIR PO. Mayara na sang initial set of suspects o kun persons of interest sa sining makasilidne nga pagpatay sang isa ka foreign national. Hold on sa balita ta with K5 Carla Longa sa indi gid lamang madugay. But una nga istorya tonight, let's have Brigadier General Joey Escanilla sang aton panibag-o nga 3rd Infantry Division Commander diri sa Visayas. General, good evening.
2: Hello, Sir Julius. Good evening.
1: General.
2: Mayong gabi man sa atong tagapagpalamati.
1: Bauti, nalipay kita nga puro nga Ilunggo, gidya ang nagapungko, subong, bilang panibagong nga 3rd ID Commander. Congratulations, General. Nanong feeling nimo, subong, sir?
2: Thank you, Sir Julius, for the, sa pag-congratulate. Of course, normal na mga feelings sa mga bagong designated na mga commanders is medyo mixed emotions, no? Although balaan naman nako ang balaan ko man ang area ng 3rd Infantry Division. I've been assigned here as assistant division commander and previously as a brigade commander diyan sa Negros Oriental. More or less alam ko na ang sitwasyon, but of course it's a different level of leadership ngayon with you commanding the three regions of the area na nasakupan ng ano. So of course mga apprehensions kung ang mga missions na hindi pa natapos ng previous commander, amo na ang mga of course ang tapuson ta, and of course kung ano pa ang iba pa na undertakings para ma-improve or para ma-accomplish natin ang ating mission.
1: General, before I go sa imo priorities and missions, makatukuan na gamay nga background para sa aton mga tagpanamati. Si General Joey, una kunin siya nakilala as Brigade Commander sang 302nd IB nga ari din nahamtang sa Tanhay, Negros Oriental. Could you give us a bit of a background party sa imo pagkasoldado, General? Pila ka tuig ka na bilang miyembro sang Philippine Army?
2: Bali, I graduated from PMA in 1993. So, bali, I've been in active service for 33 years.
1: Wow.
2: Already.
1: Mm-hmm.
2: And I've been assigned in several areas sa Pilipinas. My first assignment was in Davao, in Central Mindanao, Cotabato area. And then assigned din ako sa Northern Luzon,
1: mm-hmm,
2: sa Region 2, Central Luzon. And of course, Metro Manila and diri sa Central and Western Visayas and NIR.
1: Yes. General, may reputation kang intel-driven gidya ang imo sining paggagawi ang term sa inyo mga laking intel eh. Dako nga bahin sang imo sining pagkasoldado, asan ka gid sa intelligence?
2: Pero basically operations ko muna pag graduate ko sa PMA. Automatic magpatong leader ka, we will be assigned in operations, you will be conducting combat operations. But of course as you go higher, may mga specializations na mga gina-take ikaw, no? For instance, sa akin, intelligence operations. Yun, medyo pabalik-balik ako. Balik sa operations, balik sa intel. So, ganun ang ano ng career ko.
1: Oo. General Ari Pagid, gamay nga background para sa ato yung mga tagparamati. Magamba ka 3rd ID, basically, pila kariyon ang imo nga sakop?
2: Bali, ang area ng operation ng 3rd ID is tatlo ka regions, no? Region 6, NIR, and Central Visayas.
1: Region 6, NIR, kag Central Visayas. Wow! Okay. Now, pila ka battalions ang directly under you, gani, General?
2: Bali, so far, may siyam na organic infantry battalions. No? Plus, may mga ibang under combat support units na nagasuportar ng mga FA battalions, armor company, of course may combat service support din, no, ng mga units like the engineers, combat RCDGs, yan mga under na siya.
1: Yes.
2: And they are mga infantry battalions are supervised by the infantry brigades.
1: So ang brigades, ang term nyo na line concern, no?
2: Yes sir. Parang mga line units din sila. They are supervising the operations of
1: yes.
2: the infantry battalion.
1: So ang brigades mo 301, 302, 303 na no pagid.
2: Yes sir, amo lang na sir tatlo.
1: Tatlo.
2: 301, yes sir.
1: Yes, yes. Now of all the regions diin pa sa imo sininga classification karon sa imo nga pagpungko diin diri ang ginakabig nga medyo priority pa.
2: Of course alam naman ng tanan yung priority ta Negros pa rin.
1: Ooh.
2: Ang internal security operation sa Panay medyo okay na. The NPA remnants has been decimated into a significant number already. Cebu on Bohol Region 7 have no NPA remnants. Ang mga ano doon ay mga urban operative na lang. And Negros we still have to confront a significant number of
1: interesting
2: remnants. Yes.
1: Do kata ano ang description ninyo sir sa insurgency diri sa Negros sa Subong?
2: The provinces of Negros have been declared stable internal peace status already.
1: Yes, yes.
2: Wala na siyang influence barangays and areas na controlled ng communist terrorist groups. However, may mga forces sila na gumagalaw pa rin sa kanilang operations, no? Organizing works nila, mga propaganda works, and then may mga reported special partisan operations sila sa mga ano, 'di ba? May mga actually it came from them admission na ginagawa nilang
1: yes.
2: noon after even after the Tuboso incident. Yan pa yung mga issues, ang mga ano na dapat i-address natin alongside with the other security forces and the LGUs and the other government agencies.
1: Yes.
2: That
1: I'll go deeper into that later on. Pero Subong General, ang number one nga problema sang tubo diri RSSI. Kay puwerte ang kapit niya sa ano panawag sini sa dahon katubo. Daw amo man ni ang gwa sang CTG Subong diri sir.
2: Anong sir
1: RSSI?
2: Ah, insekto
1: oh, insekto piste, dotigi.
2: Oh, ganun sir. But alam naman natin na they will not succeed in ano because at the end of the day, they will get setbacks from what they are doing. What we need now is to act proactively, make the mechanisms functional. We have already mechanisms regarding that, the whole of the nation and whole the government approach
1: yes.
2: and our combat operations and our intelligence operations. We will just enhance that operations, make it functional and workable para i-address natin ang mga threats dyan sa Negros.
1: Yes. I'll go to specifics, General. Ano? Nagligad, may natabo nga pagpatay sa rebuild dito ng dakpan kay Jerome Ceballos diri sa gawahon kag Isaya pagid kaupod and then may ginpatay man sa kaiping nga barangay sang San Isidro sa Tuboso. What does this indicate, General? Even if nga napatay na to si Arnel Familiar, si Ka Jong sa Tuboso, nga may capacity sila gyapon mag-deploy killer, sir.
2: I view it as more of a propaganda on their side to show that they are still a force to reckon with. But of course, that is cowardice on the part
1: yes.
2: on their part, no?
1: Yes,
2: because
1: yes.
2: they cannot face us front face to face, and then hanggang sa mga wala lang capacity na mag-defend ng sarili nila,
1: gani
2: ang ginagawa nila yan, no?
1: Yes.
2: But in reality, hindi naman sila ganun kalakas na ano, but of course we cannot tolerate that. I have already directed the subordinate units. We have actually we have just finished our command conference and directed the brigades and the battalions under them to take actions on the tactical offensives of the terrorist actions of these terrorist groups, no?
1: Yes. Kag-amo na gani ang taralupang doon, General, sa kada tira nila ay hindi dayon ka-army, ka-military. Isn't that in a way admission man nga daw gakawad-an na gid sila yasang mass support, General?
2: Yes, it is of course admission na ano talaga kasi based on our investigations, no, and our research, most of the targets are not really informants of the army or the security forces.
1: Mm-mm.
2: They are plain civilians na iba dyan is nakita lang nila na kausap yung police or ang military is naging target na nila.
1: Uy, hala.
2: So, oo. So this is plain disrespect to our law, to our integrity of our security ano sa area.
1: Mm-mm.
2: So this is actually a desperate move on their part because so wala na silang makuhang ano masa or supporter nila, ginagawa lang nila ito as a form of panakot.
1: Oh, wow.
2: Para kunwari susunod sa kanila na ganun.
1: Mm-mm.
2: But of course we will not allow to this to happen kahit na ganun ng ano nila, we will take actions on that. Actually may mga guidance na ako sa mga subordinate units, battalions and brigade on what to do.
1: Yes, ako gani ginakulbaan ko kahit gina-interview taka subong basi gapamati sila mambal silang ahinte nyo man ko bala. Amo nang ginakulbaan ko, but anyway, General, seriously. Sir, is there a possibility nga kumuwasag ng ila urban infrastructure kagpati ang ila armado kahit kun army ang mag-away? Nagadumog sila sa huya-huya kagagunoy palagyo. Pero ari sir, is it possible nga ang mga killer nga gina-deploy nila di karon halin na ni sa Manila o kung iban nga lugar? Kag may possibility nga ang nag-take over sang urban operations, mga national nga kadre na sir?
2: So far, siyempre bagong upo pa lang ako. I don't have any information about that.
1: Yes, sir.
2: But it's far from ano siguro because
1: okay.
2: How could they get reinforcement from an areas na hirap na rin ang sa
1: yes,
2: national,
1: yes.
2: No?
1: Hindi
2: sanggirisado sila. So it's very impossible for
1: That's good to know, actually.
2: Galing lang dyan dito, no? Galing lang yan dyan. I believe galing lang yan din dyan sa lokal or sa area na kung saan.
1: Which actually frightens me, General, ano? Because ang prastada mo ni, tungod man sang imo nga pagpanguna sang una sa 302nd IB dire, kundi kabahin ka to sa pag-file sang kaso sang J-flat kontra sa terrorist financing. Ang pamangkot ko amo sini, may kwarta pa sila subong. Kag kumo may kwarta ka, dobisan sinulang ma-recruit mo subong kagti, mamatay na dayon. May possibility nga amo na, sir?
2: Possible na may mga resource generation operation sila and
1: ooh,
2: they got still get support from different sources, no?
1: Uy.
2: Kasi ang terrorist financing case na na-file dati is only against for a violation of a terrorist financing network through their ISW effort or the terrorist financing na through soft projection na may mga partners donor sila abroad tapos binibigyan ng portion of that na nakuha nila na ibigay sa kabila.
1: Yes, yes,
2: but,
1: yes.
2: But there are other forms of resource generation activities and operations they are conducting. The extortion activities, medyo nahirapan natin, nahirapan tayo hindi ma-uncover ang mga ganitong activities nila kasi this is a communication between the one who were extorted with money and a certain person.
1: Mm-hmm.
2: So medyo kung hindi natin makuha yung isang tao nila, hindi natin malaman na nag-extort sila.
1: Yes,
2: so,
1: exactly.
2: So yan, hindi natin alam kung gaano karami ang in-extort nila, kung sino-sino, no? But may rest assured na in few days time maka-case build up tayo ng mga cases against those who provide support to them.
1: No? Yes, yes.
2: In a 2 to 3 months time, Recessor Sir Julius, na
1: yes,
2: we will be filing case against those who support
1: Ooh!
2: The communist terrorists. So that will Ula! Send a message to the rest that supporting them will not free them from cases. No? Hindi lang dun sa risk financing na galing abroad, but ito yung ano yung sa extortion naman. So I cannot disclose that yet.
1: Yes, but, yes.
2: In a few months time, pag malabas na yan, this will bring message to anybody who will support the CTG that they will not, there will be no law that will excuse them from doing that.
1: Dogin, so, itik mo karon nga gabi ang una-una ko, General. Suliton ko lang, ha, ang plano ninyo, in a matter of a few months, pailan yung gid kaso ang nagasigi pahatag sa ila kwarta?
2: Yes, sir.
1: Uy!
2: Because the reason why they survived, because of the support that they get from the from the individuals or groups or associations.
1: Uy.
2: So in according nga sa isang former rebel nga nag-surrender sa Mindanao dati, a platoon of NNPA which is numbering from 30, they need 200,000 pesos to support or to maintain the operation.
1: Grabe. Aha. So,
2: from a high ranking cadre yan, ha, ang ano. So where did they get that, no? Saan sila kukuha ng ganong amount? So they will from their extortion activities, from their ISW or itong terrorist financing network. They also get the fund from the underground mass organization JUICE.
1: Uy, yes, no? Yes, masa.
2: Mga organisa sila ng mga UGMO, underground mass organizations, both in the countryside and in the urban centers. Nakakatulong rin sa kanila, and of course itong butaw yung kinukuha nila sa mga masa.
1: Oh, oh, oh.
2: So there are a lot of sources actually, but that will be one of our priority to disrupt and to cut the resources in order for them to cease from operations. Kasi kung wala kang pera, wala kang support, wala kang makain, bakit ka pa mag-operate?
1: Gani.
2: Reduce, no?
1: Yes, exactly. So amuna nga. Pero sir, aton lang ni sir, ha, kabalo ko nga one day ka parang nagpungko, aton lang ni pamangkot ko mo ni. May mga politiko nga madalada, sir.
2: I cannot say at this moment, pero depende sa case build up na magawa namin.
1: Yes, yes. Do ginatulod mo gid ko, General, kay wala ko nang katambong subong. Do maayo gid ko one of these days nga kadtuan ta kadaguro ay para maka-interview ko face to face.
2: Anyway. Oh, okay lang, sir.
1: Yes,
2: anyway,
1: yes.
2: One of these days, I will have my visits to
1: Ay, nice.
2: So, siguro, inform lang kita kayo mag-itay.
1: Sige, sige, sige. General, very, very interesting ang imong nga patilaw subong sang inyo himuon. Pero ari na lang. Ano, kay kumo third ID ka, ari, tayo muon ko lang tatlo. Ano ang top 3 ni General Joey? Karon nga commander ka na sang third ID. Priorities.
2: What?
1: Priorities, sir. Yes.
2: Of course, ang pinakaano natin is to eliminate or if not eliminate, at least reduce or decimate the members of the communist terrorist groups. And we can do this by second, to disrupt the resource generation operations para hindi masuportaran. And of course, coordinations with LGUs and other government agencies and conduct information drives on the tactics and the operations of the communist because of the communist terrorist groups because minsan unwitting yung mga other LGUs and LGAs na ang mga kausap nila or mga nagco-coordinate or having partnership with them are already members of the Communist Party.
1: Mm-hmm.
2: So, yan yung mga ano natin. If we can do that, cut the resources, limit the pressure them through combat operations or negotiations, cut the resources, and then coordinate with LGUs and LGAs para collaborative ang effort, para buo yung ating undertakings or ating effort para eventually mawawala ito sila sa ating society.
1: Interesting. Diretso nga pamangkot, sir, kung Negros Island Region, ma-quantify ta yan, maisip ta kung ano kadamo ang remnants na lang nabilin diri subong?
2: I don't have the number yet.
1: Yes, sir.
2: Of course, bagong upo lang ako.
1: Yes, sir.
2: But, medyo, somehow, medyo significant pa yung numbers.
1: Mm-hmm.
2: But it does not really pose a potent threat na kayang ano. So, yun nga, sabi mo kanina, what they are doing is a desperate move on the part of on their part because ang kaya lang nila gawin ito ay para dun sa mga walang kalaban-laban sa kanila.
1: Yes, yes.
2: So, but we will not allow that to happen, no? We are there to protect the communities, the people. So, little by little, ang mga tropa natin makaka-gain ng foothold and man-neutralize naman natin sila.
1: Yes.
2: And these days, no?
1: By the way, General, ikaw ang youngest division commander sang 3ID.
2: So far, yes, sir. Kasi I am 54 years old now.
1: Wow.
2: And if time permits, I will be here for more than 2 years pa.
1: Wow.
2: So, a lot more to do and a lot more to accomplish pa.
1: Mm-hmm. Finally, sir, kay hindi na ko magpadugay, kay I know may mga damo kapabisita, daari na lang. Ano ang panawagan nimo sa mga rebuilding ara pa sa bukid sa ilang mga supporter kag aton pumuluyong ginasamong nila subong?
2: I-re-echo ko lang yung speech ko kanina during turnover.
1: Yes, sir.
2: That we are reaching out for peace and unity. Because don't be deceived by the narratives of those that are in extreme left. Ang tawag namin diyan is dedicated adversaries.
1: Mm-hmm.
2: Medyo hindi mo na malubag 'yon.
1: Correct.
2: But the NPAs, the underground mass organizations, the masses, they are situated on the near center or near left, hindi sila doon sa extreme. So 'yan ang mga inikayat natin na mag-join na lang and reconcile for peace and para maano natin ang development sa area natin because they are just victims of the deceptive and manipulative narratives of those who are considered as dedicated adversaries. So,
1: yes.
2: We call on the remnants to be at peace with us and reintegrate with the community so that we can ensure the future of your children and your children's children, no? Walang pakatunguhan itong ano, sabi ko nga, it's very sad seeing fellow Filipinos fighting against each other na dapat naka-focus tayo to those entities that threatens our sovereignty, but
1: correct,
2: nandiyan sila eh, so we have to address that first. And of course, nasa Republic Act, nasa batas Republic Act 8551 na ang ISO is amin pa rin. But yan nga, kaya nga ako naniniwala pa rin na the best way to win a battle is not spending even a single bullet.
1: Oh.
2: So that's the economics of war, no? So kung pwede mapag-usapan, kung pwede mag-baba na lang sila to embrace peace, mas maganda para wala na tayong problema.
1: Wow. So, anyway. You know, yes.
2: And I'm calling also our communities and our LGUs and agencies to please collaborate and help us in doing this para mapatahimik natin ating lugar.
1: General Joey Escanilla, salamat gid sa paghatag tiempo sa K5 News FM Bacolod kag diri sa Larga Vista. Anytime sir, kung may mabulig ang ininga palatuntunan kag ako as anchorman, paliyog pabalo lang ah. Bulig ta sa efforts ang army ah. Salamat, yes, gid General.
2: Sir, oh sir, maraming salamat sir and mayong gabi sa imo Sir Julius.
1: Good night, good luck General. All right.
0: Larga Vista.
1: Brigadier General Joey Escanilla sa aton panibag-o nga 3rd Infantry Division Commander kag siya ang pinakalinghod isa ka Ilonggo ang nagapungko na karon bilang pamuno sang pinaka mataas nga command sang Philippine Army nga nagasakop sang tatlo ka mga rayon. 6, 7, kag NIR.
0: Lorgo,
1: kagti sa nabatian sa kay General Joey Escanillas, sa tatlo ka mga rayon ang pinaka critical pa kag sakit pa sa ulo kon CTG o kon mga armadong komunista ang paghambalan sang liit nga ara na kita sa ginatawag nga stable peace and internal security situation amugyapon ang Negros Island Region.
0: Lorgo Vista.
1: Pero kadtuan ta na daydayon ta ni kag sipad si paron nga balita as the days go by kay te ang ambal ni General Joey wala pa siya gani isa ka adlaw sa iya sini pwesto.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Pero para sa aton sini nga mga late tuners nga wala na kay ngagaw sa interview kay General Joey Escanillas ang balita amo sini nga ang Philippine Army labi na ang third ID magapasaka sang kaso kontra sa pila ka mga tawo nga padayon nga nagabulig sa financing ukon sa paggasto para sa terorismo amoy ning ginatawag nga communist or terrorist financing. Amo ina ang importante nga balita nga gindulong tonight ni General Joey Escanillas first live interview diri sa Larga Vista.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Ikaduwa nga breaking news nga gindulong ni General Joey diri sa Larga Vista base may madalasa nga mga politiko are sa dyani. Sino ang nagahulid kag nagapahulam karsonsilyo sa mga komunista nga politiko diri sa Negros Island Region.
0: Lorgo,
1: ara halong-halong kamo kay base madalasa kamo sa kaso.
0: Lorgo,
1: liton kita this time sa update gikan sa Negros Island Regional Police Office with K5 Carla Defensor Longa. Ang balita banwa nga mayara na sang set of suspects or persons of interest angot sa pagpatay kay Kent Edward Carpenter, isa ka marine biologist, scientist, eksperto sa siyensya, isa ka foreign national ginsulod sa iya puluyan dito sa Negros Oriental kagin Lutang.
0: Lorgo Vista.
1: Officially, hindi pa person of interest ha, ang iya sini live-in partner nga Pinay 26 anyos kundi isa ini ka ginakabig karon as of now ha, sang kapulisan principal witness.
0: Lorgo,
1: and let's have K5 Carla Defensor Longa sa dugang developments kay siya ang nagauyat sang latest sa iya sini area of assignment as crime and defense reporter. Let's have K5 Carla Longa sa iya sini development. Carla,
3: ginakabig nga primary witness ang partner nga babayi ni Dr. Ken Carpenter nga isa ka marine biologist nga gilutang sa Cebulan, Negros Oriental sang Domingo, Hulyo 12. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office kag head sang SITG, inisyal nga ginpahayag nga POI ang ginakaupon ni Carpenter apang ginakabing na nila ini sa karon nga isa ka primary witness.
4: Witness po siya, ma'am, witness. Pero although, hindi naman po ibig sabihin pag PY, ma'am, is suspect natin.
3: Pero sa ngayon po, kinukonsider din po siyang POI?
4: Yes, ma'am, but POI siya, ma'am. Pero witness na po siya natin, ma'am, kasi siya naman po talaga, sir, ma'am, ang pwedeng makapagturo sa atin. Kasi siya lang po ang nandun noong time na yun, ma'am.
3: Nag-negatibo man ang resulta sa medical examinations ng 34 anyos ka partner ni Carpenter na ginaligar, ginhimuslan sa mga suspect.
4: Ma'am, pinasubject po namin siya sa vaginal swab, pero negative naman po, ma'am.
3: Oh, okay. So walang sexual assault na nangyari?
4: Pwede pong may sexual assault, ma'am. Pero baka wala naman pong kwan siguro, ma'am.
3: Okay.
4: Penetration, parang gano'n.
3: Dugang paning alam, ginahulat lang nila sa bunga adlaw, Hulyo 15, ang resulta sang autopsy kag examination sa labi ni Carpenter. Sa karon, may lima ka person of interest na ginalanto ang kapulisan angot sinasambit nga krimen kag wala diri nadala ang partner ni Carpenter. Naibaluan nga mayara sa pag-inaway pa sa tunga sang primary witness kag sang iya sininga utod antes matabo ang krimen, rason nga ginakabig man sa kapulisan nga person of interest ini kag madugay na nga mayara sang pag-away ang mag-utod.
4: Previously ma'am, yung kapatid niya po, yung kapatid nung babae.
3: Kaalitan sila ng American National po?
4: Ah, hindi naman po, yung babae po, yung babae. Yung sila pong dalawa magkapatid. Kuan po, medyo may patagalan na rin.
3: Possible din po bang makukonsider na POI yung kapatid, sir?
4: Yes ma'am, POI din po siya ma'am. But he can always be considered a witness po ma'am pag... depende po ma'am, pag nahuli na natin yung kwan, na-identify na natin yung mga suspect.
1: Alright, let's have more developments tonight. Gikan kay K5 Carla Defensor Longa, nga naga-follow through sa sining istorya from Bacolod City. Kitimiara man kita sang Negros Oriental team nga naga-follow up sini. But let's have K5 Carla. Dano pagin ang latest gikan sa Nirpo. Carla, good evening. Please come in.
5: Yes, sa K5 Julio, so kaina nagapatigayon sa press conference ang Negros Occidental o kung Negros Oriental Provincial Office o kung TNP naton sa Negros Oriental kay K5 Julius, gusto ni Inti ginkumpirmado rin nga may ara na sa ginatubog yung mga suspetsado sa pagpatay sa kaya Dr. Carpenter kay K5 Julius sa ginalang
1: Kyle? Yes, kay K5 Julius. Officially, gali ang first name niya ni isa lang, Kent.
5: Kent.
1: Ang yes, Edward Dr. gali is the middle name.
5: Yes.
1: Okay, sige, proceed.
5: So, Dr. Carpenter, no, ato sini nga paggamit kay Kiefer Julius, pero tika Kiefer Julius, tatlo diri ang ginalantaw nga suspetsado. As mentioned man kaina kay PD, may ara sa nga PD, no, Police Colonel ako na Bias Police Colonel Timer, alam kay Kiefer Julius ang PRO konsa nga Negros Oriental nga sa iya may ara sang lima including na diri sa nga POI kay Kiefer Julius. So kay nami ara sa tatlo nga kumpirmado nga suspect sa pagpatay kay Dr. Carpenter sa Negros Oriental kay Kiefer Julius. Kagang iya sini nga live-in partner o kun iya sini nga partner nga kusiliin nakaangkon man sa samad kay Kiefer Julius sa lawas, gina-consider man ini siya nga POI. Pero ini nga pagka POI kay Kiefer Julius kay tungod nga siya ang ara sa insidente kag posible nga makahatag sa nga information may kaangtanan diri sa pagpatay kay Dr. Carpenter kay Kiefer Julius including man diri sa iya sini nga utod kay ti may ara man sila sang may grudge ini sila kay Kiefer Julius sa iya sini nga utod. So iya sini nga utod considered man as a person of interest sa ini nga kaso
1: kay Kiefer Julius
5: pero
1: Kyle,
5: taligin nga kinakabi kaso
1: kay Kiefer Julius. A bit of an explanation sa sinang abahin, so meaning magambal ka person of interest automatic hindi ka paya suspitsado.
5: Yes.
1: Oo. So meaning kun sa salaan pa ang una nga sala POI mahimo nga ara ka sa natabuan ang krimen, mahimo nga may kaaway ka sang napatay or whatever.
5: Yes.
1: Pero ang suspitsado ina definite na nga may kaangtanan kagid sa krimen.
5: Yes.
1: Okay.
5: K5 Julius but wala pa ito sila nakahatag ang Negros Oriental nato nga PNP sang background sini sa mga suspensado bangod nga ini sila still gina-identify o kung nag for confirmation na sa aton sini nga mga kapulisan na ila sini nga identity kay K5 Julius do wala gi kita makuha gid sa ila sini nga background kay kung madakpan na ining mga suspensado filean gid ini sila sa gilayon na sa kaso that is the time gid nga makakuha gid ta guro sang information.
1: Correct.
5: May kaangtanan diri sa ila sini nga background but may ara na sa nga ginatumod na suspect ang ining kaso no ang pagpatay sa isa ka American national sa Negros Oriental kay K5 Julius sa aton sini nga tagpalamati nga wala bala ideya no may kaangtanan diri kay Dr. Carpenter kay K5 Julius. May kanta po regarding naman niya sa sex assault
1: Uy.
5: Na ginahambal sinisang alleged no sex assault na ginahambal sinisang partner kay K5 Julius. So ginpaitalom ini siya sa nga ato sinikapulisan sa vaginal swab o medical test na kay Kiefer Julius. So nagwa diri is negative pa kay Kiefer Julius, pero tisunod diri kaya PD Alam, police director, provincial director Alam, nga possible nga may assault gid man nga natabo, but not in penetration na kay Kiefer Julius.
1: All right, now so, what do you mean nga not penetration? Wala penile penetration. Now, a bit of an explanation parte si na Carl, sa aton sininga matag panamatik, ang basis sining ginatawag nga vaginal examination, when you say vaginal or vaginal, actually ang gwa sinaginlantaw ang iya kinatawo. Kung may mga pilas abi sa sulod, syempre hindi mo na makita sa gwa, no? Kasi may mga description ang term sina lacerations.
5: Yes.
1: May 12 o'clock, 3 o'clock, or whatever. So, wala may nakita nga pilas sa sulod sang iya nga kinatawo.
5: Yes.
1: Nga nagapatimaan nga wala penile penetration, wala sang may gindasok ang kinatawo man sang lalaki o kuntudlo. Wala.
5: Or anything.
1: Nano ang possibility, ginhikap lang siya o nano nga plastada?
5: Amo pa nang ginalantaw sa atin.
1: Wala
5: Manila, ginatula ang ina kay Kiefer Julius na ginahambal sa partner. Pero ginpainalom ni nila sa examination na negative ang resulta.
1: Okay. So una, na-rule out ang sexual assault nga angol.
5: Yes.
1: Okay, very good. At least, but we have to remember, Carla, this would be the second day after the incident, ha? So, syempre, hindi man ta kapaabot nga overnight ma-investigate dayon sang kapulisan, eh.
5: Oo. Amo gani kay Kiefer Julius, pero tik pa dayon, no, ang ila sa sinipagit nga mga pag-imbestigar kay tungod nga may mga POI sila, eh, no. May mga POI to give additional information, may kaangtanan diri sa natabo kay Kiefer Julius. Kay ti sa interview man naton kagabi kay Police Lieutenant Colonel Malong, may previous ini siyang asawa, akon
1: ay
5: married ini siya for 7 years, pero ti 7 years man ini niya nga upod ang iya sini nga partner. So good man sa pagpatindog niya sa balay dito sa
1: area
5: sa Cebulan, Dumaguete. So amo pa na ang dugang pagit nga mga upod sa investigation sa aton sumi nga mga kapulisan kay Kiefer Julius. Kag na mention man kaina ang ang iko iya bala kay Kiefer Julius sa ulo,
1: tanan.
5: So ginalantaw diri through and through kay Kiefer Julius.
1: Grabe,
5: ang
1: no?
5: Igo sa bala sa iya sini nga ulo, kay ti may ara man ini siya sang igo sa mata. So possible nga through and through ang igo sang armas lutang sa ini nga persona, o kay Dr. Carpenter
1: I don't know, Carla, kung miguhay ni sila kagkilala na ini kadumdum kato kay former Environment Secretary Alcala.
5: Yes,
1: oo. Kay kuan na siya, attached man na, sa sang una sa Siliman man na siya na base, eh. So possibly, we don't know actually, no, kung kilala anay ni sila, but very interesting nga kaso ini. Kay kung magambal ka marine biologist, ang ginatunan niya mga sapat sa tubig.
5: Yeah.
1: Oo.
5: Oy.
1: Tiambot, so, anong labot sang iya occupation, ang iya pagka marine biologist sa iya kamatayon, no? I really don't know.
5: Amo gani, amo pa nang ginalantaw kay Kiefer Julius, kay ti isa sa mga gipuha amo ang laptop pa isang doctor kay Kiefer Julius, no, mga matamitan niya, may ara pa sang kwarta, then may bag, no, ang ini nga bag ni

0: But anyway, yeah, it's good, Carla, to know, ano, nga sige ang sunod mo from Bacolod sang sini nga kaso dito sa Negros Oriental. Inday, yeah, Carla, salamat, kid.
1: Yes, sa kaki from Julius, initially naton nga update noon nga nagikan sa Negros Police Negros Oriental Provincial Office sa kaki from Julius. So was ato ni nga pagaduga nga kaki from Julius. Ini nga balita nga dulong sa News on DDX provided by TCK D3 Bio ini si kaki from Carla the Pastor para sa kapiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Negros sa K5 News FM. Larga
0: Vista. Ang aton pambukas nga mga balita nga komentaryo for tonight gindulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga mga tagdalas ang balita eh bano kinaalam kag iban pa. Diri sa Larga Vista every night masaligan man nga mga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa baratian. Larga Vista. Once again, DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ipakilala ta karon isa-isa nano ang madulot sa inyong kaayuhan sining di kalidad nga mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Tatak Doc Ramil Uy nga mga produkto. Larga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having more reports kadtuan ta karon dugay-dugay didto sa Dakbanwa sang San Carlos. Grabe niya ho ang gapamantay sang kinawatay amoyang ginkawat bot sa niyon CCTV cameras. Kagiban pa nga mga update. Up next, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Sulweta.
4: Damo ka makita sa ospital, gagaling niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no katakano ka maskulado. Basta appendicitis
3: gauri na gani,
4: gauningon. Amoni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Mm-hmm. Ang appendix, isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Mm-hmm. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una,

0: tani ko makuan mo mako malupkan ka kuan
1: appendix do ay pa to bi ditribayo sa una no
0: pinakasakit sa bilog ko kabuhi
1: ay purti ka
0: ang paglumpog sa appendix
1: ano laman ang untog rodok man no
0: layo lang no times din sa kasakit mo tapos
2: pag
0: abot mo sa ospital
1: wala man may
0: mo pa ang imong tiyan
1: yun diri sakit oh mo niyo
0: diri sakit oh purti
3: ditribayo
0: inisya ka katabo kung may mga blockage obstruction labi na kung kuan ka constipated ka sir boy ang ditribayo makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, sir boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung may ara ka kan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw, tungod sa higo. So, ang ditribayo, i-correct niya, sir boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
2: Nami ang pupo.
0: So, wala blockage nga makabuligid. Black. Ikaduha, paano mabuligan sa ditribayo? Kung adlaw-adlaw kagainom sa ditribayo, ang monolaurin nga ara sa ditribayo, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kundi ko nakilala.
1: Mm-hmm.
0: Basta tanan ko anas lang, mga parasites na.
1: Mga ascaris
0: na. Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
3: Ditribayo!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
3: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
0: Mga buti ka. Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom di tribayo. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na, sir boy, may ara siya sa gitawag pag nami, no? Ang garlic acid para makontrol niya kung maghubagid man.
1: Mm-hmm.
0: So pero di na matabo mga may mahubag pa sir boy kaya man sa monolaurin pa lang pinatay na niya ang mga kagaw gin pa normal na niya yung popo paano pa ka mag appendicitis amo na ang nakanami sang ditribayo nga wala sa plain ditri
5: amak mo no kung normal yang mga synthetic na bulong may ara si mo anti atag si mo anti parasitic gaan ka pa sa ginatubag anti anti inflammation may ginagaan ka antibiotic ara isa nang sa ditribayo isa
0: apat taksi mo.
1: Ah, taksi mo.
3: D3 Bio.
5: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo na yung rason kung ka D3 Bio ka, ang basing iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ka D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson, nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsaido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
3: D3 Bio!
5: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
0: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga ditribay. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako sir boy, early in the morning tatlo day na ka ditribay.
1: Di ko dami,
0: kamo
1: no.
3: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gidgada ha? We, matsyag mo, madala pa sa edit tura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ipasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ipanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muter naman. Ako ni Conceita Koy, bahay blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa Muter na Max na ayaw ang akong pamatyag.
8: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Number 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawik at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
14: Mayang gabi lang, nag-upod na sininga bahin sa ngatun nga pagpangalagad si Roda Angres Knight. Maayong gabi man kay Jerry Hilogo, kag Joe Belga, kag kay Nung Boy Lumawag dira sa Hinigaran.
15: Lorga,
14: and we have Attorney Carol Joseph Chu, ang City Legal Officer sang siyudad sa Bacolod. Attorney, good evening.
16: Yes, Sir Julius, no? Mayong gabi sa imo mga tagpalamati. Good evening.
14: Salamat kay Attorney. First of all, sir, nano ang status subong sang inyo investigation sa empleyado kasi tiol tong wala nagbayad ilimnon?
16: Well, nag-serve na kita gina siya sa show cause order na gin-issue ni Mayor.
14: Mm-hmm.
16: So, he will be given a period of 5 days na mag-submit sa iya answer.
14: Ano exactly, sir, ang gina-require sa iya? Ano ang dapat niya i-explain, attorney?
16: Bali, ito yung mo to ang sa may complainant, no? Na, na nag-inom sa dito, no? Kasi dayon, wala sa nagbayad, no? Ang abusive, yapa na-conduct dito.
14: Uy.
16: Naka-detalye dito kay may affidavit man tong complaint.
14: Oh.
16: So, amo tong reference niya, he needs to file his answer under oath.
14: Okay. Now, attorney, I know nga hindi mo pa ma-release ang tanan ng detalye, but allow me, no? Number one, kasano siya nag-inom to sa ilimnan? Kagnano nga ilimnan ini, sir?
16: Well, ilimnan is sa Golden Field, no?
14: Nang, oh.
16: Oh, sa June to June ang kwan niya, I think June 27 to.
14: June 27.
16: So, mo tong ang details sinada.
14: Mga ano oras to sir natabo allegedly?
16: After office hours na to?
14: Ah, oh, okay, after office hours. And it was a Saturday or a weekday?
16: Workday.
14: Ah, workday. Okay. After office hours, ano nga klase ilimnan to, sir? Ilimnan ng gidyao kung may saot-saot sa mga babae?
16: Hindi lang ko sure, sir. Kaya hindi ko familiar. Ano na ito nga ilimnan.
14: Yes, yes.
16: Hindi lang ko familiar. So, amo to, may establishment sila.
14: Uh-oh.
16: Na nag-offer sila drinks.
14: Okay.
16: Amo to, nag-order. Saan nagkuha? Saan nagkakilala? Saan City Legal Enforcement? Joint inspection team amon.
14: Uy. Hala. Danay, kay interesting na sir, no? I'll go anay sa work day pero beyond office hours na. Okay.
16: Yes,
14: ang sunod nga pamangkot, sir, ano ang gindalaya nga salakyan iya ka gobyerno o kun indi?
16: Why lang ko, it's not stated in the complaint affidavit.
14: Oo.
16: Wala man na butang.
14: Pero will that be part sang inyong investigation na karon?
16: Ginahulataan sa iya nga okay part sa investigation na ginapasabata sa pagtindira. Amo nang ginahulata subong.
14: Oo, two things ang, sir, no?
16: Explanation sinada.
14: Yes, two things ang gina-require. Number one, nga awa ay agin bayran, pila reportedly ang wala agin bayran?
16: Nang nalipat lang ito sa Julius kung pila.
14: Oo.
16: At tiyan mo ito nang may gininom dito sa away.
14: Uy.
16: Sa nagbayad.
14: Was he alone or may mga upod siya?
16: Siya lang to isang...
14: Bo! Grabe, lonely boy ah. Damo na inom niya reportedly, sir? O kung pila lang kabilog?
16: Hindi ko gid makakan kay
14: okay lang.
16: Nalipat ko sa amount dito kag sa
14: details
16: ang mga gin pangorder. But ilim noon to siya.
14: Oh.
16: Kaya mo to natandaan kung nagareklamo ang complainant sito
14: sa
16: behavior nga gin pakita ya dito.
14: No, may dalang
16: gin sukot na siya
14: nang
16: damo sa reklamo kag dayon
14: nagpakita. Oh. May dalang nga ladies drink sir wala.
16: Why?
14: Okay. Now okay, ari sir no. Ang ikaduwa, abusive behavior. Ano exactly ang ginareklamo ng abusive behavior sa iya, sir?
16: Sang ginsukot na siya.
14: Uy!
16: No, sa dito siya nagpangakig. Pakilala pa siya nga taga City Legal siya.
14: Uy, hala. Ano ang waiter nga nagsukot sa iya, sir? Babae o kung lalaki?
16: Sa pangalan, dito daw lalaki. Ito ang,
14: daw lalaki. Aha. Aha. And was it way past midnight? Ano oras na si Sir Green sukot?
16: After office hours to sir, no, nang hindi man to siling close to midnight na gid.
14: Ah, okay. Pero why man siya nadugayan gid sa ilimnan?
16: Wala man gid sa.
14: Wala gid man. Okay. Now, again I'll go to the abusive behavior. Ginmit lang nga gid nga ordinance enforcement unit siya.
16: Hindi nang city legal office dayon do amo na sa permitting sa inspection
14: po. And ang iya sir nga manner sa pagpabalo sina, was it daw hubog na gasinggitan ano nga plastada?
16: I don't really know the context kung hubog na siya or, or ano na ang behave, ang sitwasyon niya to be basta amo na ang sa complaint is amo na no do hindi na namian sang iya behavior no na daw gapangakig pa siya.
14: Uy.
16: Amo sa complaint na
14: daw gapangakig siya ha. Puwerte. Wala siya nagambal nga tawo ko ni Attorney Chu, wala siya nagamuna. Okay. Now ari sara, kumo kay City Legal of Office ang iya designation, abogado ni o kun
16: hindi? Hindi na sa abogado.
14: Sir. Okay. Ano ang specific nga trabaho niya sir sa imo talatapan?
16: Well, driver na siya, no? He is not from the city legal. Gidya nga nga opisina, originally.
14: Okay.
16: No, sa lain na sa nga opisina, gin-reassign sa akon kay kilan co-driver. So,
14: Okay. Of course, I understand how things work sa bureaucracia, no? Is he a political appointee?
16: No, regular employee. Is,
14: uy!
16: Hulo.
14: So CSC eligible ni sa sir?
16: Well, kung mag-driver ka, hindi man kilanlan eligible ka, but you are a regular employee, may security obtain nyo.
14: Bow?
16: When, hindi man sa co-terminus, no?
14: Ay, okay.
16: Ang atong reference, ang common reference, tas ang political appointee sa co-terminus, JO, no? Ang mga... you serve at the pleasure of the appointing
14: correct
16: authority.
14: Correct, yes.
16: Bali, ni siya, regular, gini siya.
14: Sang-san on ni siya, under whose term ni siya na regular, sir?
16: Sang two administrations pa siguro, I think.
14: Interesting. Pero sir, ano ni siya, inang dugay na ni siya sa opisina, sa City Hall?
16: Dugay na gina siya, sir.
14: Uy, when we say dugay, mga 5 years, more than 5 years.
16: More than pa sir, I think. More than pa. Kahit na time pa ni Mayor Bing ang...
14: Okay. Now, ari sir, ka interesting ni isang development, Subong, no? Is this the only case nga ginagamit ang City Hall or may other cases pa gid?
16: May ara kita, Subong, sir, active investigation pa, no? Pero te, hindi talaga na yung magkanto sa detail. Kaya why pa gina kung mag-gather ang facts bila. Kabudlay pa, Subong.
14: Yes, kasi, I understand, sir.
16: Hindi ko kakwa mahayos ang facts pa bila.
14: Pero under man gihapon sa imo opisina o lain naman?
16: Ako ang instruction ni Mayor nga kuwaan gid ang
14: uy. Daw similar man sir nga ginagamit ang City Hall para hindi kabayad?
16: Correct. Daw uy. Similar gina.
14: Hala! Ti ano ni sir?
16: May mga reported. Kita nga muna. Amo na ang ginalid ta dayon sa
14: uy.
16: Napata facts and information before kita mag-proceed sa formal investigation.
14: Do may pattern sir nga ginagamit ang City Hall to escape payment. Taro ginarason ang City Hall. Is there a deliberate attempt to besmirch the reputation sang City Mayor?
16: Well, hindi ko kahambal pa sinasubong. Kasi ang nakita to isa pa malang kakwan eh. Isa, ang atonbla na isuwan so ko si isa. So lang taon ta pa na isubong ko na no pag progress ang sininga investigation.
14: Yes. I understand nga ti ikaw ya as a lawyer you stick to facts ano. I understand that. Pero is that one of the things nga luyag ninyo i-establish kun may deliberate attempt nga gubon ang alkalde?
16: I-check na na no ang mga persons involved no kung lang taon na before we could make probabilities ang nga possibility i-check ta na nga kung sino ni silang mga persona ano ang obligasyon ni nila para at least more or less makita ta ang motivation no ang kung ano gid bla ang tinutuyo sini nila. Kaya siguro dira ta makwai kung ang ini sa the scheme deliberate ploy nga gubon ng current administration so i-check konta na kung kanday sinuni sila kagang ang circumstances sa pag-ubra nila sa offense.
14: I can see the way you work, Attorney Fak, based giyang imong approach, no?
16: Yes, Sir Julius, kay ti amo man abla ang opisina ta is the City Legal Office.
14: Correct.
16: No, kabudlay nga ang aton steps ang aton mga actions, no, hindi kusog kag hindi solid grounds ang aton.
14: Correct.
16: Ang aton ginabasihan, so base madula ang respeto sa tao,
14: yes,
16: sa
14: yes.
16: aton ano nga opisina nang ang trust madula pa gid.
14: Finally, Attorney, ano ang mga probable penalties nga ginapangatubang niya si Nicaron?
16: Well, with the charge of bong grave misconduct, gito ang charge sa iya nga sa probable offense nga i-charge is grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service.
14: Mm-hmm.
16: Ano na ang mga offense nila? So these are serious offense, no? Pagtsaka ina sa formal charge, may possibility man na mag-issue si Mayor ng suspension sa preventive measure, preventive suspension.
14: Pero ano ang maximum penalty sini termination from the service, kid?
16: Sa, no, termination from the service.
14: Okay. All right. Anyway, Attorney Carol Joseph Chu, sir, salamat gid sa tiempo. Amo lang ni ana in the meantime.
16: Yes, Sir Julius. So, madam, gid nga salamat, no, sa imo mga tagpalamati. Mayong gabi kag thank you very much, sir.
14: Salamat, sir. Good night. Good luck.
15: Largo Vista.
14: Ang aton sini nga City Legal Office, aragali bug ulo ko kay si Attorney Chu, wala gid niya kabati nga nag-abusar sa ilimnan, nagpalibre sa karinderiya, bisa nagsakay sa Grab o kung taxi nga nagambal siya nga City Legal Officer ni wala gid. Pero iniya driver reportedly sang CLO ng 1 to 3 ilimnan kay taga City Hall siya.
15: Lorga Vista.
14: Grabe no, City Hall kuya. But kung pwede man ta mag-amo na remuel, makaduta sa kalanan, taga City Hall kuya.
15: Lorga Vista.
14: Ay grabe nga istorya. Balik kita pagkaligad lamang sini.
15: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Raul.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Nga a importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nasusta ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
0: Para good mood, you're a text. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kang likod sa salon pass. This is a method of offer lasting camphor. It's a generic name salon pass. It's symptoms resistant. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
4: Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga naka-hook up karon o kung nagapamati, pinaagi sa hook up sang Fabulous sa Radio Toboso Click FM. Mayong gabi sa inyo diha kag sa kay SM Randy Kanki.
3: Larga
4: Vista! Mayong gabi iman sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental, labi na gid sa Mabinay Public Market nga nagapamati man pinaagi sa Radyo Mascovado CPSU 100.5.
3: Larga
4: sa kay amigo Alan Takapan, sa kay James Bornales, sa kay amigo ko Onyot Badaos Jr. Nagaupon man sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ng Josephine Dangdang. Mayang gabi sa ilan nanday Dad Boy Mendoza, Rafi Armonio ng aton mga isganan nga mga security guards dalasa na dira. Si paring Norman Black Balinsoy, sa mga Tanduay Boys, security guards Pilar, Aguilar, Villas, Villarma, Harke, Abilida, kag Mendoza. Mayang gabi man sa aton mga Vista Alegre Kaburks ni Maring Joyce, sa kay Aming, kay Pastora Ging, kay Robert, kag kay Pando, Mr. and Mrs. Herreos, Bakyas Mansilingan, dira sa Purok Yanson 2. Mayong gabi sa mga masunod. Dito, sa kay Purok President Joden Gatuslao, kay Elena Publico, kay Manang Elena, Mariano Maravilla, Cesar Bilonio, Jovica Garperio, dalasa na si Rosana Casiano, Casiano Rusty Garibay, kag kay Ani Istaniel, dalaman kay Yoli Orquia, Estela Bilonio, Ophelia Garibay, kag sa kay Nong Edmund Diaz and family, pamilya Nesya kag Mati, dira sa barangay Kabug, dala na sa mga kapartidusan ni Nong Edmund dira sa barangay Malingin kag barangay Maao, siyudad sang Bago.
3: Larga Vista!
4: Ari Anay, kakita na bala kamu isda nga ang gupit daw si Mr. T. Hindi gani daw si Conor McGregor. May isda nga mo ng buhok, abi mo buhok. Yari, lantawan ta ang video. Isda? Gwa abi isda?
5: This fish got a mohawk from the ocean's weirdest barber. Meet the war bonnet. A tiny fish with a giant feathered crown and a serious attitude. But here's the strange part. That hair is actually fleshy tentacles called cirri. They may help it hide like seaweed or trick prey into coming closer. And despite the wild look, this fish is basically an introvert, living most of its life inside one tiny rock crevice.
3: Larga Vista!
4: War bonnet ang tawag sa tong isda nga, of course, nilayara sa idalom sang kadagatan. Yad tong abita buhok sa ibabaw sang ulo ya, tentacles galiina kun sa lukos pabalang kamoy-kamoy, tentacles ang panawag sina. Ginagamit ina, siri ang panawag sina sang mga tentacles o daw kamoy-kamoy sa ibabaw sang iya ulo. Ang tuyo sina is to lure, ukon ipaunan ang isda nga magpalapit sa sining war bonnet nga isda. Kon magpalapit ang gamay nga isda, tinatural palanya punon kagid.
1: Larga,
4: so amo ina, very interesting kag very very amazing ang nature o ang aton sini naturalesa amuning mga isda. Again, ang ngalan is war bonnet.
1: Larga,
4: daw kay Mr. T ang iya gupit pero ti indi na iya buhok tentacles ina. Gagiyo-giyo kita nyo. Gagiyo-giyo do kamuy ya bala. Atong aton nga tinipik sang kinaalam. Gindala sa inyo sa kalawan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpi. Amo ning ginainom ko every night, you believe you me. Oo, gatimpla ko kape tungod kay indi siya digulpi. Indi ka masal an tarsir sang imo asawa. Kag indi ka magmurarat mata kun gabi. Tungod gusto lang ang sangkap nga kape, medium roast pa, meaning indi pait. Of course, ang pait-pait gawa nga inyong batsyagan tungod kay mga sangkap ini sang DTX 500. So, antioxidants na yung inyong mapanaburan. Ang nami pa, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, pwede ka ni kainom. Kaya ang iya patam is stevia. Magluwas sina, may ara siya, Ganoderma, ang milagrosong uhong nga kontra sa balatian. Dimudo, DTX Premium Coffee, makapatawahay ka na sang ulo mo, makabulig ka pa sa imulawas kontra sa balatian.
1: Larga Vista!
4: Mayang gabi kay paring Fred, sa kay Gina Purano, Kim Flora, mayang gabi, Richard Pasilan, kay kagawad Eva Fe Galanza, ang Ibus Queen sang Southern Negros. DTX 500, kainom na kamo. Amo ning ginapadalundon ko, DTX Premium Coffee. Ang DTX 500, amo naman niya ang kargado sang antioxidants. Strategic bomber niya tungod kay ang antioxidants, amo lang ni ang pamaagi nga mabato anta ang free radicals para nga hindi magtuktok ang aton selula. Ang antioxidants nga naunod sa DTX 500 gikan sa desugared sugarcane extract inang sa tubo bala nga pait nga parte sang tubo kargado sang kusog sang adlaw ti paminsarab lagi na salo sang tubo dason isulod sa kapsula. Ang kapsula nga may kusog sang adlaw may ara pagid dahon amargoso. So don't forget DTX 500. Kargado sang antioxidants pang kontra tuktok sa lawas mo.
1: Larga,
4: kagkatapusan, of course, ang D3 Bio, ang John Wick sang lawas mo. Amo ining hitik na hitik sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata. Pinaagi sa cold pressed method. Wala init, wala kalayo. Dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas. Agud patyon ang kagaw sa lawas mo. Virus ka man, fungus, o kon bakterya. Wala kagaw ang lawas, wala ka sang baratian. Tungod sang John Wick sang lawas. D3 Bio.
1: Larga Vista.
4: Alright, are anaya. Kay paring Fred Mangabil, Leonardo Rilos, Jerry Helogo, Merlita Malvas. Standby sa report ni K5. Sino subong? Berto? Berto Gakit Jr. Standby, ah. Gikan sa Provincial Capital. Johnny May Bitita, Josephine Bunsay, Jordan Poole, mayong gabi. Are sa ilo ang tanay si K5, Berto Gakit Jr. Hindi na binunanay, kaglinudhanay ang iya balita. Capitol na nga balita tonight. Ha? Amuni siya ang aton pariwag-o nga public life and policy reporter.
1: Larga,
4: yaring iya balita tonight. Partigya pun RSSI. Berto, good evening. Please come in.
0: Keep up, Jos. Mayong gabi sa aton siling ang mga ka-K5.
4: Ano ka seryoso na sa imo sa mundo? Okay. Public life reporter ka na, noy?
0: Pati dumagiti. Ito yung pimos ako na siya dyan.
4: Ah, ti, lain na yan. Lain na yan.
0: Pero kanami, first crime time ko kayo na nagkatoto sa Capitol. amo ni hambal mo kagiba Julius nga explore mong no.
4: Yes.
0: Thank you gid.
4: Oh, perte.
0: Ginahulat-ulat ta subong hapon kay man aprobado na no ni Governor Bong Lacson ang budget para sa biological control nga proposang probinsya para sa padayon nga ti kontra RSSI sa Negros Occidental kakipep Jules no. Ang budget diri ginplastar kay nasang provincial administrator nagdangat di mabalaton 25 milyones.
4: Lako.
0: Kung ididon tani sa exact amount 24 million 968,575 pesos and 56 cents no. Mm-hmm. Ang tarandri nga budget sa pag-umpisa pa lang sang biological control nga ini 9,186,000 diri ang para sa field inspection and okay. monitoring team kakipab Julius lakip diri ang mga bayad sa mga tinawo sa mga vet kakipab Jules no. 4,759,549 diri ang para sa laboratory and propagation lakip diri kipab Julius ang biomaterial team kag biological control agents no kag 11 million amo ning pinakadako-dako gawa nga budget 11,023,000 ang para sa research and development.
4: Grabe no ang aton ginatubang dako-dako lang sa bagsat pero tud-an tagid. Grabe no. Grabe.
0: Amo ning collab, lakip ding collab. Ano oh. Ko,
4: pero first time ni Berto ha, kadumdum ka last week na interview ko si Mr. Manolet Lamata. Sang Unified. Kabalo ka nga first time ta atubangon ang RSSI. Not really first time, pero gatuon pa lang kita kun ano nga piste ini.
0: Yes,
4: grabe no.
0: Kag grabe ni nga pagtuon ka kay Julius kay ti in, again ang ato nga pagistorya tuligad pag-report ko sa imo, not all organism. No maka tawag ni maka santo balang ti hindi mapatay una diri nga gina nga ano nila nga ginahitso ginila nga ang organism nga ibutang nila as a biological control abi amo nga hindi makapatay.
4: Very important to differentiate that no kay magambal ka biological sa simpleng istorya hindi chemical. Ang gamiton mo buhi nga bagay.
0: Yes.
4: Buhi which means nga may ara kada sang ladybugs ining daw mga bagsat man bala. Pwede na iban nga insekto ikatatlo may ara pagid fungus. Oo so may chemical man nga pamaagi may pesticide man. Pero ang iya yes. Kakapitol gusto nila yung mga buhi-buhi mga kiti-kiti nga gagmayo ah.
0: I don't know kung anong sistema sang Kapitol nga tigin islan ini o kon dugin alternative bala no sa pag tapna sang peste.
4: Actually ang interview ko nagligad sa kay Planters Representative Dave Sanson wala man sila bunggo kundi mag-complement o mag-suporta sa isa kag isa. Ang ila proposal amo ni. Ang unang gidya nga bomba kinahanglan gidya chemical.
0: Yes, amo tong hinabali attorney
4: para na. Mapatay.
0: Yes.
4: And then magamit organic para maintenance na.
0: Sundan sang hindi man niya nga dulaon mong no ang chemical abi nga spray but ti may mga assignment dira nga ma-spray abi nga until now ginahimo eh ang Moises Padilla. Kagibab Julius, kagala kay Lota, ti, nakita taman to sa pusang LGU nga nagapadayo niya as of now ang ila sining pag-spray man.
4: You're talking English already.
0: Yes.
4: You spent one day in your new bit, you're already using English.
0: Yeah, sa police, abi wala English eh.
4: It's a bit sometimes when you read the blatter, it's somewhat Carabao English sometimes.
0: Pero again kagibab Julius no amot ang hambal mo nga hindi ni basta-basta kay ti ginplanuhan ginbudgetan sang Kapitolyo amo no gani nga una nga kwaon nila ang tun-an nila ang mga tawag na mga biological agents tawag na no mga amo to hambal mo gani mga organismo nga ti makakontra diri sa only lang gid only RSSI lang gid no kakipab Julius amo to hambal mo kung buta mo dapat ka
4: ang
0: iban na bit ti mapatay man tungod sa paka mo
4: pero tuod no kun hindi pwede magamit ang paka.
0: Gani, pwede man mosquito.
4: Tuko.
0: Oo. Pwede mosli, dira man sila. Galing, ti. To on gid, iyasang, science gid, no? Nga ti,
4: ugangan mo, abi. Lawga ako nila.
0: Ubuso niyo to, ya, tubuya. Oo. Ako, butang mo sa tubo?
4: Oo.
0: Tubuya, unahon ko kaon.
4: Ay. Tuod, ang mga taga-Gimarasya, gusto niyo gid mag-usap tubuha, o?
0: Ay, ti, way, tuya tubo sa Gimaras mo. Mangga lang sa una. Kung may tubo, tuya, do mga manel tao to.
4: Dog? Okay, ti, way, ano tong termo, mga?
0: Manel.
4: Manel. Ito mo na yung letter use niyo. Doga sulod, no?
0: Oo.
4: Manel.
0: Ang buol, abi sa mon, buol kuha mong.
4: Ah, buol is kuha.
0: Bulabla, no? But sa ring kuha, abla, no? Buol. No?
4: Buol.
0: Kakibab Julius, no? So, amun eh, no? Ginatunan, kaga nga hindi man makaapekto, nga patyo niya lang gija only ang peste nga ini, no? Kakibab Julius. So,
4: again, dapat alam ang gamiton mo nga biological agent.
0: Oo.
4: When you say biological agent again, ang but sa ringon buhi, insekto, sapat, or fungus, or bacteria, or virus, whatever, no? Pero ang ara palang subong sa aton, fungus.
0: Fungus pa lang.
4: Fungus pa lang.
0: Ginatry ta kung bala kaysa La Granja, La Carlota, dira ginakwa ang mga biological agents, no? Kaga try ta bigid kung may mga panibagoong isaguron, ining aton, sininga mga vet tawag sina dira.
4: Para vets.
0: Para vets nga ti makadugang-dugang.
4: Ang sa La Granja, nakakadto ko to scientist ginada. Taga Mindanao. O mga ubin pa. Ibalik
0: pero dira man kaon, kagiba Julius?
4: Dira nila gina ang tawag sina gina-culture.
0: Yes, do ginabuhi. Dira
4: ginapadamo.
0: Gina-produce, no?
4: Baray siguro, kung sa aton pa doon may classroom abing mga fungus, no?
0: Do kung sa...
4: Kaya, galikchor siya, ini ang RSSI. Amuning kontrata mo lang gini, ha? Gahambal ang mga fungus niya, sige.
0: Kung sa produkto, pa do factory, no?
4: Pwede.
0: Kakibab Julius, no? Amun eh.
4: Do ginalikchuran man sila, no?
0: Nga amulang ni, no? Nah. Ang hindi ka mo pwede makapatay sa iban, no?
4: Kaya ini, ang pula ni, si Berto ni, hindi niyo niya pagdala sa awal.
0: Yeah, amot ang ban mo kay Julius. This is the first time, no, nga mamba na to nag ang piste tawag ni, no? Do ang aim man lang ni sang aton sini nga provincial Bo capital aim.
4: Yeah.
0: Ang tinutuyo.
4: Okay. Tinutuyo.
0: Kaina. Ang ano ginitong English ang tinutuyo, Tagalog sing tinutuyo ang kanila layunin.
4: Pakay, no, pwede
0: pakay
4: man.
0: Pakay. O, ti, gimangkot ko, subong aim na lang, no? Ang tinutuyo, sinigid man dire.
4: Ano to, ano to? Aim na lang, ha?
0: Aim na lang, ano? Kay do, tatlo lang ka letter.
4: Oo, no?
0: Pero kagiba Julius, kanami, kay, ang layo, ano, ang pakay, no? Sang tinutuyo, gid sang probinsya, nga ti kung pabayaan lang man ni guba gining cropping sa 2027.
4: Agoy. At expected gini man nubo gid ni.
0: Nubo gid ya.
4: Kay nagligad to pagtira sa aton sang RSSI at least 30% ang ginubo mo. May mga forecast na gani nga basi tunga ang madula next year.
0: So amuning ilang just for 6 months the 25 million budget kaina wala pagkadto tatoki ina kay Attorney Diaz ginpakita ini sa aton ang proposal pa lang kay Tiway pa napirmahan bati 100% kito kay ina si Attorney Diaz nga ti mapirmahan gini dugay-dugay ni
4: Tiway sumala.
0: Way sumala pinirmahan niya gid man kay ti naka meeting naman mong kay pa Julius ini nga hagna o kon ini nga programa no ginitang bal mo kay ina no
4: tikang
0: sang probinsya. Hindi lang niya RSSI task force kay tinagtukod man yang probinsya sang task force just only to focus no sang sining mambalaton crisis abi sa mga manugtanom sang tubo kagiba Julius kundi tanan ini no opodre ang provincial capital Department of Agriculture RSA SIA no sugar regulatory administration no. So kadamo ni aga ginahingyo diri sa nga probinsya kay inapang interview ta kay Atty. Diaz nga isa lang ang ila sini nga katapusan nga ginapangayo ang kooperasyon no sang mga pumuluyo una diri nga ti mga mangunguma eh, no kun mga manugtubo nga ti I don't know gina isa sa mga pamangkot ta kay Atty. Kun ang tanan nga mga hasyenda o kun tanan nga mga tag-iya sa mga katubuhan if they are allowed abi sa mga tao man bala nga kun pwede butangan ang ila sini nga mga katubuhan man mm-hmm. no kun kung magpasugot sila sa sini nga tikang sang gobyerno
4: tipro kun libre na ang ginaistoryanta para vet so ining mga gintumod gidya nga maghatag sang sabat sa sini nga problema pila ka bilog ganito bilog nga probinsya 84
0: So anom ka distrito 14
4: wow.
0: ka mga parabets possible no
4: di ang isa nga daan ka distrito hindi magnubo 5 ka banwa o kun syudad na
0: isa ka distrito
4: oo except for Bacolod kiting halimbawa Chicks area district 6 district Kanduni, Hinubaan, Ilog, Kawayan, Kabankalan, Sipalay, Anom.
0: Mm.
4: Na.
0: Ang third district, amo na ang ano?
4: Ang third district, ginimo mo ko, ginakwis mo ko sumuha.
0: Hindi kinuwala ko kabalo.
4: Ang third district, kay taga Guamaras, kaya galino.
0: Gina-try sa gitun, ano?
4: Gani, correct. That's good, that's good, Bert.
0: Kay Atty.
4: Itudlo, ano nga distrito kinanglan mo? Third.
0: Hindi, kay under bala ni, ano, ni Congressman Dino Yolo, La Carlota.
4: Fifth
0: na. Okay, La Carlota. Hinigaran.
4: Hindi. Himamaylan, Ilog. Isa lang na kasyudad eh. Himamaylan lang na Isabela. Binalbagan and of course Moises Padilla kag La Castellana.
0: Yes, yes.
4: Amo nang mga lugar. Nga may ato na to sa ila. May army worms pa gito.
0: Actually gina-try ta gid kay ina no si Congressman Dino Yulo kay ti gapatigayon man to sila no sang ila sini nga
4: ang report mo Bert kay ina nga may ara na posible army worms sa Moises Padilla. Uy. So magluwas sa peste sang RSSI, may bag-o naman nga peste.
0: Pero hindi gin man amuna ka kagamay no. Kay hindi posible man suno sa provincial sa kapitulyo nga makadugang-dugang inihalit no.
4: Ooh,
0: sa
4: eh.
0: Mga
4: hindi ka balo ka ang army worms kay gaguban ina ya. Di army mo. Army, fall army worms actually. Grabe no. Ginimo nila sumsuman ang tubo subong.
0: Oo. So, ang pamangkot nga ni Iban sang aton sini makuturan, ano bala subong katamis sang tubo?
4: Iko subo mo ng istorya man. No?
0: Kanami, no?
4: May El Nino pa. May El Nino
0: ano
4: pa.
0: Ano katamis sang tubo? Tamis pabalaihan sa mga manugtubo subong?
4: No? Tiga kanta man guro ang RSSI kang Army Worms, no? Sa Negros may tubo kag madamo pa, di ba? Sila katato part, nakatato. Eh ba? Ay grabe.
0: Ni sila no. Pero very good get no. Kay ti na pasar na ako na napirmahan na no ang ining protocol nga gin hingyo sang aton sini nga probinsya na pirmahan diri ni Governor Bong Lacson. So sunod semana ni no. Sunod semana kagiba Julius lauma na mag-start na ang ining tikang. Good. Una diri kay ina gin-emphasize diri ni Atty. Diaz nga una katuan nilang area they will be checking sa area kun diin ang mas dako nga nahalitan no unahon gina nila no ang area o kun lugar banwa syudad sang Negros kun sa diin may dako nga nahalitan ining RRSI nga ini
4: RSSI
0: nga ini kifab judo panulay gini si Rimuel Blamo sa gikang kaon na sang so amon eh do arisis ay chura mo Rimuel so amon eh no sa aton sini nga mga kakifab suno diri kay Atty. Diaz kay ina kabay no nga matapos nila kag dako ni nga bulig for the 6 months ongoing after magasugod ni next week no, ang ila sininga pagkontra o kon pagtigayon nga makatapna no sa bulig sang sining bag-o nga biological control protocol sang probinsya kay Pep Julius.
4: Oy, tarunga gid report mo kay gapamati bra si Mr. Den Villarreal.
0: Mm.
4: Tagpanamati tani sa Abada Iskayo, bueno kitanay kami di kay ina sa gate. Pundo gid siya. Sininga sir gapamatiid kami sa K5. Siya na may anggit kuya, gakalingaw kuya sa 11 Mbps.
0: Mm.
4: Sa kay Sir Jean Paul, kag siyempre gapamati man ko si mo. Mati man siya of course sa foro ni OM nato na Eljan Castanyo, kag ni K5 Eric Tenerife. Okay, so salamat kid kay Mr. Den Villarreal. Sige Bert.
0: So amunay kag Kay Pab Julius no, ang aton sininga pagkuha sang mabanaton detalye.

0: Lana tanan, allowance nila, mga bayo nila, mga gamit, tanan-tanan. Ah, pliti, dala na tanan-tanan.
1: Kay ay, mayong gabi sa Vilmas Cafe, dira sa Toboso.
0: Mm-mm.
1: Si SM Randio, mayong gabi kung dira sa inyo ah. Dining Vilmas Cafe SM man, mahapit tatuguro ay.
0: Mm-mm.
1: Kung makapatuboso. Ta, sige Bert.
0: Dala na ni tanan ang mga technician sa laboratory. No? Overall tanan it costs sa budget sang probinsya 25 million pesos.
1: Breakdown ta buasa, balikan ta na.
0: Sige kay ba Julius, balita naton Kapitolyo, dala sa aton sa kaluwan sang D3 Bayo, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Shout out sa nagapamati subong sa aton.
1: Uh-huh.
0: Si sa subong dira sa may punta taytay, dako basko gid ko nung radyo gapamati sa sila subong.
1: Sino na?
0: Sa Barangay Hall. Si si Balkin, no?
1: Amuna
0: si Ains Balkin.
1: Amo na ang may rescue unit. Ains Balkin.
0: Ains Balkin kag si Jan Patrick Diego kag damo dito sila sa Barangay Punta Taytay. Kaysa Sabado may ara na sila ang Rescue Olympics.
1: Wow.
0: So samtang ka training sila dito gapamati tutunog to radyo sa subong.
1: Tuod.
0: Sa Barangay Hall sang Barangay
1: Punta Taytay. Nami nakatuan ang Rescue Olympics.
0: Nami actually coberta na, coberta na kay
1: Hakwata nay na mga simulated mo may napatay, may napilasan, what have you?
0: Yes. Kagati dako man ni nga
1: bulig. Di ikaw ga-train ka naman as a
0: rescuer.
1: Rescuer.
0: Ga-train ko ti bisan pa paano no kay ti dako gina nga bulig no sa aton
1: sini. Ti kaya kaya mo pa ya Bert manghakwat mo.
0: Oo, eh, si Rimuel madasma i-rescue ko na siya. No, madunlan siya. I-rescue ko man gyapon.
1: Kakon malumos.
0: Ah, hindi ko ya coast guide, di ko ya coast guide. Sa dalan lang kuya, inland lang kuya rescuer.
1: Ah, so bali ang ginapraktisan mo kung ma-aksidente siya sa motor.
0: Actually, ang first ko gid nga training, da CPR.
1: Bali.
0: Oy, pero kabalo ka. Julius. Ang CPR, di ba, basi man, balka mo nga, ang CPR, abi, agdugin halukan or something.
1: I-define ta, cardiopulmonary resuscitation.
0: Yes. Pero subong way na ginagamit. Wala na ginagamit. Bala ang kuaan mo hangin gamit ang imo bibig sa bibig sang iban. So, ano
1: hatagan
0: lang,
1: mo.
0: 30, ano lang.
1: 30, ano lang. 30,
0: I don't know, nalipat ko. Basta 30.
1: Chest compressions.
0: Perfect. Kasagad si imo. Dito, secretary, kasang Red Cross, diri sa Bacolod.
1: Hindi way kakabalo ka. Agi ko training first aid.
0: Yes. Amo
1: no.
0: Amo na ang isa sa bintaha.
1: Part na sang trabaho sang isa ka journalist.
0: Amo gid. Amo na nga ang
1: kiti pa sa biga cover ta daso na igo kasang bala anong taka.
0: Kani sa bala mabalaan ta ang ginaobra man sa mga rescue report kita on field.
1: In a way bala Bert frontliners ta or first responders.
0: Yes.
1: Aratay. Arata.
0: Kaya nagkapasalamat ko sa rescue sa nga Barangay Punta Taytay nga tibis ang papaano.
1: Di danay, balik ta sa CPR, hindi ka mag-CPR kay Riniel.
0: Hindi, gidi. Kagindi man siya. Hindi kami gusto nga duwa. Hindi na magpili ka, Sir Julius.
1: Si Kwanya, yan.
0: Oh, hindi na yan. Yan, alas yan. Wala da siya yan.
1: Si Ethan, gusto mo si Ethan.
0: Hindi ko yung mag-CPR. Bisan magpulpog siyang yadugan, hindi ko yung mag-CPR. Si Rimuel, pwede pa na yung mapampampalang yadugan.
1: Chest compression.
0: Chest compression.
1: Si Chief.
0: Ha?
1: Si Chief.
0: Hindi na pag-ilabti. Seryoso na si Chief, hindi na pag-ilabti. Yan na ni...
1: Hindi ka.
0: Ni SM Colin.
1: Ay, Diyos
0: si
1: ko.
0: Si Rinje. Nagkaka-intrada.
1: J.O. Yo. Alas si Rinji. Anyway, sige na Berta.
0: Sige kay Julius, ano ka nami sang aton. Balikan ta tong aton balita sunod to ang yaman sang mga kapulisan to sa side to sang mga minor de edad no
1: sige, kag
0: sa mga LGBTQ naton. Sige kay Julius, balita DTX 500 D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix may kape ka na. Naka-detox ka pa. Ako si Kakifa Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Lorga Vista.
1: Pasensya gid sa aton mga tagpramatik sa galingaw-lingaw kami ha kayo no. Stressful nga da nang ining trabaho but we don't mean any harm no sa amon nga mga upod diri. It's not bullying actually. Kiti sadya-sadya gamay lang ini joke iniya wala sang ill intentions.
2: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Wilson Villena. Ano pa ginang iba niyang mga balita sa Bacolod City Hall? Pagkaligad lamang sini.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na ba ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lisi, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: 101.5 K5 News.
9: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
10: O isa amon pinalangga nga public life reporter si K5 Wilson Villena. Happy, happy birthday! Birthday ya boss ni Wilson! Ipapahuwa yun ta na lang sa chief ha. Hindi na lang okay gabiyahe siya eh. Malive na ang bata at siyempre gaan ta lang sa chance nga makaselebrate sang iya sini nga birthday!
1: Larga Vista!
10: Si paring Norman Black Balinsoy nagapatamyaw dira sa Banwa sang San Enrique. Mayang gabi sa pamilya Ilustre Edmund kag Vilma kag pamilya Jaime Leo Itchel kag Kezaya Lupasi family kay Romel, kay Nanette, kay Reinhardt kag Rencel, kag mga guards on duty diri sa Tando ay Dawis warehouse. Natamyaw ko na kamutanan kay ina. Salamat, salamat kid paring Norman.
11: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
12: They don't know what the hell hit them, right?
9: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan.
0: As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Alright, ari katapusan nga balita ta for tonight. Kitiway na ko sang tiyempo. Update anay parte sa inaway dito sa Iran. Ari, sa nahambal ko na, hindi ta magpaabot nga lipot lang ni ang inaway. Posible malapta na regional conflict na ini nga ah. Kay subong magluwas sa atakehay sang Iran kag Amerika ang away nagliton na sa Lebanon kay ang Israel sige manangila atake sa mga guerrilla sang Hezbollah nga ara sa Lebanon. Yari pamatian ta ang TBN Israel nga report.
2: Dozens of Hezbollah terrorists are trapped right now in southern Lebanon inside a fortified underground area.
1: Hello.
2: The IDF now controls operationally. This is not just another weapons depot and not just another forward position.
1: Grabe.
2: This is a compound that Hezbollah built over the years to manage fire, to command, and also to make sure that beneath the surface it's able to operate. During the night, Hezbollah fired more than 50 rockets towards IDF forces that are operating in southern Lebanon.
1: Ari, anay gamay nga explanation. Ang ginapakita sa report sang TBN Israel, underground facility na nung botseringon. Wala sang kinalain sa ilaga ang Hezbollah. Man terorista mo. Ara sila sa idalom sang Lebanon. Ina ba lang nag-share sang dulunan sa Israel. Ara sila sa dalumduta. May gintukod gid nga facility. May mga armas, may mga command and control center. But silingon, ang inaway ginapangunahan nila sa idalom sang duta. Man terorista mo daw wala sang kinalain sa NPA. Bla? Anyway, ari pamatian tadugang ang ining report. Ay! Why na ko sang tiyempo sa Domingo naman ha, hindi ta magkita na ibuas. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5, Remuel Alcantara, sa technical sign and Ethan James Sarmiento. Julius Maravera, salamat, salamat, good night, good night.
0: Lorga Vista. 101.5 K5 News.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
10: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: capsule. Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang ganit-carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
13: Ano ba yung interval?
12: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki na ito nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikayong lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen, kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
18: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, Kags for Biotic.
19: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
20: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
21: Saan nag-inom ka?
22: DTX 500.
21: Hindi na nalang subong imo sugar.
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX
19: 500
14: na gito. Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
18: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan. Inom sila DTX 500 kag Mighty Set.
14: Dapat
18: ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ah, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nilang oxygen.
14: Husto.
18: Imagine lang, 20% sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
14: Higo.
18: Kag mga latak, ah, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
14: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Dok, ang brain fully formed na.
18: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
14: Tagalik.
18: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Mm. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano magrason until the reach sa ilang nga gituag teens.
14: Gusto mo galing na, no?
18: Yung, ano
14: ang adult
18: na, ang adult kag ang ano bata pa gid. Isa man ni ka rason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanent madumduman mga kaluluhan ato. Nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
14: Food for the brain.
18: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bihin, mga bakabataan ko, Sir Jig, pinapainom ko, ginaditin, 500 at laod-laod, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
14: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
18: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
14: Gulpibi nga mapunggan?
18: Ini ang nagaresulta sa gito ang epileptic seizure o kon kuyap.
14: Ginakuyap ng lika.
18: Diba, may mga kilala ka mong amuna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gito ang antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
14: Ano niya, Dok, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akong gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
18: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imo alingagag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na? Bugnaw ka tawa?
14: Oo, sakit mo.
18: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
14: Sakit ulo.
18: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
14: Bangod nag-generate galing sa elektral.
18: May connection.
14: Gani, bangod nga nag-generate galing isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
18: Actually, around 23 watts, Sir GP.
14: Ay, no? Bigali, no?
18: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
14: Uy!
18: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
14: Nice!
18: Nga, paborito kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse sa GP amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sang husto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kada adlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya lipat-lipatan, nakainom na Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
17: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
21: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
22: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
21: sa
22: DTX 500?
21: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
22: Subong kamusta?
21: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nigo ginibatya.
17: DTX 500. 500 Mighty C alkaline ng vitamin C.
23: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
17: Mighty C
24: mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
28: Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Roa City,
31: atubang sa PLDT McKinley Street.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
33: Calibo, Refentor Building,
34: Osmeña Avenue.
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
36: San Jose Antique,
37: Wantiong Building,
38: Barangay 8 Bagumbayan,
39: fronting Quezano Mall.
40: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
41: Kulasi,
42: National Highway,
43: kilid sang LBC.
44: Clinica de Alternativo Medicina,
45: Kabangkalan Branch,
46: located at ACM Building,
47: Texas Street,
48: Corner Bread Box,
49: Kabangkalan Public Market.
50: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
51: Sagay City,
52: Radyo Bandera Compound,
53: likod sang Pag-ibig Office,
54: and
55: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
56: Bacolod City,
57: Ernai Street,
58: fronting Paglaum Sports Complex.
59: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
18: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Di siyempre, ang nutrina, kag vitamina, nga makuha mo sa prutas, kag utan, wala na sang baylo, Sir GP.
14: Correct.
18: Ang muna nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon, adlaw-adlaw sang utan, tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro, wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya, takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas, bangod, gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market
14: eh,
18: mahal man eh. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C may kay kompleto ini sang gitawag nutrients nga kinanglan sang imo lawas, labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
17: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
14: Gusto.
18: So, kaon ka mga ano, processed food, di ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ang World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang ginagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C, everyday, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty Purity, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty ka na adlaw-adlaw.
59: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Prevention sang cancer. Mm. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
17: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
59: Babakan sa mga butika.
18: Sa mga gapangita, Klinika Diopress sa Bilabola sa Arana. Mga kwa na. Sa mga butika.
17: Butika.
18: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
17: Clinic.
18: Stores. Aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mo kanto da kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
2: Kape na healthy.
18: Naka-detox ka. Kape na may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang Sir Kevin.
2: DTX
18: Clinica, DTX Coffee Mix. Mm-hmm. And DTX Coffee Mix, ya pwede damo ka, pwede damahin mo, no? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sang DTX capsule. Pwede mo man butangan ditribay.
17: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
2: No? Ibobod.
14: Cocktail.
18: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningituag DTX Premium.
17: DTX Coffee Mix Premium.
18: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
17: May katatlo kita nga kape, no? Ang pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee, ang kape, nga may probiotics fortified with prebiotics. Ang nga may prebiotics, kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
18: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
17: namit sabor.
18: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, di na paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week. No? Namigin mo makapamasahi ka.
14: Oo.
18: Kada simana.
17: So nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles.
18: Makakas,
17: mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong alawas.
14: Kag may choices sila.
17: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
59: DTX 500, ulang sa pagkaons ang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
59: Wow. DTX 500.
14: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
59: Talk ni Doc.
17: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede makaapekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong nga blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biotics, Dr. Ramil. Mm.
18: Di kinatandem na namon subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem namo. Nakita namo ang nami nga epekto. Ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakanto na sa kuan mo.
14: Siyempre.
18: Lulubngan.
14: Delikado na yan.
18: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong nga BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, checkon mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo ng high blood.
14: Ibot ka lang guba na kidney mo.
17: Okay. Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
18: Especially kung may white coat, white coat hypertension, blinding, palapit pala sa doktor, kita lang sila sa
14: taas pipi.
18: Na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
14: Dasig lang
2: ginapalapan.
17: Relax ang imo.
18: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka Spore Biotics kag i-combine mo sa gitawag D3Bio. Ti kung ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
17: trabaho.
18: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka Spore Biotics, palaino man ka sang D3Bio, kaya nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama itong kakas sang good cholesterol nga makita sa D3Bio.
59: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, at D3Bio kana ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
59: D3Bio ang D3Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3 mga butga may DC ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alito gid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
59: Mighty C mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check up bisita halang
7: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
9: Iloilo City.
7: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City,
11: atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo Fentor Building, Osmeña Avenue.
7: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique,
13: Wantiong Building,
12: Barangay 8, Bagumbayan,
13: fronting kay Sano Mall.
12: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
13: Kulasi,
12: National Highway,
13: kilid sang LBC.
7: Klinika de Alternativo Medicina,
13: Kabangkalan Branch,
7: located at ACM Building,
13: Texas Street,
7: Corner Bread Box,
13: Kabangkalan Public Market.
7: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City,
12: Radyo Bandera Compound,
13: likod sang Pag-ibig Office,
7: and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City,
12: Ernai Street,
13: fronting Paglaum Sports Complex.
17: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3Bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon nagka-high blood ka bangod sa imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Klinika Spore Biotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang Spore Biotics nga ara sa klinika Spore Biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka. A good hindi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang klinika D3Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa klinika D3Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang klinika Spore Biotics, no, nga may probiotics nagaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya. No, kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So, ang klinika Spore Biotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So, amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics bilang pro-bio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP istoryahan.
18: Kaya po niya, ano, wala pa ko ya high blood ya, kainom na ko Spore Biotics kag D3Bio. Mahigh blood ka pa? Mahigh blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
14: Nambalilangaan, ounce of prevention. She's what about of cure.
18: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
14: Correct.
17: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
18: Ang D3Bio kag ang Spore Biotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Spore Biotics na.
14: Gusto?
18: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Spore Biotics.
17: Spore Biotics man sa H. pylori.
18: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Spore Biotics.
17: Spore Biotics man.
18: Kung i-combine mo si D3Bio kag Spore Biotics, no, kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3Bio, palainom sang Spore Biotics, wala ka pinworm.
17: Way ka na parasite.
18: Mga ginabuhi mo na nga lagba. So mga, kung ako bi ginikanan, mostly kabataan, sila ginibiktima sinin mo. Mga sa hindi proper ang hygiene.
9: So ko agod nyo mga bligan man natin, Dr. Mel, ang atin nga unto, no? Hindi magabog, tapos hindi istarambla sa nga kagaw, no? Mag-oil pulling kita, no? Sa nga klinika D3Bio. No? Kung isa, Dr. Mel, ginapares kung na ginausap wala niya ang Spore Biotics, no?
18: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, kitakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuha na.
14: Ipatesting ko ni Dr. Mel, sang powder form yun lang, ginkakasa kapsul, dito ko nami, laman.
18: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuha na siya mong
17: fructo-oligosaccharides.
18: Tamis gid man siya. Kaya pagkaon na sa kuha, probiotics.
9: Tignan patay niyo na, Sir Kevin, ang ilang tawag streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries. No? Kung naka-klinika D3Bio kakag Spore Biotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sa iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa D3Bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
14: Tingala ka o kisa nga agakatubuan ka bla iwit-iwit. Kung kisa kang kersor, na blang mga...
9: Init-init.
14: Init-init. Sabi mo to sa init-init, no. Dako, ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
18: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
14: Exactly.
18: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins.
14: Oh.
18: Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gid sa lawas. Pero mahimo lang na kung pala inom ka D3bio kag Sporbiotics.
14: Exactly. Especially, Dok Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
10: May ginapasin.
14: Repopulate mo. D3bio plus Sporbiotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na may time. Ini naman si Dok Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
16: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
16: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi mga pamilya, mga suki nga nagpalamati sa aton nga platutunan, tinig ng reformasyon, mga kakipay, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at gabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, pagkoteksyon, sa bilong adlaw, kagkita tanan gin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, mental, protection. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na gin balik-balik diri, amuni ang pinaka importante tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan na magadayaw, magpasalamat sa iya sa tanan nga mga blessings sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sa Gihapon, ako nagapati nga kabuara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tinion. Padayon kamong gid nga magpamati kag aton daron sa ton pangamuyo nga Ginoo magpakamayo sa aton. Agon nga kita, yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapag-ngalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon. Agod nga sa panahon man sa mga kapipitaan, kita man niya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga nubo ng mga pagpanamiyaw sa Gihapon, samtang hindi kita magkanto sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dagilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruplukan, at nasalamatan po namin inyong ng pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, sa inyong prediksyon, nawa ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, at ang siyuro kami na uhigis lahat, patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, ng prediksyon, ganoon rin sa lahat ng mga kaunin. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay masamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng Amin Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot. Pero unas tanan, samtang hindi pa kita matos pangmangkot, may ginhamba lang atong Ginoo Jesucristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5, mga versikulo 29, hang hasta sa 30, ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo, nagapasandad sa imo, lokata ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo, nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sa ihaboy ang bungos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo, putda ini kag ihaboy, kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sang sa magkanto ang bungos mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makuturan daw terrible kon ato ni moon nga physical or literal. Kaduha ka lang makasala, way nakamata. Kay man, ipalukat man ni Kristo. Dayon, kung kaduha ka lang makasala, kay na nangin ka bang danan sa imo nga pagkasandad, amo ang imo tiil, kaduha ka lang masandad, wala na, way ka na tiil. Pero ang point there is, importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo naging gamit ni Kristo. Amo na nga, dere, sa padayon kita nga magatukon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo na ang butamalong dere. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, aw, mali pa yung Ginoo. Pero hindi tam na mahimos itong kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iya nga promisa, muna iya saad, sunod sa aton mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, batono naton siya, sa aton pangipusoon, hindi lang sa aton baba. Ang buto malon sa pagbaton, is kangay bala sa pagkaon, batono mo ang pagkaon, pero iyong ginakaunon. Agon nga, ang iyang nutrients, magsulod siya malawas, kung ano ang mga sustansya ang kinahanglan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga, gintuluan kita diri, nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon
nga muna ang nagapirme nga nagapangibabaw sa atong reliyosong kabuhi, dapat utdon. Amo na ang utdon ta, hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabuton sa Ginoo, labi na sa mga young people subong nga grabe, sandiin na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Amot na malon, hindi pa dayo nun. Kung nakita mo na ng imong matang kabangdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon pirme. Di ba lang? Amo na kasimple. Kay ang tuo nga mata o kung ang tuo nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabangdanan sa aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sa aton kagulingon nga makaalam kag sa pagbaton sa dingharian sa langit bilang isa ka jutay nga bata. Mamana nga ang bata diringin gamit kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, anak bala kita magbulag sa pagkamatarong sa kagulingon? Ina balang pagpakamatarong sa kagulingon? Anak bala kita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon nga mga kaubdanan? Handa bala kita isakripisyo ang kahamuot sang mga tao? Damo ni nga mga pamangkutiri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita, kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga atong tingohaon nga malabot din ato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod, sang pagkamapinadayonon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Muna ang mga dapat intindihon gid maayo. Dayon, gani pagi sa pagpakilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya ang isa kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kaangay bala mga kauturan, mga girikanan, mga maldayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. O, sugidan mo ko kung sino yung

0: Campeonara Jo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Number 1 hit music station, 101.5
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upta na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na itawag sa atong smart number, 0928-611-2263. O kung sa atong globe number, 0927-448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang sa atong smart number, 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong globe number, 0927-448940. July 15, 2026, it's a Wednesday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayo, kayo nakabaton ka mo. Nakuha nyo na? Nakuha nyo ng syuldo nyo? Ati good, very good. May bilin pa? May ara pa man. Very good. Mayong gabi sa itong tanan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo, mayo. Maayo kagid. Mga ka-K5 aton gitagaan sa liwat sang mas importansya. Mataas ka prioridad ang aton ni kayong lawas. Hilway sa sakit kag balatian. Aton gid pa pila pasulabihon ang pagkaon nga mga masustansya. Subong man na tagaan ta sang panahon ang pagpabalhas, no? Ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sang aton sistema nga kinanglan mo lang didikahan kag pisanan. Kaya mo ining pinakamaayo kag makashave ikaw abi nga pamaagi sa paglimpyo sang aton sistema. Ang masakit kag balatian higko lang ni. Tungod sang higko o kung mga toxins nga nagadeposito sa aton sistema, nga padayon nga nagapangguba kag posible magresulta sa sakit kag balatian, amuning aton nga concern, ang aton nga kinanglan muligan nga mapagwa sa aton sistema, mga higko. Sa pagpabalhas, kada ilig siyang balhas naton, nag-aupod ang toxins, nag-aupod ang higko sa lawas ta. So amo inang isang ikarason nga i-consider naton nga kinanglan kita nga maghatag gid sang panahon kag importansya nga makapabalhas kita tungod para sa aton nga kayong lawas. Subong man ang paglimpyo sa aton palibot isa ka maayong inisyatibo kay tungod pun padayon higko ang aton palibot mga ka-K5 especially ang aton sulod panimalay dira nag-a-star ang mga kagaw mga bakterya nga sa aton ginibalaan amuni siya ka mayor ginrason nga ginatudlo kung aan nagamalasakit kaya nagamalatian kita tungod siyang kagaw kag mga bakterya. So aton gid ugalion ang paglimpyo sa aton daugsaran sa aton sulod panimalay. Kag ang stress isa man ka mayor nga ginatudlo kung nga damo nagakahat attack, damo nagakahay blood, damo nagaka-stroke, may gakatulubuan sa kanser kag iban pang sakit kag kalabanan, seryoso kag delikado. Tungod sa stress, pwede magkakakipay nga makaangkol kita sa sakit kag balatian. Gani likawan na ginaton ang mga bagay kung mga butang nga makatag sa aton stress. Kag importante sa sibo nga panahon, inom gikita sang DTX 500. Ang DTX 500 ginabuligan niya ang aton sistema nga maglimpyo. Kaysa nahambal na naton higko lang ni ang nagahatag gid sang sakit kag balatian sa aton. Ang DTX 500 mapisan kag ginauso niya kag ginatoltol niya ang mga toxins o kung ang mga higko sa sulod sang lawas naton. Ginabuligan niya ang aton sistema nga maeliminar ining mga higko nga nagahatag gid sang kalitan kag mga resulta sa sakit kag balatian. DTX 500 mga kag-K5, simple lang, himo ini siya ang palaya extract, amarguso, utan. Nga kung sa di nagabulig man, repair sa aton nga mga damage nga mga selula, kag aton nga mga tissues, ginarepair niya kag ginatagaan niya sa kabakod kag sustansya para nga makaangkon sa nga depensa ang aton lawas kag mapalayo sa sakit kag balatian. Subong man magkaka-K5, ang blood sugar ginamantayan man sa nga DTX 500 nga hindi maglapaw sa aton nga level. Kag inkaso gin man nga lapaw gin ang imuya nga blood sugar sa level, papanaugon sa nga DTX 500 kag maipikto siya nga parihas gin sa insulin. Magluwas siya ang palay extract, may arapagin nga upod nining super antioxidant nga halin sa tubo. Isa naman ka makusog nga klase nga depensa naton, matok sa mga free radicals. Katulad sang toxins mga kag-K5, katulad sang higko nga nagasulod sa aton lawas, ining mga free radicals ginaatake gid ang aton selula. Ang pinakapuno sang aton kabuhi mga kag-K5, selula. Nga kung sa niin ginapataya kang ginahalitan niya, kang magatuga man inis ang sakit kang balatian. Free radicals ang pagtap na sa iya, ang paghatag depensa sa aton sistema, kinanglan talang gin, pasakaon ang aton depensa, paagi sa super antioxidant nga halin sa tubo. DTX 500, inom kita, adlaw-adlaw mga kakifayon. Nainom ng Mighty Shea. Ati Goda. Ship on, trangkaso, mapaos ka, sore throat, mga kaka-K5. Ubo, hilanat, allergy, hapo, asma. Iban pagin nga sakit nga nag-aatake sa aton subong nga panyimpo. Sa mga nagliligan nga mga inadlaw, masyado ang ulan, kaga mabugnaw ang panahon. Subong nagainit na. Nagainit na naman ang aton simpo. Tapos ulan, mainit naman. Dugay-dugay naman, maguo, matalithi, masulay ka. Dugay-dugay, hilana, trangkaso. Sipon, ubo. Pangatsi nga wala untat, allergy. Resistensya kang depensa sa ranggin mahatag sa aton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kagdugang paginapabakod ang aton nga ugat, pinatagaan niya sang dugang nga elasticity, kagdugang nga kaalam sa aton nga immune system, nga para makilala niya dayon ang mga kagaw kung anuman ang gusto maghalit sa aton sistema. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kag Mighty C Zero for Kids. Mga bata naton padayon nag-eskwela, nag-impon sa iban nga mga kabataan. Kinanglan ginaton proteksyonan sila mga kakifay. Pataason taman ang ila resistensya kag depensa. Nga para hindi sila malatnan sa mga ubo, trangkaso, sipol sa ilang nga mga kaupol sa eskwelahan. Painumon ang kabataan sang Mighty C Syrup for Kids. Subong magagaki-five according sa pag-asa, no, okay na nga itong chimpo. Padayon sa gihapon ang monsoon, ako. O kung ining tawag naton nga habagat, no? Southwest monsoon nga nag-apekto sa northern party sa Luzon. Kag sa iban paging bahin sa Pilipinas. Wala na sa amin nakita nga low pressure. Kaya nagwa naman to si sino to, si Josie. Kaklaro sa nga to niyang klima sumong. Pero ti amo naman ina, no? Init mga kaki-five. Mainit ka nagatagi, ti ang init. Tagi, ti. Grabing init. Kagdugay-dugay pagkahapon, ulan nun niya naman, matalithi. So kinaglan tagin mga kaki-five, padayon na kita sa pag-andam sa ato ni Kayong Lawas, ha? So far, so good ang aton klima, ha? Anyway, iningabahin na dulong na sa aton sa D3 Bio. Nainom ng D3 Bio. Now, ang D3 Bio, mga kakipay, payo yung gani ang mga pilas, pakipot yung mga pilas, oh. Ginauntat yung dugo sa mga pilas-pilas, blah. Ang mga ingrown sa tiil, mga kakipay, ginapaayos ang D3 Bio mo. Mga katol sa tutun lagi na dulay mo. So nami gininomon ang D3 Bio. Kay kuning kaso ginman ang sunod sang sistema naton sa lawas ta. May nagatulubo ng mga kunano nga magtugas ang sakit kag balatian ginatapna sang D3 Bio. Kung mapauntat siyang dugo kag mapakipot siyang pilas, subong man sa sulod sang lawas naton. Sarang himan mabuligan nga matap na ang nagahanak nga maghatag sa aton masakit kang balatian. Kanami sa D3 Bio kay it's all natural. Himo ini sa extra virgin coconut oil nga may upon nga vitamin D3. Nagahatag man ini sa maayong sirkulasyon sa aton sistema, sa aton dugo. Nagapanami sa aton nga memorya. Kag sumong man ang D3 Bio, mapintas mga kakipay. Ang D3 Bio wala patawan kung ang paghambalan fungos, bacteria man o especially virus. Adlaw-adlaw inom kita D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga farmasya sa inyong lugar. Sumuman available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa online, pwede nyo ma-order sa Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. Nga ang problema, Kuya Loki ang bata, kung ganyan lang. Mangkuton mo gani isang leksyon isang ilang eskwela. Do wala siya may isabat sa imo, nyumbot nung niwala ko maluwa. Di bilog adlaw kag obserbasyon naton pila na kasimana, sige-sige eskwela, binulan na. Ang bata do pigaw ng i-absorption lang. Do pigaw ang iyang pag-digest ang utak niya sang leksyon, sang may strayam eh. Do kapigaw sang iyang memoryam la. Abi-abi, tawga. Kanto eh abing klinik ni Dr. Ramil, kay damo na siya sa mga i-recommendar gids inyo nga para ang mata ninyo maging attentive sa ilang pagtuon kag magamaayo ang ilang memorya. Mag-aalam ang bata nyo, may mga sikrito na sa klinik ni Dr. Ramil. Kanto ka mo, abi, dalaan mo yung mata nyo dati, mga nanay, tatay. Dalas toto, dong sinday, pakonsulta sa klinik ni Dr. Ramil para mag-aalam pagina, ha? Permi lang nagasulam, sulok-sulok mo. No, hindi ka katingam. No, puno lang permi ang imong nga sulok-sulok, ho. Nga kung magpungko ka, kagtapos magtindog ka, do, ma-outbalance ka, do, nagalingin, do, nagatiyog ang imong kalibutan. Pero wala ka man hilanat, wala ka man maginabat, tsaka mo lang ginabi. Buti siyempre may diferensya kung mag-amusinati ang maka-explicar sa aton kung nga agamo kita sina ang mga doktor na sa klinik ni Dr. Ramil. Mayugid kung may baluan naton para mapiparahan naton base nag-develop na ang isa ka seryoso nga balatian sa pag-amot siyang panahon lang. Subong palangadaan among ining mga sinyalis. Nagapakita na kang nagapabatag sa aton, hindi na pagpabayan. Kumulibre mo lang konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil. Abi-abi, chipuhi ka to sa klinik ni Dr. Ramil, ha? Anong feeling mo kung nagapanguyab ka tapos nautod? Kalain bla, no? Kung na-experiensyahan nyo na, daw kalain bla? Subong naman uyab ko, galing naman uto daw. Siya naka-experience siya, sinanong din namin, no? Ganang uyab ka, tapos daw hindi mo lang matapos, bla, nagkakautod, bla, klain. Abi kantot na sa klinik ni Doc, magkutod na, Doc, nanonin pang uyab ko nga daw, kakautod man. Yan, lain na, masimotod ka buhi mo. Ay, hindi lang, anay, hindi lang, anay. Pero seryoso mga ka-K5, ang aton lawas nagapabatsyag, nagahimo sa mga indikasyon nga nagakinagla sila sa atensyon kaga pagdiparabi kanto tas doktora konsulta tas klinik ni Dr. Ramil. Baloon takon nga mo ni aton panguyab ni nga kalautod ni kamudlay magtigam. Kag may ara bagid diri le, ginabalang siya gam imlan daw ginakulang imo tulog, especially si may mga edad-edad na nga hana ka na yung mag inablang daw nag-aagaw ng imo yung espiritu nga matulog ka nabla. Do shush kalain kay dumangihi ka. Ginhawa mo na kapatuyo, kag dodali ka na matulugan, dumangihi ka, ti mabangon ka na lang. Okay, ti sige, mabangon ta, eh, para matuloy-tuloy nga pagtulog ta. Karon nag-CR ka na, nagpagi ka na, abi. Pagbalik mo siligdaan mo, eh, pagani 10 minutos, dumangihi ka naman liwan. Klain, no? Do kasabad, blaw? May araw pag-indang ako makamugtaw kalilas 12, mga kagahon. Budaya ka na magtulog, balik yan o hisya kasi iba niya nga nagasigi, huragok, ikaw yung gapi yung mata mo pero mugtaw yung paminsaron mo mula. Bisan ano nga bulo baliswa yan o budaya kaya magtulog, ha? Hindi, mga ano na siya, mga sinyalis kay nagapabalo ang aton sistema nga may something wrong. May ara di pa rin siya sa salon. Di ni ta si naya kamalo kay wata naya ka eskwela parti dira. Ang namigid, ipangkutuntang doktor sa klinik ni Dr. Ramil. Para makaijindi kita, kag makamalo kita, kag kung ano ang mga sinyalis na, masikong delikado na, may mga nag-develop nga sakit kag malatian, nga hindi talang mapaktan kung saan o ginmaglupok sa salon sa lawas na. O kung mag-seryoso, abe. So, samtang timprano pa, kag available man ang klinik ni Dr. Ramil every day, kag libre konsultasyon, aton kantuan, aton pisana ng abe, para man ni siya nag-isano na aton nga kaugalingon, kag lawas, abe. Kay kita man nagyapon ma antos kag maka experience ko na nugin man na madangtan masiseryoso na nga sakit nga nagapabatyag sa aton timprano. Subong pa lang dapat kong konsulta para mabalaan na kag matapna na dayon, okay? Let's go mga kakifiba. Alas 10:05 na. Welcome na sa aton nga program The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. And good evening gid sa aton tanan nga mga suki nga mga listeners from K5 News FM Rojas Capiz. Kaginatamyo ko gid ang aton da nga station manager nga mabuot, maalam, matahom, guwapa dirili nga si Ma'am Mimi Ami Orleans Birondo. Happy birthday si imo, Ma'am. Kay si Mami Ami, ganiya kung makatabok ni siya sa Bacolod, magaga K5. Nag-istoryahan, nagi kami sinikang nagpapicture, gin ako ya si iya. Kay man, ito paron mo sila ni Heart Evangelista. Ay, kalayo siyang tsuraya ni Heart Evangelista kay Ma'am Ami. Ay, mas guwapa si Ma'am Ami kaysa kay Heart Evangelista. Kaganami pa ni si Ma'am Ami, dili mag biste-biste blaya. Do ara gidya sa tawag naton nga angayan gidya. Ayangan ka gidya malam, Ma'am. Happy birthday, Ma'am Ami, ha? Ang aton pinalangga nga station manager sa K5 News FM, Rojas Capiz. Subong man magasuki na to na kay Sir Steve Flores, ang aton K5 station manager sa K5 News FM Canlaon, Sir Steve Flores. Good evening. Sa mga suki naton from K5 News FM, Kandi City, Victorias, Northern Negrosa. Good evening na tanan sa inyo, kagaton nga station manager sa Southern Negros, no? Si Ma'am Colleen Cobia. Kagsasor na mga bahing ang mga stations naton sa K5 News FM, mga ka-K5. Halin sa La Carlota, Hinigaran, Kamangkalan, Sipalay, kag Hinubaan. Siyempre ang aton station manager sa Southern Negros, si Ma'am Jean Shatita. Tanawan nyo mo lang shoes ni Ma'am Jean Shatita. Tanawan nyo mo lang iya sapatos katahom-tahom. Di niya naging bakal. Dira sa Lopez is ang bag-os mong nga ginakatuan inang VSM Boutique. Nagabaligya sila sa mga On Cloud nga original nga sapatos. Subong man mga Nike, Adidas nga made in USA. Mga bag nga Coach. Mga tahom-tahom nga mga imported nga mga produkto sa mas manubo nga presyo. Amo na ginakantuan subong damo nagakanto sa Lopez East, no? VSM Boutique. Okay, tanawan nyo sa Facebook page ninyo. Damo ka muna pilian nga mga imported goods nga mas barato ang presyo. Mga Levi's, dirili nga barato lang. Mga Puma nga mga sapatos nga ano ni nga wala ni sa ato ng designer na halin tanan sa US eh. Kagsubong man ining On Cloud nga nami pang lakat, dirili kag pang walking o kung pang jogging, mga hoka shoes ni Bla. I-type nyo abida sa inyo Facebook page, VSM Boutique, ang suki nga boutique ni Ma'am Jean Shatita. Sumuman ang suki nga boutique ni Sir Station Manager sa K5 News FM San Carlos City, Brian Mordine. Da man na siya gapangumpras ang iya sapatos sa VSM Fashion Boutique. Sila ni Agent Jack da man na. Mga lakos nga mga bayo, ara man da, imported halin from US, maratong presyo. VSM, Victoria, okona VSM, VSM, Victory, Mama Shera. Okay, sige yan. Good evening man sa tanan nato nga mga suki nga nagka-tune in gid sa tanan nga mga stations natin from Panay. Kag sa mga suki natin sa abroad, no? Nakatune in sa aton nga live streaming, ha? Mayong aga, mayong hapon na sinyo, kag mayong gabi sa mga listeners natin from Canada, subong mandra sa Denmark, kay Tuto Gilbert Galio, sa mga membro sa La Cocina Alzada Palda, sa mga taga-Polanda, subong man taga-Israel, nano na ning Israel man, nano na ning kinagamoy sa ano ni gani, sa Middle East, do wala yan nagahulaw. Sige, binumbahan ay ang Amerika kag Iran sa gihapon, mga ka-K5. Mapistok sila, pero nga nagatiniruhay gihapon kag binumbahan ay, hindi na napistok, kundi peste.

no wala man siling abi ko na no yang nga class. Siguro ba si na lang ka ginutok na bla? Gaginutok na nga mga presyuhan na ba si iimpon man na si Senator Marcolita? Aring balita mga kagipay mo. Pagbalhin kay Senator Marcolita sa regular nga presyuhan ginmando na sa nga Sandigan Bayan. Ginmando na sa Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbalhin kay Senator Rodante Marcolita sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. Ahay! Antis ni mga kakifive, no? Ginpahibalo ni Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi ang Sandigan Bayan nga wala na sang nakita nga rason agud i-confine sa ospital ang senador base sa finding sang medical test. Bao ahamum. Nabilanggo ang senador matapos nga ginapasakaan sang kaso sang ombudsman agot sa pagbaton sang milyones ka pesos nga wala na deklarar bilang campaign donations. Ah. Ay, gali ka. Ting iba na gamaton man ay mangali na ko pagani. Naton niya kiginahingabot ginila si Marcolita. Si Marcolita nga daan ng sa pilido yung planan kulita, makulit na si Marcolita. Ginakulit siya ang administrasyon ni Presidente Marcos. Parte siya flood control anomaly. Ang anomalyang trilyonis ng mga kwarta, mga ka-K5 nga hindi na matrace up kung hindi nagkalanto na to. Di si Marcolita kababaan gin. Kag ginausisa yagin ang tanan-tanan kag ginalukit yagin. Ang mga detalyado nga mga informasyon kag ginauso yagin ang flood control nga korupsyon abi. Di amuin na ang subong. Dosyagin ang ginpahipos kay makulit siya kasi. Kagtapos, isa man karasol nga ginhingagaw sa guru pa preso niya nila eh. Kasi tungkol ko na rin si Marcolita naga magasugon ang impeachment ni Sarah nagliga. Namin nagliga ng sugon na, di ba? Amanok isa na kasimana sa mong. Kung na rin si Marcolita, di grabe pagin ang malmalanay. Ang mga abogado lang gani ni Sarah, gani ni... No, kayang-kaya, Jerilia. How much more kung arapagin si Marcolita, guro, katinagasak? Si Robin Padilla, di man abogado, pero no, straight siya magpamangkot. Kag daw may mga punto, kag damo na namiyan sa iyang pagplasta ni Robin Padilla. Huwag na paliko-liko, istorya. Yes or no lang bla? Okay, tiyan mo na siya mong mga kakifay mo. Ari ho, ginaparisto man sa ombudsman ang mga naghatag sa donasyon. Kundi naghatag to donasyon, isa na si former Congressman Mike Defensor. Di araman nagabalandra man ang iyang costume nga PDL. Nakayelo ka nakakaki. Presyo man si Mike Defensor. Kay si Mike Defensor sila ini ang nag-aktibo gin sa pag-organisa sa mga potestabla. Di amo ini sila sumong ang ginabang presyo dirili. Ang potesta ni Mike Defensor batok man sa flood control kag korupsyon sa gobyerno. Kag nini nagatuon ang kanyon sang korupsyon sa Malacañang, di hindi yapamur ang Malacañang sa ginawakal ni Mike Defensor nga pagpasibangon nga sila ang may kahimuan sang korupsyon nga nagaluntad subong sa Pilipinas. That's why nga

Dalahig na lang siya. Sa Agosto 10, ginatalala na ang Sandigang Bayan ang pinaka o pagpaidalom sa senador sa pre-trial para sa kaso ng plunder. Okay, August 10, gali makasuhay pa sila. Di okay, Ti Marie. Maka sa Sandigang Bayan eh. August na sa Agosto 10, gintalana na sang Sandigan Bayan ang pagpaidalom sa senador sa pre-trial para sa kaso ng plunder. Di na ni makabalba si Marcolita. Di na ni siya makapresentar ka makadepensa sang iya kagalingon. Magkapresentar sang kunanong mga ebidensya yang hindi siya guilty. But as of now, ti presyo gid siya. Suno sa prosecution, mayara sang 11 tob-tob 13 ka mga witnesses para sa nasambit nga kaso ah. O, tiyan mo na. Sa Agosto 10, bantayan na naman eh. Ay, Jerry Leo. Oh.

0: O tawag na kamo sa ato na Clanchtoria kita mga kakifiba. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Pwede ta maka-istorya parte sa mga problema ako sa mga bagay nga makahatag sa aton duga nga kalaman, makahatag sa aton sa nga ideya kon inspirasyon ah. Pwede makamu katawag diri sa aton nga telepono kag makahatag kamo sa nga pagpahayag sa inyo yung malatsyagon, ang inyo yung pagpautuhas sa mga bagay-bagay nga nakita nyo kang naobserbahan ninyo sa aton palibot, ha? Especially sa mga issues ka mga balita. Pwede ka mong katawag dire kag makasaysay ka mo dire sa aton programa. Ang aton nga telepono, 2 ka bilog. 09-2-0928-611-2263 kag 09-2-77-4489 O may caller kita sa isa linya ni sa Globe. Oh, hello, good evening, Globe. Sino ni?
1: Hello, hello, may ganda. Jipperson ito.
0: Sino?
1: Jipperson.
0: Jipperson, oh. Nano Jipperson, may gabi man, oh. Naino mo na?
1: Oh, hello. May silang galing, no?
0: Ah, ati, sige. Okay na lang, Jipperson. Ni Batama. Nano, ano Jipperson, anong topiko na to na bida ang tuntuon bladan ni kay... Hello?
1: Ang topiko na si Bunglo, eh, ang ako nga top secret, naansiran mo.
0: Mga top secret, manay mo yung...
1: Ang muling atag sa anghel sa kalangitan sa Bunglo. Kung gusto nyo maging isa sa mga millionaire, amun isa, ang yatawag na Five Lords. Ibla na tira mo na eh.
0: May inalan na mga lord na mga kunano na.
1: Sorry, bago na lang doon. Yung mga sekreto nilo. Ang una sin eh, amun sin yatawag na Place the Lord.
0: Kamalunan na sila mga drug lord na kag mga praise the lord na kag gambling lord. Blabalan na na. O panam, di person tamiyawa na lang yung mga demonyo sa Senado kag sa Congress, eh.
1: Okay na, mga... Ang isa para sa ito ng mga ultimo nga tao, hindi ka mo magbabala ka. Eh, tungod nga ari ko. Eh, na gamba ka mo nga wala pa may mo, kaya hindi na nagsaka ang gasolina. Nagsaka ang tanan.
0: Oh.
1: Hindi, ari ko. Tungod nila nga ako yung mga yapak. Nga ginambal bla, nga pasli. Ay, we need super typhoon signal number 10.
0: Dali lang, impression na lagi. Dali lang! Dali lang! Malisit siya ko kay Jirili. Jirili, pwede ka pa muyayaw ka dali. Hindi pwede, no? Hindi pwede. Hindi pwede. Binas ka, hindi pwede pa muyayaw.
1: Then, Jirilo.
0: Ah?
1: Pasalamat ko kayo kahit nga. Tantanto nga nagtawag ko na super El Niño to mo.
0: Tingin on, tat mo naman ang El Niño ay...
1: Diyo
0: ginuntat mo gurong El Niño.
1: Sakit niya sa ulo, ya, Ginulo, ang super El Niño. Sakit niya sa ulo. Eh nga, hindi mabalaan kung sino ang iluon mo. Nung damo, mitya kong gasto nga malugay pa ito. Nung wala kong maging kap na, abot lang.
0: Jipperson, sakto na nang imo yung ano, no. Layo pa yung sa bulan ang imo, igo. Panamyaw na lang yung parasad niya. Hindi na lang magsagay. Bula na yung istorya sa mga, ano, mga salaan para di karoon niya nga huwag pa mag-ayo.
1: Hindi ba lahat ang blog topic ko nga ang ido ko at witness to sa mo galing kay pagtakna ko siya nga hindi pagkagta at ito lang nagpakita sa akin na puti nga lang dumdum lalo
0: araw naman
1: kung hindi itakna kong ido ko ako hindi pagkagta karun pagkagto mo na karun hindi ko ta na nagbalik kita gito ko. Sabi niya, dumambal, tanin gito ko mo galing kayo. Ang kamaturan, dinambal, sige niya, Jinolo. Eh, ako, hindi ko gusto yung magbutin si Momo. Ang ako lang yung mga nabalaan,
0: Depression, depression. Tama na na, tama na na. Kino masuka ko.
1: Matamyaw
0: na lang. Tamyaw na lang, sige, Queen. Tamyawan na sila talawan. Tamyawan. Basta tamyawan mo, puro naman tamaw. Hindi makita. Tamyawan. Sige na. O, oh, sige.
1: Nagkabita ka na sa Barangay Sumag, kag Punta Taytay, kag Barangay Captain sa Sumag, kag sa Barangay Captain sa Punta Taytay, kag sa Barangay Captain sa Talok. Nagkabita na ng damong salamat sa inyong mga pagpamati sa akin. Ako nga si Gito Sumbandes, damong salamat.
0: Okay, siya na. Ang bakong isimo nga hindi ka magtupad sa mga aparador, ang nananag nga nagagiliho kag pwede matumba, hindi ka gida magtupad di person. Kapila ta naging kasawayon. Si Paring Riboy na o ga mamati o ga tiutoy sa kadla. Paring Riboy! Mayong gabi na si mo ah. Kang si mo na iyang asawa nga si Mirian, si Merino boy. Mayong gabi na si inyo nga duha ha. Nagkapanya po naman to si Jefferson. Ambot kong natunaw. Mayong gabi man sa tanan na ton nga suki, bauti ariho. Kung gusto niyo ganyan sa second hand nga mga salakyan, good as brand new. Kag na wala gid problema, kumpletong papilis. Kag nami yang mga pinta, jirili, kondisyon ng mga makina. Sa nagapangita sang Toyota Hilux 4x4, may 4x2 man sila, pili ka lang kung ano kolor, Bacolod Car Seller, BCS, Bacolod Car Seller. May ara man sila sa mga Vios, nga mga low mileage, mga kakayfine. Damo na sila subong marato ng mga salakyan, daw baratilyo, presyo, jirili. Bacolod Car Seller, mga kaka-K5, kung gusto nyo SUV na Vara o kung nintawag natin nga Nissan Terra, Montero Sport, Fortuner nga Toyota, nga gusto nyo automatic nga kakambyada, ara na tanan sa BCS Bacolod Car Seller. Subong mga kaka-K5, tawagan nyo gid ang ilang manager kay... Kung ikaw, Abiya, may ara kilala na kang mag-refer ka sa iya, tagaan niya ka siyang nami-nami yung komisyon. Tawagan niyo si Sherry Chipio Dina. Kung hindi mo kilala, may mamakal sa salakyan, pick up na kung ano man nga klase salakyan nga available asubong sa Bacolod Car Seller, BCS Bacolod Car Seller. Tawagan nyo si Sir Richie po din, nakikapirti ka buwan ka tao ni 0920-973-1403. Kanamo-namo sa salakyan nga pilihan ko sa ilang asyuro mga kakaibay. Kanami ya kay may atop, ganyan hindi may nitan kang maulanan ang mga units nila na. Sila ni Simong ang ginakantuan sang halos tanan nga gusto gin magbakal sang second hand kag slightly used, good as brand new. Kag kalabanan, halin sa mga bangko, mga kaka-K5, nga gin-repossess ang bangko, nga ginbakal nila nga mas barato, that's why barato man ila maligyan. So, tikiran nyo na lang ha, BCS Bacolod Car Seller, libre ang prank transfer sa ano ni, sang inyo yung ownership abis ang salakyan. Ilibre na na yan ni Sir Richie Padina. Kag kung gusto ninyo cash basis, araman, kasay, o kung gusto ninyo utang, madown lang ka mo 30%, kag applyan lang ang financing. Kung kompleto ang requirements, kag buligan ka mo ni Sir Richie Padina, Adua kadlaw lang approve dayon madala nyo puli silakyan dayon ah. Di kung pilang presyo siyang inyo silakyan da. Ngayon napilian, shampoo labi niya Toyota Hilux, idownan mo lang 30%. Ang remaining balance is either nga ibutang mo sa financing, kag may ara sila nga mga ginasuggest nga financing nga kadasig siyang approval, kag nubo yung interest. Kag pwede ka magka-trade-in sa salakyan mo, gusto mo abi ang imong Toyota Vios abi, ibailuhan mo sila ng mga display ng mga salakyan. Gusto mo Toyota Fortuner? Ati kanto ka lang sa BCS Bacolod Car Seller. Kay ati panon kagayon ni Sherry Chip din ha. Kag kanto ka sumong o kung sa ilang Facebook page para makapili ka na. I-type lang sa Facebook ha. BCS Bacolod Car Seller. Okay, thank you ha. Hello, good evening. Sino ni?
2: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi. Mandayasin mo, ma'am. Sino ni?
2: Ang say gadigad, balas ng kwan, sang ayala.
0: Akilala ko ni Jirili, si, ano ni, si... Sino gani ni mana?
2: Kulang ka nagid lolo ya. Kaya hindi ka nakadumdum.
0: Di ko may dumduman. Kaya premyo ko.
2: Premyo mo? Dum?
0: Ang interest lang sa World Bank mga deposito ah.
2: Ikaw kung may deposito sa World Bank.
0: Okay. Si Ma'am Mary ah. Si Ma'am Mary ang taong-tahom na sa ngayala na.
2: Dani, wala
0: mong ginabasa, ngako niya chat. Ay, di ito ngayon, man. Gamot kay Jirili, kasi siya nga kapot yung cellphone ko.
2: Binat-chat, tulid lang sa imo, pero...
0: Anong tong chat mo? Okay, masikon na importante. Anong parte sa noto, be? Sumbong na lang ni mo yung
2: ba, eh? Gina-share ko mo lang sa iba na.
0: Ah, te, sige. Si Mami rin ni Jirili, madamo matin ni mamalaan siya, eh. Kagdamo ito makuha ka mga... mga pananawa niya man sa pangamuhi, Jirili. Ah, Mamiri, yes, nainom mo na, Mamiri?
2: May TC lang.
0: Okay, may TC. Hindi lang may TV, ha? May TC lang. Okay. Yes, Mamiri.
2: Wala TV sa amon kay pulmonary na akong bata.
0: Na pulmonary ning mata, Jirili. Hindi ka lang maglaho kay baldahon ka sa pulmon. Ah, ang mata ini arat na sign. Ano na ganing mata mo? Doktor na siya?
2: Oo, doktor. Medical director.
0: Medical director? Ni basta-basta. Saan din ganing, ma'am? Sa regional, no? Sa regional hospital?
2: Hindi na lang pag-meet lang, ha?
0: Ay, sorry.
2: Kag-chief of clinics na sa...
0: Chief of clinics? Pila na palang edad na siyang doktor mga bata na, maman?
2: 40.
0: Ay, kahubin pa, Jirili, no? Pwede basta-basta nga ma...
2: Dasang chairman na nagsistaga ang national sa Department of Health sa Tobago in Vape Smoke.
0: Ah, okay. Siyang chairman, abis sa Tobago, kag Vape Smoke nga... ano na siya?
2: Wala man gina implement sa aton city ordinance.
0: Ah, ay, city, ang malun mong bata mo nga Iduso na ka-importante na nga layi na kang iyaga departamento na kaptan. Siya si mong galing chairman na?
2: Oo, kay undersecretary si Dr. Maestral.
0: Ah, okay.
2: Department of Health.
0: Oo, taan
2: din. Nataga sa presidential award.
0: Ang bata mo?
2: Oo.
0: Grabe, no? Ti, karoon ang bata mo na din siya kapusina sa Malacanang, ano?
2: Hindi, adiri lang niya sa city. Diri sa inyo, diri ang ato niya, kwan, passion. Diri ang passion niya, magbuling.
0: Ah, oo man. Ate, amo na siya...
2: Every, kwan na sa twice a week lang sa Gapa, Manila.
0: Ay, siyo. Di siya kakanto sa show? Asa din?
2: Sa kwan, sa Philippine College of Chess Physician.
0: Ah, okay. Gano'n to siya? Bisita lang?
2: Sa lecture?
0: Aga lecture to siya, ay siyo. Siya ginagatudlo, gigili, ah?
2: Hindi yaga lecture sa mga doktor.
0: Ang mga doktor yung ginatudloan niya sa about sa mga topiko, about sa kunano da?
2: O, tayo kun siya, isa pa seminar sa out of the country. Siya ma-lecture, mag-abot diri.
0: Ah, ginapada...
2: Sa Philippine College of Chief Physician.
0: Maling mata mo ni, ano ni siya, nang ginapadala sa iba niya pungsun para mag-seminar sa kon party sa mga doktor mo na?
2: Oo, mga research na sa COVID siya. Gilang to din na virtual din ni Gov kani. Ni year pro, Ronald Diaz ang una. Kapag ilag ko sa kwarto.
0: Di karoon
2: siya to ga-ECQ, GCQ, siya to nag-hambal.
0: Ay, siyoko. Kakanami siya bata. Mga kakipab, si Ma'am Mary ni Bla, kanami si istorya ni, kung may padala ni siya kay Charo Santos sa malala mo kaya, basi magsamo si Onyo kang luha mo.
2: Yan eh, no? Nag-start lang ko yan sa doa kagatos nga saging kagkamuti nga tinanok. Tapos sa subong ga tanok makugapong kagsang kamuti kagsaging.
0: Away pa maluto? Kasi saan doon pa naniwag tanok to?
2: Hindi ako na kung naya ginabayaan niya. Alam mo na sa diapo niya ga-impon lang sa food.
0: Mga kakifive, ito may sirabi lang posisyon sa anak ni Mamiri, sabong ko. Nasiway nga tungod sa iya paninguha ni Rili. Ginanok nga saging kagamuti lang iyan niyang maligya sa una. Ano ni ma'am, ginalibod mo ni ma'am sa una?
2: Gintong-tong ko daw sa may kilid, bala sa DYAF?
0: Oo, DYAF na sa may tupad siyang katedral.
2: Okay, dira ko sa una, garinta, 40 pesos na kwarto, tingin palayas na kanila bay siyang SM.
0: Oo.
2: Dira ko gistas quarter, ah?
0: Perte dire lang storya si ni maybe ko mo.
2: 40 pesos nga kwarto, tapos tubig pa na nakabay.
0: Diyan na kang 40 pesos nga kwarto ni mo, ano magtulog, hindi ka tindog ka lang.
2: Pero kung labot siya na ang ingo si R, gatakta ka ba sa dalom?
0: Ay galing. Ay siya siya.
2: Kay reclamation area pa man na.
0: Siyang, mga ano nga tuig na maman, nga 40 pesos ang kwarto ako.
2: 1975.
0: Bao 1975?
2: Nagyan ko gani ang kamang sa kay 1972 gin-declare ang martial law September 21.
0: Ha?
2: Oo.
0: Grabe no? Way pa ko na yung matawo mga mo nagtuig ya?
2: Sige nga, matigulang ka na yaw.
0: Ang buta na mo man na gani hindi ko magsindihan, bla?
2: Nag-una pa yung edad sa... Nag-una pa yung edad sa akon.
0: Ipos lang mula mamiri, ipos lang yung edad. Okay, no, grabe, Jirili, no? Tungod sa... Pila kamilog ang bata. Ang muning bata mo ka, doktor? Muning subang mo, Ged?
2: Oo, muna subang ko. Gusto ng single.
0: Away pag inisawa?
2: Di kayo na, Willie. Nasang kay kasako, gid sa iya, kay... Damo sa mo.
0: Damo siya obligasyon, responsibilidad. Tiwag kagit apo, wag kagit apo halin siya, ma'am.
2: May apo ko sa kabilog, sa head nurse ko sa Corazon Luxin.
0: Hindi siya imo bala bata yang doktor yang bala wala labot sa head nurse mo yang ano bata ya.
2: Hindi tigay laon man si Doc.
0: Awag siya bata, masi wag kalang kabalong.
2: Wala sa isawa ya.
0: Di mo ni malam siya, di makilala masyawa ka para maging bata siya. Kung
2: bation, gani kong guro sa iya ho, nga gatawag ko sa imo.
0: Ay, galing ha? Ay, di, dog, ay yung gabi na si imo, mapasirko mang lulo ko.
2: Duma ko lang ang nagpangasawa.
0: Aha.
2: Ang head nurse sa Corazon Luxin.
0: May head nurse kapag head nurse sa Corazon Luxin, but ang babagi na,
2: lalaki na niya, pero niya asawa, head department man sa SWD, OIC, sa may kapitulyo.
0: Grabe, Jirili, no? Tindi bala, grabe. Palakpakan si Mama Mary Jirili. Hindi man siya pagpabugal kag tinikal, gasugit siya siyang tuod. Madayaw kagin siya iya, kag ma-inspire ka siyang sugilanon kag istorya sa kamuhi iya. Minsara bala, kamuti nila kag siyagin, Jirili. Nakapatapos sa doktoro. Mga pila, mga pila man ka siya, kusang kamuti kang saging na maligya mo. O sumasumahon mo, mga pila, mga pulo katrakal, ano?
2: Hindi kayo sa muna, ang 100, yung mga kamuti, tag 20 pesos lang itong lata.
0: Oo, inang lata?
2: Ang lima kalata is 100.
0: Inang lata, nga dagko nga lata, nga saludla sa mantika?
2: Naan amo na siya,
0: ah. 20 lang sa ngunda. Oh, 20. Tisubong ang 20 pieces, ma'am. Isa lang nakasalay niya sa barbecue.
2: Gani, dua ka gurot.
0: Oo. Daw, apat, yung tatlo ka slice gurus ang kamuti kung saging na. No, 20 pieces na isa lang nakatuhig sa barbecue, sumong. Tisang una yan.
2: Di mapaubo.
0: Sa chimpo mo yan, 20 pieces na isa nakalata.
2: Oo, dasong tag pieces lang baligya ko, bilog.
0: Grabe din.
2: Regular lang agagmay.
0: Oh, kanami lang. Oo. Te, Mayo, kay Sumong, ma'am.
2: Tatlo mo lang akong bata.
0: Ang isa, hindi mo tong doktor to, tong taas posisyon na sa gobyerno. Tapos, ang isa naman niya, head nurse naman niya sa regional hospital.
2: Oo.
0: Ang ikatatlo, ano ni siya yan, Balmer?
2: Manager Medtech.
0: Anong Medtech, ma'am? Mediotikalon?
2: Medical technology.
0: Ah, medical technology. Sorry. Di siya nga manager, ma'am?
2: Dira man sa Corazon Luxin.
0: Ate, okay, Jirili. Ano pang pangitaon mo, ma'am? Ang ginikanan, Jirili, nga makita yung mata, yung successful kaghapi, okay na. Wala na problema. Lipay naman ang ginikanan. Hindi ba, ma'am? Kumpurme ka man sina.
2: Pero sa amon niya, wala kami ganang tao di lolo sa achievements, sa kabataan.
0: Oh, ano ginatalaw niyo?
2: As parents, yeah, we are sa amon niya ang parents, ya, pamatsyag namon, they are still our baby.
0: Agatiti ba sila?
2: Why, man? Oh, why? Wala kami ga mind, ya, kung ano, achievement, it is a title man lang, ti, kung hindi na kay Lord, ya, nothing ka man.
0: Ah, tinumot mo sila yung still a baby, ano sila, ga, diaper pa na sila, oh?
2: Sa amin niya, wala kami galantaw sa mga achievement. Basta importante, nagkabata ka lang sang natuduan mo, sang ayob lang ang pamatasan.
0: Oh.
2: Ano mo, nakakaroon ka masteral degree, kag doctoral degree, kung kindergarten naman ang values.
0: Di, mag-among sinasugilanon mo, ma'am, ining tatlo mo kamataan. Ining katatlo ni mamayi ni, no, lalaki?
2: Tatlo ka, boys?
0: Ah, boys kita na, Jelly. Boys kita na. Oh, okay.
2: Matutong lang sila.
0: Ining tatlo mo ko lalaki nga makamataan eh. Bila kabilog ng apo mo sila tanan me. Ha?
2: Hindi kilaon mo na si Midtech kag ang doktor, ang nurse man lang isa kabilog, bata.
0: Ha? Oh, ha?
2: Ang mga doktor gani sa gisala kabilog, bata.
0: You mean to say... Ibig mo sabihin, but mo silingon? Nga, isa lang bilog.
2: Only one apo.
0: Di bilan ang edad siya apo mo na, ma'am?
2: 5 years old.
0: Baye, laki?
2: Laki man.
0: Huwag yun baye?
2: Ako lang isa di baye.
0: Ay, only girl. Kaya, only girl ka rin si Mamiri. Eti, ma'am, totoo, ikaw ganyang Raina, eh, ah.
2: Oo.
0: Sa inyo pamilya, ikaw ang prinsesa, ikaw pang reyna.
2: Gani.
0: Okay.
2: Mga tag one word lang na sila, wala sila, yagaya mo at malas ang istorya, gijadilulo. Pag magambal ko na iya, dugay wala, na sila tanan sa tupad ko, kay kagawran ko na ako.
0: Ay, gali ka? Ay, siya. Di wala man na sila, ma'am, nag-amo si na ma'am kutungod ni si mo?
2: Hindi kayo mga buot yan eh.
0: Ah,
2: wala ka sa abat. Ginapangakigan ko pa ng skin doctor.
0: Kita mo gilang ginilino. Nogay ka mo nulo doktor ko nakutubang nyo ha. Hindi ka mo yan magsigi. Nice, mintik. Wala na isa ko. Nanay nyo kuya. Hindi nyo ko pagpandaran sa pagka-doktor ninyo.
2: Sige. Kamu na ganito. Salamat lang ko sa Ginoo kay buot sila.
0: Di, ma'am, mag-amo sining tatlo mo ka bata, mag Jirilino. Kita mo naman si ma'am, kung di siya mong iya palasyo, Jirilino. Hindi ko na pag-i-mention, ma'am, kung di ng palasyo mo, ma'am. Basta rin sa Lisa, nasa exclusive daw, ah.
2: Sa higad.
0: Sa higad, ah. Sa higad, sa ngayala. Ay, snabal ko man naman, ah. Oo. Di, mag-amo ni ma'am, mag-Disyembre, ma'am. Huwag ka magpangayo sa bata mo, mga tinupa lang guro ang blessing, no?
2: Galing kay puro tanan mga cakes balalaban ni Jaya ginahatag sa mga midrip ang bot ay hindi magwanta,
0: managsugar. Nga, mag, nga gusto sa mga bata magka-diabetes ko na, no?
2: Kaya sa ginadyok ko gani, sinko, ang bala na bala ang mga drug company bala, i-convert sa cash.
0: Walagi ka siya, oh?
2: Wala na nagsubong kay isang una kadamot sa mga medtech, sa mga medrep mo lang.
0: Ining tatlo mo ka anak, mamula ginay naga. Iniaton mo lang ni Dog. Kuturyo sila kami bla. Kasi siyempre, pastado sila. Kuti may lawan sa ginaguro sila tatlo ka na bulan sila, no?
2: Timakibot ka, malama nga may unod na imo ATM
0: eh. Wow, Jerry Leo. Ang it- mapwede ko man iduso sa ATM ko na si mo? Para nga ma, para ma-experiencehan mo kung paano makibot mo lang.
2: Why, wala nakakinanglan nga magambal pa sa ila kahit hindi man nila obligasyon, automatic na lang na sa ila.
0: Pero kada bulan?
2: Oo. Eh.
0: Grabe, Jirilio.
2: Maupod gani kami sa Singapore sa iya mag-seminar sa next week.
0: Ay, hindi ka mo mag-happen sa Singapore? Eh, halina, ma'am. Halina sa Singa 1, ma'am. Singa 1, Singa 2, Singa 3, tapos yun, Singapore na na yun.
2: Hindi ka ma-seminar ko dahil maupod kami sa father niya.
0: Di manu ka mo to sa Singapore, mapapicture to sa Leon nga naga, ano, nga naga buga tubig.
2: Na nag-ulagaw,
0: ma'am. Mapirti na best, Jirilina, best. Kita mo lang, kita mo lang si Ma'am Mary. Siyang so, una, amo na ang balbla nila. Ah, pangabudlay ka sumong, pangabot sa timpong at tigulang ka, tawhay ka. Sa magpatawhay ka ng hubin ka, pangabot mong tigulang ka, nga luya ka na, may ginabatsa ka pa, dito ka pa yan magbakas-bakas. Ni, la, ma'am? Di ikaw ya. Naigo mo ginang formula
2: ya. Ikaw subong ya. Imo ka na sa tatlo, mo ka basket.
0: Nga, aman.
2: Ang isa ka basket, para sa suga mo kag sa tubig.
0: Oh.
2: Ang isa mo ka basket para oh. Sa imo food.
0: Okay.
2: Ang isa mo ka basket savings.
0: Kita mo din mga technique na sugod dyan sa ito, no? Dasan, ma'am?
2: Para nga mag-edad ka para sa edad ko. Ah. Lagaw ka na lang ang lagaw.
0: Ay, kita mo. Matawag si Nadjeli, management. No? Management, oo. Kung wala kasi na siya mga programas kabuhi mo kang plano, kang sistema, mabalang-balang ka, tingin na siya sugay sa ito ni Ma'am Mary, pa-appreciar tagi na, nga iya sa mga sikrito, basket at lokbilog. Ang akong basket siya, ma'am, niya, ang siya unod uga, ang siya itlog, ang siya tatlo ya utan.
2: Malakas.
0: Olakas, ma'am, olakas. Oh. Ate, sige, Ma'am Mary, may tamyawon ka, Ma'am Mary.
2: Hindi ka nagpalayo na to sa topic, bala, about sa to kay Marcolita, kay, ano, kay Defensor.
0: Yes, ma'am.
2: Di kung wala man lang sila sa masala, ma-absulto man na sila, di ba?
0: Yes, oo. Oh. Kaya ihiring pa man?
2: Kagaan man sila sa law.
0: Oo. Ihiring pa man sila sa...
2: August
0: 10 ang schedule sa Sandigang Bayan nga ihiring sila. Oo. Pre-trial, oo. Pre-trial. Oo.
2: Oo, tanan sila may right man na iya nga magkuha sa ilang mga abogado.
0: Yes, yes. Kung wala sila right, may left pa man.
2: Amula na long time no here na lang regards.
0: Yes, good ma'am. Good night, Chimo. Thank you. Ay kanami laki mamiri. Blessing man nakatawag sa Jirili. Malata na gali kung sino tao ganda kung may mga problema tas sa mga ospital, sa mga doktor. Ah, sa ngalan niya palang adaan niya, you know, si Mama Mirina. Pasimple na si Mamiri ay Jirili. from Balay sina iya na palasyo na iya sa Ayala na o. Ay, nahambal ko, gin. Pero ang iya, istorya sina totoon, mga kakivibe. Dala na siya una sa DYAF, dala siya may lapit sa may blanit. Tambilang gin siyang katedral sa Makulo, no? Dala siya nag-aplastar sa iya barbecuehan. Tungod siyang barbecue ng bligya iya saging kagamuti, kag siya paninguha iya be, kag upod man ang pagagiya sa Ginoo siya, di mo nag-plastar sa sumong. Di may rasyon siya maghambal sa aton, kag mag-inspire sa aton tungod nga may ebidensya. May ara siya agi, dirili mo. Hindi na na siya, hindi na na siya naton ma-question na nga kung may balay siya sa Ayala na. Hindi na na siya ma-question kung may dako siya nga pundo sa World Bank. Kay tungod, gin pangabulayan niya man ay isang chimpuya nga gakarakasa pang persaya, ano? Di siya bong, may edad na si Mamere, pukunta na won mo sa picture, di daw wala pa man edad, ah. Sino maghambal nga senior citizen na siya man? Patan ako sa ina sa iya mga profile picture sa Facebook. Diyan daw mga 42. Mamere, ah. Makanto na ito sa Desimbre. Wala Mamere, no? Masilipat ka. Makahambal ako ni Simo si Desimbre. Mary, Merry Christmas. Okay, ah. Mga kakipem, sanya-sadya lang ta, no? Di mano matabi. Ano-ano lang ang problema ng usugata naton, kakulunot ng aton yung agtang sa paminsa sa mga kunano naton pwede himuon. Di mo na malang ning libre naton nga pwede himuon sumbong bisan gamina. Makayuhum-yuhum kita bisan papano, ah. Hindi mo lang mga kakipem. Alas 10:51 na mga kakifive, ha? Iningabahin na doon na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ari sumong sa akon nga atubangan. Basahon ko, DTX Coffee Mix with ampalaya extract, chia seeds, and disugard sugarcane extract powder. Grabe ni nga kape. Ina malang yang imo yang inumo niya dinili, bisan ano oras, bisan kagahon, bisan tungang gabi ya, kanami ya siyang imo yang pamadyag. Kay ang kape dinili yang nga DTX Coffee Mix, na may alam lang nga kape. Ang iba na hadlog mag-inom kape, kay basin ni katulog. Ang DTX Coffee Mix, nag-upod siya kung anong kondisyon kag mudos ang pinsar mo blang. Example, labi, gabi, may duty, kaya bino. Di kinanglan, hindi ka ganyan mapulaw, ay hindi ka ganyan matuyo. Katapos, maimo ko focus, ka concentration mo, alerto, gabla. Di, kung mag-inom ka ni TX Coffee Mix, kung alam mo nang imo yung mudo, abi, bukawon ka ganyan ni TX Coffee Mix. Karoon ko, gabi, na ka hindi ka katulog, gusto mo na magtulog, pero hindi ka katulog, inom ka ni TX Coffee Mix. Patulogon niya ka dili. Ina, basis sa akong personal nga experience sa mga kakipay. Many times. Kay man tanay nga po doktor ni Dr. Ramil, may ara kuya stock mo. Before ko naihambal, ginatistingan ko ginian ay. Di ang DTX Coffee Mix, mga kakipay, gusto niyo ma-experience na nga ina lang mangihi ka dili. Nga do, urot ginaunod siyang marukan mo, kanami-nami mo. Amo na siya DTX Coffee Mix. Kagtapos, inablang Arias Banyo, blang ado ka namin, swami. Bisa na mula na ma-experience siya natin everyday. Nami pangihi, nami Arias, jirili, kondisyon lawas mo, daw wala ka ginakapoy. Ay, ano pa bimbal? Bisa lang na kwarta, basta wala masakit. DTX Coffee Mix, mag-enjoy ka na siyang kape, gina-detox ka pa. Ginalimpyuhan niya yung sistema mo, gamon ang higko ng ginapagwaya para hindi ka mang masakit kung magbalatian. DTX Coffee Mix, namin gininomon anytime, anywhere. Basta kape, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.

0: Ligi, ko bi edit picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 9 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ining abahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin man siyang DTX Beauty Soap kay hipido niyang panit mo bala. Kanami siyang ipiktuya kay maputi ka nga wala siyang abdi. Tanan nga baho siyang lawas, kakas dirili. Kagkaprisko siyang pamatyagan mo. Kaglimpyo gid ang panit mo. Shado kabukal nga habon pero hapo siya bunlawan. Ginakaka siya gina mga kagaw. Mga higo o kung mga yabo kag mga oil sa aton panit nga nagatiner. Subong man ang DTX Beauty Shop mga kakifive. Nagahatag man siyang mayong epikto sa aton nga guya nga garas bla niyo. May mga buho-buho hipido niya. Ang mga punggod paayuho niya. Ang pikas-pikas kaya ang mga alap abdula o niya dirili. Subong man ang mga wrinkles, hindi na hilmunon. Siya nagapangamuyo kagdanan na nag-orasyon na abing nga magputi ang ila-ilok. Abitis tingin niyo gamitan siyang DTX Beauty Shop. Para gini siya bilog nga pamilya, DTX Beauty Shop, hapos na ni Baklon. Kantol lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online na Shada, Shopee, kaga TikTok. Kag sa inyo nga mga suking, ang mga butika kag farmasya sa inyo lugar, magkuta lang, ha? DTX Beauty Shop. Kag kung gusto nyo nga barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantol na kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala siyang bayan.
4: Okay. Inigabahin man lodo naman sa aton losang Dr. Pinoy Squalina Capsule.
5: Di ang Dr. Pinoy Squalina Capsule isa man ka-natural nga suplemento. Almost 30 years na nga ginasaligan tungod sa ka-epektibo ya blan. Nawala siya siyang side effect kag overdose because natural siya eh. Food supplement. Himo ini siya shark liver oil kag aprobado siyang bifan. Nagahatag siya siyang dugang nga oxygen sa aton ugat kag sa aton utak. Gani malikawan ang pagkamalipaton. Ini mga Alzheimer's disease kag dementia. Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, pag inom mo, mabatsyagan mo din ang epekto, yeah, especially kung may mga rakas sa mga gout arthritis, blan niyo. Kay man isa ka base

Siling ko abi, inumis ang Dr. Pinoy. Di timing man nga may ara ako sa akon nga dala abi. Gina siling tagaan ko siya. Kutis tingi. Inom ka dua kabilo, kagbas paluapan mo pagidwa. Pagkadasyon nga dilaw, gabi mang yapon abi. Inlabyan ko siya, ay hinami na siyang lakat ya. Daw hakson niya ko. Ko ganyan naman, daw gagawin mo pa tunay nga koloraw. Hindi lumapasalamat lagi ko si mo. Hindi nga daw mga dumakos kagit. Hindi na kaya nga akong natil to how. Ginimnan ko lang siyang Dr. Pinoy duwak bilog kagpagbas imnan ko. Ay nagkupo siyang banog kag nadula yang ngot-ngot niya. Subong mayo ng lakat ko niya, madlagan ko. Ko sige, madlagan siya, huwag tuon mo. Mga kakaifay, bibiktibong Dr. Pinoy. Tistingan ninyo, ha? Ang iya banog nga tiil, ning mga tiil lagi blang ning siya may iyan ni blang lapit sa mga buko-buko, yun, ha? Amo na nga banog. Kaga hindi siya kalakat, tungod siyang nanding siya kalakat, tadlog, tungod nga sakit, tama, kagigiyoon mo, duma, di ko mangihi sa dirili. Nga... Gamon siya kayo, nag-antos bla. Mudla yan siya magpusing mo. Makapot mo siya sa armas, tapos matindog siya. Nagabangian niya tindog. Mga kakifive, grabing Dr. Pinoy na. So, mga Dr. Pinoy, ginalipyuhan niya ang aton dugo, ang aton kidney, ang aton atay, ang aton kurasyon, ginaproteksyonan niya. Ang mga ugat naton, ginalimpyuhan niya. Ang mga barada, ginakakasya. Kung may mga inflame o kung nagabanog ang ugat, abi sa aton na yung lawas, pagkupuso niya, tanang nga mga gabanog sa sulod sa lawas, pagkupuso niya. Anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-viral mo siya. Kaya nagabato mo siya sa panubo sa aton ng blood sugar. Kag sa may mga stroke ang diabetes, inigtawag nato na may stroke, heart attack, ginapalayo ya ka. High blood pressure, ginapanubo ya man. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, maayo sa mga babae nga may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, subong man sa may mga mayuma, ginapakupo siya. Kag sa may mga problema sa depression, ang Dr. Pinoy ginapa-activate ang aton nga happy hormones. Para maumpawad ka sa depresyon mo. Kag sa mga nagaminupos na kami problema sila ng aminupusal, Dr. Pinoy, ginapakalmaya ka. Subong man, Dr. Pinoy, nagabato man sa early stage ang cancer. Kag sa may mga psoriasis, autoimmune disease. Kag grabe, ang dengue dirili. Ginamatuan siya, Dr. Pinoy, kadasing magpasakas ang aton blood platelets. So malayo sa peligro kag katalagman, ang aton nga mga pasyente nga may mga dengue, kung painumon sila naton, 2 capsules sang Dr. Pinoy every 4 hours. Dasing magpasaka sang blood platelets, ha? Madamo pagid siya nga binipisyong Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ha? Para sa dugang impormasyon, abi tatanawan nyo sila nga Facebook page, ha? I-type lang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ha? Para sa dugang nga mga impormasyon, kag kayuhan nga madulot sa aton sang Dr. Pinoy, ha? Dr. Pinoy's Quelling Capsule available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa bilog nga kabankalan. Subong man diri sa Binalbagan, diri sa Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Morsia, La Carlota, Talisay, Ibi Magalona, kag tanan nga mga syudad kag kabanuhanan diri sa Negros Occidental, ako sa Negros Island Region, kag sa bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Mga kakifab, isa sa mga balita subong, parte ni sa isa ka scientist ni marine biologist ng doktor or scientist ni siya dito sa Dumaguete, bla, Kaluoy. Dako ni iya nga contribution sa aton niya nga mga marine aton aming mga aras dalong dagat blani. Do siya ning nagatuon kag nagatokib kag nagahatag sang impormasyon kag gina-analyze siya kun ano ka nami sang aton yang mga kadagatan.

0: Ini nga doktor, nag-a-star nito sa bahin siyang Dumaguete. Ting balita siya mong mga kakipal, ginpatay ni siya. Ginpatay ni siya. At kamalukang ning sibulan ning lugar na siya na Dumaguete, madamo na siyang foreigner. Kag may eskwilahan, ginadakyang ning Siliman University, nadamo na nagkakanto yung mga foreigner da, kag nag-a-stagin mismo. Dumaguete, ting next na na yung gatoan na mo na ining dawin ni Bla. Unhan siyang Dumaguete, damo pagida foreigner, no? So, sa Negros Oriental before, nga lugar abe, sumunti Negros Island Region, kaysa nakita ka region eh. Damo na yung foreigner na isa kumpara ni sa ato, hindi siya may Negros Occidental. Sa Oriental, damo dito, especially sa somewhere in Dumaguete. Now, karon mga ka-K5, ari sa ato niyang report, no? Ginpat-pat sa ato ni K5 Berto Gakin. Ining report nga na incidente nga natabo dito sa Dumaguete. Parte ini siya pagkapatay siyang 74, 72 ini, nipat na ko, sobra 70 years old na siya eh. Ini nga marine biologist nga Amerikano, ginpatay siya. Ang suspecho, asawa. Okay, pamatian tang special feature report ni ka K5 Berto Gakit.
1: I'm Ken Carpenter, professor and eminent scholar.
2: Patay ang American marine biologist ngayon eh. Nga dako ang nabulig sa Philippine Marine Science Community sa Pilipinas. Siya ang 73 anyos na si Dr. Ken Carpenter. Patpatunta ang krimen. Nagalantaw sang telebisyon si Carpenter sa sulod sa nga silingapuloyan sa barangay Ahong sa Banuasang Sibulan, Negros Oriental. Sang hinali lang nga nagsulod ang tatlo kawala makilalan nga mga persona. Kaginluthang sa ulo ang biktima. Nagluntad ang insidente Domingo sang gabi, Hulyo 12. Upod sang scientist sa balayang yasininga partner nga 34 anyos nga babae. Sulo sa panaysayon sang babae nga ginhimuslan pa ini siya sang ginaaligar tatlo ka mga lalaki. Amo ini ang tatlo nga nagtiro patay kay Carpenter. Maid-id nga imbestigasyon, maid-id nga pagpakusisa sa mga kapulisan. Nagwa diri sa una nga imbestigasyon nga ang live-in partner ang isa sa mga persons of interest. Una, nagduda diri ang mga kapulisan nga kung ginpatay ang yaupod sa balay nga asya ang wala ginpatay. Santo sa payag sang babae nga ginhimuslan ini siya apang sa padayon nga imbestigasyon nagwa sa medical record nga negatibo ang iya live-in partner buot silingon. Dako ang pagpati nga wala iniginhimuslan. Sa interview sang K5 News FM Bacolod kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office, inisyal nga ginpahayag nga persons of interest ang ginakaupod ni Carpenter. Apang ginakabig na nila inikaroon nga isa ka primary witness. Dugang pa ni Alam, ginahulat na lang nila sumung adlaw Hulyo 15 ang resulta sang autopsy kang eksaminasyon sa bangkay ni Carpenter. Sunod sa update, gikan kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang pro-NIR nga nagpaitalom na sa autopsy.
0: Kahit 50... Okay, okay. Pasayon ba? Pasayon ba? Okay, ti, amo na ang kay Berto Gakit nga report. Hulaton talang ang sugpon sini. Ang babae, kanina na ginimuslan siya. Kung puti wala man, negative siya. Arip-aring duga ng balita. Arip-aling takadali.
2: Kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang pro-NIR nga nagpaitalom na sa autopsy. Fingerprint documentation, kag forensic examination ng bangkay ni Carpenter. Samtang, paraffin test naman kag medical examination para sa kaupod sini nga 34 anyos nga babae nga ginaligar, ginabuso sa mga sospek. Ginalantaw sang kapulisan nga posible nga pagbangawat lang ang tuyo sa mga sospek bangod nga natula ang wallet, backpack, kag laptop sang biktima. Sa karon may lima ka persons of interest sa ginalantaw sang kapulisan angot sa nasambit nga krimen kag wala diri natala ang partner ni Carpenter. Naibaluan nga may pag-inaway pa sa tunga sang primary witness kag iya sininga utod antes natabo ang krimen. Oy. Rason nga ginakabig man sang kapulisan nga persons of interest ini kag madugay na nga mayara sang away ang mag-utod. Si Carpenter amo ang author sang landmark scientific paper nga nagdeklarar sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shorefish Biodiversity sa kalibutan. Para sa investigative report, ako si Kakifa Berto Gakit, K5 News FM.
0: Okay, bantayan ni nag-update mga ka-K5 sa aton yung mga programa dere, especially sa Foro de los Pueblos with the K5 Eljan Castanyo kag K5 Eric Tenerife every morning, ha? Alas 6 imedya, tamtam alas 9. Kag sa ibang pagiging mga program natin sa K5 News FM, no? Kag pwede nyo man ma-follow ina sa aton nga Facebook page. I-type lang na sa K5 News FM Bacolod 101.5. Amo na ato yung Facebook page, no? Kaluoy man ni siya, no? Nanuayhan ang rason ang ginpatay siya man. Wallet ang ginkuha, tapos ang kamera kag laptop. So, toon nung nga, wag ginpatay ang iyang upon nga babae. Tingga nagbinutig siya nga ginhimuslan siya. Basi kunsabos, ha? Karon nagbinutig siya nga ginhimusla sa kuno anay nga gin testingan sa laboratorio wala man siya nga pamatuod abi sa result nga ginhimusla siya in other words nga nagbinutig siya, no? So amo pa ni ang ginatutukan sa kapulisan nga nung rason niya nga naghimutig siya be. No, di karon may isa kang gulong, may arat ng gagawa utod. Di karon amo po ni ginausoy sa aton ng otoridad, no? So, inag ang mga balita kang updates mga ka-K5, bantayan ginaton. Kaya ini nga tao, importante ni siya sa aton, na kuning bulig sa aton, di mo? Ining Amerikano, ning mga, ining foreigner ni. Kung ano gin ang rason nga madalom ini nga agin patay gin siya, tutukan diri sa aton nga mga programa diri lang sa K5 News FM. Okay. Good evening sa aton man mga texters. Good evening sa aton nga mga listeners. May gabi J. Lolo and Jerry Halin kay Lorna Cervantes sang sumag. Lorna, mayong gabi na si mo, Lorna. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Monitor kami din kag permis sa inyo, ah. Kanami sa kanunik, kanami tulog ko makapamati sa inyo nga duwa, Jerry Lee and J. Lolo. J. Lolo, mapapakal ko buwas ang DTX Beauty Soap sa kay Clinton. Si Clinton, galing niya.
3: Clinton, sige, para magwapo kapag Clinton.

0: Okay, this time basahon ta na ang siya ka problema nga ginapadala sa ato. Sugudan ta na mga ka K5. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. May problema ako, J. Lolo, parte sa ako nga bana. Masinadakpan? Lodo gay na kami asawahay. May anak kami, isa kabilog, J. Lolo. Pero wala gid siya plano magpain mga buhi, lo. Kay gusto niya, J. Lolo, nga maglumon lang kami permi sa ginikanan niya. Lo, maski may obra na siya. Ano bala ayhan o ano ayhan sa imo? Ano ayhan sa imo himuon kuluman? I-pressure ko bala siya? Ayhan nga magpain kami o magsipak na lang kami sa ginikanan niya? Please advise, J. Lolo. Thank you. Lutas na ning bana mo, masigatiti pala. Sa imo. Sa nanay lang. Okay, mayo maning ang atong letter sender, no? Kaya nag-express siya, medo hindi siya kasaho, guro, no? Kaya te, siyempre may ubra man ang bana niya. Why not abi nga magpangabuhi sila siyang sipara? Kahit ikon may pamilya ka na, bisan gani siya mga sulat sa Biblia. Doon nakamati ko na iyang nakwats nga may pamilya ka na, guwa ka na sinyo panimalay. That's why nga kung guwa ka na sinyo panimalay, kamalo ka na yung mag-dipara sa imo pangabuhi. So karon ang ginasawayan sa letter sender naton, kaya daw ay plano. Huwag plano ka magsiparar ining manaya sa ginikanan niya, galumon lang sila. Di siyempre naman kung ikaw nagalumon, kinan super pakisama kagin. So may mga gusto kaya biyang gusto mo yung magpahuway. Hindi ka makapahuway tungod huya ka kay tungod nga basi kung may iambal sa imo, abaw, sawa mo daga. Pahuway lang daw, wag igabulig. Muna mla. Hindi mo teritoryo mo, hindi mo kontrolado ang lugar mo. Where as ya kon kamo lang yan nagpangabuhi iya, huwag ya siyang may labot sa inyo. Dakaga magyan nyo gid, kag mahimo nyo gid ang tawag mga bagay nga kinaglas sa pagpadayon nga pag-ubdanay sa pagpangabuhi eh. Kung ano man lang matabo, da? At di karon ko nagalumon ka kag may gusto ka kaunon diri li, hindi man pwedeng nga hindi ka manakop bla. Karon ko may pagkaon kag karon kag is dito lang sa silod mo kwarto, amalo ka naman dalok. Di ko mo yang daw ginapaigo-igo mo lang ang kwarta para lang bisi mo makal ka may ice cream o kung makal ka da yung pizza pie da, di bla. Hindi ka huluya, mandi mo sila pagsakupon. Kagtapos, ang nanay, mudlay mo lang kung kapin pagigong bantayira. Masawa mo na lang, hindi ka malumang laba. Do, pilala ka kuso, mayo mo yun, do. Ginaano yan lang, do, ginakamul-kamul yan lang. Ako sa una ya, siyang ako galabas ang imo bayo. Ginakakas ko giniyang tanan nga manghigo kag mansaya kag ginapaputi, puti ko ginang puti, mga bayo. Ang imo asawa, tanawa mo lang iya mga panglabas sa mga puti mo, perti ka lagom. May mga amo pa na kong isa nga mga birada. So, bayang na noon ang asawa, manimis ka na itlog na lagi nga... Itlog na lagi nga tinanok, kag binatino ni Bakabalo. Ano nang bala siya siya? Natana na lang. So nang ba asawa mo mo lang? Doon ka saprat mag-iho. Doon ni Kabalo manilhig di. Hala, ginimo siya timbang. Di mapakisama ka, gigi, para huwag ka sa sugilan. Ang tika kapoy. Kapoy si Day. No, nga daw wala ka mula siyang freedom. Wala ka mula siyang ligwa sa imo yung kagalingon. sa mga bagay nga gusto mo buhaton tungod nga ga-avoid ka nga madiparahan ka, masawayan ka, kaga makahimo sa konflikto kag hindi mag-itsindihan na kag basi maglinaway. Kamudlay, no? Nasway ang reminder sa mga ginikanan niya, anak, skwila, kagin mayo, kag mga ayo, ngita, kagin isang payo yang nga trabaho, kay para nga mabuhi mo ang kagalingon mo. Tingka iba naman niya, ti siyempre, na lang, hindi piparado, masulod sa pangasawa, sa pangabuhi, alang-alang, ti, siyempre, kita naman yung mga Pilipino, willing man ta magbulig ka mag-assist sa aton niya mga kabataan, nga hindi pa ready gin mag-plasta sa ila kagalingon, no? But, ti, amun nabingis ang asawa, ti, siyempre, may ubra man ang banay, ha? Kagtapos, gusto yung manguro yung siyang pangabuhi yung sila lang yung bala. Ti, ang problema kayong banay, no? Hindi yung magbulag sa ginikana. Siguro mo ni, number one, iha, relax lang daw. Kay ti, siyempre, basi may rasyon man ang banay mo kasi alang-alang inyong kwarta. For the meantime, mula nanay. Pero tiara na isang tawag naton nga long term nga mga plano kag short term plan, no? So talawon mo kung may ara giman sa direksyon nga sa iya nga mga plano kag sa inyo abi nga ginastoryahan nga magsiparal kamo. So anong kinaglan masupport kamo? Anong kinaglan kinaglan may ara kamo sang sufficiente yang ganar? Kaya muna kung kisya, mamatematics kagin mo. Sumahon mo ganyang daily expenses mo. No? In kaso, mag-board kita, mag-renta kita, pilang aton renta, pilang kurinti, pilang tubig, pilang lalabhan, pilang aton yung daily allowance, sa aton pagkaon, load sa cellphone, tanan sumahon mo ganyang in-idon mo na. Sa matag-adlaw mga expenses, makuha mo ng total. Kagtapos, ikontra mo si mo ganar. No? Da mo na mamalaan kung kaigo, kung hindi. Sufficiente, kung kulang lang. Tigaling kita kung isa daw, wala na malang kita gasuma sila. Kaya doon na-adlock mga kita magsuma. Kimalaan naman, kabos gin. Puti kong kinanglangin man, dapat matunod na kamaturan, tis tingan sa suma. Kung kinanglan inday nga kinanglan abi nga mag kunway man bisang imo being wala man bisi mo ya sa vlog si imo lawas ha kun masuma jud abi kag mo na ginagrihan yo abi ti kinanglan may ganar kita yang more or less mga 30 mil ang bulan ti ang imo bulan mo butang tabi 18 mil ti may dusi tanga kulang ti anong imo unta niya mangita ko, bra. Mangita ko sideline niya online o kung ma-call center ko sa balay lang. Mga amo sinag-discarte, bla, no? Kaya kung mag-raise up na nato o kung ma-stabilisa na nato ng ganar, magwa na din, no? Hindi siyempre, ang number one nila, kwarta ginada mo, di ba? Kwarta na da. Ang kumagwa ka mag-gin, kwarta. Kaya ang malatsyagon, kaya ang mga sitwasyon, pwede mo lang na i-adjust mo. Ang kwartaya, kiti simpi, ganaroon ng panay, pangitaon ng paginaya mo. So, mong inakinanglan, sumahon, gin. Para may ara ka mo sa projection, kundi ka mo nga mga opsyon nga pwede nyo himuon nga matagaan sa solusyon, kung inakin man ang inyo yung tuyo matabo nga magsiparar ka mo da, kinanglan, sumahay, gin. Sumahay, gin, tanan. So, mo mo lang na inday. Tapos, mga muyo ka gini. Nga, tagaan ka siyang malawing na pasyensya. I-bless ka ang inyo nga good health, abi. Tagaan ka mo siyang maayong oportunidad. Kakaalam sa Ginoo kung paano nyo malampasan ang mga pagtilaw siyang pagpangabuhi. Tapos, siguro, ining bana mo kondomidyo daw, mo ni permi ginalalisa nyo kondomidyo tig-agin siya. May ginatawag kita nga third party approach. Third party approach, ang inang tao nga ginakilalaya kag ginarespeto ya, kag ginapamatian niya every time nga maghambal abi, Amo nang imo ayoon, it's either maninoy mo, o kung na best friend niya be, o kung sino man ang close iya. Iplastar mong sugilano kang maayo ka sa iya, kung pwede, nga mabuligan ka nga batag, pero hindi mo yung balon nga, ang balon mo yung daan nga, nga iniwala mo siya gin sugop la, kundi siya lang mismo ma-advise. Ato, kinaglan, nga maloka, nga mga pangabuhi, kinaglan, mag-sipara na ka mo, hindi ko maglomo, kitangod, bla, bla, bla, nga mga amon eh. Di, kung inang atao, manino yami, tiyo ya, kung that somebody nga ginapamatian niya, that person can convince him. Di ka maloka kung kamukong kaisa, don't sweet, toya ka lang. Natawag nato nga over-familiarity. Kung kaisa daw wala na siya believe la sinang mga teorya naton. That's why my third party approach kita. Somebody nga ginatan look up ya, ka ginatanaw ya, ka ginarespeto ya, basi pa mala makabulig. Kag siyempre, sa aton mismo nga pagpangamuyo, wala man siyang imposible sa aton nga mahal nga makaako. Okay? So good luck si mo letter sendera. Okay, ari pagit ang isa ka problema. Good evening, J. Lolo. Please pa-advise man ko. Lo, I have a crush. Well, this started since 2 years ago. Pag-opening siyang klase, gin J. Lolo, daw na love at first sight ako malaluaw. Bahayo, dia. Ano nang love at first sight, man? Lolo ko kalima ya mag-first love ni Rilim.
1: Kapila lo?
0: Kalima siya mag-first love? Mayo pa siya kalima kung wagin bisan isya. Pag-opening classes, gidlo daw na love at first sight ko malaluhaw. This year lang kami nagkilalahay kag nanging friends kami gid. May plan ko tani nga mag-confess sa iya, kaso basi palagyuhan niya ko or maguba ang friendship namon. Kung hindi ko pag-isugit siyang nabatsagan ko, G-Lolo, daw nanugunan man ako sa akon nga feelings para sa iya. Lo, anong himuon ko luman? Please advise me. Thank you. Sige, sige, sige. May na-mention pa di siya ngayon, hindi lang ko na pangilawag. Okay, sige. Okay, no problem. Thank you. Ano ko nang himuon niya? Crush na nag-relay. Love at parasite. Ginalingling. Ipagtulog niya pa lang niya naluyag ko ni siya. May mga muna, no. Doon na-attract ka na yun lang. Daw may spark na ginatawag. Daw may something na daw nagbiring sa utok mo. Nga daw matyagan mo, daw naglumpat ang kurason mo, nagtumbo, gidla. Amo nag-roll love at first sight, no? Nga daw na mesmerize kasi yan, daw na unay ka kadali. Wow, ganda niya, baby. Dream girl. Nami siya, kolumol daw siupaw. Daw siupaw. Well, tingnan siya kilanglan na hold your horses. Mayo na na yung sumuong ka mo, friends ka mo, kilalahay ka mo. Kag secretly, may ara kayaga na matyagan niya nga special para siya. Karon ang imo lang kanya yung ginawori kung ipahayag mo kang imo na batyagan, basi kung maguba ang friendship ninyo. So may ara ka siyang fear, may ara ka siyang doubts, no? Kapang duha-duha ka, kag may kadlo ka man, kay basi kung i-reject yung imo yung malatyagon, kag imo yung pag-propose iya me about your feelings, kakanugon mo lang siyang friendship nga which is your advantage nga you're getting close to her. nga inanggalapit ka mo, kagbasi ko maguba, malang pag-propose mo ka mag-distansyanay ka mo. So, amo na gina-avoid mo kag ginakadlokan. So, siguro si Modalita Sinda, you cherish ana inang moment na nga friendship ka mo, abi. Kag opportunity man na nga makilala mo siya, kag makilala ka man niya, no? Kay man, nakita mo siya, naluyag ka siya, may feelings ka siya, love at first sight, abi. Pero ang ginaobdan mo sa isa karelasyon, hindi lang niya ang physical sa tao mo, kundi ang iyang nga mental attitude. Ano bala ang iyang nga mental attitude? Bala siya isa dalimaking, pikon siya, palalahog siya, seryoso siya, o kung balansyado lang ang timpla sa mudo niya, may arap man nga Arab, Arabuton. So, while nga arap ka mo sa friendship stage, it's your advantage and opportunity nga mabalaan mo ang mga likes and dislikes siya, bi. Ang iyang nga karakter, ang iyang pamatasan, kung paano yung handle ang mga sitwasyon. Kay man, just like for example, kung mag-relasyon ka na, isa sa mga problema is discouragement bla. Discouragement. Nga ka-discourage ka, doon ka kalupay-pay ka na, kagtapos daw wala ka na siyang gana pang mag-continue, or it's either kung i-discourage ka, ang imong defense mechanism is mga why ka. So ano ba lang imong behavior o kung imong mental attitude towards in every situation, nga is it ba lang acceptable o kung kinanglan mo i-manage, no? So inang tawag nato nga discouragement. So every time you talk, mag-istoryahanay ka mo, dapat na ma-missure o kung matakos, ma-obserbaran kung paano siya magsabat, paano siya magtanaw in every situation. May mga problema, kag may mga sitwasyon, paano siya maminsar, bla? Paano siya mag-react? Kay ti amo na bla ginobdan mo siya sa relasyon is the attitude, batasan sa tao. The physical aspect sa tao will just follow kung ano ya ang ginatudlo sa utak. Muti ang utak, ara sa silod siyang magul tao. Trust tawag nato nga continuous communication kag conversation. Da mo na siya mabsurbaran. Nga kung ikaw gali mag-istorya siya, gapamatingin siya, kag tapos ang iya nga ginasambat siya mo, may mga punto kagrikta siya sa sikta sa mga sabat, abi. May arap man niya nga na wala siya pakialam sa ginahambal ni mo o kung while you are talking, sige mo siya text, sige mo siya doko, wala siya nag-pay attention. So, na mo man makita nga, hindi siya interesado sa mga bagay nga ginaplastar mo siya pagi sa sugilano, abi. So, may mga amo siya na karon, may arap ka mo sa yutay, abi, nga arrangement nga makita na ay. Tapos, na mo na sa ma-observe ko na how punctual siya, abi. On time siya bala, delay siya sa pag-abot, o kung permission bala may mga excuses, o kung una siya sa inyo naging kasugtan nga oras, abi nga makitanay ka mo. Na mo na siya mabalaan ang iyan nga mga apamatasan in every situation, kakondisyon sa mga bagay nga nagaluntad. Along the way, sa inyo nga pagka-amiguhay, anay, sumong, no? Amin, kitanay ka mo. Kitanay ta siya, sandi, kaya may amunin niya. Sige, ano oras? Nga, alas tres siya. Tiyabot siya, alas cinco. Yawang kaya hulat, di ba? So kung ikaw nagahulat naman, ang patience mo, ginatistingan man. Pero somehow, siyempre, it will create bad impression, eh. Hindi ba yung impression siya mo, nga pahulaton ka, nga siyempre, kung nagsaad ka sa oras, you must respect the time of other people. Kung ispitohon mo ba niya ginsaadan mo siyang oras, eh nga mahulat siya siya mo nga, inataning oras ang paghulat siya siya mo, damo pa siya maubra nga productive kang binipisyo para sa iya nga pagkahimuon. But then tungod siyang ginpahulat mo siya, ginusik yung oras siya para siya mo. So that's why gamba siya, you're sorry. pero iban daw gasori mula na pero wala kay jindi nga mo nagali ang effect, no? Nga you waste the time of other people sa paghulat sa imo. Even though nga nag-commit ka sa amun ng oras, pero pag-abot mo yan, late kaya tag-dua ka oras, no, the sign of disrespect. So, no, wala na siya yung respect. Ito, mga permila na siya kakalate, man. May mga alibay siya, pero may mga rasyon. Nang traffic, medyo tapos, no, no, damop libat. Ginulat ko pag idabi nga, no, na, mag-abot si mama, kay... Di, may text man, may cellphone man, you cannot be rich. Kaya hindi ka man kamulo mag-text. Ay, masi malate ko, pwede nga i-reschedule talaga, kaya masi ayawan ka ulat. Daw mo na bala. Kung may ara ka siyang pag-respeto sa parihas mo. So, dala pa lang makilala mo siya. Ay, magli, hindi ko namian. Matasan niya, muning. Tapos late na siya, tapos turihanay ka mo, sige mo siya text, sige mo siya chat nami. No, hindi namin, hindi ko namin yan, batay siya niyo. Di ba? So, it's okay lang na, na letter sender as of now friendship ka mo. So, inang ang proseso, na mo na makilala gin siya. While nga, knowing her attitude, kung nung iya pamatasan, i-establish mo man yung imong kagalingon eh. Kung ano gin bala ang inkaso gin man nga sample nga makusunodahan ka man niya in the later part, abi sa inyo yung pag-friendship abi nga dua, ano nga course of direction sa inyo yung relationship ang gusto nyo uso yun? Bala is tapusin yung pagtuon nyo. You will plan for a longer and better future, abi. Nga obdanay ka mo. Ano nga direksyon? Kay man masimula kung gatuon ka mo da kag tapos yung magbusong mo lang siya, maguba ang mga plano siya nga ginikanan niya para siya. Di, kag tapos hindi mo walang gali siya mag-unungan, kag hindi ka magkasustener siyang imuyang responsibilidad. So, isting blessing ka siya iya nga nag-abot ka nga tagaan siyang mayong nga direksyon ang life niya supposedly. Nag-initiate kasi iya. So, kinanglan na siguro, letter sender man, you should clarify ang imogin nga pure intention siya iya. Pure intention siya iya. Kag later on, while nga nag-sigi ka mo na yesteryan, na kag nag-communicar abi, nag-develop na malang na later on ang balatsyagon mo, same thing siguro man siya iya. See? So, good luck. Enjoy the moment nga friendship lang ka mo, anay. Pagka K5 oras na ito, alas 11:50 na, mga commercial break tanay, last na lang ni part, no? Okay? We're going to take a short break, mga K5, don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
7: mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
14: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Squalene Capsule.
18: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
20: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
19: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
21: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
22: Makakal sa malapit na butika.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
25: What is love meant to you?
26: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
27: Paano kung iba lang lusutan lo?
25: Would it be there to comfort you when you need it most?
26: Magkakatan eh kung bala paano mag-work ang awan.
25: Or will you still be there to fall in love again?
27: Hindi
0: kayo nabalaan
27: nila.
0: Tiro pa ko lo. Butigon. Spell butigon. Butigon. Butigon. Punta mo magkapati, no? Ang kalabanan mati anato niya, wala siyang may gapanginto kung wala siyang gapainto. Anyway, wala na kita time mga K-5. Sorry, gina. Before we go, don't forget, matik na niya, Gina Seafood Restaurant. Ang halos ginakatuan sang tanan. Preska nga mga seafoods katulad sang pasayan, mga kasag dirili, ning mga lukos, maka namit siyang lukos yung bahon dirili. Inab lang lukos nga nabot kon lagko, blaw, nami ka unon. May mga unod sa chan, blaw, yung mga panakot, blaw. Inang ilang ang mga bestseller na mga kakipay, ilang sinigang, kag tinula nga isda. Pili kila na sa mga isda na nga damo kapilian. May blue marlin, may tangigi, may lison, may alatan, dami kung ano da. Ah, may gingaw, lapu-lapo, and many more. Lutuo na sa palapalang style. Ang mugi ng pinaka the best na diliking sustansya sa priska nga panakot. Kag ang priska nga isda, nga kakanto sa lawas mo mula tugod ang sabaw, ara na talan ang sustansya mo. Mabatsagan mugi ka nahigop mo sa sabaw sa ano ni sa Gina Seaport Restaurant nga baskog ang imoy ang lawas mo. Tanawa bla si paring Pipito Limlada. Kasi Joning iya nga bata dan nagakaon sa Gina. Mga kakifive, bisitahe ang ilang Facebook page para sa dugang na detalye kang informasyon. I-type lang lihog ha, Gina Seafood Restaurant. Salamat gid mga kakifive sa pag-upod sa amin ni J. Lolo sa mga gabi. Itala kita boss. 9:13 in the evening to 12 midnight, 3 lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Tell you what, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Sa inyo tanan, salamat kag thank you and good night.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Maitukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na ito ng tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts sa aton utok? No? Pamati kamo kay ilabi na sa mga iloy kag mga kabataan, no? You listen, kinamo ka mong balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok and paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod na sila nga-discussion karon si Doc Ramil Uy, amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
7: Sa tanan natin yung mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kaya siyempre, kabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento. No? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, Kag Spore Biotic.
8: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
8: gito. DTX 500!
4: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskasyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agod maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
7: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
4: Dapat.
7: Ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nilang oxygen.
4: Husto.
7: Imagine, 20% sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sa husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
4: Higo.
7: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
4: Husto. Ang pagkatao sang bata, Dok, ang brain fully formed na.
7: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
4: Kagalik.
7: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang.
4: Mm-hmm.
7: Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the rate sa ilang nga gitawag teens.
4: Gusto mo galing na, no?
7: Lain niyang, ano,
4: ang adult.
7: ang adult kag ang bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon ta gid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan nato nanay tatay kaon utan. Kaon prutas. No, kay isa na sa mga importante ang antioxidant.
4: Food for the brain.
7: Food for the brain, no. Ti amo na nga kung ako bi mga bakabataan ko, Sir Jig, pinapainom ko gina dito X500 adlaw-adlaw, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang gituwag interconnectivity sa brain.
4: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galit Dr. Neil.
7: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano ma ano bang nami ngayon
4: gulpibi nga mapunggan
7: ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap
4: ginakuyap
7: magligal di ba may mga kilala ka mga muna syempre gabinungguanay na ang signal sa brain hindi na ma-interpret mayad sang utok gani gatiskog na ang mga muscles mo kinanglan Sir JP sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nag-resulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
4: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akon gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
7: Actually, ang tawag na Sir JP is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa ang receptor sa imwalingagag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pagdilate kag pagkontrak o paghalog kag pagkipot sang imo nga maugat sa brain kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sang ulo. Di ba ka try ka na bugnaw katawa?
4: Sakit mo
7: sakit ulo. Kaon ka ice cream
4: sakit ulo
7: mga bugnaw. So ang nami nga himuon is inom ka dayon sang indi cold nga tubig agod nga ma-normalize ang temperature sa sulod sang imo ba.
4: Bangod nag-generate galing sang electrical
7: May connection.
4: Gani, bangod nga nag-generate kailang isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
7: Actually, around 23 watts, Sir GP.
4: Ay, bigali, no?
7: No, as in, mapasiga sinang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
4: Uy!
7: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
4: Nice!
7: Paborito kag gid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir JP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permi ha pag-inom.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
1: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
11: Sa DTX 500.
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
11: Subong, kamusta?
1: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagiginibatya.
0: DTX 500.
10: 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
16: Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique.
14: Wan Tiong Building.
17: Barangay 8 Bagumbayan.
14: Fronting Quezon Mall.
17: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
14: Kulasi.
17: National Highway.
14: Kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina.
14: Kabangkalan Branch.
17: Located at ACM Building.
14: Texas Street.
17: Corner Bread Box.
14: Kabangkalan Public Market.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City.
17: Radyo Bandera Compound.
14: Likod sang Pag-ibig Office.
17: And
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City.
14: Ernai Street.
17: Fronting Paglaum Sports Complex.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa da? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas ka consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
7: Lain man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP.
4: Amo
7: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya, takan na mo tungod sa pabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market mahal man eh. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C may kay kompleto ini sang gitawag nutrients nga kinanglan sang imo lawas labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
18: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa

0: pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang ginagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, mighty C, pure or pure C, everyday, malikawan ang halit na mahimo sang processed food sa lawas. So, sa DTX 500 kag mighty C or pure C, protektado ang mga selula mo, bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gituag cancer. Mag DTX 500 kag mighty C ka na adlaw-adlaw.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Prevention sang cancer. Mm. Ang prevention niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
3: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
0: Sa mga gapangita, klinika ni Upres, sa bilabola, sa Arana. Mga kwa na, sa mga butika.
3: Butika.
0: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
3: Clinic.
0: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kantoda kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
5: Kape na healthy.
0: Naka-detox ka. Kape na may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang Sir Kevin.
5: DTX
0: Clinica, DTX Coffee Mix.
5: Yung
0: DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damahin mo. No? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
3: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, extend. No? Extend.
5: Extend.
3: No?
5: Ibobod.
2: Cocktail.
0: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabing balatian, diabetes, we recommend iningituag DTX Premium.
3: DTX Coffee Mix Premium.
0: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia.
3: Stevia.
0: So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
3: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape, nga may probiotics fortified with prebiotics. Ang nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics, ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics. Para maski sa lawig nga tinion, buhi, Japon ang imo nga probiotics. Kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami, kag nagabantay sang imo nga gut health, kag naga boost sang imo nga immune system.
0: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
3: namit ang sabor.
0: Amo na. Kag syempre, Sir Kevin, dila paglipatan, no? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin man makapamasahi ka kada semana.
3: So nami ang DTX herbal oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles,
0: makakas,
3: mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong alawas.
2: Kag may choices sila.
3: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
2: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
1: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino.

0: no ang may high blood, so no, sa mga datos, no, kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat kaparte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imunga blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem, ang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil? Mm.
1: Di, ginatandem na naman subong ang Spore Biotics kag D3 Bio. Nga, the reason nga ang ginatandem na mo, nakita na mo ang nami nga epekto. Ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katong as lawas mo, pakanto na sa kwan mo.
2: Siyempre.
1: Lulubngan.
2: Delikado na yan.
1: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, chikon mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo. Nga high blood.
2: Ibot ka lang, guba na kidney mo.
0: Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
1: Especially kung may white coat, white coat hypertension, blinding pala kapit pala sa doktor, kita lang sila sa
2: taas PP ya.
1: Na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3 Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flu. Pero ang magnesium, hindi ma-absorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3 Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3 Bio, kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb, gamit gina siya. Kag ang nami pagid, ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw, 6 lanes nga highway ang kwan.
3: Dasig lang. Ginapalapan.
0: Relax ang imo.
1: Relax ang imo nga, no? Ang imo nga dugo. So, may pressure nga matabo? No. Wala. Amunay ang importante nga ang mag-inom ka, Spore Biotics, kag i-combine mo sa gitawag D3 Bio. Ti, kung ininga mga ano, ininga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
0: trabaho.
1: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka Spore Biotics, palaino man ka sang D3 Bio, kay nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kay nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama itong to kakas sang good cholesterol nga makita sa D3 Bio.
4: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, at D3 Bio. Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butga. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kukulang, utik kog buntag gabi imo kinanglan sa akon nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension. But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka. No? Ang Sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol, ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud hindi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Sporbiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya, no, kung may gwardya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinica Sporbiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3Bio kag Clinica Sporbiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
1: Sir Kibin, wala pa ko ya high blood, ya ginom na ko Sporbiotics kag D3Bio. Ma-high blood ka pa? Ma-high blood ko guro kung di na ko kainom eh.
2: Naman nila nga an ounce of prevention. She's what about of cure.
1: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
0: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
1: Ang D3Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kay halos pareho ila kwan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
2: Gusto.
1: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics na.
0: Sporbiotics man sa H. pylori.
1: Patay kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics
0: man. Sporbiotics man.
1: Kung i-combine mo si D3Bio kag Sporbiotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
0: Way ka la parasite.
1: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mosli ka bataan, sila gid biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
3: So ko agod nyo mang ligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istarambla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang Clinica D3Bio, no? Kung sa Dr. Mel gina pares kuno ginausap pala ni ang Sporbiotics, no?
1: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, kitakan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula. Daw nagkaon lang ko kana.
2: Ipatesting ko ni Dr. Mel sang powder form yun lang, ginkakasa kapsul. Dito ko nami laman.
1: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
0: fructo-oligosaccharides.
1: Tamis gid man siya. Kay pagkaon na sa kwan, probiotics.
3: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ilang tawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-Clinica D3Bio kag Sporbiotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa D3Bio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kon kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: tingala ka o kisa nga aga katubuan ka bla iwit-iwit o kisa kang kersor na blang mga
8: init-init
2: init-init habi mo to sa init-init no dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc folic acid kag folate kag iron kag mga B vitamins ang pinakadako gid nginong danan wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig
1: so pre probiotics sila na tagahimo yes. sang kuan mo B vitamins
2: exactly
1: kinahanglan ka pa ba suplemento na sang B vitamins
2: oh.
1: Got derived B vitamins sa pinakanami nga B vitamins kay gamiton gid sa lawas
2: yes.
1: Pero mahimo lang na kung pala inom ka D3bio kag Sporbiotics.
2: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
8: May ginapasin.
2: Oo, repopulate mo. D3bio plus Sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple-free.
7: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sekreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako ni Poyte Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyan.
7: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adlaw.
14: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Las 4:40.
16: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5! K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
15: Eh, si Bonanyo sila mga orasan. Alas 4.40, yung ano na.
16: Balitang K5 sa umaga.
15: Webes kita mga kaki-five sa sininga ba? Wadlao pizza 40, kon pizza 16 na. Sa sining bulan sang Agosto. Agosto, Hulyo. Tawag 2026. Mga balita, mga kaki-five sa luwasang pungsod Pilipinas, pagkadalo naton karon dugo-dugo diri sa aton nga pagpangalagan. Abang focus kita mga kaki-five sa aton sining mga balita lokal. Sa Gyapon, opo sa inyo mga alagad, kaki-five babes, gantalao.
8: Ako naman si kaki-five Robert Picardo.
15: Sa mga balita lokal, mga kaki-five sa aton sining mga top stories of the day. Arreglado, arreglado, arreglado, arreglado, arreglado!
8: Tapin sa 25 milyones na budget para sa RSSI sa Negros Occidental, aprobado ni Governor Lacson.
15: Paldo! Kawatan! Kawatan na dagpan, mga matapos, mga kokon na dagpan. Matapos naligo sa balay nga ginkawatan.
8: Init guro ya.
15: Grabe ba?
8: May init guro ya pamatyagan niya.
15: Init guro do kagino
8: tao. Oh, tinadaw ay tubig diya sa amon.
15: Oh.
8: Tinadaw ang prime water daw pigado sa supply ato.
15: Ngari man lang galing damo tubig di.
8: Nami siyang banyo nila do nami di paligo di. Oh, may shower pa guro ni.
15: Naligo tabla.
8: Ligo tabla.
15: Ang feeling ito, balay niya lang.
8: Para at least madakpan ta, presko man lang pamasyag. Dua ka armas lutang na kumpiskar sa Sagay City.
15: Pagbalhin kay Senator Marcolita sa regular nga presuhan, ginmando na sa Sandigan Bayan.
8: Wala yun nun kumalang ang statement ni Senator Amy Marcos nga daw walang kibo kuno ka kipa babes.
15: Aha.
8: Ang gobyerno sa administrasyon ni kapatid niya President Bongbong Marcos angot sa pressure sang US, angot sa pagbuwag sang International Criminal Court kung sa diin ang administrasyon ngini amuman ang nagpadala kay former President Rodrigo Duterte sa The Hague. Mga kakipay,
15: why kibo gani? Eh, pero ano ang masunod nga matabo? Di mo lang balantayan, di kay si Trump na gito, di ka ang Pilipinas, kaalyado sa Amerika.
8: Hmm.
15: Oh, di ang matanan nga mga kaalyado sa Amerika, ginangyo, nga presuron ganigid mo.
8: Oh.
15: Nga hindi niya mag-suporta sa ICC.
8: Di pero ang Pilipinas, ang nami di sa Pilipinas sa KP Babes, kay wala kuno sila nag hindi miyembro sang ICC ang Pilipinas. That is why halin pa sa pagbahalin ni President Rodrigo Duterte, ang ilalang galing may karapatan kuno sila nga isuko ang isa ka Pilipino kung kinahanglanon. Amo nang ilayaga panindugan kita mo ang bal ni Auntie Claire. Hil nga wala sang plano nga magbalik ang Pilipinas sa ICC, dahil alam naman natin na hindi membro ng ICC ang Pilipinas. Ngunit, maari nating maisuko ang isang...
15: kung kinakailangan.
8: Kung kinakailangan.
15: Husto! Kay kinanglano niya, Gid!
8: Husto na na.
15: Parang hindi yung
8: tama, kalibagon sang tono.
15: Husto, Gid, kay kinanglano, Gid, kay mantiya politically motivated mo, tanan.
8: Sabiak nga bahin siya kipa babes, kabalo ka kung anong politically motivated niya nahambal mo. Senator Alan Peter Cayetano, pag-investigahan, angot sa sining pundo sang Southeast Asian Games sa nga na to, 2022.
15: Para naman.
8: Oo.
15: Ang tanan ni Mooney nila yan. Ang tanan ni Mooney nila.
8: Oo. Na may warrant of arrest naman si Attorney Li ano ni? Ang nag-auyat sang 18 Camarines. Ligod, ano gana?
15: Baligod.
8: Attorney Baligod, Kakipe Babes. kag nadakop naman si Mike Defensor, si Marcolita, pila na lang nabilin ang mga bukal sa administrasyon.
15: Si Bunggo daw, Tamimi, si Bunggo, no?
8: Oo, si retired General Romeo Poques, amo man ni ang vokal, ara pa sa gihapon.
15: Ang mga vokal, subong mo yung nagkaladula na?
8: Oo, ang mga vloggers nga again sa administrasyon. Si kay Senator Bunggo daw ay naging balita, no?
15: Si Senator Bunggo, yan may warrant o ba resepto daw daw ay man kita, ah?
8: Oo.
15: Daw wala bala, wala, ginam, wala bala ginahambala, no? Wala sang ini issues nga ginapagwa na komento sa nga
8: kwarta-kwarta na gini niya.
15: Si Bunggo yun daw ay gini, tamimis Bunggo. Tamimis Bunggo.
8: Ano ang penetration ni Bunggo? Ano ang penetration niya? Tawahay na si Chis Escudero. Si Joel Villanueva.
15: Tawahay na sila.
8: Daway na gahipos naman si Crispin Remulla. Si Jesus Crispin Remulla.
15: Grabe,
8: no? Sa kaso ni Joel Villanueva.
15: San Enrique, wala na sang may ginabaligya nga baboy ko, no? Hindi na kita kakaon baboy.
8: Ubos na baboy. Ano na lang nila tawo? Bakit masalaan yun ni si Kipay Bitan? Bebe, kipabitan ni nahina lang abi sa kamera. Gua sa kamera. Gua sa kamera. Lip ni si Kipabe. Palapit pa. Palapit si Gigid.
15: Palapitan. Si Gigid.
8: Na, basi masalaan si Kipabitan. Nga. Ano ni patining?
15: Hindi man na.
8: Damtang sa piyakabahin, CEO HMD, padayon ng pagtinlo sa mga manhole kag inlet sa Bacolod.
15: Kapin 25 milyones nga budget para sa RSSI sa Negros Occidental, aprobado na ni Gobernador Lacson. Tan, ano to, Tan? Ha? Gay ko gamay. Ay, ako lang lang, paano? Dito ko lang.
8: Dito ko lang.
15: Maglabti.
8: Hindi ka rin mag-intra, ha? Hindi ka magpasilabot, be.
15: Hindi lang, di. Basta rin na ganyan ko.
8: Relax ka na. Sige, babe. Masakit na karoon.
15: Bunon na ka karoon.
8: Masakit na karoon.
15: Ang ginsugo ko si mo nga sumalala, buna.
8: Hindi
15: kayo bugagagal.
8: Isa lang kating ko. Disgrasya ka.
15: Ang ginambala ko si mo, blaka gapon, kak sumalala, buna.
8: Ako niya, isa lang kating ko. Disgrace, Jack. Basta ahuntang payag ni Senator Amy Marcos, kakipe babes. May kang tanan sa panawagan sang Estados Unidos kontra sa ICC.
15: Aber.
8: Ari ang hambal. Nakakabahala ang pagkikibit balikat ng administrasyon sa panawagan ng US patungkol sa ICC. Hindi ito usapin ng pagkontrol sa atin o impluensya ng ibang bansa sa atin o natin sa kanila. Ito ay tungkol sa pag-unawa ng ating gobyerno sa implikasyon ng patuloy nitong pagtalima sa ICC. Ito ay usaping diplomatic, usaping visa at pang-ekonomiya. Basi kung madulaan kita visa di, baka ito sa Amerika, kundi ito mag... upod sa US, sa patuloy na pakipag-ugnaya ng administrasyon sa ICC, maaring magbunga ito ng lamat at panibagong gulo sa isang bansang matagal na nating itinuturing nakakampi. Marapat na ilahad at sa publiko ang mga kasunduan ng pamalaang ito at ng ICC at ang plano at panindigan nila sa, sa pinili nilang landas. Nabukod sa nilagay ang ating bansa sa kahihiyan, pagdating sa usaping soberenya, ay nagsuko tayo ng kapwa Pilipino sa isang institusyon hindi na kinikilala ng nakararami. Ilahad gid kuno kakipe babes, isa publiko ang kasugtanan sang gobyerno nga ini kag sang International Criminal Court kun ano gid bala kakipe babes.
15: Amo na statement ni Aime Marcos?
8: Yes, kakipe babes.
15: Grabe.
8: Ano sa imo kung ikaw si Bongbong Marcos? Ano, din ka masunod? Kay Kwan ka? Kay ICC ka o kung kay US ka?
15: Well, anyway,
8: mahirap tanungin. Mahirap sagutin.
15: Hindi naman tayo nagsusuporta ng ano na ICC. Pero kung mayroong mga
8: ako kumasabat, ako sabat. Alam nyo naman, di tayo membro ng ICC.
15: Walang plano ang
8: bakit ganun?
15: Ang Pilipinas, walang plano na mag-join pa ng ICC, magpa-membro pa ng ICC. Eh, pero kung kinakailangan, eh, padala natin yung mga tauhan natin na mayroong mga kaso dito sa Pilipinas.
8: Mulat, mulat sa pulpa naman, hindi tayo membro ng ICC. Kailangan lang natin na siguro, ano? Ang hirap nito. Ang hirap nito.
15: Oh, ay, sige. Terrible, no? Sige. Si President Donald Trump, mga kaki-five, why takabalo kung ano ang yasining mga masunod nga himuon, kaya man tinagapakita nga ang Pilipinas na wala gid siya may aksyon. Why nagasapak sa yasining panawagan nga kinanglanon, magbuwag na kita sa kwan, mabulag na kita sa ICC, mga kaki-five, ha? Ang executive order, mga kaki-five, nga nagpapanawag si Trump sang mga sanction batok sa mga huwis kag piskal sang ICC kag sa pila ka mga grupo nga nagasuporta sang katungdanan sa mga Palestino matapos nga nagpagwa ang ICC sang arrest warrant para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag kay anay defense minister si Yoav Gallant, mga kaki-five. So ang epekto, mga kaki-five, sa sining sanction, nagapadumili ang mga Amerikano nga maghatag serbisyo o komunikasyon sa mga opisyal sang ICC nga ginpatawan sang sanction. Ang paglapas, mga kaki-five, sini mahimo nga magresulta sa multa o kon kapriso. Mga kaki-five, ti bagamo ni lan taon ta niya. Nanong legal nga pag
8: mabatyagan tanan ni kaki-five babes in a matter of 2 weeks kon ano na ang pressure nga ginhimo sang Estados Unidos sa tanan nga mga allied countries kasubong sang Pilipinas. Masakit ni kaki-five babes. Base kon si President Bongbong Marcos hindi naka ay kanami ubalas ang Amerika panag panaguan kadtuan kay babes, paano kon wala ka na sang visa?
15: Correct na. Ti mapaidalom gid sang sanction, papadaog gid sang sanction ang Amerika sa aton sining mga official sang ICC.
8: Mga daw makagwa pa si Digongaw.
15: Ti hindi dito sila pagtagaan sang ano pa?
8: Pero may isa ka grupo sa Europe nga nagapakigbato about sa ICC. In fairness, no? Handa sila kuno yang isa ka independent ang ICC para ini sa mga tiwaling mga opisyal nga ginakanda. Galing kay halata man sila. Bangod sa expose kuno to nga dodamo gito kwarta nagabot sa ICC. I don't know, no? Wala pa rin sa giyapon sa investigasyon kag hindi pagid klaro.
15: Sige. Te amo na yung mga kakibay. May mga non-profit organization, tiro? Kag Democracy for the Arab World Now. Kag mga Taxpayers Alliance Against Genocide. Nagpasaka kasang kaso sa New York kag Washington nga nagaangkon nga ang mga sanctions nagalapas sa First Amendment kag sa International Emergency Economic Powers o Powers Act, mga kaki-five. Ti ang posisyon ni sang administrasyon ni mga sang US, mga kaki-five, si Trump kag Secretary of State Marco Rubio nagasilinga ang ICC nagapamahog sa soberanya sang US kag sa seguridad sang militar kag naga panumpa pagani mo nga whole of government response ang himuon para mapahamtang ang korte. Grabe.
8: Sige. So, ari na kita sa Kape Healthy. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, mga kakipay. Bisan diin lang. Nga pamangkot, magtanyag ko sa mga tiyanggib na kakipay, babes. Tubangan series da. Sir, may gapangita. Mandibala kung magpangapi. Na may DTX. Ang galing wala. Silingkuti ako na ang sabat para nga magdulong.
17: sang DTX Coffee Mix kaki baby.
15: Aha, temo na mga kaki pa importante nga may DTX Coffee. Pero nakainom na ka mo DTX Coffee Mix? Ang mga na, ang mga nakatilaw na sang DTX Coffee Mix, timintin na hanyo na lang na.
17: Mm.
15: Kay ang chia seeds sa mga pinaka importante kag mo na nagabulig sa ato lawas. Nga Maria nga to sining mga higko, ang ato nga mga basuras lawas ta.
17: Mm.
15: Sa bulig sang DTX Coffee Mix mga kaki.
17: Siling
15: mo kapi-kapi lang eh. Pero dako nga binipisyo, dako buling silawas lang eh.
17: Mm-hmm.
15: Ang kape, ang DTX Coffee Mix mga kakibag. Mm-hmm. Gina-detox siya ka mo. Ginapagwa yan nga tunig ko.
17: So, muna, no? DTX Coffee Mix, nakakapi ka na nakadetox ka pa si Ma'am Cristina Lariosa, nanay ni Idel.
15: Mm-hmm.
17: Nagkuha kahapon siyang DTX 500, 2 ka box, 2 ka D3Bio, kag 2 ka Mighty C, kag pulo ka DTX Coffee Mix para sa taga-Tangub. Ano ganda nga purok, nalipat ko. Anyway, thank you so much, good kahapon, kakipe babes. Nagdulong naman kita to sa 27 and of course thank you gid sa mga users naton
15: sa 27 no.
17: Oo. Sa users naton, thank you so much gid sa nakasaho sa amon produkto, produkto ni Doc Ramil Uy. Magkontak lang kay Kakipay Babes sa mga tiyanggi nga wala pa na. Butanga namon kamuda.
15: Tangan kamo namon na.
17: Bisan sa umpisa lang isa lang anay ka box kung gusto gid ninyo nga matistingan. Kung hindi malang maayo, untatin nyo sa pagbaligya.
15: Salamat.
17: Pero kung nabalaan nyo nga maayo, sige-sigihan nyo.
15: Salamat gid kay Madam Nili Porcadilla. Dira sa Tangub man ah.
17: Oh, bag-o naman eh.
15: Sa 30 ka box nga gin-order mo, duha ka D3Bio, duha ka DTX 500, kag duha ka Mighty C.
17: Kampyon, kampyon.
15: Duha-duha, salamat gid ha.
17: Kampyon, kampyon ka kay Babes.
15: Paldo sila to.
17: Thank you, Gid. Si Nanay da sa Pilisa, users ang D3Bio, medyo nagpilas-pilas balay, may pilas, may katol balay yung kwan ka kay Babes, Potcon. Mga nanay balang medyo doga nunang panit, pero ginakatol. Abi mo kung ano ginhimo niya, nagbakal sang D3Bio, ginbotangan, sang ginbuksan ang D3Bio, kag ginpatulo, kakipay Babes, nalaya ang iya katol-katol.
15: Grabe ba?
17: So, muna, no? Bisan sa imong ngipon kung magsakit ka kipe babes, imni lang sang D3Bio, sapon mo para makapinitrate ang klinika D3Bio kay antibacterial. Ang klinika D3Bio, makakuha pa sang bad breath. Kipe babes, nagapanami sang tulog kay wala galingin ang ulo mo. Daw hindi ka mapakali. Imni sang D3Bio. Kung ginatrangkaso ka, himo ang lima, tatlo, top lima, kasop gel, sa aga kagsapon, tanawon ta, kung hindi mag-ayo, kakipe babes.
15: Tosto. Sige, mga kakipe, importante.
17: Mighty C, lawas abtik permi, ha?
15: Mighty C, lawas abtik permi.
17: Na, muna ta. Kipe babes.
15: Kampiyon.
17: May ara ba lang mag-asawa? Nag-grill sila, nag-grills.
15: Nag-grills?
17: Oo, nag-grill sila.
15: Uh-huh.
17: Ang iya nga ba na, gin-hambing niya o kung gin-paanggid niya, gin-paanggid niya sa panakot kag sa utanon. Oo. Ti daw medyo naging question sang bana na release mo lang ni nga mo gid na sinati basta release mo lang na sa uli ni silinya ti ikaw naman ang bana naman gin i-employ naman gin paanggid ya naman sa prutas ang iya asawa tub-tub ka kay babes naglainay sila sang buot may malain nga natabo sa ilang nga mag-asawa ka kay babes sa ilang relasyon
15: Da, bera.
17: Tungod sang reels hindi nang isa mag-asawa way mo na pamatian ni
15: Tungod sa reels.
17: Tungod sa reels. Okay, matianta.
15: Ben?
18: O papilion sa pipino o kung talong, ang imo katumbal, ang akon piliun gihapon.
15: Katumbal.
19: Sa orange o kung sa watermelon, ang imo durian, ang akon piliun
15: gihapon. Oh, durian. Dako.
19: Babaho.
20: Ay,
19: babaho.
20: Babaho na kinambal, babaho.
19: Rails lang gani, di ba?
20: Hindi ko pag-rails, rails da.
19: Babaho
20: na kinambal, babaho bali. Ay, babaho. Bala ka da. Hindi ka mag-dulin sa akong karman.
15: Ah,
17: bangod sa reels kaki pa babes. Ma'am Junie Mayritita, majubi dilisir itong loss. Hindi na sa kahulid. Kay sagad sila ka reels nga sina, kung ako papiliyon, pipino o kung talong, katumbal mo sa gihapon ang akong piliyon. Yung tingnan nga katumbalaw. Nagigamay man ha. Kasi nati ako man ha. Ako man ha. Kung ako papiliyon, ano ko na to?
15: Kung ako papiliyon sa durian kag sa orange kag ang sa orange kag ang melon.
17: Orange kag melon, durian ang akon, piliyon sa gihapon. Nga durian nay baho. Yay, andaman magulid-ulid ka ha.
15: Nyay.
17: Pwede man aguro ka.
15: Nyay baho kale.
17: Pwede man aguro ka kay babes. Manghugas
15: Nyayawa ka ba ho gali ha? Nga hindi ka magulid-ulid ha? Yawa ka ha?
17: Ari man siya kipa babes. Video call ka kipa babes. Sang isa ka may edad-edad kag sa bata nga babae nga nagkarelasyon nga daw ginakonsensya ng may edad-edad pero na in love na ang bataon ka kipa babes. Pero gusto na nga bulagan sang lalaki kaya siling niya bata ka pa sa pagsulod sang isa ka relasyon. Ari ang ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Barangisi kita aga pa.
15: Aber.
1: May mo ani. Nalang kita tuputlo na itong relasyon. Pasensya na ikaw ayaw. Hindi kina ko makaya. Oo, magigay kay buot. Ay, bata pa kay kaguna-una. Oo, nalang po.
17: Liwat-liwat-liwat may liwat.
15: Hindi na panindogan niya
17: pagkabata. Liwat-liwat kaya doon di Luis Gantalaw. Bulagan na siya.
15: Doon Luis Gantalaw.
1: Hindi, hindi na ko makaya. Oo, magigay kay buot. Ay, bata pa kay kaguna-una.
17: Bata pa kay mo yan nga. Kabalo ka kay my babes. Sa kahidlaw sang ano, sang bata. Siling niya, mabaka na lang ko trotot. Ay, kung hidlawon ako, pahunihon ko na lang yung trotot. Ang muna yung purpose ng trotot. Yung natani ko na ari ka lang di, hindi na ako magturotot.
15: O kung hindi na magpatrotot.
17: Hindi na lang ipagamitan ng trotot. Kaya ari ka muna itupad ko mo. Pero kung wala, panundumon ko lang ang trotot.
15: Jorana, Jonaline Raffles, Grijaldo, Maingaga, Jean Montesino Arroyo, John Emeritita, Maingaga. Mamugnota na ya, dason, magbalik kita mga kakipipe. Kaya ang DTX 500, amunay ang aton nga ihatag mas sa ila karong dugay-dugay. Mga kakipipe, DTX 500 and D3 Bio, kag may TC Alkaline na Vitamin C. Amunay mga kampiyon nga mga produkto mga kakipab antioxidant nga nagasuporta sa immune system may manggaranon sa mga bitamina mga kakipab kag minerals para sa energy kag growth mga kakipab ha ang DTX 500 kampiyon para sa atong sining taas BP naton may mga high blood pressure kamo kag blood sugar mga kakipab kampiyon ang DTX 500 amo na yung importante para sa aton. DTX 500. Ano naman ang ginabuligan sang D3 Bio? Mga kakipipe, nag-increase sang calcium absorption sa intestine sang 30-40%, nag-prevent sang osteoporosis, fractures, kag-rickets mga kakipipe sa mga tigulang. Mas kampiyon ini sa mga tigulang. Kombinasyon sang vitamin D3 plus calcium nag-reduce sang hip fracture sang delikado o risgo mga kakipipe sang 25%. So D3 Bio. Siyempre ang may TC pang dipinsas lawas ta nagasalimuan ng imo immune system ginapabakod ka ginapaalam sang may TC alkaline vitamin C para ingita matapikan sa mga balatian. Ayos!
17: Lawas abtik per me, mag my TC mga kakipipe.
15: Sige, mabalik kita mga kakipipe matapos ni pinag-importante mga kakipipalos. Tarbay.
21: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi, nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason, nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
21: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
21: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
25: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
26: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, sa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
25: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
27: Ako si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
28: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
30: From humble beginnings
3: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering Kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM.
15: Balik lagi kita mga K5 sa atong sinigapag pangalagad. Last 5:29 nga bayduwalo sa kaluwan sa Dr. Penoy Squalene Capsule. Dr. Penoy Squalene Capsule, Capsule mga K5, antioxidant property o protection naga-neutralize sa mga free radicals kag naga-prevent sa mga oxidative stress kag premature aging. Nagasuporta man mga kagirap sa cellular cellular repair kag nagaprotektar sa cell membranes. Ang immune system support mga kakifarm nagaactivate sa white blood cells, macrophages para magdepensa batok sa infection kag viruses mga kakifarm. Nagamodulate sa immune response kag nagareduce sa inflammations. Amo ni mga kakifarm ang Dr. Penoy Squalene Capsule. Kampiyon ng Dr. Penoy Squalene Capsule ha? Mga KK5. Di mo ni mamakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Penoy Squalene Capsule sa tanan ng mga butika dira sa Silay kagga Talisay. Dr. Penoy Squalene Capsule, pwede nyo mamakal mga KK5. Last 5:30 na.

0: Ah, sige, mga Kaki 5. Alas 5.14 na kay Chick Daton, si Kaki 5, Vincent Dominic Medina, Coralde. Kaki 5, Vincent.
1: K5, Balantay, Mercado.
0: Alhamdulillah, papang.
2: Waves, Kaki 5, Robert, Mercedes Avenue, magsaka na.
0: Aha. Ang
2: aton mga produkto.
0: Hara ka sa Mercedes Avenue.
2: Yes, papang. Waves, Kaki 5, Robert. Ang aton mga kararoton, Rikag, ang aton mga lamas, Kaki 5, Waves, Kaki 5, Robert. Ang pamangkot na aton, Rikag, ang paitan sa buong Kaki 5, Waves.
3: Ang kamatis na rin na halin. Kamatis na. Isa nga, nang ano na.
2: Sa yote, Kaki 5, Robert.
3: Sa kahon na, sa kahon, ano na.
2: Ang kahon, din halin ng kamatis, Herman. May mangkot na dibla kay
3: Luzon.
2: Luzon, yung masyagan ko, Kaki 5, Waves, Kaki 5. Pang dinigan niya din ng aton kamatis, o, oh, hindi sa kahon na subong. Yan sa alin man. Luzon. Luzon siguro na yung subong ay.
3: Variety nga, Imelda.
2: Pwede ka di ko titot nga, no? Pantaitan na gini ka kay Kipay Babes, kay Kipay Robert. Pero ko rin, ano nung lubo ang paitan sa mong panglao? Ko rin, tala ang kilo ka Kipay Babes, ang Kipay Robert.
3: Nagintawag nga paitan na?
2: Nagintawag, paitan, mga kutong daling export sa kwan. Nagintawag paitan siya raw.
3: Kabalo ka kung nga ang akin tawag nga paitan. Halin na sa word nga papaitan. Papaitan. Yes, Papa.
0: Itan.
3: Ano nga na?
2: Papa Itan, James.
3: Ginalaw mo pa. Yes, Papa.
2: Ang kalabasa, nagsaka mo ng presyo, 26 na ang kilo. Panglao, 26 na ang kilo sa kalabasa. Kagang atong Bombay, sa West Bombay, dari yung pula, Kipay Robert, 85, dari sa bagsakan. Ang atong kilo sa Bombay nga pula, 85. Aho, 100 juice, kagang patatas, 120, Kipay Robert, 90 naman ang white onion. Naton kita Bagyo Beans, gusto mo ka Kipay Babes, butangan sa karne nga giniling. Pa Bagyo Beans, 40 ang kilo. Mga Kaki 5, kagang kung natin rin may kundri siya, may labuyo di siya, shin ang kilo ka Kipay Babes. Labuyo ha, say labuyo, tag shin ang kilo. Ang yung pamangkot ng Kipay 5, Robert, kung tagpila si Bong, ang kutitot natin si Bong, tag shin ang kutitot o kung labuyo. May
3: demonyo, wala na ya?
2: Ang marandimon nyo, subong, amaligon yung labuyo, hindi magro.
3: Okay. Oh,

0: ang tuha makabuligid sinta kasi kwenta kabilog ang tugao mo sa baso kag ang kilo niya suha subong sinta pieces man kag kay Fiberglass. So para mo na ngaton nga presyo na diri sa may Mercedes Avenue kag kay Fiberglass. Kay Fiberglass nga ginadulong sa inyo kung kamo na gina-stress dira ginapaminsar sa inyo mga problema dira hindi gid magka-stress. Maka-stress kay hindi nato malikawan proti andi ang among nga produkto nga ginasiling sa inyo ginahambal permi ang among nga D3 Bio mga kakita makabulig sa inyo anti-stress ni mga kaya kauturan natong dira anti-aging kay di mga kakipad may siya may BCO mga kakipad natong dira nga makabulig sa inyo nga magbana mga atong nga pagpidalagan sa atong mga dugo dira sa atong nga sistema mga kakipad makabulig yung mga kakipay para mag-kondra, magkalma ta. Kaya ti, mga problema, hindi man tayo mawada ang problema kakipay babes, kakipay robert. Ang amon nga klinika di Tribayo, makabulig yung mga kautoran. Itry nyo, sa mga wala pa nakatry, makita nyo dira kung mabaka nyo sa barangay. So, maagdara sa may Sheila Trading, kundi kami sa barangay Bilamonte, Poliano Store, Jimber Marketing, kunwari kami sa may barangay, takulay, kunwari kami sa may Libertad Public Market, araman sa may Parinos, itry kag sa may kundi sa may Mami Cage, itri kay Adelpha, kay Kipay Robert, kay Sir Anel, mabakaan nyo dami. Then guwapo, mamugong kita na kay Kipay Babes, aradal si Ilen, kay si Evelyn, kay Kipay Babes, ang Barangay Balintawak, ka Escalante, kay si Tatay Gideon.
1: Si Ilen, kay si Evelyn, ha?
0: Oo, si Ilen, kay Kipay Babes, kay sila ni Evelyn, kay nag-monitor kayo sa ton. Diri sila ni Sir Efren, si Geraldine, si Palanab, siya kakipay sa Arima Diri. Nag-monitor sa itong si George, si Tatay Gideon, o Kinstorm, nag-monitor na sa itong Rolling Boy, Ligaya, Araman kakipay babe, sila ni Donato, Pus Donato, Arima Diri kakipay babe, si nag-monitor sa itong mga kakipay nga sa sila ni Nuno Siloy, kag sila ni Mary Jane, Mary Jane Chavez, Mary Jane Ortex, kag Maria Fe, kag sila ni Juan ni Hani, kag Junisel sa Kipay Babes, Manuel Ramos, kag Kipay Babes, post Manuel Ramos, Jumel Ramos, dito sa may Kimber Marketing, mga kakipay.
1: Manuel Ramos, the DTX Coffee Mix na ginainom niya.
0: Si Matek na Kipay Babes, mayo ang pagpamuhin niya, kasi lang ginasiling na ito, ang pagpatimpla parang nag-tukar na kakipay babes.
1: Kampiyon.
0: Kasi nga ginatimpla pa lang.
1: Si Jumel na lang ang nag-dua-dua pa.
0: Si Jumel.
1: Jumel Ramos.
0: Ang makumbinsi siya. Pero timplahan.
1: Timplahan. Wala sa katilaw eh.
0: Tilawan sa kakipay babes. Tilawan sa siya. Dito sila ni Gaspar. Di matik na naya kakipay babes. Wala na ibang nga kape. Pag-abot sa Jumel Marketing.
1: Si Toto Frias siya wala paman.
0: Toto Frias wala paman. Wala paman siya nakatry.
1: Ang nakatilaw ya si Manuel Ramos.
0: Manuel Ramos.
1: Si Gaspar, si Gaspar Coronel.
0: Oh, si Gaspar Coronel, Joel.
1: Joel.
0: Hindi kita sila gabuya DTX sa Kakipay Babes. Kasi ang nanandan, ito namin ko nang ilapag pamuhin mga Kakipay natin. Sa mga wala pa nakatry, itry ang aton nga DTX Coffee Mix mga Kakipay na nakakapi ka na, nakadito.
2: Mayong agaman sa mga kauturan taga Pangapedra sa Purok, Mabinuligon, Barangay Mansilingan. Ang ato niya KSS, Castro, Family, Portado, Barcelona, Villamor, Galicia, Delphine, Mambing Delphine, Minyes, Kagaumbion, Medalia, Barcelona, Tumlos, Arnijo, Apio, Diong, Parar, Kagpamilya, Barcelona.
1: Batukan nila. Juni Meritita, salamat. May dagay. Nanay Lourdes Filamua, dira sa Caridad, Bago City. Kuya Manny Filamua, kag Ate Christine, good morning lang.
0: Giovanni kag Kipay Babes, kag aton nga amiga diri sila ni Kanoy kag ni Mang Edet sa binuman sa kipag-kipag.
2: Ari na lang, ay sa lang akon taga Mandalagan. Banson Family, Parisan, De La Cruz, Villahermosa, Oliveros, Inodio, Embajador, Padasay, Banlos, Ereneo, Camral, Señorin, Lemera, Pedrosa, Puyagaw, and of course sa Toledo, Kanyo, Bulo Family, kag Busico, Padasay, Lapsaha, Pidyongko, kag Lamanes Family.
1: Dulo es gantalao.

0: may nga gadara si mo barangay Singkang Airport sa aton nga mga quantity base ang aton nga base lechon nga padayon gyapon sa 1,000 ang kilo sang baboy ha ite kamo na naka pamasyal si may Dalan Araneta barangay Lechonan barangay 36 Purok Lechonan mga kaki 5 dira sa may base lechon mga kaki 5 pwede kamo papangayo diskwento kay Ma'am Rose Gomez base lechon mga kaki 5 Mr. Bros ato bang Bamsi kag sa may Bago City i Bros nyo ang sarap mga kaki 5 manamit nga fried chicken kag iban pa shawarma kag iba babe shawarma rice shawarma ay na beef shawarma kalain-lain nga mga ating black kaki 5 babes kag ang aton nga details coffee mix padayon nga gina libre sa aton nga mga bumalakal dira kag manog paon sa aton nga Mr. Bros, mga Kaki 5. Kaki 5 babes, give us
1: the word. Sige. Bituing Walang Ningning by Sharon Cunetas ng 1994.
2: Pangarap na bituin eh.
1: Oo. Oh, pangarap na bituin. Pasi kato ni Kipe Vincent ni. No. Oh, samta ka mo nag-aditi X Coffee Mix.
2: Ah, batian mo?
0: Ayos, ayos, oh. Gabay
2: patuloy sa amin. Ah, hanad, hanad, hanad!
1: Dali lang.
2: Hindi mapunggan, hindi mapunggan.
1: Kipe Vincent?
2: Ah.
1: Prino.
2: Hindi mapunggan.
1: Basi magsala ka, ari-ari ho. Ah. Kaya ang una ko naging sensei mo ya,
2: ah.
1: Pangarap na bituin, gidmangali, no?
2: Ah.
0: Oo, oh, pangarap na bituin.
1: Sige, okay.
2: Ah. Sige.
0: Sumag-sumag, unti-unting mararating
1: sa
0: langit at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magninigin. Hawak ngayon,
1: ayaw!
2: Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon tibay ng damdamin. Oh, sige na.
1: Amo na nga daw ginamayan lang tuya kaki 5 babes nga ilang post ang agar ng karton black ina nagapanumdum kuya nga mabuyaan ng tao ang kahon nga bitbit ya unti-unting mararating kalangitan at bituin
2: na
1: unti-unting kinabukasan ko'y magniling hawak ngayon
2: ay
1: tiba ng damdamin.
2: Boselmer!
1: Oh.
2: Ba, hindi na masapare Boselmer yung mga porgadilya niyo?
1: Keep it, Vincent. Hindi man pwede sa imong paitan. Hindi man pwede sa imong labuyo. Kundi ang katumbal nga marka di bunyo.
2: Pwede sa imo si papaitan.
0: No.
2: Excellence.
1: Performance.
2: Performance mga kakifay. Dera sa Libertad Public Market.
1: Standing ovation.
2: Oh, standing ovation pa. Galing kita pag tindog sa ibang tono, may dala to nga lipak. Sige. O, dire na kita mga Kaki 5 sa atong silingan patrol. I-check na ton mga Kaki 5 si Kaki 5 Carla May Defensor. Leonardo Rilos, mga Kaki 5, Vicky Gantalao, Imelda Villarin, Rilos, mayong aga. Erlinda Bion at Cotijo, arama si Jingle Tikar. Jingle Tikar, mayong aga lang. Mom Alma Imbang, mayong aga. Mam Ilma Imbang sa SIRS, mga Kaki 5, ha? Sa mga taga-SIRS, mayong buntag, mayong aga sa inyo tanandila, ha? Ayos, ayos, ayos.
1: Ayos.
2: Sige, Kaki 5, Carla May Defensor.
3: K-5 News FM.
2: Longa.
3: Report.
4: Good morning, KK5 babes. KK5 Robert, nagpatigayo naman sa clearing operation. Katapos sa BTTMD, KK5 babes, KK5 Robert, sa pila ka mga dala noon, diri sa syudad sa Bacolod. So, ilag yung patigayunan sa clearing operation sa mga salakyan sa may Amansilingan Agro Industrial High School.
2: Sa Amansilingan eh.
4: Man, yes, Kaki 5 babes, may ari madri nga portion sa may area sa Hall of Justice. Buti may araman sa nga to nga salakyan, Kaki 5 babes. So may ara sa lima ka mga drivers ang nakumpiskar, ang ila sini nga mga driver license bangod sa nagkalain-lain nga violation. Kag onse dari ang na-impound, pito ka tricycle ang onse ang na-impound yung tricycle, pito ka tricycle, kag apat ka single ang motorsiklo mo ni na-impound sa aton sinikatapos ang BTTMD. So isa ka SUV ni Kaki 5 babes ginatubang ini ginatow ini sa atubang sa Hall of Justice bangod nga ti indi dira iya pwede makapark kag away zone dira Kaki 5 babes sa Kaki 5 Robert. So sa aton sininga mga drivers dapat mangin vigilante kikita ha. Latawon gid naton kung may rasang pinta ang ginaperkingan nila sa kilid na may rasang sang pinta dira sa may Hall of Justice Kaki 5 babes eh, no? So makitaan ina paratis dapat makitaan gid ina paratis nga indi matow ang ila sininga salakyan. Tinatimingan gid kahapon nga ara gid sa kilid gintow gid sa aton sinibit TTMD ang iya sini nga salakyan ako ng SUV nga salakyan Kaki 5 babes sa Kaki 5 Robert. So padayon ang ila sini nga clearing ang sang dalano na diri sa syudad sa Bacolod Kaki 5 babes sa Kaki 5 Robert.
2: Sige, lang namit ani na sa iban nga mga dalan blade ilabi na gid sa mga kon pareho diri sa BM. Kadamo sa mga naga-parking dere, gamay na lang ang alagyan mo. Kay kadamo sa mga naga-parking, so clearing man atani.
4: So, nagligad, nag-ara, manda sila Kiki 5 babes, no? Nag-clearing man ini sila, pero tinagbalik sa gihapon. Sa ato naman naliwata, no? Nga iga palabot, agod to nga, ti siyempre. But, tiluan man ang dalano naton diri sa syudad, sa nga Bacolod, Kiki 5 babes, sa Kiki 5 Roberta.
2: Oh, maporti, oh. Sige. Dahil, yes, Carl, salamat, Ged.
4: Yes, sir, Kiki 5 babes, sir, Kiki 5 Robert. Report, tagikan sa patrol upon sa patrol Kiki 5 Vincent Corral. Dahil kikinig na balita, nadulong sa iyo sa DDX 500 Mighty Seacog D3 Bayo. Kini Kiki 5 Carl, defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
2: Maraming kiga, salamat, Kiki 5 Carl, may defensor. Katuan na to, iban pa na mga standby ng mga balita. Karoon nga aga. Diri sa aton sini nga pagpangalaga si Kaki 5 Berto. Si Kaki 5 Red Salgado. Naka-standby na mga Kaki 5 ha. I-check ko, happy birthday kay Kaki 5 Walson Villena. Nag-celebrate si Kaki 5 Walson Villena sa iya sini nga kadlawan karon na to yaway siya. Kaki 5 Walson, happy birthday.
1: Happy birthday!
2: Champion si Kaki 5 Walson Belina. Sa kunaga ha. Kaki 5 Walson Belina, kabay pang malipayon ka sa imo sini nga kadlawan karon nga.
1: Kag labaw sa tanan, mapapanyagahan mo man kami.
2: Happy birthday kay Kaki 5 Walson Belina. And happy birthday man kay Nanay Utay dira sa Punta Taytay.
1: Nanay Utay!
2: Nag-celebrate man si Nanay Utay sa iya siyang kadlawan karon nga aga. Nanay Utay, happy birthday. Aring Lado, sige. I-check ta na mga Kaki Five, si Kaki Five Red Salgado. Ining may angot sa state of the city address ni Mayor Mayet Habillana sang bago mga Kaki Five nangin Madinalagon. Oh, nag-report sa nga to si Alcalde dira sa bago mga Kaki Five si Mayet Habillana. So ginkatuan sa nga to si nga patrol. Yaring report ni Kaki Five Red Salgado.
3: Kaki Five News FM. Kampyon, Kampyon Report.
5: Good morning K5 Babes and K5 Robert. Kag saton sini mga tagpalamati sa balitang K5 sa umaga, nangin madinalangon agin patigayon nga State of the Nation Address o konsoka ni Mayor Mayet Habillana sa Bago City. Agin patigayon kagapon sang hapon sa Manuel Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural Center. Gin report ni Mayor Habillana sa pumuluyo sa Bago ang iya mga nahimo ka mga programa kag proyekto sa sulod sa isa ka tuig bilang alkalde. Isa din nga nalakip sa iya mensahe among pagpatukod sa bago nga building sa Bago City College para pamaayo ang pagtudlo ng madugangan na kadabuon sa mga estudyante agud mabuligan nga malabot ang ilang handom sa kabuhi nga makatapos sa pag-eskwela. Nalakip man sa SOCA sa alkalde among 22 ka mga infrastructure projects kay nagabalos ng 36.9 milyon pesos nga ginalakipan sa health centers, education and tourism facilities. Sinupa sa kay Mayor Habillana nga magapadayon ang pagdugang sa mga proyekto kag programa sa syudad sang bago agud madamo sa mga pumuluyo ang mabuligan. Ang aton sinigabalita ka madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga, kinadulong sa aton sa Power Trio, ang aton siniga DTX 500 MyTC kay Clinica D3 Bio. Kaupon si Patrol ka K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News. Maraming nga salamat ka K5 Red Salgado sa report mga ka K5. Last 5:35 na mga ka K5. Sino pa ang naka-standby? Why na?
1: K5 Carla?
2: Tapos na. Okay. Si ka K5 Carla Defensor mga ka K5. Ayo sige. Oy ang DTX Beauty Soap ha. DTX Beauty Soap mga Kaki 5 kampyon kay amo ni ang pinakaimportante gid sa aton mga Kaki 5. Kon may ara ka sa DTX Beauty Soap, ikaw ya mismo ang mabuligan gid sini mga Kaki 5. DTX Beauty Soap ha, importante mga Kaki 5 kay ang mga cirrhosis, ang mga psoriasis mo, mga pikas-pikas mo, ginakakas mga Kaki 5 sa sining kampyon nga habon ang DTX Beauty Soap. Mga Kaki 5.
1: Oh, kung gusto mo nga mapatay ang bakterya sa lawas mo, magpaligo ka kung aga, Kaki 5 Babes DTX Beauty Soap, kay ginbutangan ina sang Madrid di Cacao, Kaki 5 Babes. Balaan nyo man ang Madrid di Cacao, ginabulongan na sa Arikes Kakarabaw na, Arikes Katawo, no? So, muna nga ara na subong sa DTX Beauty Soap, may papaya, may guava extra, Kaki 5 Babes, kampiyon antibacterial samtang ang papaya, nagapahamis ang kutis, nga daw pariyo kay Kaki 5 Babes.
2: Na, amo nang tiradada.
1: Sa akon.
2: Oh. Ayos sa. Sige. Sige mga Kaki 5. Oh, ang ato sini nga mga supporters mga Kaki 5 kag salamat gid sa mga tindahan nga nagapatronize gid sa ato sini nga mga produkto. Pasalamatan ta gid sila yapang kay mantiya man pinaka importante. Ang Norma Store dira sa Talok, Bago City available ang ato sini nga mga products dira. Ang Phoebe Store dira sa Maydulaw, Bago City, mayong agalanda sa inyo. Kag sa kay Rico Baranal, mayong agalanda sa inyo sa mga nagakaon dira. Plus ang kape nga gina-serve nila, mga ka-K5, kada aga gin.
1: Ang ka-K5 Babes, mayong agaman sa taga Leonville, Mansilingan. Villa Flor Family, Sardon, Arnado, Disina, Bungar, Alunan, Lapi, Escosa, Patinyo, Simbirano, Gilyaran, Paglumutan, Gahonera, Haradora, Alipato, Alarcon, kag Quiz Mundo ka Kipe Babes Arisa kag Bilyar Mia. Salamat gida sa inyo da sa taga Purok Leonville.
2: Purok Leonville, salamat gida Purok Leonville. Sige. Diraman sa kwan. Diraman sa Paglaom Village. Marian Store, salamat gid sa Marian Store ha. Available lang ato sining premium coffee dira. Kay nana kay Madam Ging sa Ging Store kay Ging Servilio dira sa Gonzaga. Okay, Sunny Store mga Kaki 5 available man ato sining mga products dira sa Paglaom Village.
1: Sa Tangub Kaki 5 Babes, Pamilya Tropio, Pamilya De Lerma Auditor, and of course Pamilya Santiago, Pamilya Simon Adlaon Agonyas, and of course sa Dollar Family, Gumarangan Family. Kaki 5 Babes, salamat gid sa inyong pagupod. Amisula kag Kaban. Maayong aga gid sa inyo.
2: Areglado. Sige. Last 5:38 na mga ka-K5. Dari na kita sa atong sining K5 kamustahan. Matabid na kita mga ka-K5 sa Antique sa sining mga tinion.
6: Ang partner for freshness, no? Kang klinika de alternativo. Magparigos gamit ang kampiyon nga Bondi DX Beauty Stop at the same time magpangludyod kang irok for 48 hours protection. Gamit ang klinika Deo Fresh. Pwede lang nga aga kay Ma'am Wilma Nacionales, Ma'am Vilma Agustin, Zubuman kay Gerald.
1: May nga aga kaki pa babe sa pamilya sa 27, pamilya Diwatin, Arellano, Ganat, Ditson, Bardiholo, Berondo, Roa, Blasi, de Minagracia, and of course pamilya Ubas, Lidisma, Parisan, Panes, Casino, de la Veda, Macaro, Kagtahonsay, Piadotse, Soberano, Villamora, Villana, Galiano kag Dairo Policarpio Solomon Dimapilis and Haro family.
2: Marabi, salamat gid sa inyo ta.
1: 27.
2: Sa may 27. Salamat gid ha mga Kaki 5. Ang Grand Set of All Stories kay Bings maayo nga galanda nagapamati sa subong sa tumbisan sa Murcia si mga Kaki 5.
1: Sa mga boundary ang sugar. Hindi magkabalaka sa pagpangapi kay matamis ang inyong pagpanamil pero safe sa diabetes. Bangod ang ginpatamis diri hindi kalamay sang tubo kundi stevia. DTX premium coffee mga Kaki 5 manamit ang sabor kay may Ganoderma extract.
2: Sige. Top G Tire Supply kay bro ko Alfredo Ferreras. May aga. Sige.
6: Balendo. Ramilin Soklan Ramales kay Ma'am Tata Trix. Diyan rin, sino ang sa pihakta? Standby sa mga sukita ng mga tag para matigin ang anangang koreksyon. Kangatan ka dyan ng mga partners sa K5 Western Visayas. Unahon ta ang aton ng mga asindero. Sa lugar kon sa din ang kwarta ginapiko kag ginapala Daddy Babes and Sir Robert, good morning.
2: Osto na ang kwarta ginapiko ginapala sa to pero subong ang kwarta ang piko kag ang pala ginakwarta na. Kampiyon ang signal mo kag 5 Milmar
1: sir. Ay aga kay kag 5 Milmar kag kay 5 Nestor dira sa San Jose Antique.
2: Aha, kampiyon back to you Sir Milmar.
6: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Dito naman kita sa Panay, sa atin kadyang area manager sa Ilo. Ilo, good morning, AVP.
7: Good morning, mayong morning, Western Visayas and Negros Island region. Manayan-ayang atong siningaga diri sa K5 News FM Rito. Kaga nakapangapi kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Hindi kita ito ni malipatan kay partner nato ni every morning ang Klinik DTX Coffee Mix. Balik sa inyo, Dra. Antike.
6: Thank you so much, AVP. Lito naman kita sa Capiz. Karon tang signal with SM Jobert Lago. Sir, good morning.
8: Good morning, Sir Melmar. Sir Nestor, kasatan natin mga kaobdanan. Mananayang ang sudad sa Rosa Provisa ng Capiz subong kagahon. Ina-welcome, ginamon kamo din sa malahalon ng Seafoods Capital of the Philippines. Back to you, Antike.
6: Thank you so much, Ro, mga friends ta Roman, dyan sa may Kalibo with Sir Michael. Good morning.
9: Sir Melmar, good morning. K5 Sir Misayas, good morning. Rojas, kagbakolod, mayong aga. Kampiyon ng signal. Manaya-naya ang tiyempo. Di nakaduhan ako kasasya isang DTX Premium Coffee. Naka-DTX Coffee, naka-DTX 500 pa kita, no? Kampiyon ng signal. Balik sa imo, Antike.
6: Sige, diretsuhan talagi mga balita mo dyan, Sir Michael.
9: Sa ating mga balita, diri sa Banuasang Kalibo, mga ka-K5, sa subong ang nakita nga patay kahapon, diri sa Banuasang Kalibo. O, bataon pa ni 23 anyos, nakita sa susulod sa Gia Boarding House, mga ka-K5. Kag sa interview sa aton pulis, dito nabalaan mga ka-K5 nga may sakit ganini siya, no? Kung nakita siya pila nakaadlaw, kung wala siya naka-duty sa iyang trabaho, nakita siya sa ginaboardan niya ng kwarto, patay na. O, kag sa investigation, may sakit siya kuno sa kidney, mga ka-K5. Kaya may nakita dito nga mga bulong sa iya-hiligdaan, mga ka-K5. Kung sa dugan natin yung mga balita, may mga tricycle driver man diri nga ginpantikitan. Ay wala sila nang kasuksok sang ila prescribed uniform diri sa Banuasang Kalibo kag naghambal ang presidente sang association si Mr. Tubalinal nga ginhambalan man ang tanan nga mga toda president sa ila mga miyembro nga may bag-o nga uniform nga ni gani wala sila nagapati nga wala nakahibalo ang mga driver nga may bag-o nga uniform. Kaya ang iban wala lang na gusto magsuksok sang ila uniform, that's why nga natikitan sila mga K5 kag nagreklamo. Kag sa katapusan nga mga balita, may gin-applyan di sang search warrant diri sa Barangay Tundog sa Banuasang Tangalan kahapon sa panimalay ni alias Bibing kag alias Toto, mga ka-K5. Subo lang, wala siyang na-recover nga armas. Tigin, balik na lang ang search warrant dito sa korte. Wala siyang na-recover nga armas ang aton Tangalan PNP. Ano na mga balita, di balik sa imo, Antige.
6: Thank you so much, Kalibo. Diretsuhan naman mga balita pa sa tabula sa probinsya kang Capiz, Sir Jubert.
8: Mga kapatid, mga balita, din isamon sa probinsya sa Capiz, kaaksyonan sa Rojas, mga ka-K5, tatlo ka mga empleyado sa munisipyo sa Banuasang Panay. Nangin positibo sa gipatigayon nga surprise drug test, mga ka-K5, sa tinalikdan nga dlaw. Iningin pahayag ni Mayor Sunny Besa, mga ka-K5, nga wala siya mag-inform sa tanan nga mga empleyado nga may drug test. Kunti nagpatigayon lang sang isa ka tinipuntipon ang masubra 300 ka mga empleyado, mga ka-K5. Kag dito, nagwa sa ila sining drug test, mga ka-K5, tatlo. Pero ginathag ni Mayor Besa nga wala sang elected officials ka positibo, kag wala man sang regular nga empleyado. May baluan ni karon, mga ka-K5, kag ginahulat nila gid ang confirmatory test sa sining tatlo ka mga empleya before maghulag ang local government kung anong himoon sa sining nasambit nga empleyado, mga ka-K5. Samtang ang duha ka sikat naton nga mga utod sa pagwaragwag diri sa probinsya sang Capiz, kahapon nagkinpapanaugan sang search warrant kag sila ang voluntaryo nga nagsungka sa Roa City PNP bangod sang kaso nga estafa, mga ka-K5. Nadumduman nyo tong ginpahog nga ginpalukpan tong salakyan, mga ka-K5. Ining mag-asawa, mga kauturan, ang utod naton sa broadcast industry, duha naman sila kaso nga estafa ang ginfile against sa ila, mga ka-K5. Di kahapon nakapiansa katag 18,000 pesos ang kada isa sa temporaryo nga kahilwayan sa sining nasambit ng announcer sa Rojas City PNP, mga ka-K5. Amo na mga panguna nga mga balita diri sa amon sa Rojas kag sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
6: Thank you so much, SM Jubert. Bulantar man mga nagapanguna nga balita sa syunad kag probinsya kang Iloilo with our AVP, Sir Ray. Mga balita ta, sir.
10: Good morning, good sa Salamat Kristen Visayas sa mga balita diri sa syudad sang Iloilo. Nagpatigayon sang committee hearing ang Committee on Transportation headed by Chairman City Councilor Cedric Cabaluna, kaginapasalig sini nga mas istriktuhon ang pagpatuman sang road closures sa panlan events. Ini matapos ka mag-viral ang statement sang iya sini kaupod nga konsihal nga si Councilor Nini Dilaliana, no, sa aton sini nga mga ka-K5, kay di matapos nga may paaksidente nga mga motorista samtang ginapatigayon ng isa ka dako nga fun run activity diri sa may siyudad sa Iloilo, tuka sang road closure sa aton sini nga mga ka-K5. Matapos ka magpagbuwa sang statement si Councilor Nini Dilaliana na saklaw ang palatsyagon sang pila ka mga runners kag mga fun run enthusiast diri sa may siyudad sang Iloilo tungod sa tuyo ni Councilor Nini Dilaliana nga ipahamtang na lang sa Sunset Boulevard ang mga fun run activities sa kag siling-siling nga dugay na ini nga problema nga iya ginaliwat diwat. So sugod tungod sa statements ang ining konsehal nagpatigayon sa committee hearing ang Committee on Transportation sa pagpanguna ni Councilor Sedpre Cabaluna. Kag dito mga ka-K5 na istoryahan nga mas pasangkanon pagid kag istriktohon ang pagpatuman sang road closures sa pila ka mga fun run events mga ka-K5. Nagpangayo man sang pasaylo kag pasensya si Councilor Inday Nini de Raliana sa aton sining mga ka-K5 sa pila ka mga fun run enthusiast kag fun run organizers diri sa may siyudad sa Iloilo kung nasaklaw sila sa mga statement kag mga tinaga gagimbuyan sini mga ka-K5. So ambal ni Councilor Nini de Raliana no ngati nagapangayo sa sang pasensya kag ti gusto yaman madula ang buyon niya kay gani mentra man sa kurosang fun run pero mas pasang karon pagid kag kayuhon ang pagpatuman sang road closure para manikawan ang mga disgrasya. Amuling mga balita na Monterrey sa may siyudad sang Iloilo, balik sinitra Antique.
9: Lito naman kita sa mga balita sa piyak nga isla sa Negros Island Region. Bakolod mga balita ta Daddy Babes and Robert.
2: Mga balita na Monterrey sa Negros Island Region kag siyudad sa Bakolod mga kaki-5. Ang pagpangataki sang RSSI ni mga kaki-5 namang may namang kodza kun kunan natong RSSI anong meaning sinong tawag sini RSSI? Ang RSSI amo nang ginatawag nga red stripe soft scale insect mga kaki-5 sa probinsya sinisang Negros Occidental man kabaluka kadabodamo nagid mga kaki-5 subong nga naga antos kung paano nila maagapan nining ila sining mga pananom nga mga katubuhan nga ginatake subong sa mga peste ining RSSI mga kaki-5 ang nasambit nga budget mga kaki-5 gin-approve na sa provincial government diri sa Negros Occidental ang igatunga man sa tatlo ka mga team lakip na ang field infection inspection kag monitoring team, implementation team, laboratory and propagation team mga kakifab kag research and development. Sa field inspection mga kakifab ang monitoring team, implementation team na tunga ini sa duha ka sa duha kon sa diin may budget man mga kakifab nga masubra isa ka million para sa upa kag 7 million man para sa VAT.
1: Sa pihak bahin mga kaki-5 iningin patay ba lang pareneer dito sa amon sa Negros Oriental si Dr. Kent Carpenter subong ang 39 o kon 34 anyos niyang partner sa diin pagkapatay sa to wala siya ginano wala man siya gin sakit mga kaki-5 subong person of interest na sang aton nga mga kapulisan. Napatay ining isa ka marine biologist sa tong tinalikdan nga Hulyo 12 sang gabi sa sulod sang Ilabalay samtang nagalantaw sang TV. Ginahibalo pa ang dugang pagid nga mga motibo apang isa sa mga initial nga investigation nga ang 34 anyos nga iyang partner sa sulod sang Puloyan isa na ka person of interest.
2: Amo ng mga balita na Monterrey sa Negros Island Region kag Bacolod City, back to you, Antique.
9: Thank you so much Negros Island Region. Ang mga balita naman sa probinsya kang Antique. Masadya ka pon kang kasanagan kay may lalaki diyan nga daw nagmalatarsan. Naka-brief lang kay 5 Western Visayas kag nanakras kang mga boarding house. Sang ka babae nga tenant ang gintayaan na kang kutsilyo. Alauna kang kasanagan nagahiribian ang babae na truma. Previously, 1 hour antes nga ginsaka itong babae, may gintakras magalitan na nga boarding house. Ang nurse gintakawa na kang cellphone kag tablet. Pagkatapos nga nahimo ang krimen, nagpalagyo dyan pa Iloilo o galing nakita sa CCTV sa backtracking. Rito ginbantayan sa Iloilo kang kapulisan dyan sa bangod sa bulig kang mga intelligence unit manaton sa Region 6. Nadakpan dyan sa may Muhon Terminal. Kag dyan nakahunong sa lock-up cell ang lalaki nga ginareklamo buhay ron man gali dyan duro reklamo na nga nagapanghurikap kag nagapanglambat dyan mga babae kag nagapanglingling sa mga boarding house dyan sa Barangay 8.
6: sa mga sugit at kang pinalangga nga mga tag paramati, magapangatubang kang nagakaigo nga kaso. May lalaki man nga side sweep, alauna man kang kasanagan, nagapanopanaw to sa Sibalons, Minit Dalan, sos nagyan kang motorsiklo nga ginamaniho kang sa impluensya kang makarubog ngayon nun. Na bungguan na dyang pedestrian, pilason, tiambal kang suspect nga nakabunggo, buligan, takaw pa, bulong man pre. Nagpangayo kang pasaylo kag nag-settle man ang dyang darwa ka mga imbolbado. Amora so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Salamat git K5 Western Visayas and Panay Island, Negros Island Region.
11: Balita
2: salamat git Iloilor was Antique kag Kalibaw sa aton sini nga mga sister station. Karon nga aga mga kag K5 pagbalik to mga kag K5 kay mantiya. Ang oras na naghabil-habil na. May oras pa man, pero hindi na aton.
1: May naga sa aton yung mga KSS leaders sa Felisa Chapter. Rady Pahid, Jin Parcon, Virginia Gomez, Junros Loreo, Jocelyn Oliverio, kag Gisoni Relatos.
2: Areglado mga ka-K5, why na kita panahon? May panahon pa, pero hindi na aton. Mamlo Mary Rosling Gaya, dira sa Tutong Store, kag George Lauso, alias Extend.
1: Announcement lang K5 Babes. Sa tanan nga mga KSS leaders nga wala pa ang uniform, available na sa opisina sang RYU Foundation ang inyong mga t-shirt uniform.
2: Kampiyon eh. Safety hill lang ko to isa. Areglado mga KK5 ha. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with KK5 Colin Cobia in Servan Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Meloy, ako sa nga K5 Babes Gantalaw.
1: Ako naman sa K5 Robert Pocardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
20: Let's go with the flow.
21: Mal, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga, kitang kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edenil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget, mangpag-Globe! G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liog kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa extra resistensya at proteksyong pambuong katawan, take Centrum Advance every day. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
7: K5 News
0: Philippines. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Kapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungadlo sa Webes, Hulyo 16, 2016.
7: Nakita sa gabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News at Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
6: Para sa tanong mga pangulong, dinalaan.
0: Balitang Regional.
6: Kapinbiyan na 5 milyones pesos ng budget para sa RSSI sa Negros Occidental aprobado na ni Governor Lacson.
7: Content creators sa Negros Occidental ginabatikos bangon sa pagpanakit sa ido.
0: Balitang National.
6: Menor de edad na kuhaan sang arma sa Camarines Sur.
7: Mike Defensor nagpasulod sa not guilty plea sa kaso ng plunder.
0: Balitang International.
7: Ukraine nagbakal sa Rafale jets dugang air defense system sa France.
0: Balitang Sports.
6: Panglakaton sa Alas Pilipinas Boys sa AVC Under 18 natapos na.
0: Balitang Entertainment.
7: At industry dismayado sa pagtambak sa basura sa gobyerno.
0: Balitang Negosyo.
6: Nagasaka ang utang sa Pilipinas posible magresulta sa debt crisis. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
6: Kapinbiyan na 5 milyones pesos ng budget para sa RSSI sa Negros Occidental aprobado ni Governor Lacson. Aprobado ni Negros Occidental Governor Eugenio S. Lacson ang budget ng 24,968,575 pesos para sa Provincial Biosecurity Task Force Batok Red Striped Soft-Scale Insect o kung RSSI sa probinsya sa Negros Occidental Miyerkules ng adlaw Hulyo 15. Ang nasabit ng budget ang gigatunga sa tatlo ka mga team lakip na ang Field Inspection and Monitoring Team o kung Implementation Team, Laboratory and Propagation Team, kag Research and Development. Sa Field Inspection and Monitoring Team and Implementation Team, natunga ini sa duha kung sadiin may budget nga masobra 1 milyon ka pesos para sa OPA kag masobra 7 milyon ka pesos naman sa VET. Sa Laboratory and Propagation Team naman ang may budget nga masobra 2 milyones pesos para sa Biomaterials Team kag masobra 2 milyones pesos man sa bio o kon biological control agents. Samtang sa reach o kon research and development ang may budget nga masobra 11 mil pesos para sa collab kon sa diin may kabugusan tanan nga 24 million pesos o kon masobra 24 million pesos ang budget para sa RSSI sa Negros Occidental.
7: Content creators sa Negros Occidental ginabatikos bangod sa pagpanakit sa ido. Ginabatikos sa karon sa social media ang isa ka content creator gikan naman sa Banwa sang Kawayan sa Negros Occidental bangod sa pagpanakit sa ido. Sa paig naman sang Back Project PH naging yun na sila sa publiko nga hindi pag i-share ang original nga video kan nagpanugyan sila nga i-report ini. Nag-coordinar na sa karon ang Back Project sa lokal nga gobyerno sa Banwa sang Kawayan agod nga mapanabangat ana summit naman nga content creator. Wala pa sa formal nga payag ang lokal nga gobyerno sang Kawayan kag Kawayan Municipal Police Station may angot sa insidente. Sa idalom naman sa Republic Act 8485 o kung ang Animal Welfare Act of 1998, ginadumilian ang pagpangabuso sa mga kasapatan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa nga balitang regional, 23 anyos nga lalaki patay na sa makita sa iya ginaarkilahan nga kwarto sa Kalibua Clan. May balita si KKFM Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Patay na sa nga masapuan ng isa ka 23 anyos nga lalaki sa iya ginaokupahan nga kwarto sa isa ka boarding house sa May El Barrio Street, Poblasyon, Kalibua Clan, Miyerkules ang aga. Ginkilala ang biktima nga si alias Darren, residente sa Barangay Halas, New Washington, kag nagatrabaho sa isa ka fast food chain sa Banwa sang Kalibo. Sunod sa iya tiya, nagkadto ini sa boarding house matapos nga napaslawan ang biktima sa pagsabat sa mga tawag kag mensahe. Samtang sunod man sa caretaker sang boarding house, ginapayag nga nagakatulog lang ang biktima apang sa pagsikyar sini nakibot na lang sila nga ang biktima ara na sa state of decomposition. Sino sa iba nga tenante ulihin nila nga nakita si Darren Domingo sa nga gabi kag wala ini makagwa sa iyang kwarto. Sa karon, padayon pa ang ginahimong investigasyon sang Galibo PNP kag Soko agod nga mahibaluan ang rason sa nga pagkamatay sang biktima. Samtang ginahulat man sa otoridad ang desisyon sang pamilya kung igapaydalom pa sa autopsy ang bangkay sang ilang bata. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Galibo. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
7: Prospect sa pagpanglingling sa mga boarding houses sa San Jose Antique, nadakpan sa Iloilo City. May balita si K5 Family Palano.
0: GTX 500 Morning Newscast.
7: Labigayon nga madakpan kang kapulisan samtang nagapanaog sa Ceres Bus. Ginabanta alas 10:30 sa aga, Hulyo 15, 2026, sa Mohon Terminal sa Molo, Iloilo City, ang suspect sa pagpanakaw kag paglingling sa pira ka mga boarding houses sa Banwa kang San Jose de Bonavista. Ginkilalang suspect kay alias Jeffrey, 37 anyos, sa residente kang Barangay 8, San Jose. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanua, Acting Chief of Police sa kang San Jose MPS, ang naging payag nga nag-flash alarm sanda matapos nakitaan sa CCTV footage nga nagsakay sa Ceres Bus ang suspect padulong sa Iloilo. Madamdaman nga ginabanta alas 12 sa tangang gabi, Hulyo 15, nagsulod ang suspect sa isa ra ka boarding house sa diin. Ang naging taban ang darawa ka tablet kag sang ka iPhone, apang ang naging bilin sa taramnan ng tablet samtang alauna sa kasanagan. Nagsulod pag-idya sa isa ka boarding house sa diin na bugtawan kang biktima nga may darapang kutsilyo. Sa talada magapangatubang ang suspect sa kasong attempted rape, theft, kag iban pa, depende sa magdugang nga reklamo. Padayon naman ang panawagan kang San Jose MPS nga gilayon nga magtawag sa kapulisan kung may kaangay nga hitabo para sa kaluwasan kag kahilwayan kang tanan. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ni Sasyon, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
6: Preso sang uton MPS sa Iloilo, nakapalagyo mga bantay pangayuan sang paathag. May balita si K5 Kim Kaluyo.
0: GTX 500 Morning Newscast.
7: Nadakpan na sa magkapulisan matapos nakapalagyo ang isa ka preso sang uton Municipal Police Station kinagi sa bintana sang CR sang Rural Health Unit. Kasunod nga inino ang nagahulat sang resulta sang medical examination Hulyo 15. Natala na nga pangayuan sang paathag ang mga pulis nga nakabantay kay alias Ron, 26 anyos nga person under police custody o kun PUPC nga nagpalagyo samtang nagahulat sang resulta sang medical examination sa Uton Rural Health Unit pasado alas 11 sang aga Hulyo 15. Si Ron ang may kaso nga rape nga ginaresto sang Hunyo kag pagasuilohon kun tani sa Bureau of Jail Management and Penology o kun BJMP Pototan. Suro kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang Jepe sang Uton Municipal Police Station, iagin pahayag nga kinanglanon ang medical examination para sa pag-transfer sang PUPC. Samtang nagahulat sang resulta, naghingyo ini nga mag-CR. Hinali lang nga may nabatian ang nagabantay nga polisagwa, rason nga ginbuksan ang pwertahan. Natokeban na lamang nga nabuksan na ni Ron ang bintana nga iagin luksuhan agod makapalagyo. Pasado alas 2 ang hapon, nadakpan ini sa tangkungan sa diin. Ulo niya lamang ang nagalusot sa pagpanago sa poblasyon East Uton. Nagapabilin ini sa kustorya sang Uton MPS. Kagliwat nga ipaidalom sa medical examination, bangod nga nakitaan siya sang mga gas-gas kasunod sang iya nga pagpalagyo.
9: Balita gikan sa Uton, Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
7: Pulisan wala may nakita ang ebidensya nga sa pilitan ginsulod ang balay sang ginpatay nga marine biologist sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: GTX 500 Morning Newscast.
10: Isiniwala ni Colonel Timar Alam, Director ng Negros Oriental Police Special Office on Urpo, na wala nakitang ebidensya ang mga investigador tungkol sa umanong pilit na pagpasok ng mga sospek sa bahay ng 73 nga taong gulang na marine biologist na binilig patay si Bula Negros Oriental noong linggo, Hulyo 12. Taliwas ito sa inisyal na ulat ng pulisya mula sa inisyal impormasyon kanila nakuha mula sa 34 anyos na kinakasama ng biktima matapos ang insidente. Batay sa mga nakalap na ebidensya, naniniwala ang mga otoridad na ang pagnanakaw ang pinakamalakas na motibo sa pagpatay dahil natuklasan din ng mga investigador na maaaring ma-access ang bahagi ng ari-arian sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang mataas na terrace patungo sa bahay. Ayon na sa nakaligtas na biktima, tumakas ang mga sospek dala ang mahigit ang 50,000 pesos na pera pitakan ng biktima na may 25,000 pesos, isang laptop computer at isang pares ng binocular. Sa ngayon, ay tinuturing ng persons of interest na kinakasama ng biktima maging ang kapatid nito na palagi umanong bumibisita sa kanilang bahay. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Rico Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang batas para batas para sa pagreserba sang langis, ginaduso agud sa Albaron ang ekonomiya sa global supply disruption. May balita si K5 Ray Almudala.
0: DTX 500 Morning Newscast.
11: Bitbit ang interes ng mga Palawenyo laban sa krisis sa kuryente at langis, pinangunahan ni House Committee on Energy Chairman at Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez ang krusyal na pagtalakay sa parokalang Philippine Strategic Petroleum Reserve Act. Sa ika-apat na Technical Working Group meeting na pinangasiwaan naman ni na Chairperson Arthur Yap at Deputy Speaker Christine Singson Mihan, naging boses si Alvarez sa pagsusuri ng mga probisyon kasama ang mga eksperto mula sa publiko at pribadong sektor. Ang aktibong papel ng mambabatas ng Palawan ay bahagi ng mas pinalakas na akbang upang matiyak na hindi mapag-iiwanan ng mga probinsya sa oras ng matinding aberya sa supply ng petrolyo. Naging sentro ng mabigat na diskusyon ang pagbuo ng mga konkretong estratehiya upang patatagin ang seguridad sa enerhiya at tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng langis na sinamang pangunahing idinadaing sa mga isla at malalayong komunidad sa Palawan. Binigyan diin sa pulong ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pambansang reserba ng petrolyo upang maprotektahan ang lokal na ekonomiya mula sa biglaang pagtaas ng presyo ng krudo at kuryente. Ang parokalang ito ay nakikitang permanenteng solusyon upang hindi na muling mapasubo ang mga mamamayan at mga lokal na industriya kapag nagkaroon ng kakulangan sa merkado. Ginamit naman ni Alvarez at ng mga mambabata sa platformang ito upang latagan ang regulasyon ng bansa laban naman sa matinding aberya at pabago-bagong galaw ng supply ng langis sa buong mundo. Tutok ang komite sa pagtiyak na ang Palawan bilang isa sa mga pangunahing pinagmumula ng likas na yaman sa enerhiya ng bansa ay magiging handa at protektado sa panahon ng emergency. Sa pamamagitan ng batas na ito, target ng pamahalaan na magkaroon ng matibay na pananggalang ang Pilipinas laban naman sa anumang banta ng pandaigdigang krisis sa petrolyo na direktang tumatama sa bulsa ng mga ordinaryong mamamayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
7: 23 anyos nga estudyante patay matapos mahulog sa tricycle. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning Newscast.
12: Patay ang isang 23 anyos na babaeng estudyante matapos umanong mahulog mula sa isang umaandar na tricycle sa Balagtas, Bulacan. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Florence, residente ng Barangay Burol 2nd. Ayon sa ulat, naganap ang insidente ng madaling araw kamakailan habang bumibiyahe ng tricycle sa provincial road sa Barangay Burol 2nd. Sa investigasyon, sinabi ng mga magulang ng biktima na nahulog ang kanilang anak mula sa umaandar na tricycle at malakas na tumama ang ulo nito sa kalsada. Inaalam din ng pulisya ang ulat na hindi umanuminto ang driver at iniwan ang biktima sa pinangyarihan. Agad namang isinugod ng mga saksi ang biktima sa isang klinika bago inilipat sa Sacred Heart Hospital sa Malolos City. Ngunit binawian din ito ng buhay bandang madaling araw. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy at madakip ang driver at maisampak ang kaukulang kasong kriminal laban sa suspect. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuero Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan ng balitang regional, isa ka estudyante sa Parana Samar na mahog nga magadalas ang pusil sa eskwelahan. May balita si K5 Carl Juarez Gado.
13: DTX 500
14: Muli. Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig Parana, Samara ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng barila sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalapa, ipinadala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang kasama ang litrato ng barila at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ng matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang

0: School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Para sa DTX Revenue Morning Newscast, ito si KK5 Carlo Arriscado para sa kampiyona ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Menor de edad na kuhaan sang armas sa Camarines Sur. Yara na subong ka sa kustodiya sa lokal ng Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO. Ang isa ka menor de edad matapos nga nakuhaan siya sang armas sa sunod sing isa ka bulutuan sa banwa sang Tinambak sa Camarines Sur. Payag ni Camarines Sur Police Officer in Charge Police Colonel Tyrone Dutimas o kon ang madasig na pagpahibalo sa mga school personnel ang nakabulig likaw sa isa ka potensyal nga delikado nga sitwasyon. Sa loob kay Dutimas, ilan na subong nga ginausisa kung paano nakakuha ang menor de edad sang armas kag mga bala. Ginapabakod naman sang Tinambak Police Station ang ila awareness lectures sa mga bulutuan may angot sa safety, crime prevention, illegal nga droga kag bullying.
3: White Defensor nagpasulod sing not guilty plea sa kaso nga plunder. Nagpasulod sing not guilty plea sa kaso nga plunder ang anay kongresista nga si Mike Defensor sa Merkules. May angot naman sa ginaligar non-declaration sing 75 million pesos nga campaign donation kay Senator Rodante Marcoleta. Ang mga co-accused na Sunday Joseph Espiritu kag Aristotle Viray ang nagpasulod naman sing not guilty plea. Una naman nga ginpayag ni Defensor nga wala sang basihan ang kaso bangod nga ang ginakwestiyon nga campaign donations ang hindi pampubliko nga pondo. Dugang pa niya nga mga kaso ang ipasaka agod nga magahipos bangod sa ginaligar korupsyon nga nagakatabo sa gobyerno.
1: Balita International. International.
3: Nikoli nagbakal sa Rafale jets sa dugang air defense system sa France. Ginkompirmar sa Ukraine kag France. Sa Martes nga adlaw nga nagbakal ang Ukraine sa dugang naman ng mga air defense systems kag French made Dassault Rafale fighter jets. Agod nga mapabakod ang depensa sa pungsod kontra sa padayon naman ng pagpangatake sa Russia. Sunod naman sa Ukraine, nag-order sila sa initial nga 16 ka mga Rafale jets bilang kabahin sa una naman nga tranche sa ginaplano nga fleet nga ginalakipan sa 100 ka mga eroplano kagayon permahan sa tinalikdan nga Nobyembre 2025. Ang training naman sa mga Ukrainian nga piloto kag mekaniko ang magasugod sa France sa bunga tuig kagang una naman nga 4 ka mga eroplano ang iga-deliver sa Ukraine pagtapos na ang training.
1: Balitang Sports.
2: Panglakaton sa Galas Pilipinas Boys sa ABC Under 18 na tapos na. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
4: Natapos na ang panglakaton sa Galas Pilipinas Boys sa ABC Boys Under 18 World Championship sa Wuyuan River Gymnasium sa Haiku, China, Martes sang hapon, Hulyo 14. Inimatapos nga malutos ang team Batok India sa scores nga 25-16 at 25-20, 20-25 at 23-25 kag 4-15. Napaslawan nga makuha sang Pilipinas sa ikaduha nga pwesto sa Pool B agud nga makasulod sa quarterfinals. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
3: Nadine Lustre, dismayado sa pagtambak sang basura sang gobyerno. Dismayado naman ang aktres nga si Nadine Lustre sa nangintikang sa isa naman kay LGU nga pagtambak sang basura sa bukid nga gin-feature si isa ka documentary. Sa ibinasurang paraiso nga episode sang Eyewitness nga programa naman ni Cara David, makita nga ginimo basurahan ang puloyan sa mga tumandok nga itas sa Sitio Tibag sa Subic, Zambales. Sunod naman sa report ni Cara David, ginhimo nga tambakan sa basura sang lugar humalin pa sang 2019. Payag pa ni Nadine sa iyang Instagram story, makahalamot nga wala pagyapon kabalo ang gobyerno kung anong maayong obrahon sa mga basura. Ilabi na sini pa nga tuwing 2026. Bangod maikasarang kung may kuwarta man ang Pilipinas nga maghimo sang plano para sa insyakto nga pag-aboy sang mga basura.
1: Balitang negosyo.
2: Nagasaka nga utang sang Pilipinas, posible magresulta sa debt crisis. Posible nga magatubang sang debt crisis ang Pilipinas bangod sa padayon nga pagsaka sang utang sang pungsod nga may kabugusan nga 18.55 trillion pesos sa katapusan sang bulan sang Mayo. Sa isa ka conference ginpayag sang organisasyon nga Freedom from Debt Coalition o kon

0: DC kag o kon AIDS Healthcare Foundation o kon AH o kon AHF nga mas dako pa ang ginabaydan nga utang kon ikumpara sa budget sang gobyerno sa mga programa kag serbisyo para sa mga Pilipino. Sunod sa datos ng Bureau of Treasury o kon BTR, mas mataas ang 63.5% ang gintaas sang ginabayran nga utang sang gobyerno kon ikumpara sa kapareho nga tion sang nagligad nga tuig. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagong mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si KK5 Zyro Vanalbay.
1: Nag ako naman si KK5 Colleen Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga, kitang-kita.
24: Ganado kaya malusog.
23: Kitang-kita.
24: Timbang ay mabigat.
25: Mula batok hanggang tiki.
23: Kitang-kita.
26: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
25: May kontrabaho formula pa.
27: Walang amoy.
23: Kitang-kita.
24: Ang pangarap ng pamilya.
26: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
28: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Mayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
21: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga magagawi, mag-usar sang salon pass, may direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras para sa nagpanalakit nga baka, liyong kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: It's the best part of the day!

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Oros sa K5 News FM Philippines. Alas 6.33.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
4: Sobra!
5: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
3: Diretso naton kay may balawan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos! Isa ka, may dayad nga aga sa atraban, mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta nga ton mga palangga, ang mga ka-K5 sa igan sa may bayan tungkol sa kaumahan? Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa binuga probinsya sa Negros Occidental. Rakmanwa sa Bacolod, kag Negros Island Region. Good morning, Philippines, and good morning, world.
7: Good morning, Foro de los Pueblos!
2: Kami gihapon ninyo, power to every morning sa sining Huwebes edisyon. Ako si K5 L. John Castaño.
4: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
2: Well, kami ay inyo riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan.
7: Foro de los
2: Ara kita sa ato naman yung pagparagad sa PETSA DC sa East. Yes. Sa bulan sang Hulyo, tuwing 2026. Now, ang adlaw do gina butong lang kay Amerika. Lang do gidugay ma team building naman ta, no? And gapasalamat kita sa lokal nga pabunuan sa pagpauna sang mapisan nga mayor kag buot nga mayor ka banwa kay no ba, no? Si Mayor Daps Reliquias
4: sa buot mapisan
2: kag
4: ang gwapo
2: gid. Gwapo.
4: Amo na gidugal.
2: Ang pinakapunta ato na lang.
4: Ato na lang. Oh.
2: Sara na lang niya sa aton. Mayor mayong aga. By the way, sa aton ka magkauturan, nirigupod ka nung adlaw sa aton ka presentation. Di ba ka mga bahin sa kalibutan, blah? Bisan diin magkabunga bahin sa kalibutan.
4: Wherever you
2: hindi
4: are.
2: Ka mo pag hidlawon. Wherever you are, no ka namin na, no? Wherever in the world, ha? Yes. So diin magkabunga bahin sa kalibutan. Updated ka mo kung anong ka kalinabo rin sa aton sa Bacolod at the same time sa Negros Occidental. Pagi naman sa aton official Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag kung signal naman ang istoryahan ta, magluwas sa YouTube, abi, YouTube naton. Kag sa online streaming tayo.
4: Grabe kid. Grabe kid.
2: May online streaming ta sa Play Store mo.
4: Play Store
2: K5 mo. K5 News FM lang i-type mo.
4: Oh.
2: Masulod mo download, tarang istasyon ta, rada.
4: Tara na sa mga Germany, mo na matiyan.
2: Ah, balas lang ko sa Germany, isla, kundri mani, ato mani, ha?
4: Kung sino man
2: yung sa UK, UK man sila, unan ka kamangkalan.
4: UK, unan kamangkalan. Yan o, guy, sa dangkalan, kagin lang. Yung UK, ganyan, UK, unan kamangkalan.
2: Unan kamangkalan. Yung taga UK ko, mga taga UK man. Tagadagkalan ko mo gani. Unhan ka mga kalan. Sa dali ka hindi mo magawaan. So sa aton yung mga utod, yung punsubong sa program ta. Kung ari ka mo sa Northern Negros, gasagadang signal sa 89.7. Do kapisan gid sa manager to sa Northern Negros, no?
4: 30.
2: Grabe ang yatong organization sa case. Es grabe. Mudiri siya ka panhutsuot na tibudlay. Basta dedikado. Kag gasagada nga signal sa 102.9 sa pampanguna sa manager naton dura si K5 Jean Shatita sa Northern Negros. K5 Kuling Kubya, puro babae, no? Grand power sa Bacolod.
4: Sa sino sa tunghayang sa Bacolod?
2: Oh, lalaki eh. Si Richard Gomez yung dating mo. Kung si Richard Gado pa. No, si Richard Gomez.
4: Ano ta?
2: Updan talang niya si Laya kay K5 Rons Palma. By the way, sa ato naman yung mga kauturan. Upod ka nung atinyon, no? Especialmente nung ginaubran nyo na sa abroad, kami ni K. Faberic. Yeah. Ano katamiyaw sa inyo sang more night? Good morning, kagina.
7: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Ang iban ta nga makauturan ng iban sila kasi nagatuan-tuan pa mga rekutot pa mga kabataan may klase sa subong, no? Ti subong aga pangakon nga little boy, no? Aga panubugtaw pag panaog ko, gare dito ligo na. At aga pa klase mo subong nga. Ipositos lang siya. By the way, sa mga utod na tunda, nga nagakaturog pa, gahulat ng kapito sa lamisa na timpla na ni Mrs. Basi kung may mga obra ka mo, kabay mga klase, maburaw ka mo dyan. Pagbarangondo ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigo. Adla Wundo Jo! Kabigya po ninyo, power do every morning, Kaki 5 Eric and Kaki 5 Elgin. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
4: And let us remember that we are in the holy presence of God. Salamat gid Ginoo sa isa ka matahom, mabugnaw, and full of promises nga Thursday morning nga ginhatag sa amon. Salamat gid sa sining grasya kag sa sining kabuhi, and salamat for a brand new life, dear Lord, nga ginahatag mo sa amon. Forgive us ang amon kasalanan, Ginoo. Nagayaob gid kami si Ginoo sa imo kag nagaluhod in asking for forgiveness for the sins that we have done sa amon isig kapareho, Ginoo. Bendisyon naman ang amon nga mga pamilya, ang amon trabaho, especially ang may mga estudyante kag may mga klase subong, Ginoo. Ang mga farmers, ang mga drivers, ang mga OFWs nga ara sa Middle East, Lord. Bless them. Butangi man sang pamainubuson nga tagipusoon ang tagsa-tagsa namon ka lawas, Ginoo, so that we can understand and forgive each other in these very trying times. Give us in every decision and protect us wherever we go, and let us become a blessing to others, Lord. Iniamon ginaampo sa imo balaan nga ngalan. Amen.
7: Yaman ka katurog patarjan, magbarangon do ka mo dyan, himos do ka mo kag magpararigo.
2: Wilson, imos na kag dulungi kami ni pamahaw ni Kipa Merik.
4: Okay na pa nga.
2: The first day is one.
7: Kaligyaman ninyo, over to everyone. Kipa Merik, hindi
4: Kipa Merik. Kaso birthday libre sa buong.
2: Birthday libre.
4: Kailan niya eh. Okay, talaga yan.
2: Ka-birthday ka po. Foro,
7: Delos,
2: Polos. Boy, St. James, mo ba si

0: si ano, Rigo mo si Siltong ipabalik. Si Sir Tata, no, gawa ka tingnan to.
1: Gawa ka tingnan to.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum.
1: Eyes to the board.
0: Grabe lupok. Ang makita ninyo sa video, ina ang pagsalakay kag kinagabo karon nga nagkalidabo, no? Dito sa Iran kag Middle East, no? Middle East gid, no?
1: Grabe.
0: Actually ini siya isa ka pasilidad sang Iran kag ginbomba sang Amerika. Pero bumalos man ang Iran, ubos gid ang military patriot batteries nila. Magsiling ka patriot batteries in fuel
1: defense
0: tank.
1: Missiles.
0: Inang defense missile kag mga balag hilira da. Kag ginatake nila na in the middle of the desert sang Bahrain, no? So, ang analysis mong sa isa ka local TV station in Israel that 60% of America's military power apektado.
1: Kaiyas ang Amerika ni Igo.
0: Igo.
1: Igo na.
0: Grabe, kag ipabalik.
1: Inisumo nga mo nang ginakomentahan sa bilog ng kalibutan. Nga angang ilang nga patriot sa Bahrain, nga analutsan. What happened
0: it's because ang natabo, kag ipabalik, ang ipadala sila low-flying nga mga missile.
1: Amo tong why naman.
0: Kita mo to, nakita mo. Mayara ka dyan, ganiga kwa video nga kapasulod pa lang ang missile. Kay low-flying missile ang gintira sang Iran sa ila.
1: Naintindihan na subong sang Iran that you cannot defeat America through firing high-flying
0: because sang ila nga shield.
1: Grabe.
0: No? Ang doom nila kagang ilang
1: iguon mo siya gdis dalom.
0: Hindi ma, hindi ma, ano?
1: Tining ining na igo sa Bahrain, actually, isang duwa na kaadlaw nga programa ta sa kabangkala. Kung di damo, mga OFW ka pamati. Ang Bahrain kag Kuwait, pirmi lang ka uwang mo. Tining paglupoks ni grabe.
0: Ang lain, subong nag-joint forces na talaga Middle East countries, gawayo nilang Iran. Pero it seems ang Iran, hang ginahambal pirmi sa Amerika, wasak ng ilang missile bunker.
1: Uwayara pa.
0: Pero tikun wasak nga ang grabe ka devastating pag inang atake.
1: Kag ang gabirada subong
0: actually, ni siya kakipay, Beriko, iyan isang Iran, gintira ni isang Amerika. Ano? Oh. No?
1: Pero so, isang Amerika nga facility, igugid.
0: Was, actually, according to report, 60% isang total.
1: Wasag.
0: That includes, in, by this is a easy na kakipay, Beriko mo.
1: Oh.
0: There are 16 American bases in the Middle East.
1: Yes, yes,
0: ang 16 na, situated in different countries, walo ka pungsod ang may ara military bases.
1: May Bahrain, may Qatar, may Abu Dhabi, may ara sila. May ara sila Saudi Arabia, ang ilang nga rapid deployment force nga army kag air force ara sa Saudi Arabia. Pero ang masubo-subong capable diyan is ang Saudi Arabia right now is under attack by the Yemen Houthis.
0: Oh,
1: nag-intra na sila.
0: Nag-intra na mo.
1: So duwa naka-front subong ang away. May away sa Iran using the Strait of Hormuz as the leverage, dito naman sa piyak, ang Yemen kag Saudi nagabirahan ay man, now ang piyak to, ang Black Sea piktado naman na.
0: Tinatabo kag Kipamerik, ang ginatake kagapon is not just an ordinary camp.
1: Yes.
0: Ang hindi, that's why nga kung tanawon mo, ang Ukraine subong nagabakal armas, hindi na sa Amerika. Sa France na sila gabakal sa ilang defense system subong.
1: Kay overwhelm ang planta sang kwan, sang Amerika?
0: Kaya hindi sila pinikbakal. Kulang. Now, ano tabo ka kay Pamerik?
1: Overwhelmed sila.
0: Ang ginatake kahapon sang Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC.
1: IRGC.
0: U.S. Fifth Fleet in Bahrain.
1: Oh.
0: Amuin na ang ilang command and control, logistics, fuel, and military equipment facilities. Wasak ya kay Pamerik. Wahigid niya. Kag ang lain sa itong pamangkot ha, ang ginistoryahan talang subong niya, ang armas ka nagkalaguba, pero pamangkot pila kakabuhi itong nagkaladula. Ang kakasabu, abis ang gira kakipamirik, gina-undermine nila, kaya ginanubo nila ang reports ang fatalities kag casualties.
1: Normal.
0: It's because part inasang saywar mo sa military.
1: Yes. Ang ara dira sa US
0: sa Marine. Kaya lugar ka gina US 50. Flint na kakipabirik, daga karaoke, daga bidyoke, daga enjoy, daga tinir, halos talan ng mga military sa Bahrain.
1: Ara, dira ang Naval Central Command sa Amerika?
0: Tiyan mo ganina, dira ang ilang logistical command and control.
1: Ara man dira ang Naval Support Activity nila sa, ang ginigo to is in Jufair, Manama, Bahrain.
0: Tiyan pamangkot kakipabirik.
1: Nga, nasultsan.
0: kung tanawon mo, ang gitira sila sang Iran, low-flying missile kagi Pabirik, basit ko baka tsimpo, takarong ka mapakita ito na. Kami ni kagi Pabirik, ga-describe lang kami isang kinagamo, pero ang impact in the world stage, amo nang ginatanaw, takon nga ang may 4 pesos naman nga saka sa presyos ang gatong.
1: Kaga next week, doon yung manami ang?
0: Ang dako-dako kagi Pabirik.
1: Dako-dako.
0: Ang pinakalain, subukan mo ni kagi Pabirik, nagpagwa na sang warning ang Amerika sa ila citizen in the Middle East. But si ganun na batsyagan nila. To go on a safer and higher ground. Kag kung nahimo, sakay na sila sa pinaka available nga commercial flight pagwa sa
1: out
0: Middle
1: of the
0: East.
1: So
0: but si ganun din na sila safe. Nabatsyagan na nila. In short, ang ila defense, just like what happened in Afghanistan, if you can recall. Afghanistan, sakto kay Pabirik.
1: Afghanistan and Vietnam.
0: Ginbayahan nila ang Afghanistan, hindi lang nga nagbiya sila sa Afghanistan. Ginbilinan nila sang pila ka bilyon ka pesos nga armament that includes vehicles, airplanes, helicopters in advanced warfare.
1: Okay na may mo.
0: Ang mga Taliban. Ginabandon lang nila.
1: Ginabandon nila.
0: Di kanugon sa ilang mga pasay. Mga hambis to kakipabili.
1: Why ka man may mo? Kaya kung idalol mo to, you will have to spend billions of money to relocate.
0: Tabo to gin-enjoy isang Taliban. Ang gintunan sang Amerika ko, no? Nga gamiton sa sulod sa pilakatuig. Tatlo lagi kasi mahanaya gintunan sang Taliban nga sila mag-operate.
1: Tika silang nagakapot sa mga missile system, ilang sa lakyan. Inang mga hambis ang kano, lain na yung iyang nga
0: makina. Tika nakabinipisyo Taliban.
1: Taliban. Kag-aaral na sumong si Iran?
0: Kakipab Eric, may ara abing nga prophecy that America will definitely mabiya sila sa Middle East. Why sila choice? Kaya ang number one, ang based on prophecy, mismo ang mga host countries, ang mga pangabay sila nga biyain nyo na kami. Subong, kaya nga, gamba, tuod ang Iran gambal, tanan nga nasyon nga may base da sa Middle East ang Amerika, kagamiton siya as launching pad sa Amerika, bumbaho namon kamot, isubong ginubragin nila.
1: Tibumbagin. Ang lain kay ining Bahrain, Naval Central Command sang Fifth Fleet, this will oversee all the security sa Naval
0: Highway. Kaya matabo sila sa Naval Area. But si ganun to, ang Hormuz to, subong may hindi, inutil na to.
1: Ang madipinsas na dira is the, kwan, is the flotilla. Ining ilang mga aircraft carriers nila.
0: Yeah.
1: Mga Gerald Ford nila mo nang madipinsa na.
0: Yung problema, mga airport, subong among ginatira. So nagbalos man sila, ang iakahutis to, biniraman nilang airport. Kaya ang saad airport sa Iran.
1: Tiyan ang problema kay nagaginabiran lang airport ang Saudi subong limitado man nga magamit sang Amerikano sang rapid deployment force ang airport kay ginagumba man sila sang Yemen. Ang mga airport subong sang Saudi ginagumba man sang Yemen. So in ang rapid deployment sang Amerikano now depends on the Gerald Ford at mga Eisenhower class nila nga mga flotilla on the 6th and part of the 7th fleet nga ginakuha na sa aton sa Pacific Ocean. So amo lang problema. Because the 5th fleet Naval ni saya is guba sa Bahrain. The biggest question is, if America cannot defend its own facility, how can it defend the other facilities?
0: Correct. Amun kay na subong amun na ng dre na gani, subong daw nag pangayo na gani isang kung magaling saad ni iyan niya sa Kuwait airport terminal. Amun na gintira sa Iran.
1: Gintira sa Iran pero ina siya ginagamit na sa S-commercial airport.
0: Correct.
1: Hindi na siya military airport.
0: So, gintira nila ya.
1: Gintira nila. So, okay lang na. Pero no effect na at all. No effect. No effect at all for Iran. Ang masubo, kundi sa Saad airport, ang Sana'a airport niya sang
0: Iran.
1: Hindi no. Sang Saudi Arabia, Sana'a naman.
0: Wasak man.
1: Military airport to ya.
0: Grabe.
1: Wasag ito ya.
0: Inubos nila. But si ganun sila, kabalo sila nga, muna siya maserbi as
1: rapid deployment.
0: Now, natigalahan ko kay nang istoryanay naman sila ano paggagad nga nagsulit pag sila
1: si Israel ang ginahinan si tanan bigot ta Israel
0: ang problema kay Israel because si Netanyahu ginapanindugan niya ang statement gatubtob siyang prime minister hindi makaangkon sang nuclear weapon ang
1: Lebanon.
0: Iran
1: ti
0: galing kay subong may ara iyang makasugtanan
1: duway kada may mo ang lain kay Israel kay kundi okay na tani to.
0: Pinasdaka niya Lebanon.
1: Si Lebanon niya, inatake niya. Kag nagsulod naman sa liwat sa Lebanon, kundi nangaking si Iran.
0: Kahit yung mga tao, dila na mo.
1: Nga mo na damigo, hindi bila si Aton nga pinirmahan to, inway atakihay sa Lebanon. Lising Israel, niya ambots langaw. Why siya?
0: Doon nagagawa si Israel, doon ay siya labot, no?
1: Doon ay siya labot.
0: Diba si, at the end of the day, kung mag, Kung baga muna nga sugit, hindi ahiyan pa si mag-back out ang Amerika. Kaya ilaya, wala sila kung nilabot kung back outan sila, whatever. Iti, amuna yung ilaya pa rin dugan. No. So, ang guadri, kung talawin mo, gid, ang nag-ruin sang peace talks is Israel.
1: Si Israel. At ang Amerika cannot turn its back on Israel because Israel basically control Amerika. Eh.
0: Because the ang Jews kalabanan, kalabanan sa mga financial centers sa Amerika is being controlled by Jews.
1: By the Jews.
0: No? Muna yung maturan.
1: Muna yung maturan.
0: On the other hand, mga ka-K5, may update kita sa rape ka na tabo. Dito naman, gin-aligar. We always use the word gin-aligar. Ang lolo nga ginaligar na gimulo sa apo, napasakaan na kaso, may update kita karon sa patrol with K5 Aubrey Suspenye. And, amutong subo kay ti, grabe ka stricto, propop, doon lang ka DSWD o galiupod to ang suspect.
1: Aman, blagalibong lolo ko mo. Yung mga sako-sako tagapon, may ko panawag sa inubahan. Pero dapat
0: sa piyak gabahin, sa syudad sa Bacolod, na pirmahan ni Mayor Greg, ang show cause order, show batok sa regular employee nga nagpaminta sa bar kagimpirmahan na.
1: Oh,
0: ipadala na ni CIA, lalaki ni.
1: Sige
0: grabe
1: lang,
0: no? Guts grabe ang guts ng tao.
1: Guts niya, sir.
0: Bangun, kuni kagapo ng istorya ta, purga. May napatay ito sa Tracy Martires. Gipakantuan tang DepEd, ang deworming sa Bacolod, temporaryo nga ginpaiway sa DepEd Bacolod.
1: Very good. Amo na yung gusto.
0: Tempo, because, you know, kadelikado, gali, no? Hindi letak sila ordinary yung deworming. Pwede ganit patay bata. Hindi kayo basi magtalang gali ng mga lugay nga gindiworm mo, blan?
1: Septic shock.
0: Septic shock. Napatay bangod sa higko kag parasite sa lawas.
1: Klain. Nag-drop ang iya BP, ang tanan. Why na? Guru, ang weak ang resistance. Amo man na gani advice na sa mga nanay sa real dyan. Kasimple mo lang eh. Inang resistance, inambala mo, parte sa Maytisi, ha? Binyo lahog-lahog na. Mag-weak ang resistance ang bata or sa tao, dali ka magmasakit. Amo na, ga Maytisi, gambalig ka minatrami.
0: Dapat Maytisi, kagin alkaline, vitamin C.
1: Binyo lahog-lahog, hindi na lahog-lahog.
0: Kaya yung lawas, tao, whether you like it or not, misa ni research, why tiyaga produce vitamin C?
1: Maluya kasi na yun mo. Supplementation. Yung bata niyo, luya, weak ang resistance. Pagbumba sa nga anti-lugay nga mga tirada,
0: deworming.
1: Pag-deworming, pag itchar sang bata, tini-weak niya siya nga daan. Hindi ko niway na, patay siya. Septic siya.
0: Ang, kung talking about patay, nano man yung may autistic, may autism pa nga bata, autistic.
1: Subo manong.
0: Pero edad, kipaberic, 3 years old.
1: 3 years old.
0: Oh. Inablang mga Maxim, no? Inang mga motor lang nga ginasakyan, nabla, angkas.
1: Angkas, oo.
0: Susna, no, maning, dimongking na do ka wa imong yambal no dimongking nga klase nga tawo ni umangkas binuno yayayang yayang ang iya nga ginsakyan tapos kinuha iya pang motor ga pakitluoy pa sa to kuya mawa ka biniraya gid dakpan siya kay Pabirik no dila iya lang tuway labod man
1: dito na na angay na
0: siling sing basta ka gibuhi inyo pa na
1: kalain man na maghambal ka muna ti pero sa mga tao blaka mo ni kung kaysa you know. To err is human, to forgive is divine. Kung ano hambal sa ato.
0: Isa naman kulugot yung Kipa Merik. May video tala karoon pakita kung paano siya ginbulo ng Kipa Merik. Ma-pause kami commercial break when we come back when kopo na si Kipa Aubrey Suspenye. And of course, tutukan ta ang iban pang development sa ng program. Ginabinang mainit katensyon sa SOL. Kag ang investigative ng present ni Kipa Berto nangon sa niyong pagpatay sa isa ka marine biologist dito sa Sibulan Amerikano ni kilala sa bilog kakalibutan. Gali?
1: Yes.
0: Hindi lang siya lug-laog. High profile American marine biologist. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 6:55.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing dash 2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Globe G Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Pio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
3: Ang VCO. Yung
5: may D3. Mabakas,
3: mga butika.
6: All right, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio?
7: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita kag amo nang rason nga anga ginaatake man ang mga buhok ta
6: ang cells ang buhok no?
7: Normally ang regulatory T cells ga act na as peacekeepers and diplomats, ginapabalo niya ang imong immune system sa difference sa between sa gitawag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo ang imong B cells kag killer T cells ga wild as la gaga-atake na sila sa any pathogens. Amo na nga kiss biskan ang healthy cells, ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
8: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Gina-atake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
7: Amo na nga dapat niya, inom gid siya D3 Bio, Sir Kevin.
8: Yes, Dr. Ramilo. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, capric acid. Among ining naga-interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no. Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no, regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
7: Di may vitamin D3 naman ang D3
8: sarang, bio. Sarang mahatag no? Sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas, no. Lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan sang aton tanan nga nutrients.
3: Champion. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Pitumarget ko sang D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kaya layo ka gali makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no? So,
7: yes, sir. Amo na gani subong sige na ko inom kay basi maupaw ko blaw. Ang D3 Bio ginabuligan niya ang imong T regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imong ulo, anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imong at regulatory T cells kay pala inom ka D3 Bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 Bio, ang imo man nga, no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imong ulo, nga mo nang kusa gito ang pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 Bio, kaya nga man, i-control sa imong regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imong mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So, kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So, amo na ka-importante nga ang mainom ka D3 Bio.
8: So, ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
7: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da, mga fungi,
6: kaspa mo abi, kulokas mo kaspa lang nga.
7: Ipahid mo ang
6: D3 Bio. Ipahid gali, Sir Kevin.
7: Gamito mo as topical ointment.
3: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagatin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
20: Charmy, let's go with the flow.
25: Man, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kitang-kita.
27: Ganado kaya malusog.
26: Kitang-kita.
27: Timbang ay mabigat.
28: Mula batok hanggang tingke.
26: Kitang-kita.
29: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
28: May kontrabaho formula pa.
30: Walang amoy.
26: Kitang-kita.
27: Ang pangarap ng pamilya.
29: sa Bimig Premium. Kitang-kita ang galing.
0: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: It's the best part of the day!

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
3: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. In Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision. Happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between. This is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan kasang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixens and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
6: K5 News.
7: Foro de los Pueblos.
8: Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:11 sa aga. K5, Eric, ining adlaw, Webes, tano ka nasig na, ginahudos na mga inadlaw, ginugay, may biyernes na ta.
9: Hindi gantong adlaw, gambal, tanga good morning, happy Monday.
8: Subong Webes na,
9: manu-weekend
8: naman. Dosang san ulang.
9: Grabe, no?
8: And by the way, sa mga utod daton, kung kamo gusto authentic ang original nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kunara kamo sa Victoria's, kanto kamo sa Garl Building.
9: Garl Building.
8: Ara ng clinic ni Dr. Ramil Oy. Yes. Pwede ka muna makalasing ang mga produkto.
9: Yes,
8: no?
9: Yes.
8: Like, you know, sa mga panahon, grabing init, grabing tugnaw.
9: Yes.
8: Kisa gawik ang immune system mo, dapat ang Power Trio yung mga nakalipatan mo.
9: Okay.
8: Ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. No? Ang naming ang kombinasyon ng D3 Bio, Mighty C, mga muna.
9: Oo. Oh.
8: So, ang nami sa D3 Bio, may mga medium chain triglycerides na siya. Isa na da ang sekreto sa mga lapsag na magumbunag. Ang munulaw rin niya makita. Kung mag-inom sila, bala magsuso sa nanay.
9: Magtitik sa nanay. Ang muna ang ginapatitik, matahan sa nanay mo.
8: Oo, correct. May munulaw rin na. No? Doon matyagan ko, nung pangilay ka pa. Hindi kalaya nga yan.
9: Kalaya mo nga magtitik. Kaya mo ka na ako ka na. Hindi ba D3 Bio ka na lang?
8: Ang munulaw, kabalo ka ko na nung function sa munulaw rin. Kaya ipag pag inom mo na, pag sulod sa lawas mo, i-process ni liver into, kung siya monolauric acid na siya mo. I-process ni liver mo into monolaurin. Kung monolaurin na siya, kapulan or putso niyang imo mga body cells, bulletproof na siya mo.
9: Yes.
8: Bulletproof na siya mo.
9: Yes.
8: Ngayon, hindi ka baladali, Sir Cicel, Sir Tatalo.
9: Ay, hindi ka no? Magmasakito, hindi ka magmalipaton.
8: Ha?
9: Hindi ka malipat.
8: Uy, mamalipat si Sir Tata. Magsiling ko nga, Sir Tata, matabokta.
9: Yeah, okay na. Ang rason lang ang malo si Simon ng Tata, ba mo.
8: Di, amo man yung paborito ni Sir Omar Duranda sa Inigaran, no?
9: Aho.
8: Mag-inom sang D3 Bio. So, amo na, hindi ko malipat, D3 Bio, yung protection sa lawas na kay para ko makapula ng mga cells yung makulapan sang monolaurin. Hindi siya dali-dali nga masudlan ka bakterya kag virus.
9: Na.
8: Proteksyon nila, was nyo gina. Inom ka mo sang D3 Bio, Parisan Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
9: Okay. Isa ka ka D3 Bio, wala ko sino?
8: Sino?
9: Si Wilson Villina.
8: Kay birthday niya, Subong.
9: Na, naka D3 Bio na siya.
8: Subong Adlao, ang isa sa mga mapisantang reporter, K5 Wilson Villina, is celebrating his birthday today. Nagpuli siya kay nga, kundi ang jamo ko si Bandol.
9: Oo.
8: Ang nubyaya ko nung ano si Catherine Bernardo, go lato sa inubaan.
9: Isa pa na. Kaya may punggod-punggod naman siya si Bung.
8: Galing ka?
9: Naglikay nga naling. Kung may nandiyan, ano punggod-punggod na?
8: Sinin love siya mo. No? So, Ario, kay birthday si Bung ni Kipag Wilson, pasirita na mo ni.
9: Pasirita na.
8: Pero of course, manukot kami ito sinubaan sa pumamuna mo ni. Happy birthday, Kipag Wilson, Bilyena. Kag sa talaga celebrate sila birthday.
9: si kuna John Cordoba, asawa ni pana ni Mami Malin, birthday man si Bong.
8: Oy, Sir John Cordoba, happy birthday.
9: Happy birthday, happy birthday. Tira.
8: Tira. Tina picture ni Wilson na nai. Happy birthday. Hindi kami ni Kipa Berik pa birthday. Happy birthday sa talaga nag-celebrate. Abo, grabe.
9: Siya nito?
8: So, hindi mo ni si Wilson?
9: Hindi mo ni si Wilson?
8: To si artista. Dating ba?
10: Bandot ni Wilson.
8: Banda ang guro, 10 years ang guro. Happy birthday, son.
9: Sa galabay-labay, pwede sa akong sinubahan ang muling tsura yan.
8: Happy, happy birthday.
9: Happy birthday, Wilson. Happy John birthday. Cordoba, happy birthday, man.
8: Sa tanan-tanan, nga nag-celebrate sa Ilacad, Lawan, sa Salingadlaw, no? By the way, good morning, galit kay Migo Tako Berbais, gamonitor, gina siya per me.
9: Ay, gawoking siya.
8: Subungay, gawoking man
9: siya. Gawoking siya. Muniura si kinawoking yan, gamonitor, kipay bro. Grabe,
8: pisa. Nakita mong yalawas, very fit na sa subong, no?
9: Nami, siyang lawas
8: siya. Hindi niya pa ako, siko ka nagliga, doon ako. Doon ako piyang dako. Magtupad kami ganoon. Doon siya pa yung
9: masalang. Kagabi mo ang kanami kay Councilor Homer Baez. Parehas lang ang doon ni Councilor Taddy Saison. Wala nagid sila bisyo. Wala nagid niya.
8: Nagimutan mo na niya si Senator Ronald Batuaw.
9: Wala nagid siya ilang doon bisyo, Cyril Jan.
8: So, duway na sila bisyo? Lakat na lang?
9: Walking
8: na lang? Pero di sila kapangapi ganyan bal mo?
9: Di aral na sa kapihan. Ang dami kapihan to sila sa babaw to bla.
8: Di... dapat ma
9: mga pito one time. Kundi nagamay ilat yan. Nagamay ang ilang, why nagid mo, why nagid? Ang dakol lang ang problema, si Bunga Dua.
8: Hindi na magambal.
9: Stiff neck.
8: Oh, gali, kay, hindi na sila kabalikin. Amun ako, no?
9: Yan, no, to. Yan, to, pag-ispiak.
8: Kaya balutin lang, bigang mapunta siya. Mapunta sa ila. Parang hindi nila mabalikdan, kita na lang
9: kita
8: ang mabalikin.
9: Kita mayo, di? Dari.
8: Tapos yung ganyan, doon mo ko na, doon balo mo sila. Hindi mo kagal pa nga. Hey, good morning kay Councilor Taddy Saison. Kita na yung ganyan
9: nagliga. Councilor Taddy, mayo kaganda.
8: Mayo kaganda. This time around, sa ato naman, yung pagpalagad mga ka-K5. Sa iluhan ta si K5 Obrey suspended. Impadulungan ni ka-K5 Obrey ang panuwa sa ginubahan. Para may balawang tadumduman niyo pa rin kaso. Grabe. Ang siyagit to sang utod bla. Kung duman mo singa tapungulon ko na siya.
9: It's the grief of a fellow lolo and the frustration of a brother.
8: Nanay mo, yan nanay na siya ko gilingon na po. Ambal sa mangudya singa. Nga, kli ko magatubangay ka mo singa tapungulon ko pa na sa, no? So yung magulang niya gambal singa. Do hindi ko gani kapati nalipatan niya nang ang apoy ang gaon niya kay magtigulang siya amo na matipan siya
9: amo tong leksyon ni damadalom.
8: Oh,
9: magtigulang ka ang apo mo among mabalikid gid si mo.
8: Well, amo garni ini nga kakon nga apo subong aga.
9: Sino?
8: Si Obrey Suspenye. Amo ini ang ma-report ha. Kun alugi dang matudod nga natabo kay
9: pa. Nga ko si Obrey apo mo nga ko si Wilson, yung reporter mo lang ako.
8: Ang ako nga, apo ko na report na niyo. I-check na ito na may kung ano ginag natabo. Kung anong invasion. Natingulan na ginupiya mo. Rotot ka na lang natin.
9: Ikaw sa jazz ato na.
8: Ikaw yung hubin. Itulang blada.
9: Ito nagsuli ang earth. No?
8: Pero, hindi tayo magkadlo. Kaya seryoso ng Black Keep Iberic. Ang ato lang niya is we want our spice listeners to have entertainment and information at the same time. Mm-hmm. Kay man subong nga panahon daw ang tao ga pasingit na notice ko. Hindi lang kalibutan ga pasingit ka Keep Iberic ha. May linog dito, may linog din

0: Huwag ka pag-uro ka, ka-bless kay lolo mo. No,
1: no, gani na.
0: Kung nagkipabitan man, kigan kay hindi ubre na.
1: Ang number one, confirm ang natabo dito sa inubaan. Number two, nagadamo ang nagtaas kilay nga ang suspect kag ang victim ginbutang sa isa ka sa lakyan. Sa amo ni nga klase ka sensitive, tiyang pulis gan, hindi gani manugid sa atong
0: kurano. Hindi ka pangwahi gani ang DSWD. Okay, hindi ka pwede.
1: Hindi ka pwede. Tinga inupod na sa isa ka sa lakyan.
0: I-check lang na ito. Subok kay Arina, no?
1: Ang balita lang na ikaw.
0: Ang balita?
1: Oo, balita.
0: Kay sino gani? Apo ko?
1: Kaya po mo.
0: Oo. Naka-standby sa number one. K5 Aubrey, good morning.
2: K5 Aljan, K5 Eric, maayong aga. Nagpadulong kita kahapon ang K5 News FM Kabantalan team dito sa lugar kung sa diin nagluntad ining ginaaligar pagpanghimalo sa isa ka 16 anyos nga dalagita. So sa recent update natin kay K5 Eljan, kay K5 Eric, napasaka ng kaso nga rape kahapon. Actually kagapon wala dito ang biktima, ang pamilya niya wala man dito because ato sa Bakulod nag
0: si Wilson din nagabi-abi sila. Galing si Wilson na wahigan ka ni SWD. Okay, bawal. Ara si Wilson sa Law Justice kahapon. So, anong reaksyon sa palibot? Anong pagkabot nyo dito sa lugar? Anong naging reaksyon sa mga tao sa palibot because of this particular incident?
2: Actually, ka K5 Eljan, very accommodating gini, especially ang barangay. Kaso ka K5 Eljan, ka K5 Eric, ang mga tao dito mayara gidyasang may ihambal. Especially amo na ka K5 Eljan, ka K5 Eric, nga ang nagather naton nga data is very limited, wala na nagtakol didto sa natabo.
0: Correct.
2: Especially sa bata because ang aton nga victim is minor.
0: Correct.
2: So ang barangay mismo nagakakugmat kun kung base bala ka K5 Eljan, ka K5 Eric, ano pa nga pag ang informasyon nga ila mahatag sa aton. But ka K5 Eljan, ka K5 Eric, as per barangay naman kay Kapitan, they already extended help sa victim kag sa family sang victim bangod pigat ini ka K5 Eljan, ka K5 Eric. Actually kinpadaman ang balay mismo kag ang compound sining pamilya sang biktima kag suspect. Okay.
0: Yung mga video ay kita man pwede pakita gali no
1: ning balay tani ang balay
2: hindi ta ka K5 Eljan.
0: Hindi taguro kay Basima. Sige lang. So, nagkanto ka to sa lugar. Actually, ang mga pamilya niya buot, ang mga utod to sa suspect, mga kadami sa sugilan nunon. Why man record ining lolo sa barangay nga may kaso, abing nga sexual harassment or may mga prior nga complaint against sa iya, K5 Aubrey?
2: Wala agad ka K5 Eljan, ka K5 Eric, kay hambal gani isang iba. Suod niya ni nga mga ano, mga apyan man sang suspect, K5 Eljan, hindi man bala kapati, we are not ano ka K5 Eljan na protecting the suspect, pero ang hamba lang yan sa mga tao, wala man, wala gainom, wala
0: nasaka ang ginimonyo kay guro ka K5 Aubrey, kay kumong balay bla, wala sang daw privacy ang kabataan.
2: Makita
0: kwarto na. Isa lang blakas, isa lang do prasamon sa umas una kay Paberica.
1: One room affair.
0: One room. May kwarto niya para sa gidi kanan. Ipo ka mo magutod yo, lulupod ka mo, da ka mo gakaon,
1: salas, da
0: ka mo gatulog,
1: da salas, salas kwarto, tulunan.
0: Di mo na matawagan ni salas sa amon to kay mo kay bangko.
1: Oh, tilo lumpi, lumpiga.
0: Lumpiga.
1: Mo
0: gini ang todo sa sala, may pato kag may bibi. Dalong balay.
2: Ang balay si biktima ka K5 Eljan, ka K5 Eric, amo ni siya ang do ang dingding niya bala is nipa. Then ang balay sang iba niya mga pamilya, especially to ang suspect, concrete siya ka K5 Eljan, ka K5 Eric. Pero nang siya kaayo do mga duwa lang puro kadupa ka K5 Eljan, ka K5 Eric. So ang barangay nag-extend help, gintagaan nila pliti kagamay nga cash para sa ilang
0: ay, pigado. Gali mo na nga ang nanay taga kaalas dosis itong gabi ka puli na para lamang may pakaon sa kabataan niya.
2: Kaya
0: tataya tuman sa Manila, katrabaho mo?
2: Yes, ka K5 Eljan, ka K5 Eric. Kagin padulungan man naton ang opisina sang MSWDO. Gila yun man ka K5 Eljan, ka K5 Eric nga nag-conduct sila sang counseling sa bata kay nagkadto man to mismo upod ang nanay sini. Sa pamilya bangod nakita nila ka K5 Eljan nga may trauma gid ang bata.
0: Okay.
2: So padayon man ila nga counseling kag intervention sa bata tubtob nga mahatagan sang hustisya sa natabo. Hintaga naman ko data because we are curious bahin sa rape cases nila didto. Medyo damo ka K5 Eljan, ka K5 Eric, kag kalabanan is

0: same sa scenario o kung case sa natabo man sa atong victim kaysa suspect. Incestuous rape o kung rape within
1: usually
0: the
1: based on study nga katabo ni K-5 Aubrey because of poverty na lang set up nga wala kwarto, wala separation, wala privacy ang kabataan nga nagandalaga na.
0: Yes, yes. Amo na ang ging hatag.
1: Abalo ka kung kaysa kung makita mo na bla kapin pa kung na amo na nga pangidaron. Mm-hmm. Gasa ka andi mo nyo utok kurok lolo kung magkanto da ka magatipan sa mga puyay.
2: Oo, oo, oo.
0: Pag especially ka K-5 Belgian, ka K-5 Eric, mostly wala bala ang ginikanan. Mm-hmm.
1: Correct.
0: Merely lang ya mga magutod, mga gagmay pa man ining iya mga utod.
2: Mm-hmm.
0: Ang pinaka magulangan, di, posible may especially wala ang imo ginikanan sa sulod sa balay. Mm-hmm. Sa ka K-5 Belgian, ka K-5 Eric, kung ano pala ang matabo. So, amo na siya ang common denominator nga ginhatag sa aton sang MSWDO kung nga mayara sang gakalatabo nga amo sini nga insidente ka K5 Belgian, ka K5 Eric sa sulod sang panimalay kundi in ang perpetrator mismo is family mo sa gihapon.
2: Oh, oh, oh. Kadto kala do nagakwan na kadamo nakita sungsong growing cases of incest involving sang mga lolo or may mga edad nga kapamilya sang mga hubines naton K5 o break K5 Belgian.
0: Mm. Yeah, sa karon K5 Belgian, ka K5 Eric nag badman ining aton nga kapulisan sa paghatag sang info especially nga magdelve deep sa kaso sang minor kag iya nga lolo because wala man ta na gani gin allow nga istoryahon ining suspect K5 Elgin, K5 Eric because amani limited gid ang aton sini makuha pero as per data ka K5 Elgin, K5 Eric kag update kabay pa ka K5 Eljohn, ka K5 Eric nga makuha sang bata o kung ining 16 anyos nga biktima ang huskisya nga ginapangita especially ang iya sini nga
1: sige.
0: Ma'am Eljohn, ka K5 Eric.
1: Tara ba, kay K5 Aubrey?
0: Hmm?
1: So, go ahead, go ahead. Sino na interview mo? Wala kang isa minakuha sa ila? Why sila gatag statement?
0: Kaya kita interview sa kapitan lang mismo. K5
1: sige, Aubrey. Pabatita si kapitan, no?
3: Kap from K5 News FM Kabangkalan. Kap, sa aligasyon nga nagluntad nga pagpang-rape diri sa sini nga lugar. Ano ang nahimo sang barangay kag ano ang aksyon sini kap?
4: Mayong aga sa tanan no, labi na gid sa K5. Sa subong nga aga ari diri kamo sa pagpamangkot. Parte sa natabo sa nabigat nga gabi sa Martes sa gahon. Parte sa rape. Sa subong, may ginhatag kita nga bulig para sa pamilya sa pag lakat sa bakulod, sa pag inquest sa nga kaso. Nato sila subong sa bakulod, kaya naghatag kita bulig. Kaya sa mga pumuluyo, para may balon sila tungod na yung mga pumuluyo man natabuhan, mga pigado man. Nagpangita man sa justisya.
3: Mm-hmm. Bali, ang bulig ka halini sa inyong mga barangay officials?
4: Bali, sa mga barangay official, kag may ginatag man gamay ang barangay para sa ilang panggastuhon. Kag ang ako lang nga marekomendar sa mga pumuluyo, ta parte siya ng natabo, hindi tagidya malikawan ang aton pumuluyo nga ina magkatatabo gid kung kisa sa tao kaya na hindi naman mabalaan ang paminsaron sa tao mabisan pa wala nag-inom hindi man hubog hindi man siling may mga bisyo pero tungod kay basic kung ginsublan siya sa malain nga paminsaron kagamon ang nahimo niya kaya ang ako lang rekomendasyon kung may mga arap kita nga dapat nga ireklamo automatic ang barangay maghahatag dayon sang bulig sa pagsabat sang reklamo upo sa aton nga mga barangay officialis no kaga sa gubat sa akon mga pumuluyo dapat naton nga pinsaron nga kung may arap kita nga problema automatic magbinuligay kita kag sa pagbulig sa pinaagi sa inyong mga pumuluyo.
3: Madam, okay nga sa...
1: Okay.
2: K5 Aubrey.
1: Aubrey?
0: Yes, K5 Eric, K5 Beljohn. Amo to ang panugyan na ni kapitan sa iya man sini nga pumuluyo because
2: why inyo obre makuaan kung ano ang background sang tao ni Dras Barangay?
0: Nakapamangkot kami kay K5L.
2: Okay. Okay. So ano siya?
1: Why man siya kuno ga inom? Why man siya kuno buot man?
0: Wala siya, wala siya record sa barangay kay K5L, kay K5 Eric. Wala bisyo. Wala niya.
1: Kinaka, ang ginadimunyo, Guru K5 Eric mo. Kaya bangod niya permis. Siya nagkantos balay isang...
2: Do siyang bilin abi permis.
1: Siya nagkatipan abi sa mga po niya K5. Bobre mo na, oh.
0: Yes, yes. Siya gid ang bilin. Kaya amo na gani, iya ang amay isang biktima ara sa Manila. Kagang iya nga nanay, alas 12 nagapauli because nagaupra sa Banwa. So, amo na, panugyan niya man sa mga ano ka K5L dyan, sa mga pumuluyo under sa iyang jurisdiction. Nga mo na K5L dyan, hindi tagid bala mabalaan kung ano ang matabo. Miski pa wala gainom, usually kung nagalunta din man ang amo nga insidente kung may intoxicated ang tao sang alcohol. Pero this time niya, wala man daw, wala bisyo gani kay K5L dyan. Especially may mga tao dito, kaya nagpadulong kami dito sa compound nila. Kaya ang compound nila kay K5L dyan, do ilagit ng pamilya mo. Remember sila sang IP people.
1: Okay.
0: Ilagit to compound, ang hambal sa mga kaingot man dito nila, wala man ni daw gamu ang iya nga lolo.
1: Kaalang gini mo nyo, Guru K5L Bre, bangod niya ti... Kita na pero may apoy at laga na nibing apoy at 16-year-old. Dako na ni nga bata, aw. Magsiling ka 16, dako na siya nga pagka 16-year-old.
0: Wala ko kakita K5L dyan sa bata eh. Pero usually pag 16 years old, grade 10 na. Manog senior high na siya.
1: Igwa sila doon dalagita na.
2: Dalagita na. May buot na.
1: May buot na.
2: Tikaluhoy man
1: na. Ang importante na file ng kaso, just leave it here. I-close na ito nga kaso. Kay total na pasaka
2: na
1: this will be the final development nga itong tarawan. Tarawantan lang kung sa doong, diba, kung anong schedule here, anong development, but we will close this case already. Salamat, kinsi mo, K5 Bobre, sa effort yun na ni K5 Rubik.
0: Thank you so much, K5 Elgin, K5 Eric. Report kita diri sa Kabankalan Setinis, K5, Aubrey Suspenye, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Well, grabe ang mga hambal ni Tina Ruano.
2: Huwagan, higay yun. Ang mga tukin ang yuhom ko. Yung tubla.
1: Hindi ko man mabasa ganyan.
2: Yung tubla.
1: Nga yutog. Nga, mugid. Mapunggan. Ayo.
2: Ay, grabe.
1: Si Mami Esperanza, yung suli, hindi gid magsalig. Subong at tiyempo, grabe na gid.
2: Kalayan.
1: Ginsudlan niya ang ulo niya. Leonardo Rilos, morning Sir Eric, Sir Eljan. Tristan Wyatt Gulay, kapamati na sa atong good morning boys ko noon. Sige. Si Rosine, Rosene Basa de Jesus. Good morning Sir Paul, kag Sir Eric, no? Nasalan pa ko si Jean Paul. Si Paul dyan. Papot niya si K5 Jean Paul. Ang jamok siya ni K5 Jean Paul, doon si Piolo Pascual. Doon si Piolo Pascual. Kaya kuya, ang ako niya ngay tsura, yan daw si Juan, daw si Eric Tenerife, okay na ni. No?
2: Maga, yan ang tsura mo, ngayon ko din mga lagar artista. May bago naman si Bong.
1: Ano naman?
2: Yan ang tsura mo, yan daw si Coco Martin na wala lang artista. I'm not so familiar. Pero may isa iya kakagapon dito sa mall. Ngayon itsura mo na, no? Ngayon na daw artista. Ngayon, di, okay lang ko yung si Vincent ang kuha. Manab na ni Kuan Vincent ko bla man ni Bia.
1: Okay man.
2: Yo okay na lang ko si Vincent ko.
1: Oo, kay simple lang mo na.
2: Hindi ko yung artista.
1: Abi mo bla ka K5 Eric. Damo gid nagabilib sa ginubras ang duha. Guro naling anis la siguro sang daw hindi
2: mitsidiana
1: ay kasabad. Kasi pliyo lang kasalta. Gusto nila permanente lang yung prenuptial agreement.
2: Permanente
1: lang eh. Simple ang prenuptial agreement. Kung anong kwarta ni Bia iya.
2: Iya lang.
1: Iya ni Vincent iya.
2: Iya man.
1: Pero kung anong makita nila as husband and wife, baka decide sila either i-joint nila o isip itong ako nila. Or, kaya kung magbata sila, yan sila ganyan ma-decide ganun ako na ano yung lay mo ang sila bata.
2: Kag kundiin pa eskwilahon.
1: Correct.
2: Kag kundiin kundi mapuli.
1: Kundiin sila mister niya gusto nila. Pag gusto sila.
2: Pag gusto tayo kundiin na mister, ang ilalang ipasugtan sa ginikana nila.
1: Ang manggad hindi magtandugan.
2: Ang manggad nga hindi magtandugan ay.
1: Ano ba mo tanman? Sino na siya man?
2: Sino na siya ito?
1: Do hero niya sa nga, inang mga Indian movie, blang durobot nga, may gahom na lupad-lupad.
2: Nagpermanay sila just to satisfy the parents. Hmm. Alam mo na makita ang respeto, ara. Just to satisfy the parents, permahan na mo ng conjugal. Okay, ang gusto nyo, ano na ta conjugal, but the prenuptial. Pero ang gusto nyo nga hindi kami, ang akon manggad iya, ang iya manggad iya, okay. Pero pag abot sa punto nga parte sa pagsagod sa

0: mo na nga nagpagawa ni sa statement si Marga sa Taya sa tinanigdan nga Lunes nga nagpahanumdom no, sa mga empleyado nga ano ni eh, may mga businessman ato nga is nagpagawa ini sa ang karta para sa ila sini nga pagbalik niya sa ila sini nga business. Ano po tungod nga empleyado kaso sa dad mga ano ka nalang na mapalibre wala sang libre amo na isa sa mga statement ni Mayor Greg sa Taya sa Monday no lay sang libre dapat ya nga magbayad ka kung anong imo sininga din bakal kung anong imo sininga din pa dapat di ba yung pag balban kasi sa Ozana kasi sa Iza Eric so hindi pa gamito mag desisyon nga mag pang ano ka lang yan mag pangayo kayo kung mag panglibre sa case of Aljani, sa case of Aljani. Isa na sa mga state na si Mayor Greg Sataya nga nagpahanumdom sa mga regular employees sa kumpiyado sa sunada na hindi mag gamiton ang posisyon no, para lang mapalibre bisan diin lang sa case of Aljani sa case of Eric. So natunta na lang ako lang taon ta ako na serve na ini pala ang Shogos order o kung na wala pa sa case of Aljani kasi sa very city may harap siya. So lima kaadlaw na mag-explain no, o kung lima kaadlaw na ma-explain niya ang iasin niya side sa case of Aljani kasi sa very city. So sa case of Aljani sa case of Eric, diri kita pala sa deworming pala.
1: Sige, idritso na lang kipam Carla. Yes. Okay na ta to ito clock karong kipam Carla kay Colonel no. Mal ano gani Malam?
0: Yes, Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sa Negros Oriental.
1: Oh, Mayo
2: Timar Alam.
1: Ima yes, set interview okay, siya ko. Sige yes, go ahead. Yes, so, no, ang report ni Carla mo ni. Dumduman yo kagapo nag-discuss kami ni Kagipam Eric. May isa ka 8-year old estudyante dito sa 13 Martires, Cavite. Ginpurga.
2: Okay.
1: Ang bata, mga ka-K5, napatay. Now, ang aton pabangkot, ano ba lang mga proseso dapat himuon before ka magpainom? Panawag sila nila isang deworming pill black ka-K5, kay cup, ano na, tablitas, pill na lang na ginapainom si imo mo.
2: Amo na ginman si imo pag-deworming pill.
1: Deworming, pagpurga, abis aton.
2: Purga light.
1: Ang amon niya ni Kipa Berik sa una sa kiskwila kami latigo 50 ang amon pa ay sus yeah, para galis baboy niya no ago yung amon niya ago amon niya ni Kipa Berik
2: ang amon
1: ni Kipa Berik ago lang yung amon lugduman mo away ni si Carla kabot
2: ago ag kamunsil
1: ato niya tunuan takaw na ago ag kamunsil
2: amon si una por galay si una ago ag kamunsil
1: eh to na
2: tiyo mo na si una
1: away na tayo ni warming pill daw
2: away na mo na ya ago
1: ano kundi napatay to gusto natin mabalaan ano man ang policy na sa deworming tindri sa Bacolod anong update si na Carl?
0: Yes, so thank you kay Papa John, thank you kay Eric. So diri sa siyudad sa Bacolod ang ginpaiway anay ang deworming kay tinig dapat
1: good. Na mula kay may investigation niya ginahimo subong dito ma-determine kung anong kausa para malikawan tablang possible pagid nga ang mga epekto pila husto na nga mga tika
2: nothing to lose for being cautious mo
1: okay, kag maibisigaran anong kausa to para malikawan the same occurrence kay Papa Eric in the future correct? Ipil-ipil yes, kung nga Papa Eric go ahead kay Papa Carla.
0: Yes, so din temporary yung agin paiway ang deworming diri sa siyudad sa Bacolod. Pero titapos na ini sila ya tag sang consent sa kikita ba dyan.
1: May ara na nga waiver. Panawag sina kakipay ba Carla? Waiver from the parents.
2: Pero ako si muna ya kay Pep Carla, kay Pep Beljan, ng mga waiver-waiver pro sa eskwilahan. May kagapirma, ginabutan ko na ya with protest.
1: With protest?
2: Oh, hindi ko ya. Iyan ya sa eskwilahan, mapirma ko ako waiver.
1: Kabalo, kadra na siya nakats nasugod ang iya trauma sa dagong kay isang eskwela siya sa elementary
2: sa Bagalyon
1: kundi may ara nga bakuna kay Five Carla ang bakuna sa una hindi niya sumot kun sumuli
2: tuwad na siguna
1: tuwad di pag bakuna kuno sa classmate niya na bali ang dagong so hasta subog siya kay Five Eric makakita dagong nga daw toothpick ka na kung daw mawawaw
2: Ginatagpa.
1: For example, labi ka kay Pai Berik, oh. Kung nakagat niya sa gido.
2: Hindi ko.
1: Injectionan siya sa nurse. Ang lagsana, hindi lang guro. Kung naras ako rason, loksin na rin sa ward, pakanto sa private room. Pakalabot pa sila sa emergency room, pakanto sa entrance, sa guard. Amo na yung si Pai Berik kung injection.
2: Amo nang natabo sa itong lakat sa Malaysia, bla. Kaya gin-require sa kamuto.
1: Ayos.
2: Nag-iskandalo doon sa una, konsultaw.
1: Ang kilala to, nag-iskandalo sa una. Tani, tingala ko man, huwag ang nurse kay nga sir, pwede ka di kakanto.
2: Impliyado yung diyo.
1: Ang partner mo gamahoy. Sige, go ahead, gilipap ka na, may ilang

0: mo makalabay labay mo yung kipay mo. Go ahead, go ahead.
1: Okay, kita ka dyan. Kaya ang proseso, ni Kali, may mga nurse na nga to, sining, mayara sa nurse na nga to.
0: School nurse, panawag nila na, kayo may mga school nurse kita, no?
1: May mga school nurse. So mismo, ang CHO nag-release, ina sila yasang memo nga may ara yasang deworming sa mga schools na to, dali sa syudad sa Bacolod. So nag-top ini sila sa school, nag-top sa mga barangay, kakisang o dyan, kakisang Eric, sa mga BHW, mga barangay nurses, midwife, na nag-top din ang CHO, kakisang o dyan, kakisang Eric. Kumbaga, team ini sila nga nagapatigayon sa deworming dali sa syudad sa Bacolod. Kikis of Eric. So may ara na siyang waiver nga napanghatag sa aton sini nga mga ginikanan. May ara naman siyang nag-pirma pero wala na dayon ang deworming tungod niya sa case no dito sa area sa nga Cavite, Kikis of Arjan, Kikis of Eric. So sunod na rin kay Sir Juniel Kikis of Arjan, Kikis of Eric ang nurse to sa nga depth and Bacolod, Kikis of Arjan, Kikis of Eric. So sunod rin sa iya, dapat wala gidya sa may nabatsagan ang bata, wala gina hilanat, wala igasakit ang tiyan, wala gidyasang may ginabatsyag.
0: Ang guwan niya, ang bata, galik sa minon mo, may hilanat, mayo matsyag, basi ka palang luya, hindi mo siya pwede purgahon.
2: Yes. Kagkon wala ka pamahaw.
0: Ay, dapat ka pamahaw kagay?
2: Huwag na pamangkot ka na. Kaon ka na.
0: Kay kung wala ka kapamahaw.
2: Luya ang resistance mo.
0: Luya. Weak. Gapalang luya ka na kung purgahon ka mo, no?
2: Kaya makahintanan niya nga unod siyang tiyan mo. Gina-detox ka bla.
0: Okay.
2: Gina detox ka. So hulab ka gina yan. Luya ka gina yan. Luya ka gina yan.
1: Kung may mga underlying na bala nga ginabatsyag.
2: Correct, correct.
0: What if ang bata, Abi, may problema na dami, ulcer.
2: May asthma.
0: Pwede gani, ang bata may asthma, may hapo, no? Husto. Dapat, hindi lang basta-basta mga paimnon mo lang siya, no?
2: Panawag tas na, bala, sa pag-uso sa COVID, may mga comorbidities ka na, bala. Hindi na na pwedeng.
1: So dapat nga ipabalugin, kasi dapat termagid na dapat.
0: Importante gina.
1: Na wala ba na sa nga sukton kakisang kakisang kakisang
2: ako hindi kiwang perma Carla hindi kuya bala bataan ko siguna mo na paggambal nga maperman hindi kuya bala basta upod ka mo pero hindi kiwang perma even sa mga camping na hindi kuya
1: napariyasi ka
2: mo ni mama hindi kuya popdaya bata ako mga kigya ko ni popop doon sa jamboree pero hindi kayo magperma sa waiver, you should be held responsible kay school function ni.
0: Dapat ati panon yun
2: sa labayo. Ati panon na yan nga papirmahon yung may waiver man. Ti away na permi.
0: Kiling ni Hana, dapat busog. Kag wala balatian ang bata.
2: That's it.
0: Dapat busog, lusog. Do itan ino busog, lusog. Nga wala balatian. Mga Wilson na.
2: Pulgahon na si itan ni.
1: Requirement. Kag-isa pa kasi sa Valjan, kasi sa Eric, requirement, gin siya every year nga dapat ang isa ka bata ma-deworm.
0: Hindi ko nung galing pwede, kag-i-five Carla, nga bata nga gin-deworm, paliguan. Nga, after mo ko na inom, ambal mo lang ninilaw.
2: Uy, guru, anong labot
0: paliguan? Hindi ko nung pwede pa inumon cold. Uy, tani ka baloy ako na nung ila. Basta.
2: Ang nabalaan ko, dapat ang bata, uy, nahilanat, uy, trangkaso, uy,
0: sipo. Uy, ka palang luya.
2: Kag-busog, amo lang balaan ko.
0: Sige.
1: Okay, get ang bata. So, tiyan mo na kakisabal dyan, kakisabal Eric, twice a year ni siya dapat take sa mga kabataan na to na nalikit ni sininga tuig, isa pa lang, no, kahit dapat sininga July, kaso din paiway. Pero tiyan ba loon, tapan na kakisabal dyan, kakisabal Eric, kahit ginaulat naman lang sa Dep. Ed Bacolod ang memo from Central Office kung okay na bala ini silang mag-proceed sa deworming o kung hindi pa kakisabal dyan at kakisabal Eric, kahit ba-investiga pati sa Cavite. Pero tiyan, wala man na isang problema ang mga bulong kay gina-check din ini sa CHO barangay kagsang DepEd na hindi part ang ilang sininga ginapanghatag na bulong kay Kisa Ojan kay Kisa Tarik kag ini nga bulong for the warming na amo man ini ang ginapanggamit nila ang brand bala nga ginagamit sa kada tuig sa Kisa Ojan at kay Kisa Tarik so gina-secure lang na dapat may aragis sa consent from the parents ang mga kabataan mga i-deworm kag inabalang hindi bala magpasugot ng mga parents na i-deworm ang ilang sininga kabataan may ara pag ini sila nga do kaangay bulos ng seminar or kung gina-discuss din nila nga agad warm ini sila every year kikisap o dyan kikisap o dyan kikisap kita gani no ng mga adults sa pwede gin i-deworm no? Twice a year kikisap o dyan at kikisap Eric so may ari break sa nga pahayag no gamay nga pahayag na nagikan kay Sir Junel R. Colas nurse to sa Dep. Ed Bacolod ato niya pamatian
3: for deworming sa ato sila mga students sa schools dere sa Bacolod Ang process na namon sa mga implementation sa program sa DepEd, una best nag-send out kid kami na sa consent sa tanan ng mga kabataan nga beneficiary sa sining activity. So ang target ni naton dapat 100% ka mga learners ma-deworm twice a year.
4: So twice a year. Ano ni nga mga months?
3: So ang deworming naton actually as per advice na sa sang Department of Health twice a year, okay, every 6 months. So July and January.
4: Okay. So sa Subong at July, sir, kamusta?
3: So Subong, naka-send out na kami sang mga consents, no? So nakita na namon those nga nag perma sa consent kag ginalaw nila ang bata nila nga magpa-deworm sa school. So, pero Subong, naka-hold ang activity namon, ang implementation, tungod sa isa ka-incident dito sa nga may natabo nga bata.
0: Sa Cavite na. Okay, sige. Carla, thank you, Gikarl!
1: Yes. Yes, so thank you for watching.
0: Nami, nga di ba, Lupin? At least, maklose na, Carla. But si ganon, in line of what happened in Cavite, may suspension and nice implementation sa mga deworming.
2: Nami, they have may lessons. Very cautious sila. Kampiyona.
0: Imbisigaran anay nila to kung anong underlying causes ka na patay ang bata be after deworming. Carl, okay. Salamat, Gikarl!
2: Thank you na, Carla. Okay.
0: So now, tod na si Keep Up Carlo Defector. Luga ba post kami commercial break? Gapiri-piri ng kapot-kapotik ni siya. Ang oras na lang sa inyong sang Mighty C, ang alkaline vitamin C, alas 7.55.
2: Stand by.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupod ta sila karon nga diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Ramil.
7: Kuya Sir JP, simple lang nga pamaagi ko para hindi dali magtigulang. No. Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sang una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
6: Ayu.
7: Nya tapos wala pa man to sila sang guana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation way mga cellphone, tapos less ang pollution. Timprano ang tulog kag amo na ila mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
6: I agree, Dr. Ramil. No? The age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magandingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubok.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
7: Duha sa mga widely accepted age-defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
6: Gusto.
7: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon. Ketogenic diet on the other hand ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT makita mo sa BCO sa ditribayo avocado mga nuts ang magaresulta sang gitawag weight loss kag maimprove ang imong gitawag brain function. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryahan sa GP wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Especially ang pag-shift into a pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Correct. No, ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagid. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa aging kagbangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions including resistance sa mga balatian.
7: So ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C ang may ikasarang sa pagpalawig sa imo nga kabuhi. Imagine Blaster GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw nimo ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet transition. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Pero sa ton simple lang ha. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kadadlaw.
7: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. Amo ang main source ang free radicals gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
8: Para sa matino nga dugo
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidants
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay
9: happy kanunay
8: DTX 500.
9: Masaligan
8: epektibo
9: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: D3 Bio.
9: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
8: Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso?
9: Mag D3 Bio ka.
8: Ang D3 Bio
9: uno sang MCTs
8: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
9: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
8: D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Diabetiko ka bala o may high blood?
9: Rason nga pigaw ang imo immune system.
8: Di magkabala ka.
9: Mag D3 Bio ka abyan.
8: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
9: sarang makaprotekta sa imo lawas
8: kontra mikrobyo.
9: Biskang pigaw ang imo immune system.
8: Mag D3 Bio ka na.
9: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
9: Hindi na magkabala ka.
8: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500
8: bastante sang antioxidants
9: pangontra sa mga halit kag free radicals.
8: Likawan ang baratian.
9: Mag DTX 500 ka!
8: DTX 500!
9: DTX 500!
8: Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho?
9: Kag-stress adlaw-adlaw?
8: Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtigulan?
9: Kalaman ang abyan!
8: Mag-DTX 500 ka!
9: Kaysa DTX 500!
8: Ang stress,
9: malikawan!
8: Pagkaburigon, malimtan!
9: DTX 500!
5: Mighty C!
9: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako. kung tugong nalamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog.